0: vacuum ug tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV ug uban pa. 4Fs Car Rental and 4Fs Car Wash. Paspas ka serbisyo, walay langan ug garantisado. 4Fs Car Rental and 4Fs Car Wash. Nahimutang sa Purok 1, Barangay San Jose, Malaybalay, City Bukidno, duol lang sa San Jose National High School. Duol ratul tulon ang 4Fs Car Rental o 4Fs Car Wash. Kung nangita ka o paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. Adto na sa 4Fs Car Rental o 4Fs Car Wash.
1: Merienda time na!
0: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato. Dian Bake Shop, ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandisal nga pares. Una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available ang tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab sila branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
1: Nangita ka ba og di kalidad nga health and wellness products? Aduna nay kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila ang health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghang pang-uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gusto makadugang og kita, pilia ang kalidad, pilia ang kasaligan ng Red Era Incorporated kauban sa imong pangnawas o mas maayong kaugmaon. Ang Red Era Incorporated na himutang sa Kilanduka Street, Barangay 9, Malaybalay City, Bukidnon. Kung sa pa inyong gulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business Owner by Nolly Simbahon. Ikontak sila sa numero 0955-619-989 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
2: Ragway hamasulom inyo mga palangga. Hinaot kita magpasalamat sa atong magbabaya na kita gitagaan o dugang pang mga kinabuhi alang makaalagad sa atong mga katawan. Hinaot nga magpadayon kita ng ligon, glamin na giyod mapasalamaton sa atong magbabaya. Salamat tunggay. Councilor Engineer Cromwell Kirill Dinlayan, kumbati, gali,

0: Tabi, oy. Na ay giyaw yaw si Rostom dito sa Pikas area to bagon on air da fight sa. Oy, do na gipahigayon nga dako nga event dito sa Cagayan karon mga katropa no. Hopefully katong mga nanambong dito do na to sila makuha nga pagtulon-an. Sige, raga TikTok. Bullseye! London Mark Aguindo, Aquindo, maayong buntag ka nimo. Java Georgette Park G. John, maayong buntag ka ninyong tanan diya katropa. Nagip na si Lito Zawa Gaming, maayong buntag ka nimo diha. Francisco Alimorin, morning mom, listening from Dalwangan. Ayan. Oga kay Court Rick Libor. Good morning. I-share na to ang programa diha mga katropa para daghan ang mga kuan. Daghan mga katropa ang magrasyahan na to mga katropa o 50 pesos nga load. Katropa, una tama to sa una na tundawato ng live report ni katropa nga Dave Hiniralaw. Live report.
1: Yes, katropang Mari. Amao kani ang nagunang presyo sa to ang karne diri sa merkado publiko katropang Mari, no? Atong gihimamat katropang Mari kung aduna bay panagbag-o sa presyo. Labi na kay karon katropang Mari, daghan kayo ang stock o barato kayo sa social media ang karning baboy o ang tibok nga baboy katropang Mari. So atong gisuta diya katropang Mari sa to ang merkado publiko katropang Mari kung aduna bay pag-isbog o pagmahal sa to ang presyo sa karning baboy. So atong gikuan katropang Mari, gimamat na to ang PM and Noel Meat Shop diri ra gyud sulod sa merkado publiko katropang Mari. Na sila ibaligya nga nagkadaiya nga parte sa baboy katropang Mari. So mao kani ang presyo. Paa 350 per kilo. Abaga 350 per kilo. Limpo pareha gyapog presyo katropang Mari. Og ang pork chop 350 per kilo. Maskara katropang Mari katong hilig diya og sisig o katong adobo bitaw nga binuo bitaw. Ani gyapon ni siya so 270 pesos per kilo katropang Mari. Aduna kita yung ribs nga mao gyapon presyo 270 pesos per kilo. So kaning ribs katropang Mari kuan gini siya na strip na niyahang unod ani katropang Mari. So murag tinibuok na lang bitaw siya katropang Mari nga ribs gikan sa backbone, paingon sa ribs katropang Mari. So mobserbahan diya sa ninyo sa atong hulagway katropang Mari. Muna na siya, gutaron lang na siya. So kani siya, ideal gyap mo siya kung mabibibak ribs ka o magsinabawan kang ribs. Labi na karon kay kuan ang panahon karon no? Apit po, labi nagpaniud to, labi isigop o sabaw. Aduna po'y atay katropang Mari.
0: Atay sa? Doon
1: siya. Atay sa baboy katropang Mari.
0: Okay.
1: 230 pesos per kilo. Tungol. 150 pesos per kilo. Ang kaning ulo, binuo ni siya, katropang Mari. So, nakuhaan na ni siyang maskara. Tapos, napaya po ni siya portion. Labi na ka itong mga kalenderya diya, katropang Mari. Nga hilig dito, o libre nga sabaw, katropang Mari. Ideal, gid ni sila, katropang Mari. Kaya mo gini ilahang inilog, diya, katropang Mari. Ang ulo, 250 pesos per piece. Buo na ni siya. So, pwede na ni makuha dito sa Pims Noel nga Mitch store. Baligya nila. Nasaan sila yung mixed cut katropang Mari, kundi nagkadaiya kani siya nga cut sa portion sa katubitaw, mga sobra bitaw nga timbang katropang Mari, na labi na ka ng, ang uban mag dili mag na, labi na ang piece or ang cut katropang Mari, dili ka na exact na maugin ang timbang, labi na sa to, ang taga-budget ha, at ang gusto is 150 lang. So, kanang karni katropang Mari, gutaro na ang sobra na, mabutang na dito sa mixed cut katropang Mari. So, presyo katropang Mari is 250. Gikan sa bukog na ni siya o mga karni o tambok. Doon na po'y tiil o pata katropang Mari, 270 pesos per kilo. Pork belly, 340 pesos per kilo. So, mauna siya katong sa pang-lichon belly katropang Mari. Gilaingin nila ni katropang Mari. Gistrip nila ni dito sa katong naisgutan na itong ribs katropang Mari. Kaya ganing pork belly na mag-yapon ni mo kuha, gyapon aning binuo. So, usually, aning mo timbang o tulo o 4 ka kilo. Is, muna na siya o sana na siya karoon sa pork belly nga ginahimo nila og lechon belly. So 340 per kilos na siya katropang Mari.
0: Dili ka ni dili ni gikan dito sa kuan?
1: Sa atong pagkakuan katropang Mari is dili ni siya katropang Mari, gikan ni siya sa private dito dapit sa Basakan district katropang Mari.
0: Wait.
1: So ila pod sa gikan pod katropang Mari, ila pod ning gipa certified pod o gipa tatakan gid nila sa kan gid sa
0: katropang sa Dave, kung ikaw adunay binuhi nga baboy gusto na mo ipaihaw, pwede ni mo dal-on dito sa slaughterhouse, unya tataka na nila.
1: Yes, katropang Mari. Nana, katropang Mari. So, dapat po katropang Mari, kay magsabot pa mo sa imong baligyaan, baligyaan katropang mo rin, dili ba kalugi katropang mo rin, kay usually ako nadungog katropang mo rin is 190.

0: per kilo kung buo pa na siya nga baboy katropang mari. Tos, whereas karon
1: nagbutad
0: na katropang mari. Oh, 190 o 200 katropang mari. Labi na karon katropang mari. Daghan kay gadagsa karon katropang mari nga sa social media. Brator kayong kwan, presyo sa baboy katropang mari.
1: Buhi nga baboy.
0: O, buhi nga baboy katropang mari.
1: Mm.
0: Pero mo man katropang mari, labi na sa ito sitwasyon, is pagikan pa sa kanang backyard farming, process pa man po na dito sa katong slaughterhouse, labi na, i-check pa man na kung aduna ba'y mga kwan, mga bulati, kaya pag naibulati nga usa, dito man dahil na-dispose dahil yun. So, ganagid ko tropang marin, nagid ang risk yun, anak ka tropang marin, nga, labi na kung ikaw, kwan ka ng supplier ka sa baboy, ganoon naon yun yung tarong ka tropang marin, kung imong baboy, sakto ba yun ang kinaon ka tropang marin, wala ba yun na implementahan sa mga bulati katropang marin.
1: Pero di ay, kung doon na kay baboy, niya dalaw na mag-slaughter, tataka na dito, goods na siya, pwede na madala na mo sa palengke.
0: Pwede na nakatropang marin. Oh, alabi na kung nakay ka.
1: O lagi, so pwede ra lagi, pwede ra lagi nga katong mga dito sa patpat, pwede ra lagi madala.
0: Pwede ra katropang marin, pero ang ato katropang marin, kay sama sa tong paghinabi ni Kapitan dito katropang marin, si Kapitan Ukit katropang marin, labi na kay trending kayo katropang marin, ang baboy dito nga nahagsa nga 200 kabuok ang nauli ra 40, so na doon na pa sila missing nga 100 kabuok katropang marin.
1: Dili oy, daghan nagnauli, dili lang 100 kapin ang missing, daghan nagnauli katropang Dave. Daghan na
0: konsensya. So, effective ang kurida sila, Kapitan dito, Katropang Marie, o labi na yun ang ilahang pahinundum o pahimangno sa ilahang mga lumulupyo nga...
1: Pero karon murag, wala pa'y nag-ihaw ron kay marag ipakuan pa, ipabugnaw pa ang mga panghitabo.
0: Tagaad, Katropang Marie, karon Friday daw, Katropang Marie, ato na kuno'y festa diri sa...
1: Kung saan, na ay
0: fiesta ko ng katropang marin.
1: Fiesta.
0: So basin ka na po katropang marin. Diyan na guro magsugod na po ang atuang aso-aso sa atuang
1: murag lisod na siya i-identify kay fiesta man. So tanan, dunay karapatan mag-ihaw.
0: Yes, katropang marin. So tanan, adunay panahon sa pagpasigarbo o paghatag o kwan ka ng pasalamat sa ilahang patron ng ilahang na kwanan katropang marin.
1: Kini yung presyo ngayon mong gihatod katropang Dave? Presyo ka rin baboy lang ni.
0: Yes, katropang mani, precious sa kanyang mabig, katropang mani. Muho ka niya, naguna. Kung kuan kay gahapon, katropang mani, ito man tagahapon sa lumpiaan, katropang mani. So,
1: kinibang display nila sa kanyang baboy, unsa man, kumusta man ang sitwasyon, nakita ni mo dito, daghan ba og display, limpio ba, sanitize ba?
0: Kaniyang katropang mani, di na to makuanan katropang mani, ang kung kita sanitize lang yun. Okay na ni siya katropang mani. Kaya nga no, ang ilang karnis, dili siya frozen katropang mani. Katropang itong nabahaw gahapon, gi-display karon usab. So, ato mas guaranteed katropang mani is, kana ilang baboy nila
1: gikuan
0: nga, presko katropang mani nga. Kaya ilang style katropang mani is, di man sila mapalit og katong dinaghan, tama sa ingon ni Sir Noel nga. Kanang usa ka baboy katropang mani, good consumption, og more or less, mahurot na gina siya within
1: the day.
0: Katropang mani. Ayos katropang mani. So, ugma, guaranteed gud katropang mani nga bago na yung katropang mani kay
1: ang sobra
0: nato sa ilang kwan.
1: Ang sobra na ang bahaw kay galingon manahimuon man
0: ang himuon og katong
1: longganisa
0: longganisa kana katropang mani. So kana siya muna ilang break even nga pamaagi katropang mani. So dili po na ingon nga bahaw na gid kayo katropang mani kay na may regulate nato diya nga sidmo. I-check yun na ilang karon gid green ba na or katong dubulded na ba katropang marikid? Gabi na nga deep frost sa ito ang killer katropang marikid. So, muna ang pamalakad rin sa ito ang merkado publiko katropang marikid. Bigarantee yun sa ito ang SID mo, labi na yun sa Meat Inspection Department, na limpyo o guwan yun katropang marikid. Patas yun ang pagpamaligya yun sa ito ang mga kaisunan na ito rin ng meat dealers.
1: Mm-hmm. Alright.
0: So, kilala na yung Pims o Noel katropang marikid na guwan, na... meat shop diya katropang marin, daghan pa meat shop diya, basi na kay suki diya kakaning mga 350 o 370 kilos diri, makangiyo pa ni mo o inamiguhay nga presyo. So, bisita lang mo sa Merkado Publiko, kaya daghan pa po na baligyan na to diya, o kung gusto yun maglabas, diha na ginta mong palit yun.
1: Alright.
0: So, mo ka to katropang marin, no? Ang presyo sa to ang nagunang paliluto, labinigid ang karning baboy katropang marin. Nahimutang diri sa Merkado Publiko, katropang Dave Vineralao para sa programang Bullseye. Live report.
1: presyo sa karning baboy, mga katropa. Diya sa public market na to, malay-balay. Presko gituod tanahon, mga katropa, presko. Lens no, Joseph Alexander Baleras, Jimboy De La Tena, maayong buntag kanimo diha. Katropa, itong oras, alas 8.21 na sa buntag, mga katropa. No, dari kita sa itong hisgutanan, atong hisgutan, mga katropa, kining gabaha, katropa, og basura. Gabaha og basura, katropa, ang kaulungan. Ay, naunsa naman. Okay na, katropa, probinsya ang, bisan galing probinsya, dili okay bahaon. Pero, katropa, no, kanabang tourism-wise, mga katropa, baka uuaw, katropang makita nato nga ang atong kaulungan, katropa, Manila Bay o gapina kasintro niya ng mga kanal, suba, katropa, sa Metro Manila. Gibaha, katropa, o gabasura. Intamon, unya, nisikata, katropa, sa laing naso, tungod kay kini, na-scope ni sa mga media, katropa, nga naglihok niya sa laing naso. Grabe kasikat ang nasud Pilipinas karon, no, kundili corruption, impeachment, kundili impeachment, nanapod karon, basura. Grabe. Oh, makita ninyo, mga katropa, sa to ang monitor karon, mga katropa, kung nakatanaw mo sa tong Facebook Live. Grabe kabaga ang basura, katropa, nga nidagsa, mga katropa, diha sa Paranaque, suba diha, mga katropa, no, lakip na diha, mga katropa, sa Manila Bay, diin sikat kay na sa una, kay doon na Dolomite Beach diha, mga katropa. Pero karon makita nimo, basura, katropa, ang nitagbo. Siyempre, kahibalo naman ang Malacanang, katropa, nga kini, nga panghitabo, puno, ginugbas ang ato ang presidente na ini, musa ni ato si President Bongbong Marcos dito, iyang gitanaw? Gitanaw niya, mga katropa? Nakita niya ang kahimtang dito, lakit na nga ni Adto, mga katropa, si DPWH secretary, si Dizon. Iyang giadto dito, gitanaw, mga katropa, gitsek unsay nahitabo dito. Grabe ang basura. Asa nagikan? Kaya matod pa, first time na nahitabo sa nasud Pilipinas, gano'n na ingunan ang pagbaha o basura. Katong mga niyaging mga adlaw, mga katropa, doon ay nahitabo nga dako kayong pagbaha. No, tungod, mga katropa, sa West No Monsoon. Kung ako nasa iyo, mga katropa, itong Leon de Rebe. Uy, na 1% na lang man niya ko ang battery dahil rin. Naunsa naman eh. No, doon ay nahitabo, mga katropa, nga pagbaha. Itong pipila ka mga adlaw, mga katropa, no? Grabe kayo ang diyan sa Paranaque alone, 2,000, kapin 2,000 kang mga katawan, katropang mihikling. Kinatibukan, katropa, adunay 12,000 kang mga katawan ang nihikling, mga katropa, nga apiktado sa baha, mga katropa. Kitaan nga nato, ito ang mga sakop ni Boss Remilito Uy dito, ng hatag o ka ng arroz caldo, ng hatag o lugaw. Tungod sa kusog nga pag-ulan o pagbaha, mga katropa, no, mauni ang naabtan, mauni ang niabot, mga katropa, no, diha sa Paranaque area, ang kaning grabe kadaghang bulog, mga katropa, sa basura. Ang nakapait, mga katropa, nakapait sa bilyon-bilyon nga kwarta nga itong gihisgutan, sa bilyon-bilyon nga kwarta ang gikurakot, o sa bilyon-bilyon nga kwarta, katropa, ang sige gigasto diha. Labi na ka ng impeachment hearing, katropa, pila ka milyon ang gigasto na kanaadlaw. Pero makita ninyo, mga katropa, ang ato mga kawani, mga katropa, sa MMDA, no, uban pa diha, mga katropa, sa Paranaque. Tanawa ninyo, giunsa nila paghinlo, katropa, pagkuha sa mga basura. Tanawa, diba, gisalom. Gisalom, katropa, gikinamot. Gikinamot. Ang ubang nasod, mga katropa, grabe na ka-high-tech, mga katropa. Kita, inana, gihapon ta maglimpyo, no? Inana ta maglimpyo, katropa, sa tuang mga basura. Kinamuton pa? Grabe naman po. Diba? Kung makita ninyo mga katropa, nagtanaw mo sa to ang Facebook Live karon. Oh. Ingon ana na bata. Inana na bata katropa, no? Ka inana na bata kalisod. Og ingon ana na bata ka way mga disiplina nga mga katawhan Pilipino. Bullseye. Asa na gikan nga mga basura? Kung si DPWH sa tong paistoryahon, ang Pilipinas nag-atubang karon katropa sa garbage crisis. Garbage crisis ang atong giatubang karon. Oh, atong paminawon daw be, katropang Rustom. Atong ipadungog kaninyo ang statement katropa.
2: Resources natin ngayon. Grabe to. Kawawa yung mga tao. Nakakalungkot na nakakadismaya eh. First time to nangyari na ganito. Ako, sasabihin ko na garbage crisis na talaga to. You can just imagine, no, lahat ng resources natin ngayon na alos sa Metro Manila, pinapadaga na natin lahat dito. MMDA, DPWH, LGU. So, ang kailangan talaga dito, mag-deploy tayo ng mas maraming equipment. 5 na floating bako na may kasama na rin ano, no, floating na tapunan. Nung nag-launch si PBBM ng kontrabaha, sabi naman niya, kailangan ginisin natin yung mga waterway natin, kailangan paganahin natin yung mga pumping station, kailangan i-improve natin at i-upgrade natin ang drainage, at panghuli, kailangan i-manage natin ang basura natin. Kailangan na rin talaga natin, tingin ko ng overall master plan to address the garbage crisis. Never ending to kung di natin to talagang aayusin decisively now. Grabe to. Kawawa yung mga tao.
1: Oh, mauna yan pamahayag mga katropa. Grabe to. Garbage crisis to. Oh. Kung kamo pa naman diha sa Luzon, kung kamo diha nga naglingkod diha, doon na mo'y igong plano para na itong mga basura. Di mo na maingon ana? Ha? Di ka na maingon ana? Ganiha bito, pag-interview na mo ganiha. Ganiha nga katong istoryhanay na mo ni katropang Rambo sa XFM Mega Manila. Kini nga problema man gud mga katropa, dili lang ni karon. Problema sa basura, dili lang ni karon mga katropa. Hagbay sa una pa ni. Depende ra gina mga katropa sa nangulo di giunsa niya na. Oh. Bisan pag-igno ni mo na kapila ni mo balibalihon ingon ng mga tao diha nga dapat mo respeto ta, di tapatakaglabay sa tuang basura. Ang Metro Manila congested sa kadaghan pa namang tao, sa kadaghang namuyo diha mga katropa. No? Bisan pag isa-isa ni mo nagdukol di maglabay basura kung ang gobyerno walay pangil katropa. No, kung dili tagaan og ngipon ang mga polisiya, kung dili tagaan ngipon ang batas balaod katropa, mahitungod aning proper waste disposal mga katropa, wa gihapoy mahitabo. Bullseye. Oh. Magbutang mo diha tarong diha nga labayan ag basura. Magbutang mo diag insakto diha nga collection sa basura. Planuhon ba? Ang ubang nasod katropa, ang ilahang basura dito gihimo na katropang pangkabuhayan, gihimo mga katropang no? Kumbaga, doon na bay ka ng tama ba nga pag-recycle, tama katropang paggamit sa basura nga dili maabot niya silang mga kanal. Huh? Australia mga katropa, ang ilang basura dito, usa pa mo abot dito mga katropa sa dagko nga mga kanal sa kanang waterways mga katropa, nanay gaatang nga net, gipangsala na. Kita dere sa Pilipinas mga katropa, paaboton pang magtapok mga katropa sa suba ang ato mga basura, usa tamang limpyo. Nakita ninyo? Ang kinimagong, kinibang pagdisiplina mga katropas katauhan mahitungod sa kanabang proper disposal katropas itong mga basura. Magsugod man po na di asan naglingkod. Kung kita siguro makita na itong mga katropa nga kanang naglingkod diha, ano, labi na ka ng mga in-charge diha ng basura. Kung hugot gidang ilang polisiya, hugot ang ilang patakaran, mahitungod ni ining paglabay og basura, musunod siguro ta, oy. Ha? Musunod siguro ta. Oh, matag barangay doon na may matag barangay katropa, doon na teka ng solid waste management mga katropa. Oh, gipahigayon mana. Oh, gituman mana, pero ang problema diha mga katropa, ang pag-maintain. Kasi isa kasi mana kas ang maghakot. Maliban na lang sa uban ng mga lugar. O, ang pag-maintain mga katropa, usapan diha, asa na gidala nga basura. Kay puros na ta dire, puros na ta mga katropa, tambak og basura. No, nag-create ta og mountain of garbage mga katropa. Mayon siya og garbage crisis na gyud ni. Ha? Sus, kaluoy's Pilipinas katropa. Adili lang ta, wala lang ta nag-atubang og crisis katropa sa panalapi. Crisis sa trabaho, nag-atubang ta og crisis sa garbage katropa. Nagrabe naman ni. Ha? First time katropa nga nakita na tong ingon ana ang nahitabo mga katropa. Luzon na ha? Sa Luzon na mga katropa. Grabe unta kanindot ang nasod Pilipinas pero nganong naingon ana ta? Nganong nakaya sa ubang nasod nga mahimong limpyo? O, kamudya nga nagabiyahe nagaadtong laing nasod, makita man ninyo unsa kalimpyo ang ilahang lugar? O. Unsa karespetado ang mga tao dito? Makita man ninyo. O, kung nagabiyahe mo kami, nakaadto man mi, nakabiyahe man mi. Social. Nakita na mo katropa unsa kanindot ang Singapore. Unsa kalimpyo ang Dubai, labi na ang Japan. O, nakita na mo na unsa pud ka respetado ang mga tao. Tungod kay unsa man? Tungod kay ilang government mga katropa, karespetado pod. Karespeto pod. Og duna pud sila gipahigayon katropa, o duna sila gipatuman ba nga kanang hugot nga balaod mahitungod sa basura. Oh. Kung kita dere sa Pilipinas, kung ang ato ang naglingkod diha ang mga in-charge diha, giswelduhan nato diha ang mga hinampak. Kung sila magbuhat gid na sila sa trabaho mga katropa, well kita ang tanan musunod man ta. Ha? Musunod ta. Dili kay gasigir ang pangapi diha. Oh. Kita nakadto man putang mga opisina, dago nga mga opisina. Sige, nag-atubang og mga papel, atubang og mga computer. Ang anong liiman ang atubangon ka ng mga basura dihang nagkalat. Butangan ginoon taong pangil ba? Butangan og bangkil mga katropa. No? Ang mga balaod nga ato ang gimugna, gibuhat. Di kay tama na ta sa balaod, unya budget na yun. Bullseye! Bullseye! Tama na yung budget, no? Naanay budget, dagko billions of pesos katropa ang budget niya na para sa tuang basura. Pero ning abota sa punto mga katropa, nga gipakita gid sa tuwa sa kalikasan, gipakita sa tuwa sa nature katropa, kung unsa ta kadamak, unsa ta kahugawan, unsa ka way buot mga katropa, way pulos ang atuang balaod. Bullseye! Bullseye! Pagpatuman, naanay balaod. Gisturya na diya sa tao nga muna'y balaod. Naay mga penalty, naay mga fines. Oh. Usay kulang. Kulang ang hugot nga pagpatuman. Bullseye. Bullseye. Diba Roslyn Lintawahan Sanchez, tama ko.
3: Tama.
1: Yan Smith.
3: Tama.
1: Di kay Biene Revilleza, mayong buntag. Good morning. Og mayong buntag usab diha kang Papa Marcos Salianos. Good morning. Oh, morning to all. Happy Thursday. Matod pa ni Yen Smith. Ato nang gihisgutan mga katropa kay bisan og dito ni nahitabo sa kaulohan. Di na to ikadinay mga katropa nga diri usab kita diri sa Mindanao, no? Kita sa Mindanao, problema usab na nato. Ato mga niaging bulan katropa. Ang Davao pasang Hugawa, ngano man? Gi-close man tong landfill mga katropa, labayanan og basura dito sa isa ka area di sa Davao. Asoko si Mayor Basi Duterte. Sa gibuhat, gibutang at bang sa diin ara mga basura. Pag sinabtanay sa matag ahensya, mga plano nga mukonect sa lain nga ahensya, aron katropa nga masolusyonan ang ato ang problema sa basura. Kita po nga katawang mga damak. Abi kay nagpuyo ta diha. O, sagad na, kinay, sagad. Ha? Ayaw mong kasuko sa kuha. Kay tinuod ni. Gapuyuan ng dapit sa may sapa, dapit sa suba, ang mga basura, ipaano drapod? Tinuod ba na?
3: Tama.
1: Ang uban gali katropa, maghimo og CR, diretso na po diya sa sapa.
3: Tama.
1: Labang tinuod na. Ang uban nga gapuyuan ng ibabaw dagat mga katropa, basura, pataka na pong labay.
3: Tama.
1: Kita mismo mga katropa, gahit ang ulo. Bisan doon na ay policy, doon na ay balaod, nagpagahigahi, gihapunta. Di punta mo masisi. Nga naman, kulang man mo og respeto sa gobyerno. Kaya nga naman po nagulang mong respeto sa gobyerno tungkol kay ang gobyerno nagulang po sa pagpatuman sa balaod ngayon lang gibuhat.
4: Bullseye!
1: Anara ko ng cycle, mga katropa? Huh? Anara ng cycle? Oh, kung utro kang sa lawayon, aw. Nga nung tuuhan man ka. Kung kulang mo diha og pangamot, kulang mo og lihok diha, kulang mo og implementation sa balaod, aw, nga nung mutuo man ang tawo. Oh, kining nahitabo, katropa, nga bagang, baga kayo nga basura, katropa, nga naanod, kini katropa, dakong hapak ni sa gobyerno kung unsa na sila dihang galingkod.
4: Bullseye! Bullseye!
1: Dakong hapak mga katropa kung giunsa nila katropa no pag-manage. Dakong hapak nila katropa sa ilang mga nawong sampalong kung unsa sila kabisi diha.
4: Bullseye! Bullseye!
1: Mas maayo pa man yung mga purok officials kay magsuroy-suroy pa man. Mas may paman yung mga barangay officials na magsuroy-suroy, magpahimang nooy, yung mga basura ha, isegregate na ninyo. Tawon. Dako ko nag-budget mga katropa, kanyang paglabay o basura? Dako kayo na o budget? Kung wala ni naitabo mga katropa ang pagbaha o baga kay nga basura diha suba, isparanyaki katropa, ang atong presidente, wakahuna-huna kung sa'yo maayong buhaton sa itong basura. Wa ka huna-huna. Huna-huna na mo diyan. Palupad mo o ganang sounding racket diya. Pagkahumano.
4: Bullseye! Bullseye!
1: Balahin na ninyong basura diha. Dagko na kayo taong plano na natay pak silika nga plano diha. Evolve na taong gusto pa ta mo apil-apil aning AI industry mga katropa. Pero atong basura diha, wa na to natin man. Nga naman, gamay rag income yan dapita, gamay rag kwarta. Ha? Nagplano na ang nasyon Pilipinas magpalupad og racket, mga katropa. Magpalupad og racket, pero equipment paghinlo, mga katropas, basura, paghinlo anang mga sapa na to, wa pagyod. Tanawan ninyo, nang hinlo sila, mga katropa. Do na ay mga heavy equipment, sige pa dalang MMDA, mga katropa, pero di gyapon siya enough. Di na siya enough. Tanawa ninyo, nagkinamot ang mga pobreng mga trabahante. Gikinamot mga katropang basura. Napay-uban gasalom. Kaluoy mga katropa. Kini nga balita ni capture ni katropa na worldwide mga katropa. International.
4: Bullseye. Bullseye.
1: Sikat ka yung Pilipinas niya, te. Sorry ha, excuse me sa kong words mga katropa. Sikat kayo ang ato ang nasod Pilipinas tungkol sa basura. Watay kalahian ani katropa sa India o sa Bangladesh karon. Naunin nyo na? Naunin nyo? Huwag ito kalahian. Ingon pa nga, kinid imanigikan rin sa Paranaque. Di bitong nagikan sa Paranaque, Mr. President. Mr. President Marcos. Di nagikan sa Paranaque. Gikan na sa uban pa nga mga high land. Sama sa Rizal, apil man sila ito sa baha mga katropa. Padulong diha. Pero nganong naabot diha o nganong gihayaan nga naabot diha?
4: Bullseye! Bullseye!
1: Maayong buntag sa tanan o kanimo manager. Watching from Barangay Patpat, Stairlight, Milestone. Maayong buntag kanimo diha.
5: Good morning!
1: Nice statement si President Bongbong Marcos ni ini katropang Rostom. Atong padungog kaninyo mga katropa, unsay pamahayag nga ni President Bongbong Marcos para makadungog taong sa iyang mga plano. Doon na siya yung mga plano, mga katropa. Atong paminawon.
6: Para tignan talaga, dito niyo makikita, saka ito sa susunod na pupuntahan natin with the McLaren River, makikita niyo talaga kung gaano kalaki ang problema ng basura. At kung gaano, itong pumping station na ito, 7 years na. Never
7: po gumana. Last year lang po gumana.
6: Never pa pala umandar ito. Ngayon lang gumana ito nung last year, nung typhoon season ulit last year. Pero makita ninyo na kapag hindi natin dininis ito, parado ka agad yung pumping station. At ganyang karami ang pumasok na basura. Ito galing naman, hindi dito yan galing, galing sa labas yan, that came from Manila Bay, hindi ba ang pumasok dito? Kaya nasa bayan na naman, yung dati natin nakikita, nasa bayan na naman ng high tide at saka yung pagpasok ng flat waters. Kaya yan, naipit, napunta rito at ganyan ang nangyari. Ang ginagawa ngayon, linilinis muna yung tubig na pumapasok dyan sa pumping station. Ayan na yung mga basura na linoload na at tatapon. Andito si Sec. Sharon ng Department of Energy dahil pinag-uusapan namin ng mabuti yung waste to energy ng mga plano. Mukhang patuloy naman ang ating mga ginagawa, ang ating programa at we are starting to move forward at mag-auction na raw doon sa kung saan kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling doon sa waste to energy. Kaya yun ang ninenegotiate nila ngayon. So, yan ang tanging solusyon na yung mga landfill puno na at pamahal na ng pamahal ang pagpapadala. Kaya ang amin na lang iniisip is the location para yung mga LGU. Kasi ang sistema dyan, ang LGU, ang bahala sa pagkolekta at saka pagdala sa ngayon sa landfill. Ang ating iniisip, imbis na landfill dadalhin sa waste to energy plant. So tinitignan natin kung ano yung mga location para naman hindi masyadong malaki ang kailangan bayaran ng LGU para sa hauling na dadalhin yung basura kung saan man yung magiging waste to energy plant. So ito yung mga patuloy natin na mga ipatibang strategiya para mabawasan ang flood control. Maayos na nagdahan-dahan na natin na dredge yung mga waterways, yung mga kanal natin, yung mga estero, dahan-dahan na nabubuksan na natin. Pero nabubuksan natin dahil nabuksan, ito naman ngayon ang basura. Pumapasok nga dito sa ating mga pumping station at nababara lahat. Kaya we have to go through the entire process kung saan kayang makuha yung basura na bago pumasok dito sa city at bago mapunta, mapara yung ating mga pumping station. So patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa di lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas at iba-iba ang sagot, hindi naman pare-pareho ang problema, iba-iba yung sagot. Nakita naman niyo yung sa CAR, yun talaga yung terrain doon, mahirap talaga ang terrain doon para gawan ng solusyon ang flood control. But we will continue to study. We have already some very good studies that we are basing our initiatives on and our strategies on. So it might take a little time dahil ang katotohanan niyan, marami dito sa ating mga facilities ay hindi na pinaandar at matagal nang pinabayaan. Lahat ito, yung dredging, as I said yesterday, 12 years na hindi tayo nag-dredge. Ngayon parang tayo nag-dredging ulit. Itong planta, itong pumping station, mula nung tinayo, hindi pa napaandar kahit minsan. Ngayon lang napapaandar. Ang dahilan daw, dahil walang budget sa gasolina, kaya hindi pwedeng maandar.
1: Tawara.
6: Hindi ko na malaman kasi napot ko yung budget na yun. Pero may babalik, i-restore natin yan para maging mas maandar.
1: Gasolina ra, katropa, ang hinungdan. Why budget?
6: Thank you.
1: Why budget, gasolina, mura hinungdan. Mauna ka ron di ha? Oh. Sa suna gali, wag ganin nabanggit gali ni President Bongbong Marcos abotan ng problema sa basura. Kahibalo man na siya nga puno ng mga landfill. Wa man gali ni na planuhan mga katropa. Wa na planuhan daan mga katropa kung unsay alternative, unsay buhaton mga katropa sa gobyerno about ani ato ang napuno ng mga landfill mga katropa. Aware man di ay, hulaton pa ba ang baha? Dili lang ni diya sa Metro Manila. Hulaton pa ba ang baha? Usa ba ang presidente nato mga katropa makahuno na o paganahon na nato ang Department of Energy o DNR? Hulaton pa bang doon na inani katropa makauulaw? Istorya siya kayong unana karon kay kahibalo man siya, puno gini siya o kanang mapuno o bash mga katropas katawhan. Wa ni gana mga katropa kay wa da gasolina? Ha? Wa gasolina mga katropa? Oh. Karon pa? Kining problema sa basura katropa, decades na man nga problema. Decades na ni mo. Ito na ang gitawag ni DPWH o garbage crisis na niya. Ikaw may yung kakritikal. Decades na nga problema, basta sa kinsa pang presidente, pero wagi nakatutok ni ini mga katropa. Mas maayo pa tong basuras maleta, kaya daghan nakafocus ni Adto. Diba? Daghan nakafocus ni Adto mga katropa. So, ang solusyon ni President Bongbong Marcos katropa, no, para i-apply ni sa tibuok nasod Pilipinas, no, doon na ipahigayon katropa nga mga solusyon, ha? Nahuna-hunaan nga solusyon katropa nga to ang presidente. Kalimtan sa siguro nato itong pagpalupad o racket. Unahon na ito ning upland kontra baha. Ah, matod pa niya, upland kontra baha, katropa. Oh. Dito mga katropa sa kauluhan, padayon ng MMDA katropa sa pag-drain o paglimpyo mga katropa sa waterways. Aron katropa nga mapataas ang kapasidad no, sa mga kanabang agianan sa tubig. Kay daghan kaayo mga barado mga katropa. No? Daghan mga barado ng mga waterways mga katropa. Nga pila ka years na nga wala na agian nga naman. Ah, problema lagi nila ang gasolina. Ah, problema manggali, wagi kay balo President Bongbong Marcos amot lang asa ang budget ani padulong. Ah, naluoy ta nga magkatawa ba? Maluoy ta nga magkatawa. Anyways, ani manguni mga katropa bisan pag-unsa kini in fairness naman po sa tuang presidente. Bisag unsa katropa ang iyang pagpaningkamot nga matul-id katropa ang dagan sa iyang panggobyerno kung ang mga gipangbutang diha na diha sa mga agency mga katropa sangay sa gobyerno. Way mga buot, way mga pulos, mga kurakot pa, di kita malihok. Di kita mulambo katropa, wagi paglihok mga katropa sa tuwang sistema. Labi na mga katropa ang pagbutang mga katropa o mga lideres diha sa mga sangay sa gobyerno. Usually mga katropa ang gipangbutang niya kaalyado bisan og kulang og kaalam bisan pa naman katropa og kulang og kapasidad og way kaalam ibutang ka diha kay kaila ka sikat ka og dako kag natabang panahon sa eleksyon. Mauna diha mauna oya nga itong presidente katropa, kung doon ay makitaan nga ingon ane, dako nga pagbulog sa kaning mga basura, usa pa makahuna-huna, kung sa'y maing buhaton. Sharo naman? Sharo naman, o kini nga problema sa basura, o guwa nini abot niya sa imong opisina, o guwa nini gitagaan, o kanang proposal, o sa'y maing buhaton? Ha? Kaning plano karon mga katropa nga waste to energy plants mga katropa kana yang gisgutan karon nga imbes ang basura dalon sa landfill dalon na mga katropa dito sa kanang planta katropa para iproseso na himuon nga energy o paliton sa Department of Energy ang output mga katropa. Nag red alert naman gali ang NGCP kay kulang tag kuryente. May gali, gi-uplift na mga katropa. Nagkulang manggali ta o kuryente. Shortage of electricity mga katropa. Kung saan nagduna na yung mga planta. Kaya ang plano, ang pagbutang sa planta katropa, alang sa waste to energy mga katropa, ang plano, dili lang na sa kauluhan, dili lang sa Metro Manila, lakip na sa mga probinsya. Mga key provinces and key cities mga katropa, nga doon ay problema, syempre, problema sa basura o pagbaha. Na posible diha gina apil ba tong bukid no sige announce ni President Bongbong Marcos nga mabutangan og facility kay kanang daghang apektado sa baha. Baha og bagyo daw. Giapil na ba? Apil bang Pilipinas? Pilipinas apil bang bukid noon mga katropa? Wa na mao. Nagtan-aw ko sa suna nakaingon kog naunsa kinsa may gahatag og information ni ini. Tungod siguro kay ning kukak si Senador Meg Subiri, mauna nga gi-appeal na lang ang Bukidnon. Nakaingon ko ba nga matay ang kinahanglanon sa Bukidnon kini mang intervention mahitungod sa land dispute kay grabe man ka daghang gubot diri mahitungod sa panag-ilog sa yuta ang hantod karon wa paghiapon na nabahin-bahin og tarong. Tagaamay og tag-facility diri mga katropa para daw sa mga apektado sa mga pagbaha o mga katropa. Do na agay mga gibahaan. Ha? Naigibahaan mga katropa pero di punta parehas na ubang lugar mga katropa nga dinugon bahaan mga katropa nga mga dagkogid kayo o casualties daghang casualties dagkogid damages mga katropa no kita diri kaya raman nato sa pamagaling way tabang nasyonal kaya man nato diri mga katropa muraga na wow mali ang mga proyekto ba muraga sige na lang kanitong ihatag sa ilahan dito Kana nga facility ito ko dres Bukidnon katropa maraga padulong na butangan na lang na og mga mas maayo pa mga katropa og kanang facility ito ko butangan na lang nag-abot sa mga mag-uuma. Mapuslan pa. Ha, mapuslan pa na. Kay mo na problema nato diri mga katropa nga ato mga mag-uuma luoy kayo. Ang ilang mga pananom ay ilang mga harvest katropa usay palat-o na lang nina tungos kabarato. Oh. Kundo na siguro tayo diri storage katropa, storage facility katropa sa ilang mga abot nga pwede ma-store ang ilang mga ilang mga harvest katropa ug paboton nga munindot na pud ang palit sa ilang mga produkto. Kada bitaw ang storage nga di malata na ilang mga kamatis. Pwede pa siguro. Doon ka, tagaan to direct facility para sa mga evacuees daw. Nagahama ta direct covered court. Dulaan na mga galing pickleball. So, balik na doon sa isigutanan ng katropa. Waste to energy plants mo na planos ng gobyerno karon. Plano ni President Bumbong Marcos katropa, gikan sa iyang bakba, padulong sa iyang dalunggan. Oh. Mao ni plano nga magtukod katropa og mga planta para katropa nga ang atoang mga basura imbis nga dalon dito sa landfill, dalon to sa labayanan og basura, galingon na lang na siya or sa baton diha ang pumaagi ni manta engineer, ha? Iproseso na siya nga mahimo na siyang enerhiya katropa, magamit nato mahimong kuryente. Mahimong kuryente kay kita karon mga katropa, ha? Kini tong gigamit niyan kuryente basin wa mo na sayod katropa, ha? Kani for information lang. Dili biya ni 100% owned by Philippines. Dili ni siya 100% nga tuwag yun ni kurente katropa. Nasayod ba mo? Nga 40% mga katropa na nag-iya ni ini ang China? Ha? Huwag mo kabaluan ha? Ha? China ang tag-iya sa tong kurente katropa. 40% niya na China ang tag-iya. Dili Pilipinas. Oh. Kira ta diri og panawagan katropa o gabay tungod aning pagpanakop sa China pero kita mga katropa nagkadepende ta sa ilaha. Nindot ninyo plano? Pero nganong karon pa? Nganong wala man ni sa una? Nganong wa ni naapil sa zona? Nganong mas nauna pa ang racket kaysa sa pagpakgang nini mga basura?
4: Bullseye! Bullseye!
1: Wa na mao. Kung dili init ang issue, wa po'y lihok. Ha? Kung wa'y mahitabo, wa po'y action. Ani na lang ta? Sa to pa di ay kanadeng nasa na di sa ahensya sa gobyerno in charge ni ini mga katropa. Wa ni sila mga trabaho? Wa sila proposal nga to sa presidente? Wa sila gi-propose? Kung na mangali na i-proposal diya, dunay budget asa na gihapak? Unsa ang gibuhat nga proyekto para katropa nga mapunggan ni basura? Kanarang kuan? Kanang segregation? Di man sila ang nagbuhat ng segregation, kita man? Tanawa ninyo na, pag-segregate mong basura diya. Nag-segregate doon mong basura katropa pero pag abot niya sa kanang kolektor o basura, giipon o giyapon tanan. Oh. Si pamaagi na pag abot dito sa landfill, pili-pili-o ng basura, kini siya malata, kini di malata, ang isa kay di kasabot. Oh. So, waste to energy plants mo na i-plano katropa o flood mitigation. Magpatuman mga katropa, no, og flood mitigation mga katropa, usa sa solusyon, no, sama ni mga katropa sa pagbutang og kanang flood gates, mga katropa sa mga naguna nga mga dagko nga mga rivers, magbutang katropa og flood kanang butangan ba og kanang pang-atang katropa sa basura. Problema gikan sa flood control karon dira na po ta mga katropa sa kuan karon. Flooded garbage mga katropa. No, sa ubang nasod katropa, hagbay ra nila ning gibuhat ning floodgates kaning mitigation katropa. Hagbay ra gibuhat kita mga katropa, paabuton pa natong maabot diya sa maabot katropa sa dagat, maabot katropa sa suba ang atong mga basura usa pa ta mulihok. Oh. Inani katropa ka why klaro ang ato ang no, ang ato ang mga naglingkod diha mga katropa. Swerte ta diri sa Bukidnon kay di kita ingon ana. Ha, suerte ta. Oh. Pero katropa kini, gitawag ni President Marcos katropa nga critical nga sitwasyon. Dili lang ni sa nasod, dili lang ni sa Metro Manila, dili lang sa Paranaque, dili lang ni sa Baclaran. Oh, kini nga problema katropa, problema ni sa kinatibuk-an sa Pilipinas. Atong tanawon kung asa dalon mga katropa sa tubig ang ato ang mga basura. Ipakita sa kinaiyahan kanato kung unsa ta katropa kaway mga pulos nga mga kanabang tinugyanan mga katropa sa tuang nature katropa. Oh, tinugyanan sa yuta, gipahulam raman ta dire. Gipapuyo raman ta, no? Labi katropang way buot, way pulos katropa, no? Ang ato ang mga gipang tan-aw diya, gina-look up na to nga naglingko di as gobyerno. Nga aron unta nga mo'y mangulo sa tua, mo'y mapatuman katropa, no? Sa mga balaod nun, aron katropa nga malikayan ni inaning gadagong problema. Sa Torinas, Ermelinda, Irene, Amalio, April, Jen, Ryan, Dave, Kabusas, Padayaw, Open Store, maayong buntag. Salamat niya sa inyo ang pag-follow. Thank you. 8:56 ang atong oras, mga katropa. Ah, Webes Mandero, no? Pwede tamang lapas gamay. Alas 8:56 atong oras, mga katropa. Proteksyon ni ang imong kaugalingon. Batok sa virus nga magdala og sipon, kalintura og ubo. Pag-inom katropa og Xanthan Vitamin C, the alkaline vitamin C. Labi na mga apektado mga katropa sa mga gilagmay pagbaha diyan ha. Oh, sagad katropa makakuha kag virus gikan sa tubig baha mga katropa. Mao na nga proteksyon imong kaugalingon, i-boost ang imong immune system pinaagi sa pagtumal katropa og Xanthan Vitamin C. Balik tataw-taw sa tuang programa ang Bullseye. Bullseye.
5: Xanthan Vitamin C, the alkaline vitamin C.
8: Si Ariston, saka na mo ma. Itong adlaw dyan ko ang gapainit kung niya magsige pa dyan ang dupo. Magibate ko dato ang paglaban sige sa akong ulo. Ipalitan ko sa akong Mrs. Aning Xanthan Vitamin C. Ako gisumayan 3 times a day. Sulod sa usang pasimana nang wala na dyan ang paglaban sa akong ulo.
5: Xanthan Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Xanthan Vitamin C.
9: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Xanthan Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella,
10: Xanthan Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
5: Xanthan Vitamin C, the alkaline vitamin C.
11: Ako si Juna, usa ka tindera. Na ako'y sakit ulcer. Sige, radyog sakit akong kutu-kutu. Nga, nagsuka pa jud ko pain. Isuloyan na ko inom ning Xanthan Vitamin C. Sa sulod lamang sa duha ka semana nga ako inom. Lamit na jud kaayo akong paginaw. Wala na ko sakit akong kutu-kutu.
5: Xanthan Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Xanthan Vitamin C.
12: Xanthan Vitamin C.
13: Bago ko adto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Xanthan Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Xanthan Vitamin C. Mao bitaw, lagsik ka ay ko. Atik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag vitamin C na mo. Xanthan Vitamin C.
12: Xanthan Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A, og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron malindot og klaro ang imong panan-aw. Xanthan Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalik sa mga butika sa inyong lugar.
5: Xanthan Vitamin C, the alkaline vitamin C.
14: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige na dyan kong kapula o tuon. Una, sige pa dyan kong atubag sa cellphone for research. Akong mata, usahay mo halap na. Gikuyawan ko, maong ako na yun yung sulayan ni Xanthan Vitamin C. Sa duwa ka bula na kong inoong 3 times a day na sinatudyog na ako ng pagtinaw sa akong mga mata.
5: Xanthan Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Xanthan Vitamin C. XFM time, it's 9 o'clock. Time check, brought to you by Visionex, Soft Gel Capsule, Mylutin, Beta Carotene, Vitamin E at Zeaxanthin. Para sa malino na paningin sa araw-araw, Visionex Plus. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
15: Mga katropa, exciting dito!

0: SFM Bukid Noon, Serbisyong Katropa Caravan at Barangay Malago, Cover Court, Malaybalay City was indeed successful. Daghan kaayong salamat sa mga nagpaluyo ug nahimong instrumento nga nagmalampuson ang maong tinuig nga programa alang sa katawhan. City Government of Malaybalay, headed by Mayor Warren Pabilyaran, City Councilor Jason Chan Ayala, Councilor Cromwell Kirill Dinlayan, Councilor Dindo Dinlayan, Board Member 2nd District Bobby J. Dinlayan, Board Member 2nd District Kuya Marlon Dinlayan, 403rd Infantry Peacemaker Brigade, Philippine Army 8th Infantry Dependable Battalion, Philippine Army, Malaybalay, Greek Brotherhood Alliance, ug mga miyembro nga fraternities, PSA Bukidnon, Attorney Rafi Roncales, Nature Spring, DESDA, Malaybalay, Malaybalay Massage Therapist Association, COMELEC, SSS, PhilHealth, El Elyon, Shell Mobility Station, Mr. Arnel Bakong, Laag Nibisor, Poisol, City Health Office, Malaybalay, Dental Department, DA Malaybalay, Barangay Managok, Michael Armisin of May Photography, and Yes to Health Naturopathic Clinic with Dr. C.J. Nedruda. Kami ang tibuok puwersa sa 101.7 XFM Bukidnon. Kanunay mapasalamaton kaninyong tanan, mga katropa.
1: Sa naman ka, oy? Wala naman ka, kwak-kwak sa imong buhok.
2: Hi, Moni, laay ka ron. Gusto ko magpasalon pero short man sa budget, oy?
1: Sis, dili na problema, oy. Tanawa galit ko. Di ba, guwapa kayo kung buhok?
2: Lagi, aman ra ko sa ibog, ani. Guwapa kaayo ka sa imong buhok.
1: Girl, barato ra kaayo ni oy. Tara, kuyog na sa RK Beauty Salon sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
2: Mo ba? Pwede na dahil kong magpaayo sa buhok na barato ra?
1: Yes, girl, oy! Barato ra sa RT Beauty Salon. Unya, masatisfy pa jud ka. Kay maayo kayo sila mo serbisyo. Available sa RT Beauty Salon ang tanang hair works sama sa hair ribbon, color, treatment, Brazilian ug daghan pa. Plus, pwede pa jud ka magpa foot spa, pedicure ug manicure while nagpagwapa ka sa imong buhok. Ayaw pa ulahi, isitaha ang RT Beauty Salon. Nahimutang sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
3: Nangita ka ba og di kalidad nga health and wellness products? Aduna nay kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila of health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghan pang uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang og kita, pilia ang kalidad, pilia ang kasaligan. Red Era Incorporated kauban sa imong pangnawas o mas maayong ka o mauna ang Red Era Incorporated na himutang sa Tilanduka Street, Barangay 9, Malaybalay City, Bukidnon. Kung sa painyong yulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business owner by Nolly Simbahon. I-contact sila sa numero 0955-619-989 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
4: Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
5: Juliet Arroyo Bailon, dire San Miguel. Kung inong na ako, puro kapan. Kaya panakit man itong ako. Juri, oh, hindi ko ka ano. Mga nang edad na ako, kung ako nakabati. Kami sa itong plus gold, di tagaan ko, tulog kapan. Panakit ka niya, marag nag-usos di sa akong tiis. Diri.
6: Zaton Plus Gold. Adunay malungday leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mo paon o parat o junk foods. Ang malungday makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
7: Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lanin sa Purok 3, Kalasungay, Malaybalay City at Magsaloto Outlet o Enluidier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, refundable ang bayad o pwede kihapon manganak, bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras o PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line In. Pag-atiman ng puno sa gugma para sa inahan o bana.
8: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
9: Mag-Santho Plus
8: Herbal Oil.
9: Garantisado.
8: Maaasahan.
9: Sa sakit ng katawan.
8: Kaya, para sa maginabang pakiramdam,
9: Mag-Santho Plus
8: Herbal Oil.
9: Ang pamahid na all-in-one
8: sa presyong magaan.
9: Santho Plus
8: Herbal Oil.
10: Santho Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
11: Lami na kung pa sa nang kopi, kantong kopi mix kay sa unang mga kopi. Abdo sa kundihan, pero nakuha na. Ayaw kay ba? Kana ganing buntag, antong magabi. Buntag na po, walay halang yung kutukutok. Salamat gani ko na nakadungog ko ni sa doktor sa yes ko. Yung napanood, dako kay katabang sa buwan. John Villanueva iba sa puro banana, mangkilam.
10: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, hangita ka og healthy na kape. Kape nga dili makanerbyo. Sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay, old soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
12: Merienda time na!
0: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato. Dian Bake Shop. Ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients. Alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandisal nga pares. Una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab sila branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
13: Aragway hamasulom inyo mga palangga. Hinaot kita magpasalamat sa atong magbabaya. Kita kitagaan o dugang pang mga kinabuhi alang makaalagad sa atong mga katawan. Hinaot nga magpadayon kita ng ligon, glamin na gyud mapasalamaton sa atong magbabaya. Salamat tunggay. Councilor Engineer Cromwell Kirill Dinglayan, kumbati gali!
14: Mare, unsa nang imong ipang-impake diha?
15: Ay mare, wala de ka naabtan sa pahibalo gikan sa barangay nga mangandam sa posibleng pagbakwit tungod aning kusog nga bagyo?
14: Yun na pa mare, unsa gud ang giingon nimo nga bakwit?
16: Aron malikayan ang mga peligro nga hatod sa bagyo, mahinungdanong masayod sa senyales sa mga masidaan gikan sa atong mga otoridad. Yellow alert kung naobserbahan ang kusog nga ulan sulod sa usa ka oras. Kung magpadayon sa sunod duha ka oras, posible ang pagbaha. Busa, bantayan kanunay ang kahimtang sa panahon. Orange alert kung grabe ang kakusog sa ulan sulod sa usa ka oras hangtod duha ka oras. Mahimong alerto gikan sa hulga sa pagbaha, mangandam sa posibleng pagbakwit. Og red alert kung naobserbahan ang hilabihan ka kusog nga ulan sulod sa usa ka oras o gilauman ang grabe nga pagbaha sa ubos nga bahin sa lugar, angayang buhaton ang pagbakwit.
14: Mao di ay nga impormasyon imong nakuha gikan sa barangay Mare. Time pa. Ako katun si kumpare nimo aron mangandam na pud mi.
16: Tukmang kasayuran, peligro malikayan. Makisayod og magpakabana. Pahinumdom hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ug sa Public Affairs, Information and Assistance.
17: Stong, pagpilay inyong gasolina?
18: Uy, tay! Prato na kayo diri, tay! Mapultang pa na nato!

0: Lah, sukat karon mag-shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa shell, mahinluan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southam Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southam Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southam Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito! Southam Gold Coffee Mix your extraordinary coffee.
3: Hala, happy taong duty. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
4: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
3: Nga naman, unsa na adik ko?
4: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
3: Ha? Tinuot? Wala yun?
4: Oo, naapag-insuray pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
3: Salamat kayo, day, ha? Moto na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
4: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na kanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
5: Nga nung gamugot mo na yung mong dagway?
6: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
5: Nga naman.
6: Nah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kuto-kuto.
5: Mali na nga kape.

0: nagatabang og boost sa pagtaas sa libido, sa mga kalalakinan o kababainhan, o gahatag o kuso o resistensya.
1: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo, food supplement for men, mapalit sa mga butika.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Hoy, Mr. Driver. Ang mata sa kalsada, dili sa paa. Exciting!

0: Mga katrupa, exciting!
1: Kini nga programa, hatod ganinyo ni Kagawad Artemio Goye sa Barangay San Jose, Balay-Balay City, Bukidnon.
2: Alas 9.17 atong oras sa mga katropa. Dakay salamat diya kang Mindanao Citizens Network. Nagtanos tong programa. Ronski Del sa Ang Oliver Eliza Regalado. Salamat sa inyong pag-follow sa ito ang official Facebook page. Salamat kayo diya mga katropa. Balik kita sa itong tulumanon. Programa nga Bullseye. Bullseye! Katropa, itong dawaton ang live report ni katropa nga Dave Hiniralaw. In connection ni katropa sa itong isigutan nga topic katropa, ang kining tunay-tunilada nga basura katropa nga no, nakuha diha sa Baclaran River. Paranyake mga katropa, no? 13 karon, no? Agosto 13, padayon ang ilahang gibuhat mga katropa sa kauluhan nga paghinlo. O doon ay nakuha nga impormasyon si katropa nga Dave Hiniralaw. Live report.
3: Nakakot ug mukabag sa 96 ka truckloads o equivalent sa 418.4 metric tons ng basura kung debris sa napadayon nga clean up operation sa Redemptorist Water Channel sa Barangay Baclaran Paranaque City gikan Agosto 10 alas 3 sa hapon paingon sa Agosto 12, 2016. Nanawagan si Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. o sustained clean up efforts responsible water waste disposal atol siya mga pag-atol sa ang gigama ng inspection sa garbage filled waterway. Nagmando usab si PBBM sa paspas ng tipo sa mga daghang basura na gidala sa makusog na ulan tungo sa southwest monsoon. Agosto 12, 2016, gi-inspeksyon ni President Ferdinand Marcos Jr. o DPWH Secretary Vince Dion ang Redemptorist Water Channel sa Baclaran para niya kayaron makita ang gihimong cleaning operation ng malatagat ng basura na nagtapok sa lugar tungod sa walay hunong ng pag-ulan. Sa nakalabay ng adlaw, nagpadala ng heavy equipment ang Department of Public Works and Highways kung DPWH o Metropolitan Manila Development Authority kung MMDA, inabagan sa Bureau of Fire Protection kung BFP o Dolly Tupad. Labi na po ang lokal ng pagamanan sa Paranaque. Nagpahumdom ang gobyerno sa publiko nga dili maglabay o basura bisan asa aron malikayan ang pagbaha o pagbara sa mga waterways. So mao kani katropang Marino ato nakatot nga impormasyon katropang Mari. 96 ka truckloads nga equivalent sa 418.4 metric tons nga basura katropang Mari. Nagsugod pa ni sila limpyo adtong Agosto 10 hangtod karon katropang Mari. So wala pa gipuas nga pagkuan clearing nila dito sa ato mga waterways katropang Mari. Labi na gyud nga kanisya diri nga area katropang Mari. So, kuan na gyud siya. Sintro na gyud po ni siya sa Paranaque katropang Mari. So kani naghatag gid ni siya og dako nga problema labi na katropang Mari kay pipila lang ka adlaw katropang Mari or pipila lang ka mga semana nilabay katropang Mari ato ang pangulong Bongbong Marcos nagpakwantiyahang phone na katropang Mari so duda na ko katropang Mari nani pattern.
2: All right.
3: So, magtuna ang to ang presidente pagpipila ka adlaw baka una po dayon. Mas worse katong katropang Mari kay dili na flood control. O, kuha na yun, basura na yun, anina, diya sila tukaran katropang Mari.
2: Alright. Go ahead.
3: So, mo ka ni katropang Mari, no? So, kamulo pagyapa ng efforts sa itong DPWH, inoban sa itong MMDA o BFP, labi na yun ang pag-clean up diya sa naasoy nga tukuan body of waters katropang Mari na pahimutangan sa particular diya sa barangay Baclaran-Paranaque City. So, mo na lang katropang Mari. Para sa to update para sa baha o basura diyan sa kauluhan katropang Generalo para sa programang Bullseye. Live report.
2: Tuni-tuni ladang basura katropang nakolekta sa to ang gawa ni mga katropa no diha sa MMDA. Lakit na katropa sa DPWH. Ang ilahang nakolekta mga katropa nga basura diha sa Baclaran River. Paranaque mga katropa ingon ana kadaghan. Kung pwede palang i-convert mga katropa into peso ni ilang basura. Dato na ta. Pala ka hundreds of kilos mga katropa ng basurang nakolekta. Sagat sa mga basurang nakolekta mga katropa, kanang styrofoam, Dunay mga daan nga mga sinina, mga plastic, mga katropa sama sa imong friend na kolekta. Lakip na mga guba, mga katropa, kalip na mga parte sa balay, mga kahoy, mga inanod, mga katropa, tungkol sa pagbaha. Mauna ang nakolekta nga hinungda ni ana mga katropa, katong pagbaha, unya ang nahitabo inoon, nagtapok katropa kay nabangila, nabarahan mga katropa ang waterways. Pinakagi ang tubig, mauna nahitabo karon, naghimo na inoon taog ka ng sea of garbage. So hantod karon padayon paghihapon mga katropa ang gibuhat nga clearing operation sa maong lugar. Gilauman katropa nga mobisita na po si President Bongbong Marcos mga katropa diha karon sa lugar. Hadagan kay itong basura unya gimanduan niya mga katropa ang mga kawanis gobyerno, local units mga katropa nga dalion ang paglimpyo og tanggalon na ng mga basura diha nga nakatambak kay para mahimo ng limpyos pananaw. Pananaw kay basin makout na punta, makatch na punta sa makout naman, makatch na punta sa lente mga katropa sa kaning mga international agencies. Dakong kaulawan mga katropas nasod Pilipinas na. Mao na ni karon ang gahapon ni katropa before and after. Pakita to katropa nga Marso. Before and after to mga katropa sa ato ang estero, di sa ato ang riverbanks mga katropa. Din limpyo na, medyo limpyo na. Doon na pa ipipila ka mga basurang ng lutaw. Pipila ka mga plastic ang nalutaw. Mura nag mga friends nimo, pipila na lang sila nabilin sa imuhang friends list. Medyo okay na mga katropa. Medyo okay na. Unya, lagi, kining panghitabo mga katropa, maghatag ni og leksyon sa tua para sunod mga katropa. Kahibaw na ta. Kahibalo na ta nga ang ato ang gobyerno, mututok na niini mga katropa, tagaan na ni og pagtagad ni ato ang problema sa basura mga katropa. Medyo limpyo na. Sa una mga katropa, doon na magiging problema na ni pagbaha sa una. Panahon pa ni President Duterte, pero dili gyud dinali kabaga nga basura. Dili gyud dinali kabaga mga katropa. Gali, daghang ning angal karon mga katropa about sa Dolomite Beach. Paimbestigahan pa mga katropa. Pero in fairness sa kanhing administrasyon, doon na ito mga plano mga katropa, nakafocus, may tungod aning basura mga katropa, pero saon man karon nga administrasyon mas naka-focus man sila sa pagpalupad og ganang racket. Bullseye. Cancel sa atong racket karon. Nahon, imagine magasto ka og billion of pesos kada lupad sa racket diha. Unya nga to ang basura galutaw-lutaw na to ang katubigan diha. Kung inani ang itsura sa ilahang tubig dito katropa, o inani kalala ka critical katropa og ka grabe ang problema sa basura dito. Nganaan na gali, unay na gali sila dito mga katropa. Unay sabda ko nga budget. Na, dool ra ang Malacanang. Imagine, matuan gali ni Marcos diretso. Bullseye! Bullseye! Saon na lang ta mga katropa ang naata diris probinsya. Nga dili makita, asa di makita di, pagyod madungog. Bullseye! O na nga, okay ni. Okay ni nga programa, katropa, nga ayuhon sa aning sistema sa itong basura. Magbutang og mga planta. Okay ni. At least man lang, mga katropa, kanang itong gipakaon, gisulduhan diyan, galingkod anang mga departamento diya. Maglihok, sabna sila. Maglihok sa ilang mga trabahoon. Dili ka gapuros computer, gapuros na papel, mga katropa, pahumot, lingkod, kape. Suot na haog ka ng barong o kimuna. Pagkauman kita, maglutaw tas baha o basura. Bullseye! Bullseye! Kami, President Bongbong Marcos, nagtanaw me sa imuhang aksyon na ini nga problema. Basin o nana po yung bagong programa, maliban aning pagbutang o mga planta para sa basura, basin nana po yung bagong programa nga makatabang na to, dili lang diya sa Luzon, lakip na dili sa Mindanao. Ato anang tanawon. Maapektuhan na po nini mga katropa kaning mga mamasurahay na itong mga kaigsuunan. Unta, tutukan po ni sa gobyerno mga katropa kay dunay pabahay bitaw nga project karon para sa mga pobre. Unta, pero unsaon man ang mga pobre di man ka-afford. Kaya kinahanglan, contributor man ka sa pag-ibig. Unya, pagkauman mga katropa, magbayad kag binulan. Di gapon ka bayad. Di gapon ka avail. No, usap po sa hinungdan ng basura mga katropa, kana nasa squatter area mga katropa, walay proper disposal sa ilahang mga hugaw diha. Mo isa po na nga problema. Unta, tutukan ni sa gobyerno ang ato ang kapobrehon? Tutukan sa gobyerno? Pag-relocate aning mga nasa squatter para malikayan, malimpiyuhan ang area? Malikayan pa ng patakag labay, basura? Pabahay, alang sa mga pobre. Unya na ng racket, Mr. President, kung kaya na gid nato o guwa na gid tayo, problema dres itong kalison. Hanto doon na pa'y pobres Pilipinas, wa tay karapatan mapalupad og racket. Timanong sa nato ng mga pobre. Saysay Granada Ogen M. Bato Malaki. Salamat sa inyohang pag-follow sa itong official Facebook page. Thank you! Makahappy katropa nga kada taon-taon mga katropa. Doon natin bago nga mga followers. Esterlita Cordero Gloria. Diya kay Michael Brad Moises. Gala ni Zalde. Rovelen de la Peña. Ang itong mga bago nga mga followers. Salamat kayo. Thank you! Jer Sakay Ragmak. Bagong nag-follow sa tua. Daghan kay salamat mga katropa. Thank you. Diya kay Roll Bands, maayong morning kanimo diya katropa. Nagtanaw sa tuang nga programa karon. Nag-smile-smile, nagkatawa siya diya. Kahapon, maayong morning diya sa tuang naman tong listahan diri mga katropa. Nawa man sa tuang bag-o sa tuang kuan mga katropa. No, sa tuang CMO, Fort CMO Commander. Good morning. Good morning diya. Good morning. Kalimot man kung si Aplido hinuon. Say lua kayo ko, sir. Sergeant Kalma. Tabangi ko. Say lua kayo ko. Nakalimot ko. Nasa ko ang tumoy si Dila. Kalimot ko sa pangalan. Good morning sa itong mga kasundaluhan. O salamat sa inyong pagbisita diri sa mua kagahapon. Salamat kayo. Thank you. Magpatuyog tag-ruleta. O padayta na kabalita. Nagtas itong mga balita na kalap sa 24 oras. Next FM Report. Una sa to ang balita mga katropa, matod patrak nga doon ay 16 ka pasahero na simplang duha ang patay. At ang hibawa ng detalye pinagi ni katropa nga Rostom Villafranca. XFM
4: Report. Usa ka road crash accident ang gitaho sa usa ka concerned citizen ngadto sa buhatan sa Valencia PNP alas 5:30 sa buntag sa Plantation Road puro 4 barangay Lorogan Valencia City Bukidnon. Ang disgrasya may kalambigitan sa usa ka unit sa Isuzu dropside truck nga gimaneho sa usa ka 58 anyos nga lalaki. Sa imbestigasyon ang maong sakyan na nagbiyahe sa Plantation Road nga aron ay kargang 16 ka mga pasahero. Matod pa naglisod pagsubida sa tungason nga bahin ang sakyanan o kalit na palong ang engine niini. Naglisod na o kontrolar ang driver. Hinungdaan niya na tikalbong kini. Duha ka mga pasahero nga nag-edad o 44 o 47. Pulos babayi ang nakaangkon o bali o bunog sa ilang kalawasan o daling gidala sa Adventist Medical Center Valencia City Bukidnon. Apan niya deklarang dead on arrival sa attending physicians. Lima sa mga pasahero usab ang nakaangkon o grabing kadaot o gidala sa Valencia Polymeric Medical Hospital, Valencia sa City Bukidnon alang sa medical treatment. Duha usab ang gidala sa Adventist Medical Center Valencia City Bukidnon, laing duha gidala sa Valencia Medical Hospital Valencia City Bukidnon, samtang ang laing lima gidala sa La Viña General Hospital Valencia City Bukidnon. Ang driver sa sakyanan ang naa nakaroon sa kustudiya sa Valencia City Police Station, samtang ang sakyanan ana pa sa lugar nga nahitabuan sa aksidente. Mga katropa, happy bang healthy imong gipangita magsanton plus coffee mix ka na. Alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Rostom Villafranca, XFM News. XFM
2: Report. Dagang salamat katropang Rostom Villafranca si mong report. Ang pengyud kanunay sa mga piyaheros diha. Ang pengyud mga katropa, unya ka ng mga truck, gadili man na angay sakyan o mga tao, unta. Bawal man unta na. Kung kamo naminaw diha nga nagamaniho karon, likayay gina ninyong mga katropa. Bisinoon nga ikaw rin na disgrasya diha, ikaw rin na simplang, nakaamong ka pa diha o galaing tao, kay nagpasakay man ka. Kani di po nato ni katropa madutan yung taman, kay padulong maguni o farm. Amping lang ha, amping yun kanunay mga katropa. Para malikayan ang disgrasya. Sa laing bahin, sa itong balita mga katropa, kumelek malay-balay, dili uyon sa sugyot. Nga i-postpone katropa ang BSKE 2026. Detali katropa pinagi ni katropang Jonathan Soriano. XFM
5: Report. Nang hinaot si Malaybalay City Kumilik Officer Attorney Danilo Dividina nga mahinayon ang BSK 2026 karong Nobyembre 2, 2026 mao kana ang gibutyag sa opisyal atol sa programa nga Bullseye sa XFM Bukidnon. Matod ni Dividina katungod sa mga katawhan nga mapili og bag-ong mga sulugoon sa barangay.
6: So it's about time that the people will choose another or retain nila ang kanang ilang incumbent nga barangay na SK officials. So karon murag right naman pud noon nga ipadayon na to ang barangay NSK election. Okay. Ang kaninga election mong katungod bonus katawahan na mamili, especially sa ato mga barangay NSK officials. Dako kay impact ang kaning barangay NSK election na to sa ato mga day-to-day nga mga panginanglan sa ato barangay. So kung walay balaod nga nag-postponement, good to go ang atong barangay NSK election karong November. Nga timanaan na to nga karong September 28 hantod October 5. Muna siya ang period wherein nga magsugod na tao file sa atong certificate of candidacy.
5: Dugang pa ni Dividina, unconstitutional ang syagad nga pagpostpone sa pinili ay sanglit kini nakalapas balaod og sa atong gatasitag sa katungod.
6: Ano po, 2023. So mo to nga pag-abot sa Supreme Court, ingang Supreme Court nga ang kaning pag-postpone sa barangay NSK election, dapat dili na iyon nga kanang isisiro na nila o postpone.
5: Andam na kayo ang buhatan sa Kumilik alang sa pagayon nga BSK 2026. Gani nakagasto na ang kauluhan nga buhatan alang sa pagprinta sa mga baluta. Lakip ang kahago alang sa gibuhat nga preparasyon. Giklaro sa opisyal nga matag postponement at doon ay dakog masayang budget sa nakatagana. Usa na nakatagana na sa maong nakaschedule nga piniliay.
6: Ang sa amo, diri, magkete magasto diri in a sense nga kuhan. Personal na ito magasto diri tungod kay itong pag-upuha na itong opisina, itong atimanon na nga itong mga ginti nga manhi sa itong opisina. Mora mo na itong magasto. Ang kaning mga expenditures manggod nga atong ginatanaw is kaning man ang mga expenditures nga budget intended for the barangay NSK election. So nakuhaan na gani ang katong budget tungod kay napostpone tong December 1 nga 2025 nga barangay NSK election. Kuna nga nangayo na po replenish ang Kumilik ana nga para pamtabang sa November 2, 2026. Pero kung nga kung mapostpone na so makuhaan ma-short-short yung budget if ever nga kuhaan kay dili ba ingon nga if ever nga na ay postponement na apoy additional budget bili ba na inana ang process sa budgeting especially sa on the part of the Kumilik. Mm-hmm. Kung sa tong budget nga gihatag sa Congress for that intended nga election more good to that ang ma-receive nga magasto sa Kumilik. So muna nga every time na postponement dako ang masayang on the part of the commission.
5: Sa karon padayon ang Kumilik Malaybalay sa ilang buluhaton o pagpangandam sa umabot nga BSK 2026. Dugang pahimang no usab alang sa mga bot mo file og COC labi na sa sangguniang kabataan nga matod pa susihon ang mga polisiya og hinumduman ang mga bag-ong patakaran sa pag-file og COC sama sa pag-attach og PSC birth certificate og pagdili sa pagdagan kung adunay incumbent nga miyembro sa pamilya hangtod sa second degree nga naa sa katungdanan sa ilaga barangay. Mahinayon man o dili ang piniliay, dapat kanunay tang healthy mga katropa, dapat adlaw-adlaw tang basko layo sa mga balatian mo ng immune system kinahanglan nga imintinar mag-inom og Santon Vitamin C. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Jonathan Lee Soriano, XFM News. XFM
2: Report. Salamat katropang Jonathan Soriano sa mong report. Sa kadaghang issues palibot mga katropa, kinahanglan yun mga katropa nga healthy ka. Healthy ka katropa aron nga malikayan ang stress nga muhatod kanimo sa depression. Pagtimpla og Xanthon Plus coffee mix katropa nga i-boost ang imong cognitive system. Medyo na kay gibati diha mga katropa, medyo sakit-sakit mga katropa. Sa imong kalawasan o pagpamasahe katropa gamit ang ato ang Xanthon Plus herbal oil. Gama sa mga natural nga ingredients mga katropa ang atong Xanthon Plus herbal oil. Samtang sa laing bahin sa ato ang balita. Lalaki nga ni duaw raunta sa pinirisong higala mga katropa, sikop human nakuhaan og sachet sa illegal nga droga. Detalye pinagin ni katropa nga Chris Ligaspe sa XFM Jensen. XFM
7: Report. Kauban na hinuon sa prisuhan ang usa ka lalaki og higala niining pinirisyo sa Tambler Police Station human makuhaan og illegal nga droga atol sa iyang pagbisita alas 10:40 ning aging gabi. Giila sa mga otoridad at dinakpan nga si alias Ryan anaa sa hamtong nga panginaron. Sumala pa, lapas na sa visiting time ang pag-abot sa lasangpit apan sa pagsusi kaniya nakuha sa tuong nga bulsa ang usa ka kahang sa Berlin nga sigarilyo nga adunay unod nga tuther samtang sa wala nga bulsa adunay laing kaha sa gudang baro. Nakumpiska usab ang itom nga waste bag sa dinakpan nga adunay pitaka nga nagunod og usa ka gamay sa shay sa gituwang Cebu. Sa pagpanubay sa kabulisan, igo ra unta kini mumisita og motunol og pagkaon sa higala nga anaa sulod sa custodial facility tungod gihapon sa kasong droga nga nanakpan pinaagi sa Ward Arrest. Pagpaklaro pa nga ang visiting hours gikan alas 8 sa buntag hangtod alas 5 ang takna sa hapon lamang. Sa pagkaroon, nagkita pag-usab ang managigala nga nagkabulag tungod sa adiksyon samtang ginaandam na sa kabulisan ang kasong paglapas sa RA 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 batok sa dinakpan. Aron magpabiling healthy, karon ay magtubarog Santon Vitamin C. Alang sa dakayo sa Pilipino para sa Pilipinas, kini si Katropang Chris Legazpi, XFM News.
8: XFM Report.
2: Dang salamat Katropang Chris Legazpi sa imuhang report. Maulagi na. Duaw ka diyan, yung mga pasalubong diyan sa imuhang higalang pinireso, shabu man diyan. Ha? Ah, di. Karong di na hinong magbulag sa imuhang higala. Unya ang worst diha. Mas mauna pa ugawas ang imong higala nimo kay imuha mas daghan man ang shabu nya ihang nadakop nito gamay ra man makapiansa man siya nasa una pa imong higala ugawas karamay bisan pa man siguro sa kanang nga karamay sa bisyo mga katropa wa ginay pulos na nga pagkahigala di ba Mami Josie tinambunan
9: tama
2: pag imong higala katropa higala nimo na karamay nimo sa imong bisyo wa ginay pulos. Ako ang igsuon ba or kanang ako abang kailang dunay higalang inguna na mapalo ginako. Ngita kag higala kanang piliun ato higala mga katropa kanang makapa-uplift mga katropa sa tuang kinabuhi makahatag sa tuwa og nindot katropa nga impluwensya. May pay makipaghigala ka diha og business minded kay para magkat-on kag negosyo.
9: Tama.
2: Di kay maghigala ka diha og utro pod parehas po nimong adik-adik. Pablatter na ko si Christopher og si Alan nga nagdula og dama. Oy! Nga naguna GR sakay ragmak. Pablatter daw niya. Katropaleta ta, katropang Rostom. Besan, pwede masiguro na magdulag dama basta walay sugalay na unsa. Dulag yung nagdama ng kapitan. Pamili ta katropag mananaog sa tuanga katropaleta karong kabuntagon 9:40 na tong oras mga katropa. Kung ikaw nagtrabaho di ha unya permitting kapoy imong lawas tumar katropa og premium D3 capsule adunay vitamin D3 katropa og gagama kini sa virgin coconut oil. Ya kun tabang katropa aron nga mahimong strong ang imong muscles og imong mga kabukugan. Premium D3 capsule mga katropa ang tumaraan. Doon na po tayo kape ni anak mga katropa. Kape ka na yung premium D3 coffee mix. Di kaangay kabalakan kung doon na kay diabetes. Kaya ang sweetener ni ini katropa gama sa stevia. Natural nga sweetener. Niya, ma-feel gini mo ang lasa sa kape. Maka na ang premium D3 coffee mix mga katropa. At ang mga quality ng mga produkto mga katropa. Alang sa itong mga katauhan. Katabang arong protektahan ang inyong kaugalingon. Batukan ang mga sakit, mga katropa, nga posibleng mutakboy sa imuhang lawas. Premium D3 capsule, premium D3 coffee mix, mga katropa. Atong tanawon, kisa itong lucky winner karon nga kabuntagon sa ito ang katropa leta. Atong lucky winner, lucky sharer na ito. No? Mauna nga kung mag-share galimus ito ang live program, dapat naka-public gina siya diha, mga katropa. I-follow sa mga itong ato ang official YouTube channel, mga katropa, XFM Bukidnon. I-follow na kay Basin og Puhon. Noon na nami budget, magsuroy-suroy may mga katropa. Unya, tanaw na mong naka-follow ba mo? Di mo makadaog. Yen Smith, maayong morning ka ni mo. Ya, kuwa, naku, nakita ni mo ang mensahe. Tama ka, matod pa ni Mami Josie. Unsa tamaas ng tamaa.
9: Tama.
2: Kinsa itong winner? Congratulations to... Blur ang ako ang monitor dari katropang Rostom. Alright. Congratulations to Elgin Nadaya. Ato ang lucky winner karong kabuntagon. kadaog ka og 50 pesos nga load or GCash gikan sa XFM. Congratulations ganin mo once again, ha? Salamat kayo sa imong kanunay nga pag-suporta sa tuang nga programa. O kung hita na imong tapad diha, inasunod gali, share pud ka para makadaog ka. Kadaog ka og load. Load is life, narabata karon mga katropa. Oy, announcement no, sa tuang mga katropa, miyembro sa class, katropa listeners and solid supporters. Doon na tayo tulo ka mga miyembro nga nitaliwan at tuang angay, tagaan or tabangan mga katropa sa tuang hinabang. Ako ang akong papasalamat sa tuang mga coordinator sa class, lakip ng tuang officers headed by our class president Wilmore Dagano. Sa iyahang, sa inyohang pagpaningkamot, kanunay mga katropa, no, pag-atiman sa tuang mga miyembro. Oh, pag-atiman mga katropa sa tuang organization, daha kayong salamat, no? Dili mahimo katropa ang class kung wala mo, diha mga katropa natong coordinators o class officers. Syempre atong mga miyembro sa inyong kanunay nga pagpaminaw, paminaw gid mo kay para diri nato i-announce ang atoang atong programa sa class. Sa inyong kanunay nga pag-suporta sa tuang buluhaton sa tong tulumanon sa katropa listeners and solid supporters. Ay, mahayong morning, D.I.D. kang City Councilor Jason Chad Ayala. Good morning! Ang givulgar katropa, ihang gipost, yun pila ihang swildo. Padulong dito sa katauhan. Mo, na'y tama.
9: Tama!
2: Wala ko yung nga tama nga ipost mga katropa, pero tama gina na nga nahimo siya katropa nga kanabang wala niya gitago-tago mga katropa. Katropa, unsa gi kamatuuran ba? Ang gina, nakita na to katropa nga ihang gina yung swildo tibuok, padulong sa tuwa. Padulong sa inyo ha. Labi na nang sige galin niya diha mga yog assistance medical, educational, uban pa na nga tabang diha. Kang konsehal Jason Chad Ayala na mga katropa. Good morning po diha kang City Councilor Kirill Dinlayan, mayong buntag. Good morning. Katropa, diri natapos na to ang programa nga Bullseye. Mukini katropa ang programa nga anda manalipod ka ninyong tanan diha. Kung na mo yung mga problema, pwede nyo isang atres to ang programa nga Bullseye. Ako si katropa nga Marie Codino, usa ka babae, pandili babae lang. O kini ang programa nga Bullseye. Bullseye! Bullseye!

0: isa-isa na imuhang tiil dia.
1: Ah, niingon magod ang doktor nga. Di ko mag-alisag bugat.
2: Exciting!
3: Stone! Nagpilay niyong gasolina?
0: Uy, tay! Prato na kayo!

0: halah, naon sa maningga kong multigab nga lahi na manigtingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, malawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mang hugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, alah, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba rin nung? Hala, sukat ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinluan imong makina, di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southam Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southam Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southam Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito! Southam Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
3: Oy, nalong gamugot mo na imong dagway.
4: Oh, sakit kaya kuntian, Lula.
3: Ano man?
4: Na, nag-inom kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kuto-kuto.
3: Mali na nga kape ang imong giinom.
4: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix nga adunay mangustin, makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
5: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
7: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
8: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dagang kaayog trabaho sa opisina.
7: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
8: Sure ka?
7: Oo.
8: Exciting!
7: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
8: Inunit na mahal. Later na ko makaayog. On. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
7: Like you. Basta naka-turbo.
9: Turbo food supplement from Ihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang o boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kuso o resistensya.
7: Turbo. Wagas. Ang lakas.
9: Turbo food supplement from men. Mapalit sa mga butika.
10: Kung maminaw ka sa XFM.
11: Par, pakuratira ko ng imong silingan nga walay bilib ni mo. Adto siyang birthday bisag wala ka gi-invite. Sige, par.
12: Exciting!
13: XFM time, it's 10 o'clock. Time check. Brought to you by Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule.

0: Ay, paduro na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
1: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dagang kaayog trabaho sa opisina.
0: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
2: Sure ka?
0: Oo.
2: Exciting!
0: Pero pagkaonsa, para kusgan ka uniya.
1: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
0: Like you. Basta nakaturbo.
3: Food supplement from Ehimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
0: Turbo, wagas, ang lakas.
3: Turbo food supplement for men mapalit sa mga butika.
4: Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lanien sa Prop 3, Kalasungay, Malaybalay City at Magsaloto Outlet o M. Luillier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede gihapon manganak, bisan walay feel health. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras o feel health accredited. Child of Love Maternity Clinic Line In. Pag-atiman ng puno sa gugma para sa inahan o bata.
5: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
7: Premium D3 User.
8: Ako na si Lalay, 19 anyos, nagpuyo sa matanaw. Isip ko sa kainahan, yun na tumalik

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. No one to stop.
1: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. 2-in-1 nga serbisyo nga dili kabahayan. Kompleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan. Humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental nagaparenta og van, pickup, SUV og sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot og suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash, 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas. With blower, vacuum og tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV og uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash, paspas ka serbisyo, walay langan og garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash, nahimutang sa Porokwan, Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon, doon lang sa San Jose National High School. Duol ratul tulon ang 4X Car Rental o 4X Car Wash. Kung nangita ka o paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. At ito na sa 4X Car Rental o 4X Car Wash.
3: Are you looking for full sublimation printing? Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design. EJ's Tailoring offers full sublimation for jersey, t-shirt and polo shirt, sweatshirt, hoodies, jogging pants, school PE uniform, singlets, sports, club and office uniform, and more. EJ's Tailoring delivers vibrant color printing with

0: putok, putok bisal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa D&B Bake Shop. D&B Bake Shop. Makita ang D&B Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab sila branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, D&B Bake Shop na.
1: Nangita ka ba og di kalidad nga health and wellness products? Aduna nay kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila of health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghang pang ubana. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang og kita, pilia ang kalidad, pilia ang kasaligan ng Red Era Incorporated kauban sa imo pangnawas o mas maayong kaugmaon. Ang Red Era Incorporated na himutang sa kilang Duca Street, Barangay 9, Malaybalay City, Bukidnon. Kung sa pa inyong yulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business Owner by Nolly Simbahon. Ikontak sila sa numero 0955-619-989 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
2: Tong, nagpila inyong gasolina?
3: Uy, tay! Prato na kayo!

0: FM.
1: Par, par, dali pa gud, par. Pakuratira gud ang ospital. Ayaw bayari ang bill. Guna, par. Par!

Welcome sa tuwa ang pinakaridling na programa diri sa Radyo X. Kami kini mga maray inyo mga ex kapiting mga lami apakayo. Kariyaan ng mga ex nga di na kayo lami kanyang upload na. Kami suwaye mi kay ladang nasa. At lakaran mga maray nga Webes. Thanks God it's a Webes. Petsa 13 naman ay mga karon mga maring ay maragubas sa mga kayong patudanan o eh. Di naman kahit pansinon sa mga laki ano eh, kabaho sila ngalayo pang swildo. Pero kanyang ting swildo na mga maring kay tagwin-tagwin ito sa mga laki ay mangluwa na ba tayo ng mga kuan mga maring mga uyotar. Abani mga hantod ta alas 12 sa udto mga maring karong adlaw nga Webes. It's August 13, 2026. Mga maring ha? Kaoban na mga gwapa diri sa dakbayan sa Tagong. Nga mabati sab sa nakiniiya nga mga XFM stations sa tibok Mindanao. Ako si Maring Inday Erica, diri gwapa diri mestensa mga maring. Apan di makumpiyansaan kay mangunay og silingan. Hindi na ako maunay nga silingan kay si Eldrin de Guinyon na good kay mabawas mo na siya. Mando ko na ni Eldrin mga maring kay mabalas na siya mga higala. Ay maghawa niya mga maring kay grabe kaya niya ito ang katropa okay karon. Nagantag mga pakanta karon at mga pasalida karong adlaw mga maring ha. Tungod kay adlaw karon nga Webes. Ang syempre ito ang drama taon-taon ayon nyo o kalimtil. Kay daghan kaayo makutlo nga mga pagtulunan mga maring sa tuang live nga drama taon-taon. Ay kalimot kung ako siya nagawingi ang imong aping ipamashin na kung ako siya nagawingi ang imong aping mga maring ha. Ay nako tamari na kanaong Santon Plus Gold Herbal Capsule aron nga mas panormal pang imong mga blood sugar level, imong blood sugar, blood pressure di ay. Magnormal siya mga maring, dakong tabang ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule. Mapalit na sa mga pharmacy butika nationwide. O mapalit sab sa mga nagkadaiya nga mga XFM stations. Mapalit sab mga maring sa tuang mabalit sab sa tuang Yes to Health Clinic and Pharmacy na may dirias sa Door 8 sa First Floor M Central Building dol sa Mr. DIY Paliko sa Palingki Ganti Road Barangay Magugpo West Tagum City. Doon ay libre nga check up schedule Wednesday to Friday. Pagkitaan si Doc CJ ni Druda ay siyempre pagkitaan po si Palangga. Alas 10:35 na ating oras mga higala, excited na ba ang tayan sa mga pakanta today? Hala, i-comment na sa tuang wag pata ka-live garon pero pag-live na mo taon-taon mga manik napagwapa pa ako mga kaoban na diriya kaya hindi ko sila mo salang sa kamera kung hindi sila gwapa mga manik eh. Kaya ako kay gwapa naman ko daan. Dili na ako ma-make up kay Morabi ako si Ibana. Si Ibana Dunay Lawi. Alas 10:35 ang oras na mati ka sa pinakasadya pinakadiling programa sa Tibuok Kalibutan. Kini mga maring ang Kung Ako Ikaw.

supply, ladies and gentlemen, and that song was brought to you by Santon Plus Gold Copy Mix. Agad syempre mga katropa, mayong morning, andam na mo dyan sa ito ang salida karong buntaga. Kaya sa mga na-delay man ang mga oyotars, nangaon pag mga imbutido, sama nang magkakaimbutido ay mga kwan makay na, mga wake.com kay na eh. Mga sas, unyara ba og mga kwan, unyara ba mga kwanan, magpa, ay nako. Ay, hello kaya Mr. Rosie, all the way from General Santos City, Philippines, Talan of Duna, mga generals, ako ang kauban sa una sa Max FM, nga ni ambak sa siya, kaya wala sa siya kasabot sa mga steeping. Asa mag-isiming, Day Misty, kumarinin mo Day Misty. Sana all magsilag firing. Sana all magsilag travel. Sana lang mga travelers around the world and all over the metro. Metro char, grabe naman talaga yan. Mga kwan, mga sigig biyahe diyan, bisaga mahal kayo ang gasolina krudo, sigig biyahe para ingnon kunuhay nga daga kwarta. Pag biyahe murag si kinsa, pag abot sa balay ay murag na onsa. Ha? So sa tala mga nagbiyahe karon, sa mga truck driver, mga balabal driver, tricycle driver, scooter driver, tala mga driver karon, manaminaw. Sige, standby na mo niya kay Onya Magasi. Sabasaba na sa tatri. Mag-joke na sa ta. Ana. Wala, sige na. Maura to, daway lami. Alam, prepare na mo niya pari ito eh. Kaya ang uban niya, namurao tasad. Sige, daulim sa sana ng uban. Magsige na sa doon pangayo. Ang suda sa mga kauban. Na. Bita, oy. Oras, alas, 10:45. 107.1 XFM Tagum City. Exciting!

0: sa paanghilugdan kung gano'ng kita nagkasakit, unsaon ba para malikayan ang mga sakit atong paminahon ang programang The Secret of Health o garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
0: The Secret of Health. Santo Blasco.
2: Ako si Don, isa ka maestra.
3: Maka-ulcer po.
2: Nag-research ko sa maayo, nigawas niya ang Santo Blasco. Akong gisulayan, si Duwa Kasimana. Ako na yung kaayong kausmana, hindi na masakit ang akong kuto-kuto.
0: Santo Blasco. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
1: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santo Blasco 3 times a day. Unya, wala pa kabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto inumo og Santo Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa diay ang naa Santo Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit? Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santo Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santo Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para motabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santo Plus Gold kada adlaw.
0: The Secret of Health.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Ako si Martin, isa ka-wilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran, matiktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka-tuwig na kong pag-wilde, medyo naan ako'y problema sa kong mga mata. Hindi na ko kaklaro o mga gagmay litra. Gamitan lang ako og antihos. Para maklaro, sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Ako kayo katabang sa ako. Kay ni arang-arang na gid ang kong mata. Di na pariya sa una. Bisan karon di na ko ginahanglan mag-antihos. Kaya maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat din sa Vision X Plus.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Ituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang ang malikayan na makapatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: The Secret of Health.
1: Sa kada adlaw sa atong mga gibuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gibuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gibuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
0: The Secret of Health.
4: Santo Plus Coffee Mix User.
6: Ini ato sukay tumungapi pagabot na kong 40 anos na ako'y ginabati ng acid reflux. Ginatawag nila nga GERD. Upusa ang kape nga mahinong dalini. Sa kadagang kape nga ako natilawa sa Santo Plus Coffee Mix Radio ko niya. Hindi lang acid reflux iyang natambalan. Pati akong arthritis hantong karulat na kong kakiang-kia. Archie D.I. ni Agapanabo, office worker.
4: Sa kalamig sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santo Plus Coffee Mix. Sa mga butika sa inyong lugar.
0: The Secret of Health.
1: Ang Pinoy pertigyon kahilig mainom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Santo Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect. Pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klasing sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
0: The secret of health.
1: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yesto Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
0: The Secret of Health.
1: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Bosh, abo, magpakilo ko sa hubay, be.
2: O sige, no. Ibutang asin ako sa timbangan.
1: Uy, saan mo ni imong sinakulo? Kukaakta ba ni? Nani ba to?
3: Bato good taon. Maunay resulta o epekto. Kung mo ispray ka o Latim Gas G Foliar Fertilite.
4: Hala, happy taong Junte. Pero saan man ni? Wala ko ikagasto.
5: Ay, mami. Ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
4: Nga naman. Unsa na adikto?
5: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
4: Ha? Tinuod? Wala yun?
5: Oo. Naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
4: Salamat kayo, day, ha? Mato na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
5: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes, libre ka na kanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
6: Correction me, please. Sige. Oy, welcome, welcome sa mga late mga late tuners na tuwang minoran. Master in Chikoy, shout out, punto na Davao de Oro. O, Kawilma Joaquin, okay. Tutuduhan lagi yung Kawilma Joaquin ni Marie Erika, ha? Okay, nag-heart-heart na kayo mong mata diyang kanahan ka. So, si Nining Garcia. Aba, Marie, kanta. Aba, Win of Change. Manag-request na?
7: Win of Change or Win of Chance?
6: Oh, Win of Change. So. Uy, pala-ila sa live master din. Tanin, ikaw pala kung ang duwang kakuan.
7: Ansa na?
6: Win of Change.
8: Mo na lang wala sabdan maring.
6: Karang wino ka nang asa man na utot nga kanang nada nadala. Kare na ni dala ini ko ha?
7: Unsa na yan eh?
6: Dust in the wind.
8: What? Dust in the wind tama kinai abo.
6: Ha? Asa man?
9: Release me.
6: Release me.
8: Ay, iya po na.
6: Kanang utot nga waitingog.
7: Ansa man na?
6: Sound of silence.
8: Anyway,
6: yes,
7: kanang utot nga di masimhot.
6: Ha?
7: Di masimhot nga utot.
6: Asa na?
7: Didli.
8: Lain man. Hadlok mo na imong utot di ay.
6: Oh, grabe ay si maraming kani si Alano Pablio ba kay parang kusad mito basketball no? Do kaya makalive sa mga actress, mga marites, oi, pa-blaster siguro ni na. Mura man siya gala. Da.
7: Wai lami.
6: Bye Kobo. Ano man dah? Bye Kobo. Ano man imong na.
7: Okay, so mga maring, live na kalaw makitaan ng mga aktres sa aktres niya sa XFM Tagom. Sa to ang page, sa to 107.1 XFM Tagom. O niya, pilihan sa mga maring kaya maduong sa takaroon niya sa XFM Mati City, Davao din ta.
6: Yes, XFM, diri sa may Gerald Cedo City.
8: Yes, diri po sa Bukidon, diri sa Malaybalay City.
6: Magasunoy, asa mali mo ha?
8: Nain,
7: muro
8: ni
6: Alsam na yung kung
7: para
6: kang
7: si Lucy.
6: Para
7: kang
6: si
7: Tagasrain.
6: Tagasrain, no? Si Lucy Dayadas.
7: Og live sa Takaroon, mabati mga maling sa XFM San Francisco, Agbo San Del Sol.
6: Okay, syempre, live Takaroon rin sa kalanong-lanong tagapitik-pitik na diyan sa mga XFM pagkadian na!
7: Muna na yung kasunog, pitik-pitik.
6: Sabi na gano'ng ato ang amigo na si Stanley Stanley Duinaza.
7: Og live sa Takaroon, mabati mga maling sa Dabao, ba mo? Bata sa Dabao? Mga nakadailan ang mga lugar sa Dabao, mabati ta mga maring.
6: Sa Sarayan naman, di maminaw na doon yan. O, maminaw na sa toa. Kaya mamatay ka country. So, direkta sa ubos ra.
8: At least, naabot man tao ka na nga. Naabot man tayo dire sa kuwan. Ibabaw sa ka na.
7: Abot man tayo agdaw?
8: Lantapan.
6: Abot, oy. Abot kita lantapan.
7: Sa landahan sa Bukidnon.
8: Bisan pa dire sa Katiil. Labot yung punta din, ha?
6: Sa Kamutan. Labot sa Dali, ha?
8: Ayaw to, kapatulong na ka ng hubo, ha?
7: Ngayon, maling mo, hangyap media kaninyo rin, ha? I-share ato ang live ko ron. Paki-follow pa sa to ang page, mga maring. Aroon nga, nagan sa ba?
8: Kamala mo, si paring Ray?
6: Si Ray. Ay, nalagay. May nag-comment. May nag-comment.
7: Ang sige
6: ngon. Sa kabigatla.
8: Ang sige ngon niya.
6: Ang atong bigatla, nga nag-comment, si Ray Alintona. Aba.
8: Si Rhea.
6: Si Rhea Alinton. Killing me softly. Aba, bigatla. Jogay kang palangga ka, ha?
8: Namin sumpay nga pinangduin niya sa pagyapon.
6: Killing me softly, ya. Ray, ha? Galahan siya ka killing me softly.
7: Magaling ka na anay, paring Rick, kaya hinahinay yun, good ba? Kaya hinahinay, good ang pagkatirada mga nga rin.
8: Karaging sumbi ganit sa kanang insik, nga na, no?
6: Nag-lipstick lagi ka.
8: Lipstick ba rin ay na?
6: Sana lip tint.
8: Ako ano na siya nga, red lip lang ko.
6: Red lip, aba.
8: Alam ko siya, naman siya nga, siya nga ating man, siya mag-lipstick na siya.
6: Yan, ah.
7: Ako, kaya muram ako Pokemon today.
8: Ay! Pokemon? Pamatod i! Pamatod! Tigato!
6: Ay, tigato ang buhangin!
8: Tigato ang buhangin!
7: Ah! Kasi ko Andrea, adto... Sige, adto mga gabi, mga yung pawala na lang mo nagpakita, bi, mga joker maring. Sige?
6: Mga ba?
7: Si Ron, si Aibs, mga maring, pa-request ko kanta nga nating Gonna Stop Us Now by...
8: Starship?
7: Who's holding Ghana now?
6: Who's holding Donna now?
8: Maring, hindi ka! Pahalama ko sa imo ang Duster Ogma, ah! Kuya ko ni si Nining Garcia.
7: Tuluhan na sab ni.
8: Ay, kapiyan sa Nining! Kala imo gawin mo, dili nga makakuanan. Kana dili ma... Sa tawag ka na, Maring, kana dili ka...
7: Ano sa mga ni kabayaran?
8: Ni kabayaran.
7: Ito sa Agilas, bi. Kayo, webes ba rin? Ito silang kantahan, bi?
6: Be.
7: Operator.
8: Birahe.
6: Operator, bi. Kanta ko request, bi.
8: Birahe, mas
6: kaya. Asa to isa, bi.
8: Hindi, ang kanta. Ang operator, birahe.
6: Be, asa man.
7: Ayaw, kayo masukol na.
6: Masukol mo ni siya. Kaya nakakawa na ba na siya ka ng talong sa lagi kalila ni Maring Marian.
7: Ay, good morning na kay Maring Marian.
8: Hello, Paribubong. Nabrang na yung microphone si mga isa di Paribubong. Mamalihog ni Paribubong.
7: Ay, Maring Marian, ukang boss balong. Masayahan mga kuwan dyan, mga canine.
6: Hello,
7: good morning. Salamat kayo. Pati lami agad si... Lami, si Maring Marian ka. Kanan bago umuligo, mga bamuhi po na po si Boss
6: Boss Balong.
7: Si Boss Balong.
6: Si Boss Balong kanina kayo, maraming nagkasuaso na to siya, kuhan. Kaya nga, suaso rifle.
8: Yung suaso rifle.
7: Gilihan niya daan to mga tadya.
6: Yeah.
8: Dili na ito, Jorin Brand?
6: Dili.
8: Ang sada ito, rifle
7: gilihan. Ano, wala kaya itong live, kung tuplo ko na ko, meding ay...
8: Ano tuplo ka?
7: Ang saan, aragit ano na ako.
6: Check. Hey.
7: Okay, so, natay 6 million na live viewers sa ito ang Facebook Live. Mga maring, ginikantahan mo sunod na hatod ka natin sa Santon Vitamin C para mas malami ang isip!
6: Ma'am Santon Vitamin C!
8: Ayun ba? Ano, gaulan lagi?
6: Di na, katong panunin yan, katong panunin itong kuhaan isa, itong...
7: Asa ato?
6: Ligo na day.
8: Lain mong po din kupaw di ay.
7: Ganun pa si Alano, Pablo yung ilaharasab na.
6: Ilaharasab na. Anan. Yeah, isa ka ni kamay itong microphone.
7: Hi, good morning.
6: Kaya nililubong.
7: Good morning, di ay kang Police Lieutenant Colonel Edgardo G. Bahas. Stopping kasi, sir.
8: Hello, Happy.
6: Happy, para na sa

0: hirap mo eh.
1: Okay, so salamat kayo.
2: Salamat, katungkantahan mga maring at tutulong pa nato sa Santon Plus Coffee Mix. Aron nga mas mamukusog pang ato ang cognitive function, dalita makahinomdom sa tuang mga pas.
1: Taong
2: Santon Plus Coffee Mix. Now doon isang cup nga mangustin, malunggay, og...
1: Alasones.
2: Soybean mga bayutan.
1: Ilapon na. Ay, alapan si, oy, alapan si Wilma makin awakin mga maringa, wala ko tubig sa San Francisco, wala ikaligo. Mapatay ng mga tao. Grabe po na. Kailangan niya sa una nga. Wailigo-ligo, kikan sa ubos sa shrine, pakabot dito sa kwan, wailigo-ligo. Buhi pa na ito garun.
3: Alin na gapon.
1: Alin, oy.
3: Dugay kay Patyon.
2: Sabi niyo ka na ng...
1: Mutindong lang jacket.
2: Kana ng tao nga ni Maligo, no? Kay task ko na ginabuhi dahil. Makalikon ako. Kana ako nung sigang ligo, adlaw-adlaw, makahina ako nung nag-immune system.
1: Kana nga kwan, Paul. Magkakwan pa nag-labo ko. Gusto ba nga nung nga kay Yop na nga isa ka microphone.
2: Anyway, itong oras mga maring 14 minutos na nakalabay sa alas 11 sa buntag. Doon na pa yung mga kanta ni Abi. Kay taga-anto na ni Pagtagad mga maring. Una ta mag-drama. Kay grabe, kaligri ato ang drama karon mga maring. Gihatod ginidriya sa ito ang studio.
1: Yes. Kanyo gihapit ni Konseho sa Kongreso o sa Senado. Gani, muna yung sunod nga itake lang pag kumaan sa Edwin Free Trial.
2: Sa Epicimen.
1: Diba sa Epicimen.
3: Ato nga yung kantahan ng Kang Nining Garcia.
2: What's sa kantahan na
3: din? Ang sa itong kanay master, katong Wind of Change.
1: Wind of Change.
2: Wind of Change.
3: Ang sa kanay na sa kuwana?
1: Kanang utot na siya.
3: Utot dahil
2: na. So ano nga, Wind of Change? Kaoban sa Why Pagka-Chains?
1: Wala sa...
2: Ay, siya nari ako yung pakantaho niya.
3: Ikaw ka, na-chain naman ka.
2: Bibi, kataho na ko ni Bibi.
3: Ima mo na kayo si Kwan, di ba? Si Scorpion?
2: Para nis ba yung mga ligo?
4: Ayaw, di ba?
2: Lagi makatago eh, mababa.

0: nói dapat
1: wawad. Hala, sige, tama na oi.
0: Wawad man tanis to ang mga kuan oi.
1: Mga constituents?
0: Mga constituents, mga maling. But anyway, itong oras, mga higala. 19 minutos na nagkalabay sa...
1: alas 11.
0: Sakto ba na kung oras dili? Alas 11, 19 na mga maring ang atuang oras. Mga
1: yes.
0: Mga, sa mga kamot, ang atuang suha tampon.
1: Unya na. Okay, tirahin sa natin ha?
0: But okay. Anyway, mga maring, nanti aura ko mga maring.
2: Happy listening to Randy Santisas.
1: Kisa na natin ha?
2: Dikan Gambrando Santisas. Nagdula direct billiard ng Santisas.
0: Alo, uy. Hadlok ba itong sinakwala, uy? Randy, ari, alin ito? Mura mag-gi-kalibana?
2: Ano ka? Lalayan na rin si Ray, uy.
0: Lalayan na rin si Paring Ray.
2: Nabutan dyan ka sa kalibangon.
0: Si
2: Wilma, si Mitch, o si Alvin.
0: Ay, nako. Mga maling, ay magkalimot ha, kahit tinginit ang panahon ka ron. Grabe kayo, taas kayo, o ganaganing musaka ito ang mga blood pressure, mga maling. Likado
2: yes.
0: Kayo ng siya.
2: Ayok, takuha mukton, oy. Baba na ito lumay.
0: Baba na, urin-urin, lagi yung mabukton maring.
2: Mamaran eh, operator, ipanako itong naong maring.
0: Ako gani, maklaro akong pangagmaring. Ay, nagigit ko.
2: O tangi, background, kaya ka green screen man.
0: Uy, naka-green screen lagi ka.
2: Kapalaman ko na sila nga, anak mo ko ni Hawk.
0: Anak ka ni Hawk?
2: O Hawk.
0: Kung si Hawk ka, kasi pangalan mo ka, anak bang ka?
1: Hawk-Hawk.
0: Si?
1: Hawk.
0: Si Hawk.
2: Hawk-Hawk.
0: Hawk-Hawk. Hawk-Hawk. Hawk-Hawk.
1: Hawk-Hawk. Hawk-Hawk.
2: Hawk-Hawk. Hawk-Hawk.
0: Pakibasa po, Annalyn Pito Rasa. May mensahe ni Annalyn.
2: Basahin. Wala man lagi, Annalyn.
0: Hindi mo rami yung gikuan, Annalyn. Pakibasa po. Salamat kay Annalyn. Salamat sa inyong pagdanaw.
2: Salamat sa pakibasa po.
0: Ay, kalimot okay. Mga marin, sa matag-adlaw, imintinar sa pag-inom ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. At doon isang cup nga mangustin, malunggay, mangustin, ang palaya, garlic, o spirulina. Yes. Kaya sigurado mo paalim siya marin sa mga nagkadayaing ng mga blatian.
1: Yes.
0: mga nakuna nga mga sakit ko mga high blood, diabetes,
1: mga ano, mga kana ana man siya.
2: Gani.
0: Imapod na. Imo sab na siya.
1: Okay, sige.
0: Alas 11:22 na mga maring.
3: Adto ba isulat nga dili imo mapasan kay ikaw ra suwata kana ug ipada nim tol manon. Kung ako ikaw, katropa. Kauban ng mga banggitang dramatista, Maring Inday Erica.
4: My pickleball is useless because it's not useful.
3: Tia Daria.
2: Nakakagawa nga kuya kay Kilay.
3: Bank of Master, Inday Tanini. Inilang sa XFM Philippines. Kung ako ikaw, katropa.
5: Kayo'y nakikinig sa XFM Network Philippines. Mula Luzon, XFM 104.9 Santiago Isabela. XFM 104.9.

batasan. Tugot ako, mga maring, akong ihatag kaninyo ang akong pagtahon. Kaninyong tulo. Ako di ay si Amalia. Nagpuyo din sa Mati City. Nakat kong palangat niya sa inyong sibianan niya ako ang suliran, mga maring, kaya... Kaya gusto na ko kung kanang matagaan ko ninyo kaupayan ni akong gibati karon. Usa na ko ka senior citizen. Bago lang at ang naging adlaw lang. Sampak yun nga sa isinta na akong edad. Dati ko nagtrabaho diri sa may kapitol diri sa kwan, ni Mati. Yuda na ko niya na ako'y anak nga si Pikong. Kanimo ko na nga kung saliran ka rin mga maring, bahin kinisa ako ang namang ko'y nanguyab na ako, babi sa ginani ko, ha? Maraming gugugbatan on pa, pero kanang, napagay mo duga na ako gamay kung tinudon ko nila. Matod pa nila nga mura ko nuko ka ng imnunon nga habang tumatagal lalong sumasarap. Pero mga maring, mao na nga nagpadangat ko diya sa inyong sibianan para inyo akong tambagan, para inyo masabdan kung usag iunod niya akong suwan. Ingon ano yung mga pangitabo.

0: Usay, wait kong. Ayaw ko pagkwada na imong naong numapigong kineng agtang mo, mapak ko na doon.
1: Ikaw ba? Ano sige magkalakaw ako sa biwok? Ano sa mga imong gipa... Kuhan ito? Kasi naparudin-urin ka nito.
0: Ikaw ba ta ka mantayon kay ka? Manong masuko ang magkawa? Ikaw nasuko ni mong anhigda ka ng... utong-tuto ka ng kasagbutan, man. Tama siguro kang buhangat ka.
1: Ayaw, ay, naman ako mga manok diyan. Batayaran ako. Ikaw yun, kaya ano ba ito? Sa mga ito naman sa biwok? Ikaw ang mga magpayos, balay, oy!
0: O sabi gusto mo, mag-gago, networking ko.
1: Hinahapot
0: ko. Nagatong ako ang amiga na ba? Nag-networking, gikontra mo ito siyang mga anak. Gikik mo ako sa, gikik na ito siya nga. Pero ka lang, ano magbuot mag ka? Ah, o sabi mo ang katungod, hindi mo kung ananaon.
1: Magtiguwang naman ka. Ano sa mamaya ito ni Brito?
0: Tiguwang ba ito?
1: Mapandol ka nito. Kasi may mong purati mo ito. Makabalo ba rita?
0: Makabalo? Do. Tiguwang na nam, numero na na ida do. Pero at surti at taga sinod. Daghan pag makakuha na ko. Daghan pag makagusto na ko. Kaya ko sila nga. Eh, himsog hamis pa kuno kay kong teleskopik.
1: Unsa? Ikaw na. Ano ay mong talaga sa sarili? Tanawa ay mong ang kaugalingon. O unsa ka? Senior na ka ma. Unsa man ka?
0: Hey, kasukop ba? Kasukop ba?
1: Senior ka ba?
0: Ikaw... Ay, kukuha na kay ako. Naglingaw-lingaw ako.
1: Kaya, manjog ang ulo. Ano siya, manjog ang...
0: Bastos kang bata ka, manakit ka. Gabaan ka do. Gabaan do ka ng
1: imungsan. Hindi, ikaw magabaan. Kagay ka kagulo. Magpuyo ka sa balay. Kaya kung unsa ka diriway mo, wagay mo tabang ni mo.
0: Masa may puso ni mo? Papuyo lang ko ni mo diri sa balay.
1: Oh, dire na ka sa balay.
0: Mag-cross-stitch ko? Gusto ka na mag-cross-stitch ko dire?
1: Pwede kayo na! At least, dagom rin mo ang gulit-gulitan.
0: Hinam na pekong! Hindi ka gusto nga mag-away ito. Tanay mong manok nung bago na panghiluan.
1: Ayaw, hindi ka kita mag-away. Ayaw ko na ma, kayo na.
0: Kung gara-garain mo, diyan na ka!
1: Base ka na!

0: tidur kira Tasya.
1: I have pugut panagod bipo. Ay. Malong. Ay, malong. Ikaw lang ba?
0: Tasya, bisan pa og layo ang angkot sa Trinidad, pero... Kung saan nung ipakita niya, kanin mo nga na. Tiunay na ikaw pagbati ng pagmahal niya kanin mo. Kung gusto niyo nga, top nga na ko. Dili man sa edad, pero top nga na ko kung mga stipping. Pamagkupot senior, pero kabaw ka, Tasya. Di mahal ta ka.
1: Balong, ayaw ko na, balong kay. So, tiyan ka, nakarabadyo ko na dunggan niyo mo nari. Ha? Ayaw pa. Kaya smart yan, niyo naman nang ipangaya ba na smart yan.
0: Ang totoo ng mga hungihong sa uban. Ang tuhuan ni mo ka ng gikang gusto ko ba nga...
1: Bata pa mo. Bata pa kahit kang edad, balong.
0: At so, sige, mahal ta ka.
1: Kabalong ka, balong.
0: O sige, mahal. Karoon nga pamatunan ni mo. Pamatunan ako na ganyan mo, gimahal ta ka. Paakong tagal.
1: Natanggal lang ako, white tie. Mga tanggal lang ako. Kung sige ko gagod, bago rin ako nagmama.
0: Mga mga kabog.
1: Apog nga. Apog og buyo.
0: Tapos yun, saan kung may kumhato na kung nagpamatulaan na ganyan mo nga?
1: Ay, sa. Kaya ko sarili ko ito ng mama.
0: Ako'y labot sa yung mga... naluha sa pagtiil. Sa wilik siya na ako, da. Mas may buhato na ko nga tuuhan ko ni mo. O aron masayod ka, tas siya, bisan pag dako kayo ng babag niya. Ang imo mga anak, hindi ko mapapildi. Kanya pakita na ko na, kanya mga mahal ta ka.
1: Uy, Tasya.
0: Magtaban ta.
1: Balong, ayaw pa nga na, balong. Matutaglupon.
2: Ayaw ko ma.
1: Asya ba dato tag batubas? Ato na dito sa pondagitan.
0: O di ba ka ato sa luban? Dito, wag yung magkailan na to.
1: Ilan yung kapital linlin.
0: Oh, pulit ang manginabuhi ito ka ng layo sa mga Marites. Naman ko kailan dito nga na ipambot, managat ko.
1: Managat, doon kayo kabalo-balo ma. Doon kayo kabalo-balo takot ng taga.
0: Tasya, ang tanan mo tang matudluan ba siya kay Bukot lang? Musa, tudluing mahalon ko ni mo, Tasya. Tasya, may luwi ka muluhod ko sa mga tumbangan, day. Tasya, mahal ta ka, day.
1: Ay, mahal ta ka.

0: Nah, aku dari Eron ni masih tak kau ni mau tasya. Saya nyumbalai. Ungu sunat kau mah imamat ibu mengajar.
1: Mana dia ni mengkaderinga? Aku menganak dah apa biasa sulut. Si piku mana juga si piku ngai.
2: Ma, nak kau bisita lagi?
3: Oh, main kesana.
0: Main gabi.
4: Kuya piku, main bisita si mama.
0: Main gabi.
3: Kira, saya tua, no. Sir.
0: Dai, main gabi inyo.
3: Oh, sama ya tua, sir. Saya tua, sir. Tak kasih insos deh, sama ni.
0: Nagdala tuod ko og bag unya best pero
3: hindi
0: ko taga sensos.
3: Namaliga kag bag.
0: Nakudiri aron nga i
3: sabi, wala mo gumi mga kwarta ron, wala pa pension jang mama.
1: Ayaw mo pagkuan ani mga ayaw mo pagbilastos. Ayaw mo pagbilastos kay ako na bisita.
3: Imo bisita nimo ne?
1: Gawas ito kay mag istoryo handa sabi.
3: Ayaw mo. Sige.
4: Ma.
3: Brad, tarong ka na ako mama, brad.
1: Gamang panggawas mo. Ikaw.
3: Abay, pertahan po. Grabe po.
2: Ambot, di mo maoy ng uwa pa mga ka.
4: Grabe naman ka maoy.
1: Tasi. Ano lang himadyo ka dali? Nakibaw mga nga na ako, mga anak.
0: Tasi rin ako, pungga na mo gagaling. Taka makita na eh. Yung anak ko, ikaw kamahal. Kung pwede palang gisiyon ka ko kasing kasing at makita ni mo si Nadri. Ipa-isigin ako eh. Para makita ni mo nga ang pitik-pitik ani. Ikaw rag yun.
1: May juga ka mo jamming, no? Siguro ka ito nga kabalubay ko ni mo. Makakita kay mga batalon nga mga sinag yang pis kay mga kwa kay mga balikagason kay lawas. May bawa raman yung kumora ba ginaginaingon sa kumang amigo.
0: Tasya. Kabalo ko nga kato akong tanan nga mga pambuhat malito. O nakabaw ko! Nga kini akong pagmahali ka ni mo, mura kini tama. Sakong kinabuhi, karon ro ko mabuhat og tama ta siya.
1: Uli sa dito sa inyo,
0: haoy. Kung pagmahal de kanimo ta siya.
1: Uli, maluwi ka na isu ta
0: siya. Siya! Siya!
1: Saan ang tawa na niyo?
2: Nakaw ng bisita, ma?
3: Utsa mo na, ma?
4: Ma, utsa mo to, ma?
3: Ano, mungkot, gupa mo ngayon mong naong.
1: Gabo mga bastos kay mga bataan mo.
3: Si bastos?
1: Kato si Kabalo ba mo ato ni Kwan? Kabalo ba kumato ang balong? Si Balong?
3: Okay, ang may manog na maligyag ba? Gadadamag ba?
2: Karo palang daan ba? May na makabaho ka. Kabalo kong ipangwartahan ra ka, anak.
3: Ah, sigurado kayo, ma.
2: So, siguro, kaedad naman siguro na ako itong tawahan na ito. Makita man siya ang panagway niya.
3: Kamukamag yun.
2: Unya.
1: Eh, stop it.
2: Ikaw, sus man, senior na ka, ma.
1: Ayaw pag-istorya mo mga inana.
3: Ang talawan.
2: Wala na kay Kwan, ma.
3: Ihay, gulong tigawa nga.
1: Ikaw, sisa.
2: Ano man? Ay, ko tawag sa kundi ng pakasisi akong pangan, ma. Di ko sisa.
1: Ito, pagina mo. Ito ang milagring.
3: Pagitan yung mga pangan akong sore. Yun sa rin pa pangan sa akong inahan.
1: Kamu, ay mo pagina kay. Ako, kanang tao na nila dili tao na nila tubang na to. Dapat inyo na nga ito bangon nga tao ra po.
3: Nangutana ka na may ugin sa siya.
1: Ayaw ninyo pakitain ang mga inalakay. Kala si Balong. Nahigugma na ako.
2: Ha? Nahigugma?
4: Igugma? Nahigugma ka na eh!
3: Ako ka ni, niya akong nahigugma. Tinod ka na kayo ni. Ano sa mga mga pagtuos siya?
2: Silip na kay mga anak, mga stipping.
3: Alam na kayo na, ay. Alam na kayo nga mobs na.
2: Kasi mabot yung panahon ani, kuya.
3: Magmahay ka madumay.
2: Mabot ang panahon ani nga. Tulurot ang anak, basig upatatamagbahin na itong mga ari-arian diri.
3: Mabot! Ano
4: niya? Tinood na ako na doon ka lang mo kay! Magkakitabi na nga! Matanon na kay! Para mo pagpakbang doon ka lang
3: mo tarawa.
2: Mugin awan na, ma.
1: Papo na ako na dunggan. Pero di ba pugom, di mo makakuha na kayo. May magsugto na ako na.
2: Basta, di may masugot, ma. Di may masugot na makikirelasyon ka otro.
1: Mga maring, sa laktor kapag ka-istorya, marag nahulog nang ako ang dunghan ni Balong. Kanahan mag-ong Balong, kaya ka ng taason, anya, ka ng hiligay motor-motor. Dung kananan niya nga, maradagang kayo siya huwag ka ng mga kuwan, dagang kayo na siya mga extracurricular. Buto mga maring, sa laptop pag-istorya, against ko lang akong mga anak. Apan wala lang hunong si Balong, papakita si gibati rin ako. Puntak, unto, gabi, magpadala siya bulak. Kanina yung sa kaadlaw, anak, pag-abrin ako sa portahan, yun na ano yung mga pagitabo.

0: ko sa bukid. Kadako sa bukid. Uy. Sa pagpadalaan.
1: Ako na ta siya.
0: Balong.
1: Huwag ka magkabantay na ako kaya narako si Mong Kilid, pero ako na ta siya.
0: Balutin.
1: Sama sa kong gingon, di ko maundang. Mas maundang pa ng episimen. Kaysa anang akong pagbati.
0: O si episimen?
1: Kanagong ginagawa doon sa kurte, kanang episimen.
0: Impeachment na ay buhay.
1: Ayaw naman. Ayaw naman. Sorry po.
0: Gano'n na mga diri. Kung sabi mo't masabot yung money, kapila na kanak ko ing ay anhidri kay muso ko ang akong mga anak. May gani kayo nang lakaw na akong mga anak.
1: Sama si kong giingon ta siya. Dili kayo ang pugnan akong pagbati di kanimo. O buot kang masayod ta siya. Di unay akong pagmahal di kanimo.
0: Musa!
1: Oo. Oh. Tasya, so
0: busa man di ako ladunggan na istorya nga. Daghan man kuno kay kag babae nga gipang jirjir.
1: Ay, tuwa na.
0: Busa man ka tinuod.
1: Di na siya tinuod. Ako'y tuho eh, kay nagkaaburod ko.
2: Ayaw naman.
1: Tasya,
0: pero, ayaw ko ada a balong.
1: Tasya, hawiran ko imong hawak.
0: Balong, kakagilok. Ayaw ko ada a gudit ako
1: nga hawak. Nagkawag ka sa kuwa, Tasya. Onya, nagdungo ko ni mo. Nakita na ko yung cliblets. Tasya.
0: Balong.
1: Gusto kong maako ka.
0: Ano ko na balong?
1: May duga pa ka.
0: Manglisod. Balong, ayaw pang inanalong ba? Ayaw pang inanalong. Ayaw
1: pang inanalong. Ayaw tao siyong bay.
0: Ayaw tao, biya, drilong. Long, ipagawas na niyo yung mga baterol.
1: Tasya.
0: Nagabaw
1: ko nga iuhaw na ka ni Tasya.
0: Dugay na kayo kakitaan ni Lumba.
1: Uway tao, Dres yung bay?
0: Uway tao.
1: Gisira ko ni Bintana.
0: Sige, sige.
1: Gisiran ako. Gisiran ako, Bintana.
0: Aganahan to, Jakon, gijiguro ko, anin ni.
1: Bisagwa pa ko rin mo, bisagot. Pero mas maayo na magkatilaw ka sa bukala.
0: Malong.

Mga maring! Grabe si Balong, mga maring, oy! Napugos kong sukot ni Balong, mga maring! Gilaliman ka, mga maring, na nilagay mo mo to, mga maring, pag-turjak ni Balong lang ko, mga maring, pati haya-haya na sa pagpangihi, oy! Basta lagi, mga maring, labi ang haruhay na kukayo. Nakaingo ko, mga maring, na mura baga nang nangatanggal ang mga risiko sa kuang matris. Mga maring, pati lingaw, mingawan ako, eh, lalimang ka nang adukay, labi ako na byuda. Punto, mga maring, labay ang mga pilakaan lang, magsikip kita. Mga simana, magkita bito sa biwok, magpatalipon lang itong muraga lang Jackson. Usahay lagi, mga basa may mga maring, kayo usahay, dako biya kayong balon diha. Usahay, magkita lang kong si Bipo dito, mga dadala po doon ka ng kuwan, amot siya ginadala dito ay. Usahay dito, kung anak si Pico, magkita pa na ko, mga dadala si ayahang kuwan, mga manok, magjagging. Pero mga maring, grabe ka na mag-uban gaming duha ni Balong Kaingon Diyo ko, labi na sa kami siyang motor. Pero Diyo ko, di balik pagkabata mga maring. Muto na nga nakadesidar me, nakadesidar si Balong, nang ipakita ko niya iyang, kuan, ang iyang, gusto din ako. Nagigatubang ginsas ko mga anak ko niyang iprangkahan, o ginani mga panghitabo.

0: Sabihin ko gusto. Kailangan po kayo mga Exxon.
1: Long, ayaw ko taas yung tingong. Kaya kung maumabot ko ni mga amahan.
0: O siya amahan?
1: Oo. Oh, bisan og makabawag ko nga mas magulang baga nagko. Pero andam ko nga...
0: Pero sa mong nga pang istorya, kami mga mga Exxon, di ganyan masugot.
1: Long.
0: Eh, kabalo ko, ukunsa mo ang... kuhan sa kong inahan.
1: Dako ka nang sayo.
0: Dako sayo.
1: Gani,
0: ayaw, ayaw na nagilimod. Mao ginay mo ang pangita. O mao na mo ginahulat.
1: Apan dako ka nang sayo.
0: Unsay pa ka na kong sayo pa na.
1: Bisa pangatanaw ni mo si Johnny Angguy Mulato. Igan man si Johnny Angguy Mulato.
0: Ano ba? Silinga na.
1: O si J.L. Ginoo Martinez.
0: Kala kay mga Martinez, mga silinga mo na.
1: Nasayod sila nga. Di unay akong pagbati si mong inahan. Gani.
0: Pero wala sila nasayod. O unsay mong binuhatan.
1: Oh, sa ako kung mapagpasabot ninyo nga, gimahal ko inyong ginikanan. Gimahal ako yung mama, si Tasya.
0: O, oh, pamatod, ina. Kaya mula ka ako.
1: No.
0: Ikaw na bala niya.
1: Kuya? Ah. Palangga. Nagkabaw akong ikaw ang ikaduhang anak sa akong uyab nga imong inahangin si Tasya. Hangyoon ko ikaw nga, tuhoy ang akong ibati. Gimahal ko inyong inahan.
2: Ayaw kong sulti, ana, kay nakabawon ako sa tubag. Gusto na yung pangortahan akong inahan.
1: Dako ka nang sayo. O garoon palang daan, gusto na ko nga disiplinahon ka mga anak. Anak sa kong uyab nga si Tasya tungkol kay mangawa mo yung mga batasan.
3: Hindi
1: na ko maglaro kasi man asa napitan eh.
3: Hindi na ko tiri si Muki! Kwanta ka ba?
2: Ay, ikaw na yung bahala di ako eh. Si Estudyanto, ano na. Basta ako, di ko musugot nga. Makigrelasyon ng utro akong ama, akong inahan. Bahala na mo diha.
1: Nagkabaho ko nga ikaw ang kamanghuran.
3: Oh, bitaw! Ima naman ang manguyaban ako! Ima naman ang ipangwartan ako, mama!
1: Naku, dyan susulit oh. Gabalo ko nga hilig ka magawag susulit. Tinuod ko nga nagmahal sa inyong ginikanan.
3: Paalam mo kung may magsabot ka kong inahan! Pagsak ka kami! Against me si Moha! Diya ka na!
1: Day! Tasya.
4: Kadungog ka?
1: Usahon ko
4: nakadungog ba ka?
1: Usahon ko mapagpasabot sa inyong mga anak ang gimahal ko ikaw. Tasya.
4: Kabalo ka.
1: Sakitan may ako!
4: Kabalo. Sakit po siya ko abalo. Pero saon man ato nga ako mga anak. Kaya ba rin mumupuyo diri nga anak ang, no. Ang dinagdan sa kong anak diyan mo?
1: Hindi ko musugot na magpuyo ko diri. Magtaban ta.
4: Di ko. Gusto nung pagtaba?
1: Dito tabuyo sa banay-banay.
4: Magtaban ta?
1: Oh, kaya na ako'y gamay luna nga basakan dito.
4: Kung magtaban ta, usaw na lang niya ako mga anak.
1: Nagko naman ha. Ato na nang padanag bugas ngigan sa banay-banay kay lamig ang bugas.
4: Sauna ko din ako.
1: Tas siya magtaban na lang tanay.
4: Di ko gusto nga magtaban
1: na. Ba?
4: Kabalong.
1: Kung di ka musugot, siguro, nahinahinay pa siguro gawain kong manako. Kung buot manimo nga, di ka musugot magtaban ako. Dari na lang ko puyo sa inyo ba eh?
4: Sa?
1: Tingod kay sa matag buntag. Daw sa muhot akong dughan nga dita ka makita yung mga panagway. Ta siya, my love. Pakaslan ta ka.
4: O sa balong?
1: Pakaslan ta ka sa kapilya.
4: Ayaw naman!

maring. Gusto ko tabano ni Balong, pero di na ko kaya biyaan ang akong mga anak. Pero huwag mong mga ring, di ba siya mupuyo sa balay mga maring? Ang akong ikagulaan kaya ba sige sumiring huyo niya ni ako mga dalaga? Kanahan biya kaya sa mga patanoon mga maring, kaya moral ba niyo kaya magiging din sa mga? Muna kong ikagulaan ka, karon mga maring, asaon ako ni, naglibog na jugkuan ni mga maring ba? Tabaki ko ninyo, bigay ka mag yung maayo manamba ka ng radyo kayo. Balik-alig ba yung inyong programa? Maluoy mo, tabaki ko. Hindi na lang kutob. Anastasia.

0: Alright, alright. So, sa mga katropa, kadali lang ha, kaya ito aning kuwano nito mga itong letter sender mga katropa, si Anastasia. Kaya, usap niya ang kuwano niya mga maring, Wayne. Grabe gila sa the corner man dyan yung mga maring.
1: Nakuha niya ang kuwan bayan. Namang yung mga anak ka, di magiging sila mo sugot nga magalas.
2: So, dila nang pagkikara, no? Maring kay sakaran mo mga itabo nga na. Takan po mga anak yun nga mga agenso eh. Tungkol kay idaran ang ilang inahan niya, batan mo ng lalaki
1: eh. Hindi nga sila mo sugot.
2: Gawas na siguro, walay anak, kung siguro sa ba?
1: Pwede siguro.
2: Walay anak ka po.
1: May mga kabilinggan ba? Walay makakuan.
2: Kung nai anak magon, makasabot mo po ng anak nga. Medyo na magkikwarta niya, mailan mo binyo ang lalaki mo magkikwarta, uy?
1: Pero ang inaanak, di masugot mong utrog binyo ang iyahang inahan, pero ang inahan, wala na si kuan kong iyang anak, makuan mo binyo, di din siya mag-appeal-appeal.
2: Sa karoon, mabuya siya, ang inahan, di man gusto biyaan niya mga anak, kung saan na lang.
1: Ang anak, mag-inayang piliyon, so mag-ipon na sa dito. Ang anak, sabi niya, kaliyan sa masugot niya mag-ipon.
2: Tagbago na sa mga batasan siya, anak.
1: Oo, na makuhaan yun na sa
2: niya. Sa si Pikong, lahat mo patasan si Pikong niya eh.
0: Ano yung mga inaanang mga sitwasyon ba?
1: Asa may Pikong nga doon?
0: Kaya kuya niya.
2: Kaya kuya niya. Hilig yung manok.
0: Manok.
2: Naiiro ng chihuahua.
1: Aban?
0: Kanara ba doon lalaki daw nga hilig yung kuhaan nga iro ng chihuahua? Matod pa nila, kanang delikado na kayo na. Kanang na doon mga... kapangkala ka nang dili pa kinerasyon ng inana.
2: Adi ay?
1: Oo ba?
0: May istorya nila.
2: Adi ay?
0: Kala mga lalaki ko nung ahiling kay gagmay kay mga iro, mga chihuahua.
1: Mga undecided pa rin.
0: Undecided ba kayo ng inana
2: wala,
0: daw?
2: Wala pa rin
0: ako, ito sa katinood na.
2: Wala pa rin kinerasyon sa tinood.
0: Oo, kaya ako, kaya ang mga tinood kayo ng mga lalaki, mga kuno kayo ng mga iro pang gawin, mga Biljan,
1: mga Doberman.
0: Mga Doberman, mga Rottweiler, ano ba? Oo, ano?
2: Ano to Doberman naging ala?
0: Bayot pa sa to. Ay, Doberman, nakailan ko lang. Kwanto nga takiyang burangdan, bayot pa mo takiyang burangdan.
1: Ang hita dahil siya o blain, ang say na sa bae nga, I love you, manggod siya, yung kasi si Wilma Joaquin.
0: So, karon, ato maring, ato na itambangan mga maring.
1: Bakit tali, oy, kayo, gamay naman na itong oras.
0: Sige. So, ako may matambakan eh.
1: Oo, na, hinadiya.
0: Sige. Anastasia, madam, kabaluming, nalakas sa sakto pangidaron. Ikaw lang yung budisidar alatanan, no? Kana anak bahin sa imong mga anak dapat imong gamiton ang ipatigbabaw nimo imong pagaginikan ana na dili ka magpasurrender sa imong mga anak kaya delikado na no so kana sure la pud nang imong mga nauya bro og kana tinud anay na kay basig kana nga kwarta lay bigi toyo nimo ana o di ka o di ana mo puyo din sa inyong balay basig unsao na imong mga anak kana madalaga hilig ra ba kay mga dalaga din nang kana mga sapsi og lawas
1: gani
0: sao man nimo so karon sandwich ka. Ako, sari mo masulti di ha. Kung hindi mo kaya, padangat kang balik diri kay tambaga na po ka na magbalik. Okay? And of course, follow your heart, follow your dreams.
2: Grabe, guwapo kayo. Very well said.
0: Very well said. Okay, napamayidungag niya.
2: Wala na.
0: Kaya tabunan na ako ng tami. Ang kwan eh, tilon.
2: Lukuta, lukuta na.
0: Okay, so diri na usos ang tabil sa tuang salida, mga katropa.
1: Ang tulog ba po, kita magkaoban sa mga programa, sa mga CBI. Ako si Marie Indoer, kadalik pa padali mesa, sa mga kopyan sa tungod ka mamunay,
2: kaya lang diya po rin yung iyaan sa kanunayang panabang kaya sa tiya. Dari niya!
0: Okay, siyempre, kaya yung kaoban ng inyong likod ng Permilang Gabarok, Master Inay Tanini.
1: Naghahan kayong salamat, Od!

0: Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center Mega Manila, ang inyong katropa, Mario Veras at Brian De Paz. Headlines.
1: Ang mga paunang headlines, ihatid po sa atin katropa ng Santon Gold Coffee Mix. Umigit kumulang 28 billion pesos na pondo. Nakanda para sa mga biktima ng kalamidad ayon po sa Department of Budget and Management.
2: CBBM inaming nasa kritikal na ang sitwasyon ng basura sa bansa.
1: Pangulong Marcos iniutos sa government agencies na pangasiwaan ang voluntary contributions ng contract of service at job orders ng mga manggagawa.
2: Prosekusyon hindi tinatabla ng kritisismo sa gitna ng impeachment trial.
1: Senator Ping Lacson muling nanawagan buwagin ang leadership fund.
2: Congressman Leandro Leviste umihirit umanong makabiyahe sa 12 bansa sa gitna ng isinasagawang investigasyon ng NBI.
1: Isang lalaki naman, mga katropa, natagpo ang patay sa labas ng gusali ng Senado.
2: Sa balitang extra, sundalong tagapagadian nasawi sa inkwentro sa Cotabato. XFM dumalaw at tumulong sa pamilya.
1: Balitang regional, mamaya halos araw-araw na pagbabrownout ipinapadapad sa syudad at probinsya ng Iloilo dahil po sa manual load dropping. Kaulangan ng supply ng kuryente, tinuturong rason.
2: Sa balitang international, Trump Press Secretary Caroline Leavitt magbibitiw sa pwesto sa White House.
1: Showbiz, Jose Lia muling magsasama sa bagong pelikula.
2: Sa balitang sports, Pinoy weightlifter Albert Ian De Los Santos sumakot ang 3 gintong medalya sa Uzbekistan.
0: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo. XFM News Nationwide.
1: Araw na po ng Webes, pananghalian tayo katropa, August 13, 2026. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Ang XFM News Nationwide, sabayan niyo po na napapahinggan sa lahat ng XFM stations sa Luzon, Visayas at Mindanao.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
1: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
2: Ako si Brian De Paz.
0: XFM News Nationwide.
1: Sa detalye ng mga balita, may nakahanda ng 27.93 billion pesos mula sa National Disaster Risk Reduction and Management Fund ang pamahalaan para punduhan ang relief, response at rehabilitation efforts para sa mga lugar na naapektuhan ng Bagyong Luis, Bagyong Maymay at ang pinalakas na habagat. Ayon sa Department of Budget and Management, mga katropa, may karagdagan pang 14.59 billion pesos na Quick Response Fund ang mga implementing agency na maaari rin gamitin para sa agarang pagtugon sa mga nasalanta. Samantala, umabot naman sa higit 2.1 billion pesos ang pinsala sa infrastruktura. Mahigit sa 196.8 million pesos ang naitalang pinsala sa agrikultura, habang 3.15 million pesos naman katao o 3.15 milyong katao ang naapektuhan po dito ng kalamidad sa buong bansa. Naitala rin ang Department of Education ang pagkasira ng 1,265 na silid-aralan, habang patuloy namang minomonitor ng pag-asa pa rin ang tropical storm ng Ka.
0: XFM News Nationwide.
2: Binigyan din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na umabot na sa kritikal na antas ang problema sa basura sa bansa na anya'y isa sa pangunahing dahilan ng matinding pagbaha sa Metro Manila at iba pang lugar. Ayon sa Pangulo, hindi lamang paglilinis ng mga estero at daluyan ng tubig ang kailangan, kundi ang pagbabago rin ng ugali ng publiko sa tamang pagtatapo ng basura at pagkakaroon ng maayos na waste management system. Kasabay nito, binigting din ng DPWH, MMDA at mga lokal na pamahalaan ang clearing operations kabilang ang paghakot ng tone-toneladang basura sa Baclaran River upang mapanatiling maayos ang daloy ng tubig. Naniniwala rin si Marcos na mas epektibo ang pagbibigay ng sapat na pasilidad para sa tamang pagtatapo ng basura kaysa sa simpleng pagpapataw ng mas mabigat na multa sa mga lumalabag.
0: XFM News Nationwide.
1: Umabot na mga katropa sa 96 mga truck Katumbas po yan ang 418 metric tons ng basura ang nahakot sa Redemptorist Water Channel dyan sa Barangay Baclaran, Parañaque City ayon po sa MMDA kanina umaga. Sa kabila nito, maladagat pa rin ang dami ng basura sa open canal dahil sa mga basurang inanod ng sunod-sunod na pagulan at bumara sa mga daluyan ng tubig. Ayon po sa City Environment and Natural Resource Office nila, nadagdagan pa ang basura. Matapos bumigay ang tatlong trap sa bahagi naman ng Manila Bay at Chocno Boulevard, bunsod na malakas na agos ng hangin o agos, hangin at ulan. Patuloy po ang clearing operations mga katropa ng MMDA, DPWH at DENR at lokal na pamahalaan para maalis ang mga basurang nagdudulot ng pagbaha sa lugar.
0: XFM News Nationwide.
2: Humiling ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ng imbestigasyon sa pagkalat ng mga peking larawan at video ng pagbaha, kabilang ang AI-generated images na nagpapakita umano ng mga kalsadang baha at puno ng basura. Ayon kay MMDA General Manager Nicolas Torrid III, nakikipag-ugnayan na ang ahensya sa Philippine National Police, Department of Information and Communications Technology at Cybercrime Investigation and Coordinating Center upang matukoy ang mga nasa likod ng umano'y mapanin lang na nilalaman na online. Ikinit ni Torre na may malinaw ng pagbuti sa sitwasyon ng pagbaha sa ilang bahagi ng Metro Manila batay sa mga ulat ng mga lokal na pamahalaan at aktwal na obserbasyon. Ngunit nananatiling malaking problema ang pagtatapon ng basura sa mga daluyan ng tubig. Samantala, sinabi rin ng MMDA na suportado nito ang panukalang pataasin ang parusa laban sa mga lumalabag sa waste disposal laws upang makatulong sa pagpigil sa pagbaha at maparatiling malinis sa mga waterways.
0: XFM News Nationwide.
1: Mga katropa, yung wastong pamamahala pa rin sa basura. Itinutulang po ng DepEd para matulong sa pag-iwas sa baha. Katropa natin sa Balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
0: Live report.
3: Inatasan ni Education Secretary Sanay Angara ang mga guro na palakasin ang pagtuturo ng wastong solid waste management sa mga paaralan upang mahikayat ang mga mag-aaral na maging responsable sa pagtatapon ng basura at makatulong sa pagbawas ng panganib ng pagbaha. Layunin ng hakbang na higit pang maisulong ang pagpapatupad ng Republic Act 9003 o ang Ecological Solid Waste Management Act of 2000 na natataguyod ng maayos, sistematiko at makakalikasang pamamahala ng basura. Ayon sa DepEd, mahalagang maitanim sa kabataan ang disiplina at malasakit sa kapaligiran upang maging bahagi sila ng solusyon sa mga suliraning dulot ng maling pagtatapon ng basura. Para sa Kakaisa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
2: Binihayag ng Department of Labor and Employment o DOLE na maaaring magkabisa ang 85 pesos na arawang aumento sa minimum wage sa Metro Manila kapag nag-expire ang Temporary Restraining Order o TRO ngayong araw, maliban kung may bagong utos ang korte. Ayon kay Labor Secretary Francis Tolentino, maaaring otomatikong mawalan ng visa ang 20 araw na TRO kung hindi ito palalawigin o aalisin sa pamamagitan ng bagong kautusan ng hukuman. Nilinaw ni Tolentino na hindi maaaring basta ipag-utos ng DOLE ang implementasyon ng wage hike habang nakabinbin pa ang usapin sa korte. Samantala, naghain ang petisyon sa Korte Suprema ang isang grupo upang ipawalang bisa ang mga kautusan ng mga regional trial court na nagpatigil sa pagpapatupad ng 85 pesos minimum wage increase sa National Capital Region.
0: XFM News Nationwide.
1: Ang Pangulong Marcos iniutos po sa government agencies na pangasiwaan pa rin ang voluntary contributions ng mga COS at JO workers. Tropa natin sa balita, Dede Guzman, XFM Mega Manila.
4: Pinatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga ahensya ng national government na pangasiwaan ang voluntary deduction at remittance ng SSS, PhilHealth at Pag-ibig contributions ng Contract of Service at Job Order Workers. Batay sa Administrative Order No. 43 ng Pangulo, ay kailangan muna ang pahintulot ng manggagawa bago ibawas ang contribution sa kanilang compensation. Saklaw nito ang national government offices, government-owned or controlled corporations at state universities and colleges. Hinihikayat din ng Pangulo ang mga lokal na pamahalaan na sumunod. Dapat maglatag ang mga ahensya ng mekanismo, magbigay ng impormasyon sa mga manggagawa at iyakin ang napapanahon na remittance. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, David Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide. The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
2: Higit ni House Prosecutor at Representative Derry Rido na nananatiling matatag ang kaso ng prosecution sa Article 1 ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte sa kabila ng mainit na balita ng mga abogado sa pagdinig. Ayon kay Ridon, hindi natinag ang testimonya ng dating COA auditor na si Celine Del Campo at nananatiling malinaw ang issue sa umano'y irregular na paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Nagdag pa ni Ridon, bagamat mas napapansin ang mga sagutan sa pagitan ng magkabilang panig, naniniwala siyang nakatutulong din ito upang mapanatili na nakatuon ang publiko sa mga halagang ebidensya na iniaharap sa impeachment trial.
5: Hindi naman ho yung kagandahan doon sa sideshow dahil siyempre, dahil siguro nalilibang din ho yung tao, kahit kami nalilibang ho kami doon sa agutan ng mga abogado. Nakakapag-illicit po ito ng dagdag pong interest muli doon sa sustansya. No? So kung makakatulong po itong kulitan nito po nga mga abogado doon sa pag-titiyak po ng interest ng taong bayan sa bagay po na ito, pwede tatanggapin po namin yan.
2: Iyan ang tinig ni House Prosecutor at Bicol Saro Representative Terry Ridon.
0: XFM News Nationwide.
1: Iginit naman ni House Prosecutor pa rin, Representative Terry Ridon, na hindi po naapektuhan ang prosecution panel sa mga patikos at papuri na lumalabas sa social media. Kaunay pa rin ang impeachment trial ni VP Sara Duterte. Ayon kay Ridon, kapansin-pansin ang pagkalat ng mga post na pinupuri ang depensa. Ngunit, iginit niya hindi ito nababago. O hindi po nito nababago yung mga ebidensyang iniharap ng prosecution sa Senado. Sinabi niyang mambabata.

0: Sina Gina Acosta, Edward Pardo at mga eksperto ng National Bureau of Investigation para naman sa pagsusuri ng malagda sa dokumento. Umasa rin ang prosecution na matatapos ang presentation ng kanilang testigo sa Article 1 bago matapos ang Agosto para makausad na sa iba pang articles ng impeachment complaint.
1: XFM News Nationwide.
2: Senator Ping Lacson muling nanawagang buwagin ng Leadership Fund. Narito ang report. Muling nanawagan si Senator Ping Lacson na buwagin ang leadership funds o allocable sa pambansang budget na anya'y mas masahol na versyon ng dating pork barrel system. Ayon kay Lacson, ipinakita ng testimonya ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan kung paano nagagamit ang naturang pondo para magkaroon ng pagkakataon ng mga mambabatas na magsingit ng mga proyekto kahit nasa preparation phase pa ang nasabing pambansang budget. Ngit ni Lacson, kailangang itigil ang ganitong sistema dahil maaari itong magbukas ng pagkakataon para sa pang-aabuso at maling paggamit ng pondo ng bayan. Nabanggit din ang senador ang mga bilyon-bilyong pisong alokasyon para sa ilang mambabatas na anya'y nagpapakita kung bakit kailangang suriin at alisin ang leadership fund. Nagdag pa ng senador, hindi otomatikong nangangahulugan na maling paggamit ng pondo ang budget insertions, ngunit maaari itong maging daan sa pang-aabuso ng ilang tiwaling politiko. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Samantala, katropa, nagayon po si Senator Panfilo Lacson pa rin ang resolusyon naman na humihiling sa investigasyon po ng rehabilitasyon ng EDSA. Matapos ba namang lumitaw ang mga bagong lubak sa ilang bagong ayos pa lamang na bahagi ng pangunahing lansangan kasunod ng malalakas na pag-ulan. Ayon kay Lacson, pinapakita po ng mabilis na pagkasira ng mga bagong renovated highway portion ang posibleng problema pa rin sa disenyo, engineering standards at implementasyon ng mga infrastructure project ng Department of Public Works and Highways. Layunin ang panukalang Senate Resolution 594 na suriin ang kalidad ng pagkakagawa na mga National Road Project, particular po ang EDSA Rehab. At tiyaking nasusunod ang mga tinaktang pamantayan sa konstruksyon. Binanggit din ang senador na may umiiral na one-year defects liability period kung saan obligadong kumpunihin ang contractor ang anumang defects na lalabas sa proyekto na walang kalagdagang gastos sa pamahalaan.
1: XFM News Nationwide.
2: Naisumano ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste na makabiyahe sa 12 bansa sa kabila ng nagpapatuloy na investigasyon laban sa kanya. Ayon kay National Bureau of Investigation o NBI Director Melvin Matibag, ito ang impormasyong kanilang natanggap bagaman wala pa umanong kumpirmasyon kung nakabalik na sa Pilipinas ang kongresista. Patuloy nang minomonitor ng NBI ang mga kaugnay na developments habang nagpapatuloy ang kanilang investigasyon.
0: Mga katropa, isang hindi pa nakikilalang lalaki ang natagpong patay sa kabahan po ng bypass Jokno Boulevard. Sa labas to ng gusali ng Senado dyan sa Pasay 7 o Pasay City ngayong Huwebes. At sa unang impormasyon ng pulisya, tinataya pong nasa 60 years old yung biktima. Pinaniniwala ang isang scavenger na madalas sumanong natutulog sa nasabing lugar. Inaalam pa ng otoridad ang sanhin ng kanyang pagkamatay at kung may naganap din na foul play sa insidente. Patuloy po ang investigasyon ng pulisya habang tinutukoy pa ang pagkakilanlan ng nasawi.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Ang XFM News Nationwide, katropa, sabay niyo po napapahinggan sa XFM 91.3 San Francisco, Agusan del Sur, XFM 107.1 Tagum City, at sa XFM 99.1 Mati City.
1: Balitang regional.
0: Diretso na tayo sa Iloilo, halos araw-araw na pag-brownout, ipinapatupad dyan sa sudad at probinsya ng Iloilo dahil po sa tinatawag nilang manual load dropping. Kakulangan

0: pagsusuplay ng kuryente nga ang tinuturong dahilan. Katropa natin sa balita RS Pinosana XFM, Iloilo.
1: Halos araw-araw na ang ginagawang manual load dropping ng mga power distribution utilities sa siyudad at probinsya ng Iloilo na nagri-resulta ng malawakan at mahabang brownout. Ito ang kasunod ng tatlong buwan na ring halos araw-araw na pag-release ng grid alerts sa Visayas ng National Grid Corporation of the Philippines ayon kay Mr. Regan Alcantara ng NGCP. Ipinahayag ni Alcantara na ito'y dahil sa ang mga malalaking planta sa Visayas ang nagpa sa ilalim sa unscheduled shutdown, dinagdagan pa ng mga base load power plants kung saan na sa 500 hanggang 700 megawatts araw-araw ang deficit sa supply ng kuryente sa Visayas grid. Hindi sapat ang pinuproduce na kuryente ng mga planta sa Visayas sa pag-supply at ang tanging inaasahang tulong lamang ay ang excess mula sa Luzon at Mindanao. Ngunit nakaraang araw nang hindi nakakuha ng karagdagang supply sa Mindanao ang Visayas grid dahil ipinasa ilalim umano sa preventive maintenance ang mga malalaking planta sa lugar at hindi naging sapat ang nakuhang karagdagang supply sa Luzon. Dahil dito, tinatayang nasa 4 na oras ang na-experyensyang brownout ng mga residente ng syudad kasunod ng manual load dropping ng More Electric and Power Corporation. Dagdag ni Alcantara na hindi lang diferensya sa kapasidad ng submarine cables sa pag-transmit ng kuryente mula Luzon ang kanilang hinaharap na problema, kundi ang overall energy approach. Samantala, hindi rin makapagbigay ng sapat ng supply ng kuryente sa panayang 2 power plants sa Iloilo dahil kinukonsider din ang siguridad ng buong Visayas grid. Nananawagan sa ngayon ang mga residente sa syudad at probinsya na agad solusyonan ng NGCP ang nasabing problema. Napagalamang kahapon at ngayong araw ay ipinasa ilalim sa yellow at red alert status ang Visayas grid. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFL News!
2: Surcharges na sinisingil ng Palawan Electric Cooperative sa mga hindi on-time magbayad, walang malinaw na legal basis ayon sa City Council ng Puerto Princesa. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
3: Maipakitang malinaw na legal na batayan ng Palawan Electric Cooperative o Paleco para sa 5% surcharge na sinisingil sa residential at commercial consumer na late magbayad ng kanilang kuryente. Ito ang lumutang sa pagdinig ng Committee on Energy na sangguni ang panlungsod matapos na humingi ang Paleco ng suporta sa renewal ng kanilang franchise. Ayon kay Konsyal Jerry Abad, hindi sapat na dahilan ang paliwanag ng Paleco na matagal nang umiiral ang pulisiya at minana lamang ito na kasalukuyang namumuno. Mabigat na usapin ito ngayon sa Palawan dahil patapos na ang taon na operasyon ng Paleco sa umiiral nilang franchise at kailangan nila itong i-renew para may pagpatuloy ang pagsusupply ng kuryente sa buong lalawigan. Pero ang mga consumer, nais munang humingi ng paliwanag sa Paleco kung saan napupunta ang milyong halaga na nasisingil ng kooperatiba mula sa 5% surcharge sa kabila na wala naman pala itong legal na basihan. Samantala, sinabi ng Paleco na maglalabas na lamang ito ng isang pahayag kaugnay ng mga isyong inilahad sa City Council. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
0: 2 Peking Pulis naman, mga katropa, arestado matapos sumana magtangka magtanim ng droga sa call center agent. Katropa natin sa Balita Almi Mata, XFM Cebu.
4: Arestado ang 2 lalaki na umano'y nagpanggap ng mga pulis sa tatangkang idawit sa illegal na droga ang isang BPO worker sa Colon Street, Cebu City noong Agosto 11. Ayon sa biktima, sinundan siya ng isa sa mga suspeka bago siya nilapitan at sinakal ng isa pang lalaki na nagpakilalang pulis at umanong nag-akusa sa kanya na may dalang 2 sachet ng shabu. Kinumpirma kahapon ni CCPO spokesperson Police Lieutenant Colonel Franco Rodolfo Oriol na hindi mga pulis ang 2 lalaki. Una nang pinalaya ang mga suspeka matapos humingi ng tawad at inaming mistaken identity ang nangyari. Ngunit, naaresto rin sila sa hiwalay na Oplan Bulabog Operation sa Cebu City PR area. Isa umano sa kanila ang nahulihan ng illegal na droga habang isa naman ay may dalang illegal na baril. Nasa kusodiya na ng Police Station 3 ang 2 suspeka habang patuloy ang investigasyon sa umano'y pagpapanggap nila bilang ang mga pulis. Mga katrumpa, ugaliin ang pag-inom ng santo na vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si Katropang Almimata, XFM News.
2: Bagong Commanding General ng Philippine Army, Tubong Isabela. Katropa natin sa balita, Altea de la Cruz ng XFM Santiago.
5: Report. Inilala ng pamahalang panlalawigan ng Isabela ang tagumpay ni Lieutenant General Donald Maliano Gumeran na siyang bagong itinalaga para maging pinuno ng Philippine Army na nagmula sa Kapagan Isabela. Nagpaabot ng pagbati sa bagong commander si Governor Dito Albano at Vice Governor Kiko D na anilay Pride of Isabela kasunod ng opisyal na pagkakatalaga nito bilang 68 Commanding General ng Philippine Army. Ginadap ang paggawa ng pwesto kay Lieutenant Gumeran sa Fort Andres Bonifacio sa Taguig City noong August 11, 2026 at pinangunahan mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pinalitan ni General Gumeran si General Antonio Navarrete na kamakailan ay itinalaga bilang Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines. Nagtapos sa Philippine Military Academy Tanglaw Diwa Class of 1992 at sa U.S. Army War College ang bagong pinuno ng Philippine Army na siyang mangunguna sa mga militar. Namuno rin si General Gumeran sa Western Mindanao Command 6th Infantry Division at 602nd Infantry Brigade kabilang ang pagiging leader ng 7th Infantry Battalion, 38th Infantry Battalion at 6th Infantry Division Training School. Mula rito sa 104.8 Acts of Santiago para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si Katropang Altea de la Cruz, XFM News.
6: XFM News Nationwide Weather Update.
0: Katropang Brian, patuloy na binabantayan ang ating pag-asa si Tropical Storm ng Ka sa labas ng Philippine Area of Responsibility ang layo 2,580 km east-northeast ng extreme northern Luzon na dinasang papalayo ang bagyo, wala pong direktang epekto sa bansa.
2: Katropang Buddy, patuloy pa rin nakakaapekto ang southwest monsoon o habagat sa malaking bahagi ng Luzon, partikular sa Zambales, Bataan, Metro Manila, Ilocos Region, Carr, Cagayan Valley, Calabarzon, Mimaropa, at lalabing bahagi ng Central Luzon, Camarines Norte, Aklan, Antique, at Capiz.
0: Nagbabala rin mga katropa ang pag-asa sa possibility po ng pagbaha, paghupa rin ng lupa sa mga lugar na maaranas ng atamtaman hanggang malakas na pag-ulan.
2: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5.42 ng umaga at inaasahang lulubog mamayang alas 6.20 ng gabi.
6: Balitang International.
0: Ang Balitang International, ihatid po sa atin ang Santon Gold. Subukan niyo po ang Santon Gold, mga katropa. Inihayag ni U.S. President Donald Trump na magbibitiw na sa pwesto sa White House o si White House Press Secretary Karoline Leavitt sa katapusan ng buwan na Agosto para bigyang prioridad ang kanyang pamilya. Ayon kay Trump, mananatili si Karoline bilang isa sa kanyang pangunahing outside advisors at magiging mahalagang tinig ng Republican Party. Sa kanyang pahayag, sinabi naman Leavitt na nais siyang mas mabigyan daw ng oras ang kanyang dalawang anak matapos mapagtanto na hindi niya maibibigay ang buong atensyon na kailangan ng kanyang pamilya habang ginagampanan ang pagiging press secretary sa US. Si Leavitt ay 28-year-old, ang pinakabatang naging White House press secretary sa kasaysayan ng Estados Unidos at nakilala bilang isa sa pinakamatibay na tagapagtanggol ng administrasyon Trump sa harap po ng media.
6: Showbiz News.
7: Ang balitang showbiz ay natin sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Muling magsasama sa isang pelikula sina Joshua Garcia at Julia Barreto matapos kumpirmahin ng Star Cinema ang kanilang pagbibidahan na Always Yours, Never Mine. Inilabas ng Star Cinema ang screen test ng dalawa kasabay ng pag-anunsyo ng proyekto na ide-direct ni Cathy Garcia Sampana at mapapanood sa mga sinihan simula sa September 30. Ito ang muling pagtatambala ng Josh Lea kasunod ng kanilang pelikulang Unhappy For You noong 2024 at dagdag sa serye ng kanilang mga tagumpay na mga proyekto sa pelikula. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
6: Balitang Sports.
0: Ang Balitang Sports atin sa atin katropa ng Premium D3. Lakas sa bawat kapsula, pwede nyo pong subukan. Tatlong gintong medalya ang naiuwi ni Albert Ian de los Santos para sa Team Philippines matapos mangibabaw sa Junior Men's 70 kg Division ng Asian Youth and Junior Weightlifting Championship sa Tashkent, Uzbekistan. Bukod po sa gold medals, nagtala rin ang 20-year-old na weightlifter ng bagong Junior Asian at world record sa clean and jerk at total lift matapos magbuhat ng gabong 321 kilos. Patuloy naman umaali ng pagbati si De Los Santos matapos ang kanyang tagumpay sa lalo pang nagpatibay sa kampanya ng Team Philippines sa kompetisyon.
6: XFM News Nationwide. Ano ang bago? Ang latest? Ano ang dagdag? Balitang Extra sa XFM News Nationwide.
2: Sa ating Balitang Extra, mga katropa, sundalong taga-Pagadian nasawi sa inkwentro sa Cotabato. XFM dumalaw at tumulong sa pamilya. Katropa natin sa balita, Kenneth Bustamante ng XFM Pagadian.
8: Nakahimlay na ang labi ng isang sundalong tubong Pagadian City na nasawi sa isang engkwentro sa bulubunuking bahagi ng Alameda, Cotabato Provincia. Kinilala ang nasawing sundalo na si Corporal Aldrin Rundina na residente ng Barangay Banali, Pagadian City. Bilang pakikiramay at suporta sa naiwang pamilya, personal na ipinamahagi ng XFM Pagadian ang pinansyal na tulong na nagkalap para sa pamilyang Rundina. Ang ayuda ay nagmula sa grupo ng mga tricycle drivers na sama-sama nagambagan kasama na ang ilang tagapakinig ng XFM upang makatulong sa pamilya sa gitna ng kanilang pagdalamhati, lalo pang naging mabigat ang sinapit ng pamilyang Rundina matapos makumpirmang pumanaw din sa ospital ang kanilang dalawang buwang gulang na anak na babae dahil sa karamdaman. Nagpabot naman ng taus-pusong pakikiramay ang buong tropa ng XFM Pagadian sa pamilya Rundina. Mula dito sa XFM 89.5 Pagadian para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Katropang Kenneth Bustamante, XFM News.
6: XFM News Nationwide.
0: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon nyo na XFM News Nationwide. Ngayong Webes, katropa ng Palangharian, August 13, 2026.
2: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan nyo rin po kami sa aming Instagram at TikTok.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Kami po inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
2: Ako si Brian Dipaz.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
2: Mabuhay, exciting Pilipinas!
6: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man, nasaan ka man. XFM News, XFM News Nationwide. Nationwide.
9: Yes. 1PH Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 101.7 XFM.

Dito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner hatid ng Yes to Health Incorporated. The Secret of Health Nationwide.

0: Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating po programang The Secret of Health. Ang programa maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin to ng Santong Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Sa ngalan po nating butihin na CEO, Doc Remilito Oy. At sa ngalan po ni Doc Algy Bakla, na sa ating po mga kapartner dito sa ating po programa. Ito po yung likod, Doc Michelle Hinas, isa sa inyong mga certified naturopathic practitioner. Magsasabi po ng live dito sa ating pong talakayan. At syempre, atin din po mga kapanayan, mga isa sa atin pong mga bantay kalusugan, Doc Ronald Paler. Doc Ron, magandang araw po.
1: Isang maulan na tanghali po sa ating lahat, mga ka-wellness, mga katropa, welcome pong muli sa ating programang The Secrets of Health. Kaya dito po sa Luzon, na kung kayo po ay kasama sa mga inuulan, ay ingat-ingat po palagi at palakasin po ang ating immune system. At talking about immune system, yan po ang ating tatalakayin sa araw na ito, kung paano ito mapapalakas. At meron palang iisang pagkain na kung saan ay nagsa-shutdown sa ating pong immune system, yan po ang ating pag-uusapan maya-maya lamang dito po sa ating programang The Secrets of Health.
0: Sama po kami ni Doc Ron dito sa ating pong talakayan. Welcome na welcome ang iyong mga katanungan, mga ka-wellness, ha. Pwede nga text yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Siyempre tayo po napakinggan sa ating pong mga XFM stations and Solid FM. Ganun rin sa ibang mga stations na nakahukap dito sa ating pong programa, ha. At live din po tayo mapanood sa ating pong Facebook live stream. Sa ating Facebook page, ha. I-search po, i-follow, and i-share ang ating pong Facebook page, mga ka-wellness, ha. I-search po, Yes to Health Inc. or Yes to Health INC. Yan. O, at i-share nyo po para ma-inform din ang inyo po mga kapamilya, mga mahal sa buhay po ninyo about our programs and of course doon sa ating pong mga produkto. Ayan, nakapost po lahat yan dyan sa ating pong Facebook page, mga ka-wellness, ha. At kung kayo ay nanonood na ngayon sa ating pong live streaming, may handog na regalo po sa inyo ang Yes to Health, ha. Paano po makamtan ang ating pong pag-giveaways? I-share nyo lang po ang ating live streaming. I-comment po dyan ang inyong mga good experiences patungkol sa paggamit ng ating mga produkto. At huwag kalimutan ang hashtag The Secret of Health. Mamaya po, ipipili tayo ng mga maswerteng mababahagian natin, mareregaluhan natin ng Santong Gold Coffee Mix Gift Packs. Okay? Sa mga nais pong sumubukan ang ating mga dekalidad ng mga produkto, pwede pong mabili ito sa ating mga leading drug stores. Gaya po ng Mercury Drug, Watson's TGP, South Star Drug, Generica Drug, at sa lahat ng mga local pharmacies and drug stores sa inyong lugar, ay pagtanong-tanong nyo ang ating pong mga produkto, ha. Hanapin lagi ang Tatak Yes to Health sa mga produkto na iyong bibilihin para makaiwas sa mga fake, makaiwas sa mga counterfeit, mga ka-wellness. Okay? Pwede rin mabil ang ating pong Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix sa Fisher Mall Supermarket. Ayan. At ganoon din sa ating pong official Shopee page. O, i-search lang Yes to Health 2011.
1: And of course, ang ating mga Yes to Health products ay pwede ding mabibili sa ating mga Yes to Health clinics, mga ka-wellness. Bisitahin lamang po ating mga Yes to Health clinics, sapagkat kapag dyan po kayo bibili ay meron po tayong discount, lalong-lalo na po sa ating mga kababayan na mga senior citizen. Ang gagawin lamang po ninyo, dalhin lamang po ninyo ang inyong senior citizen's ID para po kayo maka-avail ng ating special discounts. And of course, kapag kayo ay bibisita, meron po tayong libreng consultation sa atin pong lahat ng mga clinics nationwide po, mga ka-wellness. At pwede po pa kayong magpakonsulta at para mabigyan din kayo ng mga dietary guidelines at kung anong dapat ninyong gawin para ma-address ang inyong karamdaman. Liban po dyan, mga ka-wellness, ang atin pong Yes to Health clinics ay may merong mga unique services, mm-hmm, na kung saan hindi po ninyo matatagpuan sa iba pong mga tinatawag natin mga wellness center. At ito ay yung tinatawag natin na cleansing and detoxification program, nutritional therapy, herbal therapy, acupuncture, mugokbuyang Korean therapy, by zapper therapy at terahertz therapy, na yan po ay pwede pong ibigay po namin sa inyo na kung saan ay kailangan para mas mabilis na gumaling po kayo sa inyong mga karamdaman.
0: Ayun, no? Kaya sa mga ka-wellness natin dyan, ha? na gustong masubukan ang mga services na ino-offer ng Yes to Health, ay bisitahan niyo po ang ating mga Yes to Health Wellness Center sa mga sumusunod na lugar.
2: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall, pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Calicanto, Batangas City, pwedeng tawagan sa 0962-849-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMIS, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jacob's Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Vinco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Bagong City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Cell Paul Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
3: Kumpletuhin ang ating lakas araw-araw. Ugaling uminom ng Sansaon Vitamin C. Mabisa upang maiwasan ang mga sakit dahil sa lakas ng Vitamin C na taglay nito. Mabisa dahil ito ay alkaline. Sansaon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
4: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po na tayo mga ka-wellness. Ang health information po na ito ay headed sa atin ng Sansaon Vitamin C. Ang katawan po natin sa pagkapalakas at pagpapatibay ng ating pong resistensya, lalo na ng ating pong immune system. At yan ang ating pong pag-uusapan dito sa ating pong talakayan. It's all about immune system. Ano ba ang ating pong immune system? Alam niyo ba mga ka-wellness kung saan nakalocate ang immune system po ninyo? Ayan. Marami Doc Ron, hindi nila hindi nila specifically matukoy kung ano yung immune system or sa ang part yung immune system, ano? So alam niyo ba na ang immune system natin, isa sa pinakamalaking parte ng ating pong immune organ sa ating pangangatawan ay ang ating pong gastrointestinal tract. O yung ating pong ating bituka, maliit at malaking bituka, ay yan yung pinakamalaki na organ sa ating pong immune system. Ha? Pero kung titingnan mo specifically yung organ, pangalawa na pinakamalaking organ is our spleen. Kasi dyan yung kumbaga parang school ng ating pong immune system. Dyan sila hinuhubog, dyan po sila binibigyan ng mga impormasyon kung ano yung mga kalaban,
1: training ground
0: nila. Ayan, eskwelahan nila para malaman nila sino yung mga kakampi o sino yung mga kalaban sa atin pong pangangatawan. At yung skin naman natin, yan yung pinakamalaking barrier naman ng atin pong immune system, ano? So ang immune system natin is a complex complex network, ano, na may binubuo yan siya ng mga cellular, mga tissues, organs in our body, at iba't iba pa, ano, mga proteins, mahalagang trabaho ng mga proteins para sa atin pong immune system. Ang main part ng ating immune system, mga ka-wellness, una-una yung mga white blood cells natin, o yan yung literal na sundalo ng ating pong pangangatawan. Meron tayong mga antibodies, mga lymphatic systems natin, ano, kasama na dyan yung daluyan ng mga lymph fluid kung saan doon i-wash out, ano, kumbaga yun yung drainage system ng immune system po natin. Meron tayong spleen, thymus, at saka yung ating buong bone marrow na kung saan doon naman napoproduce ang karamihan ng mga cellula sa ating pong pangangatawan. Kasama na doon yung mga white blood cells and other cells sa katawan natin. Dr. Ron, tell us more about the functions ng mga nabanggit natin ito na mga parte ng ating pong immune system.
1: Okay, merong tatlong bahagi, partner, yung ano, no, yung immune system natin, yung first line of defense, yung second line of defense, at yung pangatlo, yung memory for the future defense. Kung titingnan natin, napaka ano, napaka complex, as you have said, napaka complex. Isa sa first line of defense ng ating katawan is itong ating balat. It acts as shield, and underneath doon sa ating balat, nandoon nakatry yung mga immune, ano, immune cells po natin. Also yung ating luha, no, kasali yan na protective. Protective shield yan ng ating ano, ating katawan, kasi itong mata natin, entrance yan, eh. Open area yan. Kaya pagpapasok, ang alam naman natin, ang lahat ng mga ano, ang mga bacteria, viruses, nasa hangin yan. Pagpapasok yan sa ating katawan. So ang ating luha or tears natin, part ng ano, line of defense. Mucus, kaya mapapansin ninyo kapag nakainom o nakakain tayo ng mga bagay which is hindi maganda para sa ating katawan, ang ating lining ng ating mga ano, ating mga internal sa pag ano, sa pag intake ng mga pagkain, including sa ating ilong is nagpo-produce ng mucus para matrap doon yung mga ano, yung mga bacteria. And also stomach acid. And supposedly dapat yung stomach natin hindi ginagawang alkaline yan. Should be as acidic as possible, kasi doon pinapatay yung mga ano, mga viruses doon sa mga kinakain natin. And also para hindi makapasok yung mga germs sa ating loob. Meron ding general patrol, o tinatawag natin scavenger cells, tinatawag doon phagocytes, na kung saan yan po ang ano, ang nagta-travel doon sa ating dugo, sa mga tissues, at dinidestroy niya ang mga foreign invader kung ano niya makita doon. And also, alam niyo ba na ang inflammation sa ating katawan, isa po yan na tinatawag natin parte ng trabaho ng immune system natin.
0: Response
1: ng immune system. Kailangan lang hindi siya palagi. Kung yung acute inflammation, let's say for example yung nasugat kayo, bakit kailangan mag-inflame? Bakit kailangan yung uminit? Ang heat kasi isa sa way kung saan pagpuksa ng mga mikrobyo. So inflammation, second line of defense naman natin is yung tinatawag natin na adaptive immunity. Sa adaptive immunity, meron tinatawag na targeted intelligence. Yung mga dendritic cells ay yung mga germs ay kanyang kinukuha in antigens at dinadala niya doon sa lymph nodes. Pagdala doon sa lymph nodes, itong mga lymphatic system naman magpapadala ng specific na mga antigens para patayin. Kumbaga inililid niya doon sa ano, doon sa tinatawag natin na pag area kung saan papupuksain yung mga foreign invaders. That is why our lymphatic system, mapapansin niyo pag merong ano, pag merong tinatawag na sugat kung saang parte, merong bubukol.
0: Tama,
1: bubukol
0: daw,
1: yung ano, yung
0: kulani.
1: Kakaroon ng kulani. At yun ay parte ng ano, parte ng pagpupuksa ng mga mikrobyo kapag ka mayroong infection. And also mapapansin din natin, alam nyo ba na yung ano, yung ating tonsil glands is part yan ng lymphatic system natin. And that is why it is wrong na kapag kapalagi kayong may tonsillitis, ang ginagawa ng iba pag may pera, eh, kaya naman gawin, ipaopera, patanggal yung tonsil glands, which is part ng protective, kumbaga part ng immune system ng ating katawan. So pag tinanggal mo yon, that weakens your immune system. Also, weapon makers, yung mga T cells natin, at pinapatay niya mga cells that are already infected ng tinatawag po natin na mga viruses and bacteria. Lock and key, target lock doon sa mga naglalaro ng ano, no, ng mga war games, na kung saan hahanapin niya yung ano, yung kumbaga yung fat pathogens na kung saan foreign sa ating katawan, at mamarkahan niya yun.
0: Mm-hmm.
1: At pagmarka niya yun, yung ano naman, yung mga ibang part ng immune cells natin, yun yung pupunta agad doon para puksain yun kasi namarkahan na.
0: Oh.
1: Also, memory for the future. Ito yung ginagamit kung minsan yung logic na tinatawag natin vaccination. Kasi doon is ang ating katawan is nagkakaroon ng memory cells na kapag natapos niya ng patayin yung mga ano na yun, yung mga bakterya na yun, may natitira doon sa mga cells na yun.
0: Uh-huh.
1: Na kapag kababalik na yun, alam niya na I am the one dapat na pumuksan nito because nakita ko nito siya dating nandito na.
0: Oh.
1: And also yung tinatawag natin na fast reaction ng ating katawan. The same germs try to infect sa ating katawan, babalik na at mag-take action na agad. So that is how wonderful nagtatrabaho ang ating immune system, mga ka-wellness.
0: Kumbaga, kailangan ng ano dito, teamwork.
1: Yeah.
0: Oo, kailangan ng teamwork ng since malawak yung sangay ng immune system natin, dapat yung nagkakaisa sa sila, Doc Ron. At pag naging maayos yung functions ng ating pong immune system o yung bawat parte ng immune system natin, magagawa nila ng maayos yung trabaho nila, which is ingatan yung ating pong kalusugan. Ngunit, meron tayong problema na lagi naririnig, Doc Ron, ano? When in terms to our immune system. Yung tinatawag na autoimmune disease, kung tawagin. Ano? At marami ng mga ka-wellness natin ang nakakaranas ng ganito pong mga problema. Isa na dyan, yung isa sa mga karamdaman ng kilalang-kilala na ano na personalidad, si Mrs. Chris Aquino, ano? Na meron siyang isang klase ng autoimmune disorders. At napakahirap ang problema ng autoimmune disorders.
1: Mm-hmm.
0: Ayon nga sa mga articles, isa sa mga challenges na problema na kinakaharap ng World Health Organization, itong mga problema ng autoimmune disorders.
1: Mm-hmm.
0: Ano ba yung mga common problema, Doc Ron, sa ganito pong karamdaman?
1: Ang autoimmune disorder, parang insurgency yan since ang government, ano, no, kung saan is its own citizen is killing each other. And supposedly, dapat magkakampi sila. At yung mga foreign invaders, yung kalaban nila. But then, ang problema is nalilito yung immune system natin. Ang klase ng mga immune system is, yung autoimmune disease, I mean, is itong tinatawag natin rheumatoid arthritis, which is the immune system is attacking the joints ng ating katawan. Meron ding tinatawag na lupus. Inflammation na it targets joints, skin, and also ang pinaka-worst kapag ka doon nakatarget sa kidney. Kaya mapapansin mo yung mga may lupus na mamaga yung katawan, nagkakaroon ng edema, and of course, ito halos lahat ng katawan mo masakit. And also yung humihina yung tinatawag immune system is attacking the kidney, and also that by attacking the kidney, it loses the power of the immune system sa some other parts nito. Type 1 diabetes, kung saan is ina-attacking ng immune system yung beta cells ng ating pancreas, and that is why hindi makaproduce ng tinatawag natin ng insulin, kasi doon na tinatrabaho yung insulin, production ng insulin. Kaya ang tawag dyan is insulin-dependent type of diabetes. Yung Hashimoto thyroiditis, yung tinatawag natin Graves' disease. Tinawag yung Graves' disease kasi kapag hindi talaga ano, grave talaga, grave talaga ang tatakbuhan. Also yung celiac disease, hindi masyadong common dito sa Southeast Asia, but more common doon sa Western world is kasi malakas sila yung pagkain ng mga tinapay. And kung titingnan natin, hindi naman yung tinapay ang problema, is yung tinatawag natin na pagkakaroon, later na kasi lumabas yan nung nagkaroon ng genetically modified na wheat.
0: Ayun.
1: O nagkaroon ng celiac disease, o tinatawag natin na leaky gut syndrome. Sa leaky gut syndrome. Ito namang tinatawag natin na overreactive responses ng allergy sa ating katawan, katulad ng allergic rhinitis, asthma, eczema, or dermatitis, is parte din ng problema sa immune system. Nag-o-overreact. Supposedly, hindi pa naman dapat nag-o-overreact yung ating katawan. At nangyayari is nagkakaroon ng inflammation pag asthma, pag doon sa baga nahihirapang huminga. Sa skin naman, doon eczema. allergic rhinitis or hay fever na nagkakaroon ng problema sa paghinga. Mm-hmm. So these are the problems ng overreactive. Meron din naman underreactive.
0: Uh-huh.
1: O yung tinatawag natin deficient or weakened immune system.
0: Mm-hmm.
1: Primary na immunodeficiencies really na mga inherited doon sa pagkabata na mahina talaga ang immune system.
0: Mm-hmm.
1: Meron din naman na acquired immunodeficiencies katulad ng HIV at AIDS na kung saan is talagang wala nang kapangyarihan or nasi-shutdown ang kanyang ang ating katawan ng dahil po doon sa tinatawag natin na mga viruses.
0: Mm-hmm.
1: And mula nakukuha yan sa mga medical treatments, mm-hmm. also doon sa tinatawag natin sexual interaction sa iba, and also doon sa tinatawag natin mga animals also nakukuha din yung tinatawag na AIDS.
0: Mm-hmm. Yan mga ka-wellness ha. Napakarami ng ng problema, Doc Ron,
1: mm-hmm.
0: ang pwede maranasan once na tayo po ay makaranas ng autoimmune disorders. Kumbaga nawawala na sa sabi ni Doc Aldi, nawawala sa wish you.
1: Yes.
0: Yung immune system
1: immune
0: natin.
1: System natin.
0: Yung talino ng immune system natin, how to react dun sa mga kalaban, Or yung mga, may tawag dyan, yung mga non-harmful na baguhan sa atin pong pangangatawan. Usually, tinatawag din ng mga allergens, kung tawagin.
1: Uh-huh.
0: Nag-create ng samusaring problema sa ating mga pangangatawan. Iba, mild lang yung effect, pero iba naman, mas matindi, mas malala. So, ngayong alam na natin, mga ka-wellness, ang iba't ibang klase ng mga karamdaman kung saan konektado sa ating pong immune system, atin naman pag-uusapan, mga ka-wellness, kung ano yung mga pwede nating gawin para makaiwas sa ganito pong problema at kung ano yung mga pagkain at ano yung nutrisyon na makakatulong para maisaayos ang ating pong immune response. Mamaya po yan, mga ka-wellness, pag-uusapan natin. Kaya tutok lang dahil magbabalik ang programang
5: The Secret of Health.
6: The Secret, The Secret of Health.
7: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. 7 Plus Gold. Ngayon, mas pinakas pa, pinagaling, pinahusay. 7 Plus Gold. Pinakalong mangustin, ang palaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa 7 Plus Gold, di ka basta-basta bibigay, tuloy lang ang laban sa buhay. 7 Plus Gold.
8: Mabibigay sa pinakas.
6: The Secret, The Secret of Health.
0: Balik po tayo mga ka-wellness sa ating pong talakayan. Kung meron kayong mga katanungan patungkol sa pinag-uusapan natin, text lamang yan sa ating pong numero. Ano po ang text line? 0969-6096-545. Pag-usapan po natin mga ka-wellness, itong mga posible na mga dahilan kung bakit nakakaranas tayo ng problema sa ating immune system. Doc Ron, malaki ba ang kinalaman ng mga pagkain?
1: Mm-hmm.
0: Ayan, malaki ba ang kinalaman ng mga inumin o kung ano man yung pinapasok natin sa ating pangangatawan para magkaroon ng problema sa response yung ating pong immune system?
1: Well, kung titingnan natin, ito palagi natin kinukonsume.
0: Mm-hmm.
1: And kalimitan is unknowingly na ito pala sa matagal na panahon ay sumisira or nagpapahina sa ating immune system.
0: Mm-hmm.
1: Kasi very rarely yung tinatawag natin na immunodeficiencies.
0: Uh-huh.
1: Most likely palagi yung yung tinatawag natin na autoimmune disease. Mm-hmm. At saka yung tinatawag natin na active yung immune system.
0: Mm-hmm.
1: And kalimitan, ngayon mas dumadami yung immunodeficiencies, mm-hmm. or naapektuhan yung immune system. Humihina siya.
0: Mm-hmm.
1: Nang dahil dito sa consumption ng mga pagkain na ito. First na pinaka-culprit na kung saan ay nagpapahina sa ating immune system is itong tinatawag natin added sugars. Ano ba yung mga added sugars? Ito kalimitan, mahilig pa naman ito. Maraming mahilig sa ito. So, makikita natin yan sa mga soft drinks, candies, mga baked goods. At ang mga bagay na ito is temporarily shutting down our immune system.
0: Mm-hmm.
1: Alam niyo ba mga ka-wellness na consuming a high amount of refined sugar? O, pag sinabi natin refined sugar, even yung tinatawag natin na table sugar. Is also considered as refined sugar. Consuming refined sugar 75 to 100 grams can suppress our immune system, specifically yung ating white blood cell, at nag-eepekto yan within 30 minutes of ingestion. So by the time you take that sugar, nagsosuppress or humihina yung ating immune system.
0: Mm-hmm.
1: And also, this temporarily reduction in immune function typically lumalagpas hanggang 5 to 12 hours.
0: Ganun katagal.
1: Hamakin mo yan, 5 to 12 hours. Mm-hmm. That means you make yourself vulnerable mm-hmm. for infection during at the window of 5 to 12 hours kapag ka nakakonsume tayo na tinatawag natin na ano, ng refined sugar, 75 to 100 grams.
0: Eh, napakaunti lang yan.
1: Napakakaunti.
0: Oh.
1: Kaya, yung mapapansin ninyo yung mga bata.
0: Mm-hmm.
1: Ito palagi sinasabi, mga pasyente, dinadala yung anak ko, palaging may sipon, palaging mm-hmm. may ubo. Tapos, makikita ko, tinatanong ko, pinakauna ko talaga tinatanong, pinapakain nyo ba ng candy?
0: Mm-hmm.
1: Pinapakain nyo ba ng mga, ano, yung mga cookies mm-hmm. o mga biscuits?
0: Oh. Biscuit.
1: Pag sinabing ganun, sabi ko, yan, isa sa mga ano yan, isa sa mga culprit. Kaya pagka ang anak po ninyo ay sipunin, uhugin, tapos kung minsan may naririnig ka na parang pusa, na tunog-tunog, kawawa yung bata, no? And simply because hindi aware yung marami sa mga kababayan natin na ito pala mga pagkain na ito ay nagkukos ng paghina ng ating immune system. Also, yung refined grains, white bread, white rice, kasali ang white rice. Kasi yung ano, yung pagtaas din ng blood sugar level. Kaya nga yung ano yung tinatawag natin yung mga mataas ng blood sugar level yung mga diabetic. Kaya mapapansin ninyo may type 2 diabetes pag nasugat mahina yung
0: tagal
1: ano,
0: gumaling.
1: Mahina gumaling. Ang tagal gumaling tapos mabilis yung ang inflammation sobrang tagal kasi nga ano mahina ang immune system. And also yung mahilig sa mga ano sa mga fried and fast foods, processed meats, bacon, hot dogs, mga sausages na yan kasi doon sa mga chemical preservatives lalong-lalo na mataas sa sodium and also high levels ng tinatawag natin nitrates na pro-inflammation and also itong excess alcohol.
0: Mm-hmm.
1: No. Bakit kaya yung alcohol ay nakaka-disrupt ng ating immune system? As we have mentioned, 70 to 80% ng immune system natin nasa intestinal tract natin. Ano ang nadadamage doon sa intestinal tract natin? Yung mga ano natin, yung mga good bacteria.
0: Mm-hmm.
1: So kapag yung good bacteria that produces also ano yan parte ng immune system natin. Yan. Mm-hmm. So, kapag namatay yun and also nagkaroon ng tinatawag natin ng breakdown ng ano ng pagkasira ng lining at pumapasok na yung mga bad bacteria and waste products doon sa ano sa Peyer's patches. Yung layer kasi ng ano natin, yung bituka natin, meron yung Peyer's patches. Na yung Peyer's patches na yun, doon niya sinasala yung mga ano hindi dapat pumasok sa sa bloodstream natin. And that is the reason why humihina ang ating immune system kapag kayan ang mga klaseng pagkain na palagi nating kinakain mga ka-wellness.
0: Nako ha. Biruin niyo yan ha. 100 grams, 75 to 100 grams ng sugar. Well, kung table sugar ang babasihan mo, medyo marami rin na rin yun.
1: Yes.
0: Ang problema, pagka yung mga processed foods na kung saan iba yung sugar na ginamit nila, mas matindi yun.
1: Ultra processed, lalong-lalo na pagka yung, ano, yung high fructose corn syrup.
0: Mas matindi yun. Ilang oras kaya yun na mabubuksan, kumbaga magiging vulnerable.
1: Yung
0: system mo or yung pangangatawan mo sa iba't ibang mga pathogens na pwedeng pumasok sa iyong pangangatawan. No? Pero yun, man, kung araw-araw, ganun ang mangyayari, Dok Ron. Sabihin na nga lang natin, kahit 30 minutes lang,
1: yes.
0: Na open yung ano mo, open yung katawan mo at sa mga ano mga pathogens, bacteria or viral infections, napaka-delikado na nun.
1: Yes.
0: Maliban na lang siguro kung isolated ka.
1: Mm-hmm.
0: Kung wala ka nakakasalamuhan ng mga tao.
1: Maigi na lang nung ginawa ng Diyos yung katawan natin, merong tinatawag na ano no, merong tagasalo. So, yung ano yung white blood cells natin na sa shutdown, merong pa rin parte na tagasalo. Pero kapag ka palaging vulnerable yung katawan, para lang may giyera ba? Tapos binuksan mo yung gate ng ano mo, ng palasyo mo, tapos nandiyan na sa gate yung mga kalaban mo. So, you will certainly be defeated. Yes. And this is the reason why sinasabi ko palagi sa mga pasyente kapag lalo-lalo yung mga anak, mga sakitin, ubuhin, gayon din sa mga magulang, number one talaga yan, asukal. Asukal. Kapag lalo-lalo na doon sa mahilig sa mga candies and soda drinks, nako po, mga ka-wellness.
0: Napakatindi ng effect, no?
1: Yes. Lalo-lalo na. Meron din, ito ugali ng mga ano mga kababayan natin, lalo-lalo na yung mga lalaki. Energy drink. Kahit walang ginagawa, nag-e-energy drink. May ginagawa man kayo o walang ginagawa, energy drink is very destructive talaga sa ating kalusugan.
0: Oo, napakadami na epekto niyan mga ka-wellness. Mm-hmm. Ano? Kaya kung ganun ang nagiging habit natin, malakas tayong uminom ng mga sugary drinks, ano? Uh-huh. Tapos palakain pa tayo ng masyadong matamis ng mga pagkain, ay no wonder na marami sa ating po mga kababayan, ano? Mga ka-wellness natin, ang nakakaranas ng mga immune disorders, uh-huh, or iba't ibang karamdaman sa paghina ng ating pong immune system. Even cancer, cancer cells,
1: yes,
0: it feeds on sugar. Mga ka-wellness, ano? Kumbaga, ano nila yan? Yan yung nakakapagpalakas sa kanila. Mm-hmm. Every time na nagpapapasok tayo ng mga sugary food sa ating mm-hmm pangangatawan, we feed up those cancer cells, mm-hmm, at mas pinapalakas natin sila. Sa kabilang parte naman, humihina. Mm-hmm. Yung dapat sana, yun na yun yung pinapalakas natin. Mm-hmm. Okay, so mga kababayan natin, iwasan natin. Hindi man totally talaga alisin natin mm-hmm yung sugar sa ating pong pangangatawan, pero i-regulate natin mm-hmm yung paggamit ng asukal at lalong-lalo na sa mga produkto uh-huh na meron pong mga processed sugar.
1: Ultra-processed.
0: Ultra-processed sugar. Kasi ganun nga yung epekto nun sa atin pong pangangatawan. Kaya ngayon ba, Dok, meron tayong mga pasyente na na-handle. Isang taon, hindi nawawala yung ubo.
1: Uh-huh.
0: Isang taon, nandyan yung ano, yung sipon ubo sa kanyang pangangatawan. Uh-huh. Because of those foods or drinks na uh-huh naiwapasok sa pangangatawan natin. Instead na kumain tayo ng mga ganung mga pagkain or magpapasok tayo sa ating pangangatawan ng mga highly sugared products, punuan na lang natin yung katawan natin uh-huh ng mga nutritious uh-huh na mga sources ng mga pagkain or inumin na makapagpalakas or makapag-build up sa atin pong immune system. Number one dyan, Doc Ron, is yung protein. Ha?
1: Uh-huh.
0: Ang protein po ay napakahalaga sa pag-build up ng malakas na immune system. Dahil yung protein, it builds immune cell structures uh-huh at saka yung mga signaling protein uh-huh sa pangangatawan natin. No? So marami namang sources ng protein, mga lean meat, pwede naman yan siya kung hindi kayo vegetarian. Mm-hmm. Pero regulate lang din talaga kasi mm-hmm meron mga
1: mass produce na mga meat, lalo na yung ano, yung chicken,
0: mm-hmm,
1: as we have discussed kahapon yung ano, yung antibiotic uh-huh resistance, ano, ay objectionable, mm-hmm, pero yung ano, yung native na manok, walang mm-hmm problema, pwede yeah po kayo makakain native na manok. Uh-huh. Yung baka, pag dito, pag galing sa Batangas yan, mm-hmm, hindi pa naman feeds pinapakain uh-huh
0: yan.
1: Pero pagka imported na mga baka, mm-hmm, imported na mga baboy, nako po, ay kailangan pong iwasan po ninyo. Uh-huh. Pero sa baboy, ka imported at saka hindi imported, talagang I would say na hindi talaga
0: hindi
1: kasi pagkain para sa atin yung karne ng baboy.
0: Gusto nyo na mas high quality pero itong mas absorbable sa ating pangangatawan mm-hmm ay plant-based protein,
1: yes,
0: mga kababayan. Parang yung plant-based protein from vegetables, mga seeds,
1: mm-hmm,
0: yung soy products,
1: yes, yan,
0: mayaman po yan sa proteins, mga kaibigan. Ha? Vitamin A also ay napakaganda para sa pagpapalakas ng ating pong immune system. Dahil unang-una, pinapalakas ng vitamin A yung ating pong skin area. Mm-hmm. Ano? Since yan yung barrier mm-hmm ng ating pong pangangatawan, so kung maganda yung barrier ng ano natin, katawan natin, kumbaga yan yung unang ano eh, yung yan yung unang sasangga
1: uh-huh
0: doon sa pag-atake ng mga kalaban sa ating pangangatawan. So kung matibay na yon, hindi hirap yung mga sundalo ng katawan mo to defend
1: mm-hmm
0: ang ating pong pangangatawan, ha. And also vitamin C, no doubt about it, kinakailangan yes talaga natin ng vitamin C kasi loob at labas ng pangangatawan ay pinoprotektahan po ng vitamin C po na ito. Vitamin D also and zinc,
1: mm-hmm,
0: ayan na nadidiscuss na rin natin to sa ating mga programa kung gaano kahalaga ang vitamin D sa pagproteksyon sa ating pong immune system, sa mga parte ng immune system natin, sa mga T cells natin, mga B lymphocytes
1: mm-hmm
0: at iba't iba pang parte ng ating pong immune system or mga immune organs, ha. And of course, ito Doc Ron, isa sa pinakamahalaga pero nasa set aside
1: mm-hmm
0: na kinakailangan ng katawan natin, yung fiber.
1: Fiber, yes.
0: Since mag-git natin kanina na ang isa sa pinakamalaking organs ng ating pong immune system is ang ating gastrointestinal
1: mm-hmm
0: tract, mga kaibigan. Once na tayo ay kumakain ng mga pagkain na mayaman sa fiber, mapapanatili nating healthy
1: mm-hmm
0: yung atin pong gastrointestinal tract. Kasi yung mga fiber, yun yung pagkain
1: mm-hmm
0: ng mga good bacteria po natin. Ano? At yun din yung tumutulong para sa ating pong gut health na maging maayos yung kanyang functions, mga kababayan. Ha? At alam, Dok Ron, paano ba natin masisigurado naman, ano, na palaging malakas ang immune system natin sa tulong ng mga suplemento na pwede nating mainom.
1: As you have mentioned, Doc L, ano, partner, with regards dun sa, ano, sa vitamin D, itong pag-inom ng ating premium D3, why premium D3? Mm-hmm. Why it is exceptional na, ano, na supplements kumpara doon sa napakarami po nating naiinom na vitamin D? Simply because ang ating D3 po ay hindi lamang iisang, ano, isang ingredients ang meron, hindi lang D3 meron siya. Meron yang ano, virgin coconut oil and also moringa oil. Talking about virgin coconut oil, as we have mentioned kahapon, ano, na-discuss natin about dun sa, ano, about dun sa panahon ng COVID o pandemic time, na kung saan isumikat nga, naging, ano, naging kumbaga, naging laman ng ano, ng mga news articles and even yung mga, ano, yung mga health articles, health magazines.
0: Naalala ko nung pandemic, busan yung mga VCO.
1: VCO. Kasi talaga namang, ano, talaga namang nakita talaga that it can suppress and it can kill viruses. And that is the reason why naging parte siya ng, ano, ng ating premium D3. Simply because it was proven by many, no? Though it was, may nakalagay talaga dyan na hindi, no approved therapeutic claims. Pero mapapansin talaga ninyo that your immune response is better kapag ka nakatake kayo ng VCO or ng ating premium D3. Yes. Ang ano kasi natin is itong, ano, itong monolaurin. Mm-hmm. Itong monolaurin, ito ang nagdi-disrupt ng membrane ng bacteria. As we have discussed kahapon na kung saan yung, ano, yung membrane, kapag ang viruses pumasok sa katawan natin, gusto niya mag-adapt para hindi siya mapuksa eh. And it was puts defensive membranes din, parang katawan din, parang tao din, baga, na merong built-in na pang salo. Pero itong monolaurin disrupts the lipid membranes of bacteria, viruses and even fungi, effectively inactivating and also killing ng mga viruses sa loob ng ating katawan. Mm-hmm. Liban dyan, inflammation. Ang inflammation, isa sa kalaban ng, ano, ng ating, ano, ng ating immune system. Uh-huh. Well, parte yan ng, ano, ng defense, yung inflammation. Pero pagkapalagi siya, of course, kapag malawak yung inflammation sa katawan, nagiging divided yung focus ng ating immune system. Uh-huh. But when you lower the inflammation ng immune system, kung saan lang yung parte na kailangan siya, of course, nakafocus siya doon, full force siya doon. Hindi katulad na kapag
0: hindi
1: watak-watak. Uh-huh. So that means it is easier for the immune system to destroy yung mga viruses and pathogens and infections para mas mabilis mag-heal yung ating katawan. Mm-hmm. So, isa din yan, anti-inflammatory properties. Antioxidant, ang virgin coconut oil, napakataas na tinatawag na polyphenols ng kung saan ay nagkocombat ng oxidative stress. Isa din yan, nagpapatas ng inflammation, oxidative stress sa ating katawan. Also, cellular immunity. Ang atin pong phagocytes, o yung ano, yung tinatawag natin, yung kumbaga, is nagtatrack ng mga ano, ng mga bakterya sa katawan natin. Is pinapalakas ang phagocytic immune cells ng ating katawan nang kapag ka nagkakaroon tayo ng inges o nalalanghap natin yung mga viruses. Dagdag mo pa dyan ang function ng vitamin D3, catelicidins at saka defensins na kung saan nagdi-destroy din ng ano, ng tinatawag natin ng mga protective barriers sa walls ng mga bakterya, lalong-lalo na yung mga antibiotic resistance ng mga bakterya and viruses sa ating katawan. Eto, napakaganda yung vitamin D3. At kung titingnan mo, three times more, ano, more effective ang premium D3 natin kasi virgin coconut oil, vitamin D3, meron pang moringa seed oil na kung saan sobrang lakas na kung saan very notable na merong antimicrobial properties and anti-inflammatory properties. And that is why, especially during sa panahon na ito, pag pinagpares mo yan, yung ultimate trio natin, yung ano, meron kang vitamin C, meron kang premium D3, tapos pinapalakas mo pa ang bawat selula ng ating katawan, nililinis mo yung katawan natin sa pamamagitan ng pag-inom ng Santon Plus Gold. Meron pang protective yan na ano, meron pang Santon yan that protects ourselves from mga foreign invaders. Mm-hmm. So taking this is a great investment. Mm-hmm. Eh kasi naman na ano ka, halimbawa pagka tinrangkaso lag natin, pupunta sa ospital. Di sayang isang araw na trabaho. Samantalang kung ito iniinom mo, you strengthen your immune system, you strengthen your body, you make your body capable of doing its work every day from day to day without any interruption. Mm-hmm. you will become more productive. Yeah. Iniisip kasi ng iba, nagtitipid kasi nga nagdagdag expenses. But no, when you are healthy, you become more productive. Mm-hmm. You could put more food on the table. You could work for more. We do not encourage na mag-overwork kayo. Mm-hmm. What we try to say is you can be more productive. You can do more work na hindi destructive sa katawan mo. Effectively. Mm-hmm. Kasi wala kang sakit na nararamdaman. Kasi pagka maraming ache sa katawan, merong ubo, merong tinatawag natin may sipon, may lagnat, may trangkaso, tapos merong

0: nasa ano na tayo, nasa market, and still a lot of people are being helped and also being nourished pagtitake po ng ating mga produkto ng Yes to Health, mga ka-wellness.
1: You know, kaya sa mga kababayan natin yan, mga ka-wellness natin dyan, ha, isa sa unique na produkto natin, yung premium D3 natin.
0: Yes.
1: Pero nga nag-text sa atin, Dok, eh, nagustuhan talaga niyo yung premium D3 kasi bibihira lang daw yung mga suplemento na mayroong moringa seed oil nakahalo. Meron namang mga suplemento na mayroong concentrated form ng moringa seed oil, pero walang mga, halos walang mga supplements na mayroong naka-include na moringa seed oil doon. No? Kaya sa mga kababayan natin, ha, na gustong mapalakas ang kanilang immune system, isabayin niyo po ang premium D3 natin sa Santon Gold Herbal Capsule na suplemento po ninyo. At syempre, huwag nyo kalimutan yung Santon Vitamin C natin. Kasi ang vitamin C, without a doubt, ay talagang pampalakas, pang-boost ng immune system po natin. Tumutulong yan sa iba't ibang parte ng ating pong resistensya para makalaban at ingatan ng ating pong pangangatawan. Kaya araw-araw yung pag-inom ng ating Ultimate Trio sa mga gusto makasubok niyan. Puntahan ang pinaka-malapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar. This is the secret of health. Well, sa mga kababayan natin dyan, mga ka-wellness natin, ha? We hope na nakapag-iwan kami ng mga impormasyon para po sa inyo. Kung meron kayong mga katanungan patungkol sa atin pong pinag-uusapan dito sa atin pong talakayan, ay huwag kayong mahihang magtanong. I-text lamang yan sa atin pong numero. Atin pong text line, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At mamaya po sa ating pagbabalik, ay atin pong tutugunan ang inyo pong mga katanungan. Tutok na po mga ka-wellness dahil magbabalik ang programang The Secret of Health.
2: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. The secret of health.
3: Pangalan ko po, Juan Bacalya, Sitio Taktak, Cavite City. Kasi po, yung naramdaman ko po noon, sumasakit yung balakan ko tsaka sa may binti po. Minsan, pag naglalakad po ako, papunta lang tindahan. Pag sumakit po, nakaupo muna ako sa kalsada. Minsan, madaanan ako ng kaibigan ko, inaangkas ako sa motor. Ngayon, narinig ko po sa radyo, Yes to Health. Kaya nung nalaman ko na nasa kanto lang ng Mother Ignacia, pinuntahan ko na kagad kasi familiar naman sa atin ang Quezon City. Pinuntahan ko na kagad tapos nagpaano ako po, nagpa-konsulta. Tapos binigyan po ako ng resita, ininom ko na po kagad. Tapos pagkaubos po ng gamot ko, bumalik po ako doon. Gumaling po yung sakit ko ng balakang at saka yung sa binti po. Kaya mas maganda po talaga ang Santon Gold. Natanggal nun po yung sakit sa likod ko. Kunting gawa ko lang, hinihingal na ako, nawala na po. Maganda talaga ang kombinasyon po yung Santon Gold at saka Santon Vitamin C. Tapos sininuman ko po ng Santon Coffee Mix. Babalik ulit ako dito sa Yes to Health para magbili ng Santon Coffee Mix kasi naubusan ako. Ang masasabi ko lang po sa kanila, basta kung mayroon po silang karamdaman ng katalan ko, pumunta na agad sila sa Yes to Health, bumili na agad sila ng gamot na yung kombinasyon, yung Santon Plus Gold, tsaka yung Santon Vitamin C, tsaka Coffee Mix. Yan lang po ang ininom ko para mapatunayan nila po, subukan nila po yung ano. Tapos, hindi lang doon, humihingi rin ako ng tulong sa Diyos. Yun ang palagi sinasandalan ko, yung Panginoon. Kasi ang gamot po, ano lang yun, yung tulay lang ng Panginoon yun. Pero ang totoo talaga ng papagaling dyan, ang Panginoon. Kaya nagpapasalamat ako sa Santon Pasgon, sa lahat ng produkto nila magaling. Salamat po.
2: The secret of health. Pagkape, dapat Zafran Plus Coffee Mix sa sarap at aroma. Wala ka nang hahanapin pa. Zafran Plus Coffee Mix. Kape na?

0: sumusabot pa.
1: Santan Plus Coffee Mix.
2: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
3: Santan Plus Herbal Oil. Garantisado
2: maaasahan
3: sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginamang pakiramdam,
3: mag-Santan Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one
3: sa presyong magaan.
2: Santan Plus Herbal Oil.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea. The secret of health.

0: Welcome po mga ka-wellness sa ating pong programa, The Secret of Health. Kung kayo po may mga katanungan, huwag pong magatubili na ipadala yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Ilagay yung pong pangalan at kung saan lugar po kayo located.
1: Ang The Secret of Health ay hatid po sa atin ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Katuwang natin para maging malusog at makaiwas sa anumang uri ng pagkakasakit.
0: Ang Santon Plus Gold ay may pinagsama-sama pong moringa, garlic, ampalaya at spirulina. Lahat po yan sila mga ka-wellness ay natural ha. Standardized extract yan ng mga powerful herb. Kaya naman po walang side effects at highly absorbable pa sa atin pong pangangatawan. Meron din yan siya, Doc Ron, mga itong tinatawag po ano, ng mga immunomodulatory effect kung tawagin. Mm-hmm. Minomodulate niyan yung immune system po natin para po hindi magkaroon ng mga overreaction dun sa mga non-harmful naman na mga bagay na pumapasok sa atin pong pangangatawan. Ha? Kaya sa mga kababayan natin na nag-suffer from immunodeficiencies or nakakaranas kayo ng mga autoimmune disorders, subukan niyo po ang Santon Gold Herbal Capsule po natin mga kababayan. Ha? Sa mga gusto makabili po nito, available yan sa ating po mga leading drug stores nationwide. Ganoon rin sa mga local pharmacies and drug stores sa inyong lugar, ay pagtanong-tanong niyo ang ating pong mga produkto. Ha? At hanapin lagi ang tatak Yes to Health sa mga produkto inyong iinumin para po makasigurado na yan po ay legit at makaiwas po tayo sa mga fake at mga counterfeit mga kaubayan. Kasi napakarami na ngayon mga gumagawa ng mga ano, peke, sumasabay sa trend, Doc.
1: Mm-hmm. Mabili kasi, maraming bumibili, kaya sasabayan. No?
0: Kaya nga, kaya para makaiwas po mga kaibigan ha, sa mga counterfeits, and then kaya sa mga reliable na pharmacies natin mag-avail. Ha? Or kung malapit kayo sa mga ano natin, mga clinic, mga wellness center natin with pharmacies, ay doon kayo bumili. Mm-hmm. Kasi with discounts po dyan, mga kaubayan. Ayan sa mga kaibigan natin, kung meron kayong mga katanungan, huwag pumahiya magtanong. Text line yan sa ating pong numero. At ito po ang text line 0969-609-6545.
2: Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig, at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
0: Live advice po na tayo mga ka-wellness. Ang live advice po nito ay headed sa atin ng Santon Coffee Mix. Ang atin pong napakasarap at napakalinam ng very beneficial na coffee. Sa mga gusto mag-switch na ang kanila pong mga coffee dyan, subukan nyo ang atin pong Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix, at yung Premium D3 Coffee Mix po natin. Okay? Hello, Doc. Merong nagtanong dito sa atin. Ano? Mm-hmm. Doc, tanong ko lang po, bawal ba sa may cholesterol ang itlog? Salamat po.
1: With regards sa ano, pagkabatas ng triglyceride mo, mas maganda wag muna kumain. O, ang itlog naman is hindi naman talaga bawal. Mm-hmm. Nga lang, kapag kamataas ang triglyceride level mo, isa yung nagpapataas din ang triglyceride. Another objectionable sa itlog is yung ang tinatawag natin yung antibiotics.
0: Yes,
1: kasi pinoproduce yung itlog. Pwera na lang kapag ang itlog is native. Mm-hmm. Pero pag mataas ang triglyceride, mas maiging ano muna, iwasan muna.
0: Wow.
1: Kung gusto po ninyo nga mas maganda na ano, mas mapabilis na mag ano, magbalik sa normal yung ano ninyo, yung inyo pong ano, lipid profile, tamang dami ng LDL at saka HDL, is mas maganda po isiwasan yung mga pagkain, lalong-lalo na yung mga refined flours and sugars. Refined flours, sugars, and also white flour products. Mm-hmm. Iwasan din yan. Soft drinks, kailangan iwasan. And of course, samahan ng pag-inom. Neto, Premium D3, napakaganda po yan na pag magpa-modulate ng ano ng ating lipid profile.
0: Yes.
1: Kasi dahil po sa lauric acid yan. Kapag yung lauric acid kasi is sumutulong magpababa ng triglyceride and also nagpapababa ng inflammation sa ating katawan. So taking Premium D3, samahan po ng Santon Plus Gold, kapsula, 3 beses sa isang araw. Try nyo po sa loob ng 2 months time bracket. Is maganda po yung epekto niyan. After 2 months time, magsimula kayo ngayon, after 2 months time, magpa-check kayo kasama din yung ano, ha, yung mga dapat iwasan, mm-hmm, ay para mas ano, para pag-check ng profile ninyo, sigurado malaki na pong improvement meron niya.
0: Oo. Yung sa mga kabayan natin na nakakaranas ng pagtaas ng cholesterol, mm-hmm, sa kanilang pangatawan, yung iba kasi doc nakakaranas ng ano, dyslipidemia. Mm-hmm. Ibig sabihin ng dyslipidemia, yung supposedly yung HDL mo kung tawagin, mm-hmm, o yung tinatawag nila na good cholesterol, mm-hmm, supposedly dapat mataas yun. Mm-hmm. At yung LDL mo supposedly mababa. Pag may dyslipidemia, kabaliktad ang nangyayari.
1: Nagkaka-switch.
0: O, nagka-switch sila. Ang tumataas na yung LDL mo at ang bumaba yung HDL. So, yung premium D3 natin, nakakatulong yan ng malaki para i-normalize, mm-hmm, yung level ng HDL mo at ng iyong pong LDL. Mm-hmm. Tapos, huwag magkakain ng mga minantikaan na pagkain. Mm-hmm. Minsan kasi doc, yung iba, hindi nga kumakain ng mga karne, mga maltaba, pero lagi namang prito. Lagi namang ginisa ang kanila pong ulam. Mm-hmm. So, nakakapagano rin yan, nakaka-apekto rin po yun, mga kaabayan. Mm-hmm. Lalo na yung mga saturated fats at yung mga trans fats.
1: Trans fats, yes.
0: Nakaka-apekto na gusto sa pagtaas ng cholesterol po ninyo. Okay? Kaya, ingat-ingat sa mga pagkain po natin na kinakain. Okay? Eto doc, another inquiry. Doc, 74 na po ako. Ask ko lang po if anong vitamins ang dapat kong i-take. Kasi wala na po akong semen na lumalabas. Salamat po. Johnny po ito ng Kuyo, Palawan.
1: 74?
0: 74 years old.
1: Wala nang semen na lumalabas. Mm-hmm. Is ano kasi, well, kasama sa pagtanda. But then kapag malakas yung katawan natin, hanggang ganyang edad meron pa din. Mm-hmm. Sa iba. Pero very rare yun, ha. Mm-hmm. Pero ang isa sa maganda kasi with regards sa tinatawag natin na hormonal function, isa sa pinakamaganda na vitamins or supplements na dyan, premium D3. Mm-hmm. At sa kasamahan ninyo nung ano nung vitamin C. Yes, well actually yung tatlo mismo kasi yung ano yung spirulina at saka moringa or malunggay na ingredients doon, yung extract noon is nagpapataas ng ano ng tinatawag nagpapalakas ng testosterone hormone sa ating katawan. And premium D3 para sa hormonal function, yung virgin coconut oil, moringa seed oil at saka D3 also din nagpapaka kasi ang ano ang tinatawag natin ang hormonal function natin is dependent doon sa ano sa fats na ano yung mga tinatawag natin yung beneficial fats or good fats galing sa katawan natin. So if you wanna take matarget mo yon, hindi ko ma-assure na merong semen na lalabas kapag ano kapag ka meron kasi sa edad po niyo 74 years old, but then overall health para makaiwas yung tinatawag natin prostate enlargement, also yung tinatawag natin na prostate cancer and iba pang mga problema ng mga kalalakihan, taking premium D3 Santon Plus Gold and Santon Vitamin C would greatly help. One, tig-iisa tatlong beses sa isang araw. Yun.
0: Okra doc.
1: Okra.
0: Ayan. Lahat ng mga ano, malalaway.
1: Malulutulas
0: na
1: tagabang, yung ano, saluyot.
0: Salugbati, saluyot. Uh-huh. Yan.
1: Salugbati, tapos yung ano, meron pang yung talbos ng ano, talbos na yung ano, yung takway.
0: Takway, yun.
1: Takway, tapos talbos ng gabi. Uh-huh. Ayun po yung mga pagkain na nagpapaganda sa sa hormonal function.
0: Ang gusto yung ano, natural aphrodisiac din, mga ka-wellness, ha. Ito, maganda. Okra plus garlic.
1: Okra plus garlic, yes.
0: Pwede yung ilaga yung okra and then samahan mo ng garlic.
1: Aha.
0: Natural aphrodisiac. Yeah. Pampaganda pa ng production ng semen.
1: Maalala ko yung ano, merong when I was I think 14, 15 years old, nagtatrabaho ako sa Tupi. Merong nag-uusap yung mga ano ba, yung mga matatanda. Eh nagkukwentuhan sila about dun sa intimate na
0: activities
1: na mga matatanda. Sabi nung isang nanay, sabi niya, alam nyo kung paano malalaman ko na si tatay gusto na kapag nagpitas na yan ng malunggay. Pag nagpitas na yan daw ng malunggay ng gabi, sigurado yan pagkagabi talaga ngangalabit na daw. So mataas kasi ang minerals ng malunggay, And that is why kapag kapag mataas yung minerals, isa sa minerals na kailangan yung tinatawag natin function sa lalaki is yung zinc. Isa yun. So and also yung ano yung mga vitamin A and vitamin E. Mm-hmm. Kaya malunggay, isa din nandiyan din yan sa ating Santon Plus Gold. Samahan niyo pa, magsabaw kayo ng malunggay. Ay napakaganda, tapos yung malunggay ninyo meron pang may okra at saka may merong merong tinatawag na maraming bawang. Mm. Ay, nako po, ang sarap.
0: Yan. Malakas na malakas kayo.
1: Malakas na malakas yan.
0: O, kasi anything naman din na nakapagpaganda ng blood flow
1: yes.
0: Dun sa area na yun. So, tutulong din yun siya para sa inyo pong performance. Mm-hmm. So, yan. Yan yung mga natural na pwede po ninyong isagawa. Ano? Pero then, kung merong underlying causes, underlying sa problems, mas maganda makapagpakonsulta. Yeah. Pasyaka po muna mga ka-wellness. Okay? Dok, may nagpakabal ng katanungan.
1: Mm-hmm.
0: Dok, pakiusap ko lang po. Sana magkaroon kayo ng sangay dito sa Lawigan ng Batangas. Ako po ay nakakaranas ng kirot tuwing ako ay umiihi. 80 taong gulang na po ako, sir.
1: Meron tayo sa Batangas po.
0: Meron tayo sa Batangas, Tatay. Mga ka-wellness. Diyan po sa GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Every Thursday, nandiyan po si Doc Algie para sa consultation, mga ka-wellness. Kung gusto nyo makapakonsulta ng personal kay Doc Algie, punta po kayo every Thursday. Ha? Para sa, ano niya, Doc? Anong maiupayo mo, Doc Ron? Para sa kanyang problema na makirot tuwing umiihi siya.
1: Makirot tuwing umiihi, yan ay possible prostate problems.
0: 80 years old eh.
1: Yes, 80 years old. Possible prostate problems. We could not mention kung ano talaga ang klaseng prostate. Mas maigi magpa-test or magpa-ultrasound ng kanyang prostate area. And then after magpa-ultrasound ng prostate area, pumunta sa clinic natin para mabigyan ng targeted supplementation. Yes, but then, isa sa relief dyan is hot sitz bath.
0: Mm-hmm.
1: Hot sitz bath, 10 to 15 minutes. Every night bago matulog, and of course ulitin ko yung ating premium D3 at saka ating Santon Plus Gold, napakaganda po yan sa hormonal function. Ang problema kasi pagka prostate sa lalaki, sa reproductive organ ng lalaki at babae, is fats talaga yan, o hormonal function. Premium D3 Santon Plus Gold, mas maganda po sa inyo is i-maximize natin yung dosage. Santon Gold, Tatay, 2 capsules 3 times a day. Ang sa Premium D3 naman, 2 soft gels sa umaga, 2 soft gels din sa hapon para ma-maximize din nyo. Straight nyo po yan within 2 to 3 months, and then para makita ninyo, and then after that magpa-ultrasound kayo ng prostate. Pero pinakamaganda sa next Thursday, punta po kayo sa clinic para mabigyan po kayo ng more specific advice ni Doc Algie po sa ating clinic.
0: So mga kabayan natin, na mayroong ganyan pong problema, bisitahan nyo po ang ating mga wellness center, mga kabayan, para sa specific combinations sa mga herbal supplementation, mga herbal medicines, at yung iba't ibang program natin, Doc Ron, na pwede po nilang masubukan na naaangkop para sa inyo pong mga karamdaman. Okay? Paano, Doc Ron? Napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol ka pang mensahe sa ating pong mga tagapakinig.
1: Ayan po, mga ka-wellness, iwasan talaga yung mga maasukal, especially yung mga soft drinks and energy drinks, kasi nag-shutdown po talaga ang inyong immune system, make you vulnerable for infection, viral and bacterial infection. Of course, samahan ng Panginoon na ating Ultimate 3, ang ating Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, and Premium D3 para malakas ang immune system natin, ma-regulate ang function ng immune system natin, and of course, makaiwas sa anumang uri ng karamdaman araw-araw. Maraming salamat po sa pakikinig, mga ka-wellness.
0: Maraming salamat, Doc Ron. Maraming salamat din sa lahat ng mga kababayan natin, mga ka-wellness natin dyan, na lagi nakantabay at lagi nakikinig sa atin pong mga programa. Sa kalam po natin, butihin na CEO Doc Remilitoy. At sa kalam po ni Doc Algie Bacla, isa sa atin pong mga kapartner dito sa atin pong talakayan. Ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, nagsasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Ngayon po lang dalangin ng Panginoon Noah, ang siyang patuloy ng papagaling at magpapalakas ng atin pong pangangatawan. Maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang
2: The Secret of Health. Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health. Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon, DXRA 101.7 XFM.

0: ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras na to mga babe, alauna 35 na sa hapon. Ang atong oras mga babe, hatod ka nato si Xanthoin Gold Coffee Mix. Ang kape nga makatabang aron nga mapahinsog ato ang panglawas mga babe. Packed kini with mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione and collagen, a powerhouse blend to fuel your day. Doon na kinitulok ang mga benepisyo mga babe, malabanan ng fatigue and ma-boost ang natural energy, ma-enhance ang focus and mental clarity. Also, masuportaan natong daily wellness despite of a very busy lifestyle. Stay sharp, stay glowing, all in one cup. Xanthoin Gold Coffee Mix, mapalit sa mga butika o Yes to Health Clinic nationwide.
2: Kini ang programang maghatag og inspirasyon.
3: Babae ka! Basig ma-rape ka!
4: Basta naman!
5: Even though it's been so long.
2: Bahin sa gugma.
6: Ako, inunod kay Kuhin.
3: Promise?
6: Promise.
3: Ako po, giving on an emo.
5: Miss you like crazy.
2: Kasakit.
3: Pero diba, i-give up naman ka, diba? Kasakit na siya.
2: Adlaw, mupahilak ka ni mo. O mupakatawa.
7: Mahaligi, uy, guwapo lagi. Pero nakal sa tag-iya.
2: Sa programang X-Rated.
3: Ayaw nga.
2: X-Rated.
3: Boris! O niya, karon! Pahilag-hilag na!
2: X-Rated sa X-Rated.

sa song for you, mga babe, entitled Forevermore by Side A. Unya sa itong pagbalik, mga babe, mga tuwang X-rated at tanginin nyo atong X-rated drama.

0: Pangako by Regine Velasquez. Ipangakuan na pud ba ka diha, babe? Kaya daghan kaayog mga nailad sa mga pangako na dili sigurado kung tinuod ba yun o matuman bagid ka nga kana nga mga saan. Wala magitay mahimuan ako. Ilaron ra gid ta. Mayang hapon ganun yung diha mga babe. Atong oras alauna, 46 na sa hapon. Kumusta man ang mga babe na ko diha nga ganina pa nagpaabot sa to ang programa karong hapon na. Sa mga babe na ko nga intawon, nag-LL na karon. Nag-ano bitaw si tagana, nag-lingkod-lingkod. Nag-LL, nag-laray-laray. Mga katawa, manjog ko na nga to ang effects mga babe. Okay, kay kanang murag nibatig kaanyag ba? Ay, na lang yun. Kisa mo siya pasimuno aning mga panghitabo sa kinabuhi. Welcome lang sa babes. Ito ang programa karong hapon na, of course, ang X-Rated. Mag-uban-uban tagikan na launa ay media hantod, alas tres sa hapon. Kumusta man ka diha, kumusta man imuhang kahaponon, babe? Human na ba og paniod to ang tanan? So wala pa naniod to, alidribi kay humitan ta ka. Ay, marag feeling na ako marag daghan ang ganahan nga magpahungit karon kay ana manggidaw na. Kanang pag night times na feeling nato na gusto ta magpabebe, gusto nato magpa-baby, gusto ta nga magpahungit. Parang ubang kilahi po nang ihungit. Very bad kaayo. Anyway, yeah, babe, sa mga wala pa nagkaon, siguro duha ka nga makakaon ka. Kaya wala rab ako diha para ampingan ka in taon pag-amping. Saon na lang jud kung magkasakit ka, wala mag-atiman sa imuha. Kay si Babe Sabrina, busy biya sa trabaho, no? Kaluoy man sa kuang palangga diha. Sa mga babe na ito, nga ganina pa naka-tune in, maayong hapon sa inyuhang tanay. Nasa man mo naka-plaster karoon, nagpaminaw diri sa XFM. Sa programang X-Rated, of course, sa mga babe na ito, all the way from XFM 101.7, Canlaon. Maayong hapon sa inyuhang tanay mga babe. Ngayon man sa mga babe na ito, diri sa XFM 88.3, Cebu, nga nagpaminaw. O sa XFM Tacloban, nga naka-tune in po karoon. Mga babe na to from Ganaminaw diri sa XFM San Franz, XFM Ipil, sa XFM Zamboanga, ingon man sa XFM Pagadian, o sa mga babe na to nga naka-tune in sab karon sa XFM 101.7 Bukidnon, XFM 99.1 Mati, mga kasimanwa ko di sa XFM 99.5 Jansan, mga Ilonggo Kagilongga nga mga babe ko da nga namati subong mayad nga hapon sa inyong atanan. Kag sa mga babe ko diri sa XFM 107.1 Tago. Og of course, sa mga pinalangga na kong duol sa akong tughan. Mga babe na ako diri sa XFM 89.1 Davao. Anong funny kayong paminawin ang kanabitong pag-ingon na dughan? Duol sa dughan? Unsa day na aday ana, babe? Sa mga babe na ito nga gusto magpaabot, sila mga greetings, shoutout, inyo ang mga request diha, babe, mga requested songs inyo. Ato nang i-play unya song na hansya. Ayaw kaulaw diha, ako rani.
1: Easy.
0: I-text na sa ito ang text line 0969-333-0537. Again, 0969-333-0537. Pwede sab ka mo, babe, magtanaw sa to ang Facebook Live. Makita tanin yung live na live karon sa XFM Davao Katropa Digital. Pwede sab ko ninyo i-follow sa kuang mga socials sa tuang Facebook page, Babe Sabrina. O ang tuang Facebook account, Sabrina XFM Davao. Pangitaan lang ninyo, babe, kay aram makaingon dyan mo. Gabig yun. Sa mga babe na ito diyan. Grabe yun. Magkatawa ta. Oy mga babe, sa mga ano na ito diyan, wala pa nakapaniod to ha. Kidding aside, kung wala pa ka nakapaniud to karon, sometimes sa Vanuatu ang lawas kay ano ra ba na, mubawi ra ba na sa ato. So dili pwede nga dili ta magkaon kay lagi nagadiet or unsa pa na mga reason nato diha. Mas maigid babe, suportado to ang lawas or healthy ato ang lawas. Kay kanunay na akong ginapahinungdom sa inyo, health is wealth. No? So ayaw kalimot, kung hilig ka og kape, pwede ka maginom sa tuwang Xanthone Gold Coffee Mix. Kung medyo lutang ka today, kay daghan kag gihuna-huna or daghan ang mga stressors nimo nga nakapabugat sa imuha, to the point nga dili na ka makahuna-huna og tarong, no? Anong wala na isakto nga decision making, mas better mag Xanthone Gold Coffee Mix ka kay ma-enhance ang atuang focus and mental clarity tungod sa mga ingredients nga naani nga kape, mga katropa. So mga Pinoy, bisan pa mag-init ang panahon, mahiligon gihapon magkape. Ang atong Xanthone Gold Coffee Mix, pwede natong i-iced coffee, mga babe. Again, infused siya with mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione, and collagen. Anong mga ingredients, mga babe, no? Gina-inject na siya sa uban. Kaya para lagi ma-achieve ang healthy glowing skin. But sa tuwang Xanthone Gold Coffee Mix, dili na kailangan mag-inject. Higupon lang na nimong kape, babe. Magiging, ano ka na, manghimisong ka na. Alam mo yung manghimisong? Mag-blooming ka na, babe. Uy, dili na siya joke, ha? Tinood nga mag-blooming jud ka. Sa mga babe nato diha nga nagka-monitor na karon sa tuang Facebook Live, mayong hapon sa mga wala pa kaila diha, no, sa mga nanguta nagihapon kinsa man natong kauban karon. Labi na sa mga na busy this past few days, weeks, mga babe, o wala nakapaminaw sa programang X-Rated. Of course, yung makauban karon ang inyohang babe ng bayan, amoy pa lang ulam na. Ay na gano'n, nag-react si katropang Ray Alenton last, kagahapon. Unsa to yung gingon mo, ano daw ang, kasi nangutan naman good ko kung unsa na ulam, anong ulam yung amoy. Kasi ba, kasi diba sabi ko, amoy pa lang, ulam na. So anong ulam yun? Ang inguni katropang Ray, kay, ano daw, bulad, grabe naman yan. Grabe naman yan, babe Ray. Uy! Para namang hindi tayo nagsama dun sa Hong Kong na nagmuntika natin ang hulog dun sa sinakyan nating roller coaster. Naamoy mo ba ako nun? Grabe ka naman. Ito, ano kayang ulam yon mga babe? Yung amoy ni Babe Zabrina. Ito ka sa mga babe na tali. Of course, ang babe ng bayan, Babe Zabrina. Kailangan ingat. Biligin ako madawat na yung kana-kana nga tagline ay. Kay feeling na ako, kay prone cake ko sa kanang manimhot na ako. Pero ito, sige ba, simhoton na daw natin ni si baby ko. Tinungod ba gini siya nga, naamoy pa lang ulam. Ay, nako, very delicate. Anyway, babe, ayun na, di na ta maglangan-langan, di na ta daghag chika, dari i-ready na yung kagaling ng diha. Pag-blaster na. Munghong ko sa imong dalunggan, babe, ha? Babe, ready na ka? I-ready na imong kaugalingon kay isulod ko na, babe. Isulod ko na! Ang atong X-rated drama.

0: Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko. Samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhatan ni mo at ang hait ka na ba ha?
3: Naponi ang putlon sa inyong kinataw. Masubra ka to kiro. Putlon ko ni ang matatagpo ang tanan.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: Nasa iba ang dama. Lipay ako. Busga ko sa tanan.
1: X-Rated. Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao nga gibataan ng atong tulumanon ug hatagan og tambag pinaagi sa atong banggitang Babe Sabrina. X-Rated. Dalit kaninyo sa XFM.

0: karong adlaw kani yung mga suking tigpaminawan sa X-Rated dinhi sa XFM. Ang sumatampo nga itong hatagan sa pagtagad karon, kiningo sa kalalaki nga si Robert. Kinsa tagahadang kagan bukid noon. Kining maong tampo karon atong giuluhan og pure love. Dear Babe Sabrina, palihog tawag lang ko ninyo og Robert. 25 anyos. Kining akong problema mahitungod sa akong uyab. Og aron inyong may sabtan ang tanan, sugdan ko sa ingon niini ang tanan.
1: Osa, uyab namang Amy?
2: Oh, by Dio.
1: Mo ba? Congrats, bay!
2: Salamat, bay, ha?
1: Ya, saban. Siya na ba? Siya na ba yung pakaslan?
2: Hinaot pa unta.
1: Okay na ka sa Amy, oy. Ay, nalabuhi, eh. Okay na kailang mahimo niyong asawa.
2: Pero paminaw na ko, bay, siya na yun. Siya na yun ang babae na himuon kong enhance ako mga anak. Siya na, bay? Maglinyo ni siguro ko.
3: Unsa? Ikaw ba? Wadi kay buot, taka lagid kang sulti niya. Naibaw ka ba sa imong gisulti? Ha? Minyo ko taon. Unsa kay itsura sa imong pamilya sa? Minyo yun? Gawa pa ba gani kay buot?
2: Papasaboy?
3: Oh, bueno, dilito noon. Dilit ba? Mag 24 na gani ang imong edad, pero di pa bang gani ka makamaong manghipo sa imong higdaanan? Kanang imong higdaan na nun, oh. Di ba gani ka makamaong maglabas sa imong karsones? Magsaligya hapon ka sa imong mama o papa?
2: Lahi naman nun yan, apa. Kunuminyo na ko.
3: Ray, hello mo eh. Pataka lang yun ang kagyawit na imong baba. May pae mo, pae noon eh, pausad ng atong kusina kay to na kayo. Majiti na niya ni. Kaya ito na kayo na, oh.
2: Pa.
4: Ang sakay may tabo na ako, no? Kunin mo wakay na ako.
2: Gali may tabo mawa ko ninyo. Tuwad kay, nakaibaw ka yun. Unsa ko ikaw kamahal.
4: Salamat ha. Salamat sa inyong love.
2: Salamat sab sa inyong love. Amy?
4: Nga no?
2: Maminyo na ta?
4: Ha? Minyo?
2: Oo. Tungkol kay gusto na ko nga may usan na ta sa kaminyo.
4: Unya na lang nato na hiskuti, uy, Rupert.
2: Sige. Unya na lang nato hiskuti.

0: Rupert, kanang wag ka kayo nahibaw ani ini.
1: Ha? Bahin sa unsa man?
0: Ay, basta lang. Wag ka ba'y nahibawaan? Bisag kamay lang yun pa.
1: Wag, ma'am.
0: Ay, nambot, uy. Di man nung takwangin nga musulti ni mo ini. Tungod kay amiga mi si ini. Pero, maluoy mong kukunin mo. Nga magmata ka lang upuntag.
1: Sa may buti mo ipasabot dyan?
0: Kuanda ka ng si ini pa. Dili ba dito man na siya magpuyo sa Cebu sa una? Unya, mag-atuan pa man gihapon na siya dito?
1: Oo, nga nun eh.
0: Ito naman siya'y uyap dito.
1: Unsa?
0: Tanawa niya o. Di ba mananghido niya na siya ni mga mularga o balik sa Cebu?
1: Unsa?

0: Bay, kanong di man ni musulti as imi? Kung tinuod man gisulti ni Jean?
1: Naglibog mo ko, bay. Kung saan ako sa pagsulti? Tulkay, yung nagbawad mong gudaan si Jean, nga di ginakusultihan si imi nga, siya ang nagsulti, anak.
0: Unsa?
1: Mong kalibog ko. Saan ako sa pagsulti kung tinuod ba ang akong nahibawan gikan ni Jean?

0: Babe Sabrina, naapektuhan gid ko sa akong nahibaw-an. Wala kong makahibaw konsultihan ba na ako si Emmy o dili. Magkuyog mi usahay, gusto kayo ko isulti niya. Pero mapugngan lang gyud. Ug sa paglabay sa mga adlaw, mao kini ang nahitabo.
1: Hoy, naunsa ka? May problema ba?
2: Kukuan ka nang... Uwa man.
1: Unya, naunsa ka man? May kalika man lang ba nagkalami diha?
2: Wa imi.

0: Isot niyan si Amy?
1: Wa.
0: Pantay pa ya, ha?
1: Makalaong ka. Utuman ko sa kong isaad mo nga hindi na ko siya sultihan.
0: Mantay pa ya, cute.
1: Jin. Wa lang ka ako ni mo binuwangi?
0: Ha?
1: Jin, sultihan lang ko gusti mo. Ibinuangan lang ko ni mo.
0: Ha? O nganong binuangan ng sabti ka? Kung sa may makuha na ko kung binuangan ta mo. Disap ko makahimo sa pagguba sa inyong relasyon pinaagi sa pagpanaot. Ang ako lang, naluwi lang ko nimo, hinungdan nga, gisultihan ti ka sa tinuod.
1: Jim.

0: Ikaw ba? Ikaw nung ginisakit sa kasi mundukan.
1: Bay.
0: Huwag ka makaibaw kung tinuod ba ni Udili ang imong naibawaan. Aro mahuman na ng imong gikagulan diha, sulti si Imi. Pangutan na siya kung unsa ni ka tinuod ang imong naibawaan.
1: Ay.
0: Kay kanin mo nang ipadayon ang pagtago-tago diha. Aw, ikaw nang ginagansi. Magsakit ay imong dugan na na.
1: Bay diha.
2: Ano?
1: Doon na kay gitago na ko.
2: Ha? Gitago?
1: Sulti lang ko si Mauday.
2: Ang sabag ka na imong gipanulti, oy. Ang sabag gitago?
1: Oh.
2: Ang ano? Napabalik kay anong itago ni mo, ha? Huwag ka itago ni mo. Okay? Wow.

0: Kalau aku datang memang pemampau.
1: Robert, menangit unak, menangit untak kunimu.
0: Menangit? Sungsa.
1: Mu atuk ko ugsibo. Ug siguro, madugay-dugay ko dito. Tungkay, mabalik ko trabaho dito. Ug tungkay, mayon anak nga sitwasyon. Ato rin siguro hunungan ang atong relasyon. Kay, listen na kayo ang long distance love affair, di ba? Mga ato lang tapusan ang atong relasyon.
0: Sa ingon na nani ko sa'yo?
1: At saan pa mali na ito? Ganahan ka nga mag-antos ng duha.
0: Tungod ba? Kaya doon na kayo i-update sa Cebu?
1: Ha?
0: Ay na lang pagnigar. Tulkin na ibaon ako. Nga nung mabalik ka dito. Tulkin doon na kayo i-update, di ba? Di ba? Dugay na kong nahibawan eh. Mamagaling gingan, di ka sa una. Na doon na kami kitagoon ako. Huwag mo rin akong ipasabot. Tungkin na kahibawan ako na doon na kayo iyab na mabot ang panahon. Nabiyaan ko ni Mugmato kang Cebu. Sa sinugdanan, huwag ko mutuo. Pero karon, tinuod gini ang tanan.
1: Oh, nakahibawan naman na ika. Ngayon nagpapuy-upoy masab ka. Oh, tinuod ang tanan. Mga tapuso na nato ang atong relasyon.
0: Ini.

0: oras, kahit kailan, by South Border. At ang oras, mga babe, alas 2:28 na sa hapon. And you're still listening here at XFM, Visayas, and Mindanao.
1: X-Rated.
0: Mayong hapon sa mga babe na ito, ang ganina paghihapon nga nakasubaybay sa ito ang pagpanaguban-uban karon. Of course, ilang gihapon sa X-Rated. And mga babe, dili na ito ni Dugay-Dugayan. Okay, of course, no, bago ito mag-advise sa ito ang letter sender, si Babe Robert, mga babe. Abi-abihon ang itong mga bisita karong hapon na, mga babe. Of course, no, we are so happy na isa ta ang XFM sa napili sa Krispy Kreme, no, nga ilahang bisitahan. Labi na diri sa Davao City. Tungod na lang po na sa, ano, sa pag-celebrate natin, celebration sa tuwang Kadayawan Festival. So, part ni sa ilahang pagpakig-celebrate sa Madri sa Davao City, mga babe. And of course, natadri ato sa abi-abihon, mga babe, ha, sa i-paved way. Kahit saglit lang muna ang advices natin. Mag-abi-abi sa ta. Kay Miss Angel Francisco, ang atang assistant marketing manager sa Krispy Kreme Philippines. Hello po, Miss Angel, good afternoon and welcome po sa XFM.
2: Hello, good afternoon.
0: Ay, ang ganda ng boses ni Miss Angel on air. Ayan, makikita po natin si Miss Angel sa ating screen ngayon, mga babe. So, magtatagal, mapapalaban ako ngayon, mga babe. Pero okay lang, kakayanin natin to, no? Kahit hindi tayo masyadong sanay, pero sige lang, labanan natin to. Miss Angel, we're so happy na napili nyo ang XFM, no? Na maging, na maka, ano bang tawag dyan? Bigyan, ano ba?
2: Part of our donut drops here in Kitayama.
0: Ano nga yung sinabi mo kanina off-air? Di ba nag-usap tayo? Parang yes, bigyan ng happiness.
2: Actually, we're celebrating kasi our 20th anniversary here, mm-hmm, in sa Krispy Kreme Philippines. So, syempre, as part of our celebration, as a give back to all our Filipino OGs, we're going around different major festivals. So, kasama dun syempre ang Kadayawan Festival here in Davao.
0: Oh, diba? Tapos napilang XFM. Imagine, mga babe, Krispy Kreme yan. Isa yan sa mga paborito natin. Alam mo ba yung ano, yung former, hindi ko na lang, parang love life ko na lang dati. Isa sa mga pinupuntahan namin is ang Krispy Kreme. Hindi na lang ko kayo mag-share. Hindi na lang ako mag-share yung sobra, baka machismis ako dito. Anyway, Miss Angel, na since nandito ka naman and XFM is celebrating along with you sa inyong anniversary, mm-hmm, and also sa ating Kadayawan Festival dito sa Davao City. Maraming salamat po ulit, no. Ang dami-daming donuts, mga babe, na nandito. How I wish na may share namin to sa inyo, pero dahil hindi, amin na lang muna to. Uubusin na lang muna namin. But if pwede nilang i-visit, no, dito sa Davao City lang stores na nga tayo,
2: yes,
0: Miss Angel.
2: Ngayon, meron kaming 4 na stores currently here in Davao. So, we have in SM Ecoland, SM Lanang, Gaysano Mall, and NCCC Maa.
0: Ayan.
2: So, ayun.
0: Sorry, iba yung na-click. So, sa mga gusto mag-visit, pwede sila.
2: So, yes, of course, visit us at our Davao stores. But August 14 to 16, actually, as a part of our celebration for the Kadayawan Festival, we have special promos. So, we have half dozen, 199.
0: Wow.
2: And also, we have 99 pesos for all our selected bev. And, of course, if you have the time, on August 15, we actually have an event wherein 1 p.m. onwards, if you go visit our KK Davao stores, I will give free donuts to
0: everyone.
2: So, free donuts, you just have to share with us your biggest smile or what makes you happy, and then you can get your free donut at all Davao KK stores.
0: Tapos kahit pagsabihin kong siya yung nagpapasaya sa akin.
2: Yes, okay lang.
0: Ay, iba na yun. Ay, iba pala yun. So, kahit ano, basta nagpapasaya,
2: yes,
0: sa atin.
2: To share your joy and happiness with us at Krispy Kreme.
0: Ayan, thank you so much, Krispy Kreme, no, na meron kayong ganitong klaseng pag-give back sa mga babe natin na nakikinig ngayon. So, may mga pa-free po ang Krispy Kreme, and of course, no, meron silang promo, no, dahil na din sa celebration ng Kadayawan Festival. Pero hindi lang naman Davao, you've mentioned din na visit niyo na ang Cebu.
2: Yes, we joined the celebration, of course, of Sinulog, Panagbenga, and of course, Kadayawan, and on October, parang stay tuned, will be in Bacolod also for Mascara.
0: Wow. City of Smiles!
2: Yes, we're excited!
0: So parang doon talaga natin makikita kung anong smile na meron yung mga taga Bacolod, City of Smiles. Ay, Miss Angel, since nandito ka na naman, and meron tayong kanina kasi may drama tayo na pina-share dito sa ating programang X-Rated. Ngayon, i-recap ko na lang. Parang mahirapan talaga ako mag-recap ng Tagalog mga ito. Ilalaban ko talaga to. But anyway, Miss Angel, no, yung storya kasi, dito natin maririnig kung gaano kagagaling ang mga taga-KK. Malalaman natin yan ngayon, no? Di ba? Miss Angel kasi, yung etong si Robert, no, meron siyang girlfriend. Yung girlfriend niya, nagmamahalan naman sila. But hindi sinabi ng babae na meron pala siyang ibang boyfriend sa Cebu. Tapos ngayon, pinatagal pa. Ngayon, sinabi na ng lalaki na baka may gusto kang sabihin. Hindi naman sinabi ng babae. But eventually, sinabi niyang pupunta siya ng Cebu. Now, parang tinry nung lalaki ba na sabihin mo kung anong reason. Parang sinabi na mismo ng lalaki na alam ko na may iba ka doon. Yan na nga, sinabi ng babae na merong iba, tapos nakikipaghiwalay siya. Anong gagawin ng ating letter sender?
2: Ay, pag mga ganyan, feeling ko naman, kahit naman humingi ng advice sa iba, sarili niya, alam niya naman na kung ano yung mas makakapagpasaya sa kanya.
0: So, piliin niya na lang yung kung ano makakapagpasaya. Kahit so kung paano kung pipiliin niya pa rin yung babae?
2: Eh, yung decision niya.
0: Okay, so kung ano lang yung makakapag-Krispy Kreme nga talaga, mga babe, kung ano yung makakapagpasaya sa akin. Yan talaga yun. Pipiliin natin. And salamat, Miss Angel, sa inyong oras pa at lalong-lalo na sa pagbisita dito sa XFM Davao. Naririnig po tayo ngayon sa XFM Visayas and Mindanao. So, ibang sister stations natin ay naka-tune in din ngayon. Maraming babe ang nakikinig ngayong mga oras na ito. Maraming salamat and thank you for the joy and happiness na mamaya ko pa matitikman. Maraming salamat, Miss Angel. And baka may gusto kang i-greet po.
2: I would just like to greet, syempre, our Visayas and Mindanao OG. So, yung tawag dapat sa mga customers namin from Krispy Kreme, our Davao OGs, our Visayas and Mindanao OGs. And of course, we would like to give a special thanks lang to our rock stars. Our rock stars naman are the people behind our Krispy Kreme team. So, thank you, rock stars.
0: Ayan, so kayo yon yung mga rock stars natin. Ang gaganda! Mga babes, sa totoo, napapalibutan ako ng mga magagandang dilan. Parang feeling ko nanliliit ako sa sarili ko. But anyway, maraming salamat po sa Krispy Kreme at sa inyo po. Lalong-lalo na sa mga rockstars na nandito. And mga babe, babalik tayo mamaya. O, diba Tagalog? Mabalik ko niya mga babe. Here's a song for you entitled, Pag-ibig ko sa'yo ay di magbabago by Menopause. So, balik ra ko niya mga babe ha. At ang ininyo to ang tambag para sa tuang X-Rated Drama.

0: alas 2.41 na sa hapon, mga babe. Magbalik na sa itong pagbarag-baruban, of course, X-Rated. Ilang yawin sa XFM.
1: X-Rated.
0: Na ano pa ko ka nang na-overwhelmed. As in, very, very overwhelming kayo, mga babe. Na-overwhelmed ko sa Tagalog. But anyway, no. So, salamat kayo, Krispy Kreme. Thank you po. Ingat po kayo. O, diba? Kung nga, kung donut, dere, ginakaon pa na ako. But anyway, mga babe. Thank you kayo, Krispy Kreme, ha, sa inyong pag-visit here sa Davao. And of course, sa ilahang grabe kadaghan ng mga donut yung ipanghatag diri, mga babe. So, kamo diha, kaibog lang sa agid mo sa amo. Ano lang sa kanang tulon-tulon lang sa amo diha. Pero kung makabisita mo, visit mo sa KK na stores, no, nationwide. So, di na ito madugay-dugay siguro. Mga babe, murag dili ko makadawat o ano karon ha. Siguro isa ka-advise. Sige, magdawat ang isa ka-advise and then mag-advise si Babe Zerbina. Kaya medyo short ang ato ang time karon. Hello, babe. Maayong hapon. Hello, babe. May hapon. Ala, oh, wala siya naga. Hello, babe.
2: Maayong hapon.
0: Yes, yan. Maklarong ta. Maayong hapon, babe. Pwede ka sa imong cellphone lang maminaw para mas dali ta magkasinagtanan. Okay, babe. Unsa tong pangalan? Nag-asa ka na minaw karon? Hello, babe.
2: Sa Carmen Bohol.
0: Sa Bohol. Oo, sa Carmen Bohol. Tama ba, babe? Unsa yung atong pangalan?
2: Si Solo,
0: busy na siya, no? Na-share ka ng mga priorities muna in life na kailangan niyang unahon. Oh! Muna nga si Sabrina lang sa ang makiguban sa imuha. Okay, Rabe? Aba, mo gina akong mga ganahan. Sa tanang atik mo, jud akong pinakaganahan, babe. Anyway, babe, unsa imo hang i-advise sa tuang letter sender karon si Robert?
2: Karon ko nga paminaw
0: kay Kenneth. Ikaw na busy. Nabisi si babe, pero sige lang, wala ka kapaminaw sa tong drama.
2: Wala di ata, wala di.
0: Bali si Robert Manggood, na siya katong love kayo niya yang uyab si Amy. Kini si Amy kinaaday uyab nga lain dito sa Cebu. Tapos gusto na ni Amy nga mulakaw og biyaan si Robert unsa bay buhaton ni Robert, babe.
2: Ambot na lang ay.
0: Ambot na lang gidani sa kandi nga naibang sa.
2: No, ano hangin ang iyong tiyog, babe?
0: Ha?
2: Hinay ang kontingog?
0: Ambot na lang gidaw sa kandi. Ambot na lang gidani, babe. Oh, sige, babe, mag-greet na lang ka, babe, ha? Kay medyo pigado atong oras. Basi na kay gusto nga i-greet di, ha? Imuha mga loved ones.
2: Greet lang ko rin ni mama, ha? Sa sayang nga ding-ding. Sa akong igaga nga si J.D. Gamo. O sa mga nagarek, pamilya,
0: Nawala-wala, gid siya. Ayan, babe, medyo putol-putol dyan ka, babe. Ano mo? Mang anak ko? Di man ko mamaak, mangusi lang man ko. Sige lang, akabala ko nga, dala kulba, gid na, babe. Pero ayaw kabala ka, kay naara ko diri para ampingan ka. Hapyod dun ako na, babe, para dili ka makulbaan. Nakulbaan jug ka. Ayaw nakakulba, babe. Hapyuron ko lang na. Babe, salamat kayo sa pagtawag. Medyo short atong time. Babe, pag muin kog mwa-mwa, chup-chup, ang imong iingon kay Babe, salamat. Ang tindiha kay wala rab ako para ampingan ka. Mwa-mwa, chup-chup. Wala. Dili siya. Dili siya mo Babe, salamat kayo sa imuhang pagtawag, ha. O, medyo pigado ang gina to ang time, mga babe. Pero dili siya mo mwa-mwa, chup-chup, Nga ano ka, basig makusian siyang asawa. Basig naara sa kilid ang asawa, nagtiun ng kutsilyo, pathay talaga. Muna anak yun siya, dili, jupuana, babe, napasailuan lang yung ko. Beto mga babe, atong oras alas 2:46 isa hapon. Og diri una kita no kay medyo pigado jud ato ang time kay of course no, we have visitor and tagaan po nato chance no since they visit Davao all the way from Manila. So tagaan natin sila nang sabi naman Tagalog Bisaya nagsagol naman na oy. So, gitagaan natin sila chance man lang mapasalamatan on air. Ayan, babe Robert, darita magsugod sa imuha, be. Ayan, babe Robert, para sa imuha, no, salamat kayo sa imuhang pagpadala sa imong swatampo. Of course, dali sa to ang programa nga X-Rated. Robert, dili ni siya kaso no, sa kanabitong ipaglaban pa ba ni mo? Or unsa ba na na kanang gusto nimo nga ipugos gyud ang mga gusto nimo. Sometimes mang good na yung mga butang nga dili na nato kinahanglan pugsun kay masakitan rata magdugo. Sabi to, sometimes all we have to do is to accept. Dawato ng kamatuuran. Kay bisag unsa ni magpugos babe na naman tuyo yan. Iyan naman kang giignan nga balikan gani niya sa Cebu. So pasabot gipili na to niya iyahang uyablain. Kuntinuod nga naa na siya'y laing gihigugma og siya mismo babe ang niangkon nga inyuhang relationship yahan ang humanon. Dili na nagugma kung imo pang ipaglaban na siya. No? Kumbaga pagpamugos na nga magpabilin siya. Ang tinuod mong good nga love usahay mao ang kana bitawng maging okay gihapon mo regardless nga sakit kaayo imuhang gibati. As you've mentioned, doon na mo'y 5 kabulan na relationship. Ikaw ang naging matinud-anon. Apan siya, doon na siya gitaguan sa imuha nga dako kayong butang nga gikasakit nimo. And masabtan ti kaana, babe, kung pwede palang lagi tukon sa kasakit. No? Anong luiban mang yun? Nga, pwede raman nga, undangon na lang. Pero yun nga, wala tayong magagawa kasi may mga taong ganyan. And as I've said earlier, all we have to do is to accept. Dili usab nimo kinahanglan nga pugngan si Amy sa iyang pag-adto no or kana iyang desisyon kay unsa maginimog na dito ang iyang kasing-kasing. Ang relasyon nga kana bitong successful relationship babe, itukod na siya sa grabe nga pagsalig og pagkamatinod anon. So kung wala ana babe, wag na lang talaga. Masasaktan ka lang. So, kung sa sinugdanan pa lang, doon na nailaing tao, unod sa iyang kasing-kasing, lisod na yun ipugos nga mabalik pa na sa dati, babe. Mas mayo nga respetuhon na lang ni mong iyang desisyon and protect your heart. Kaya wala mag-ita mahimo, anak. Pumoto iyang piliyon. Ayaw pagdali po no sa pagpangita og lain aron lang nga mapulihan ang kasakit. I-feel ang pain. Hatagi og panahon ang imuhang kaugalingon nga mahil ka. And himuan ni siya nga leksyon nga sa sunod nga relationship, mangita ka og tawo nga andam nga ihatag ang tibuok niyang kasing-kasing, iyang tibuok pagkatao. Walay question, walay why, walay reason, walay bisan unsa nga pwede niyang ipangutana. Kanang tao nga dili kahatagan og half-half lang. Kanang tao nga buong-buo ihatag iyang paghigugma sa imuha. Kay sa tinuod lang babe, ang gugma dili kay di, kinahanglan man or kanus-a man, bisan kanus-a man imong limusan. Dili ka mang limos sa gugma, babe. Hindi yan hinihingi. Kusa iyang binibigay. Di mo kailangang magmakaawa para bigyan ka ng pagmamahal na deserve mo. Kasi kung nagmamakaawa ka pasabot, ana, wala talaga in the first place. So, piliin mo ang sarili mo, babe. Love yourself and heal. Okay, time heals. So, paabuto na to na nga moabot na siya sa imuha. Dagan salamat, babe Robert, sa imuhang pagpaabot sa imuhang. So, atampo diri sa tuang programang X-Rated. Atong oras, mga babe, alas 2:51 na gid sa hapon. Parang wala na tayong kaning oras. But here's kaning advice. Gikan kay Dok Dok, Robert, dili tanan nga imong gihigugma mausab ang gitakda para nimo. Oh! tumatagpo pero di tinadhana. Kung siya mismo ang mipili sa pagbiya, respetuhan na lang na Robert ang imong bili isip tao dili masukod sa iyang pagbiya. Wala talaga tayong magagawa dyan. Usahay ang pinakalisod nga I love you babe, maupod ang pag-ingon o goodbye. Kay kung tinuod nga gugma na, dili kinahanglan magtago og laing relasyon. Bakit kayo ganyan? Mapanakit kayo mga babe. Anyway, wala na kita yung oras. Bisag kung saka manin ako. Inat-inat, panit na lay mainat. Pasensya na lay mainat. Unsaon magid ni nato nga kanang medyo pigado atong oras mga babe. But anyway, natay mga nag paabot pud sa ilang mga greetings na sa tuang Facebook live. Ato sining basahon pud bago ta mag say bye-bye sa inyo ha. Kay para pud dili ni sila manluod, unsaon ako manluod ni. Anang dili bi ako ganahan nga makasakit kog laing tao. So dawato na lang nako nga bahalag ako ang masakitan. Ayan, maayong hapon kay Babe Charlene na nagtanaw sa tuwang Facebook live. Uncle Toti, uy, kinis Uncle Toti, mo rin gimingaw naman puntaan ni Babe. Ay, Uncle Toti, uy.

0: Sada, na Ligsa sa gym. Ang nabali ang iyang pa. Pinala siya sa ospital. Unya, ibangota na siya sa doktor. O, dinhi. Kumusta naman ang kalagayan niyo?
1: Uy, ang akong paa may nabali. Ano nga ang akong lagay man ang imong ipangutana, Doc?
2: Exciting!
3: XFM.
4: XFM.
5: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacoje with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap, rich in vitamin C, plus makaprotekta pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacoje and VCO.
3: Available sa mga butika.
4: Kating! Pabalik-balik lang! Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil! Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases! Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil! Ang galang katikati! Sanfon Plus Herbal Oil! Ang pabahid na all-in-one!

0: Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Saturn Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Saturn Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Sister Pain. Ako di ay si Jack. Usaga radio personality. Nagoy chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya katulong na akong inom na wala na dayo ang sakit sa akong likod.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Call your doctor. Mabibili sa mga butika.
4: Nakita ka ba o photography services na barato pero with high quality photos? Pilia ang My Photography. Ang My Photography nag-offer o barato mga photoshoot sa masa, wedding, prenup, debut, birthday shoot, fun shoot, fashion shoot, pageant shoot, baby dedication or christening, maternity shoot, documentary shoot, and family portrait. Ayong sayangin ninyong mga smiles because you will never know the value of moments until it becomes a memory. For your inquiries, you may contact their cell phone number 0936-213-8832 or you may reach them via Facebook page My Photographer.
5: Taran at mag-selfie, selfie, selfie, selfie tayo pang may tayo ipakita sa...
6: Hala, happy ka akong duty. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
7: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
6: Nga naman, o saan na adik to?
7: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
6: Ha? Tinuot? Walag yun?
7: Oo. Naapagin sila yung pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
6: Salamat kayo day ha. Mwato na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
7: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes, libre ka na kanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Sais, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
8: Produkto sa Yes to Health, mapalit sa Sincere Pharmacy, City Drugstore, Luke Pharmacy, Maamiel Pharmacy, and all branches of Bufarco, Valencia City.
9: Aron malikayan ang kalamidad, pamino sa radyo o balita sa TV, aron masayod sa lakat sa panahon, lakip na sa kasamtangang sitwasyon. Mensahe, gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council, headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran, o buhatan sa CDRRMO, headed by Chief Alan Comiso.
10: Kung maminaw ka sa XFM.
11: Sauna! Pagi kayo yab! So, kanya na minaw kong XFM? Kwartahan ako!
12: Wow!
11: Napagi kayo yab! Lison po, nagmamayot ko. Ayos, suman mo niya. Masuman mo niya. 150 lang o, inid pa. Ipahit na kayo, suman. Oo, oo, oo. Oh, oh. Lagrabi kayo na pilato-lato libre. Oh. 150 lang, 150.
13: Mga katupa, exciting!
14: Get ready, Windsor fans. We've got daily surprises, non-stop bonuses, and thrilling sports action waiting for you every single day. Feel the NBA excitement and enjoy jackpot treats that make every moment feel like a win. Because here at Windsor, it's the winning season. What are you waiting for? Register now at windsor.ph and get 800 pesos plus 40 spins, 100 pesos verification free bet, 2,500 pesos risk-free bet, 300 pesos exclusive birthday bonus. Enjoy our payday promo every 15th and 30th, plus the login wheel where you can win up to 100 pesos free bets daily. And don't miss out our weekly raffle every Saturday at 6 p.m. for a chance to win up to 100,000 pesos.

0: FM.
1: Urak! Asa maning bataan eh? Urak!
2: Wag naman!
1: Marika, mag-study ta. Mag-exam naman din mo. Ali, mag-study na ta.
2: Okay, sige!
1: Ako'y mag-tutor ni mo, ha?
2: Sige!
1: Mag-study tagmat, ha? Kung adun ako'y usa ka gatos nga chocolate, unya, gikaon na ako ang 95 kabuok. Na lang ko'y...
2: Diabetes! Exciting!
3: XFM. Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
4: Abot na rin mo. Gahi kagyog o. Pero sige. Tanaw ng bitaw na ito. Kung sa'y padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
3: Ma, pasagdi na lang good. Kalipay mo na ako ni.
4: Ay, abot na rin mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon niya mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Timplahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Okay, guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
5: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako dahil si Val, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og haplos pagyod, taga na kong tambal na tistingan, pero wala itikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus.

0: Nasulod siya sa kasimana, gaan lang pamapit sa akong mata. Di nagumagluwa-luwa akong mata, o makaklaro na kong mayo. Kamu diha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
3: Pag inaw mo Premium D3, ragi na nakapalagsik na ko balik. Itong niaging mga bulan, hindi na ko halos katindog niya. Luya kaya kung paminaw, niya mo ragoy kusog ako mga tuhod ba? Sakit po pirmi akong kabukugan. Pag tumaan ako Premium D3, sir, ting arang-arang gito kong gibati. Ako si IC Leonida, taga Barangay Science.
2: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
4: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
5: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
4: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
5: Sure ka?
4: Oo.
5: Exciting!
4: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
5: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko ay anay energy. Naka turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
4: Like you. Basta naka turbo.
2: Turbo food supplement for me. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
4: Turbo. Wagas. Ang lakas.
2: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
6: Selthon Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selthon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunabot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selthon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi maskit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Selthon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
2: Selthon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
8: Stong! Nagpilay niyong gasolina?
9: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, halah, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigtingog sa makina? Bago manunta ni gasolina, malawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mang hugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di aras kilit-kilit. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina safe pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba na yun? Hala, sukat ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa dool na El Ilion Shell Mobility Station. Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Line-In sa Purok 3, Kalasungay, Malaybalay City at Magsaloto Outlet o M. Luillier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede gihapon manganak, bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras ug PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line-In. Pag-atiman nga puno sa gugma para sa inahan o bata.
3: Now, kaninyo, tanan katawahan sa Malaybalay, hindi si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pungkisaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako may ka ng pagapuhaton kaya ako nagdako sa isa ka pamilya nga naay prinsipyong baruganan. Ugun sa manggaling akong gituyan nga mga pulong, ako ang pagkatumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa ato labaw nga makagagahom na iya kong gibutan biha isip City Councilor. Kung ako malingkamo, dili na ko pagyaso ng inyong pagsalig o bugma dili sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawad Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw, malay-balay o dagang salamat.
2: Sundon ang proper garbage disposal and schedule of segregation, kini makahatag og hapsay sa komunidad. Kinahanglang tumanon ang pag-segregate sa malata o sa dili malata nga basura. Kini dakong tabang aron makunhuran ang polusyon sa yuta. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
4: Maminaw ka sa XFM.
5: Matay, ako, sutihan na mo. Sa una, sa wapar ko naminaw, XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
4: Kumaminaw ka sa XFM.
5: Apat sa dihang, sukan naminaw ko, XFM, saan man nga. Diba, mo po pa'y tigre? Hindi ka ba'n din pete? Ay, hindi ka atras pese? Ah, may pemuligin.

0: Kita jumpa. Exciting.
1: Apa, Arce?
2: Ah, macam mana, Kapitan?
1: Tago, okay. Na imo ang teacher ning absent trabaka.
2: Ah? Kapitan, tago pod. Ako ginan ni absent ko.
1: Oh, kaya naman.
2: Alangan, ako man inan, namatay na ka.

0: nito nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
1: My name, Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok, akong bumog, piging gasiyok. Nandiyo ako mabumog. Kasi kaayo to, dinog akong Santon Plus lang. Mati akong dumintin. Maayo, kaayo siya. Gamit si Bo Santon Plus, pwede ako kayuhan sa ating lawas. Ako, dito'y isatabang sa ating panglawas, ang Santon Plus.
0: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
2: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Ako dahil si Neil Caniero, tagasit yung pagakpa, barangay Bungabong, Antuka, Labaw de Oro. Sa akong pag-test atong niaging duha kabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang na ko pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Ako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
2: Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
2: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
0: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
5: Bibili sa mga butika.
6: Clariskin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Sunfoam Plus Herbal Oil.
1: Ako po, si Esel Kompletado, Herbal of Anteke. Masakit ang aking katawan lagi. Narinig ko sa radyo ang Sunfoam Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Sunfoam Plus Herbal Oil.
2: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
2: Sunfoam Plus
0: Herbal Oil. Sunton Vitamin C, the alkaline vitamin C.
3: Ako si Rose, usap ka maestra, stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar, pero sukad nga niinom ko sa Sunton Vitamin C, nindot na jud akong paminaw o minubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscovery ni inyo.
0: Sunton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sunton Vitamin C, Sister Pain.
4: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay ko gabalon, oxis the pain. Para dire-diretso ang trabaho kay lira kaayo sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
0: Sister Pain, tanggal ang pain fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, call your doctor. Sa mga butika.
6: Naunsa naman ka, oy? Wala naman ka kwak-kwak sa imong buhi.
7: Hi, Moni Laay Karol. Gusto ko magpasalon pero short man sa budget, oy?
6: Sis, dili na problema, oy. Tanawa galit ko. Di ba? Buha pa kayo kung buhok.
7: Lagi, tama na ko sa ibog, ani. Wapa kaayo ka sa imong buhok.
6: Girl, barato na kaayo ni oy. Tara, kuyog na sa RK Beauty Salon sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
7: Mo ba? Pwede na dahil kong magpaayo sa buhok na barato ra?
6: Yes, girl, oy. Barato ra sa RT Beauty Salon. Unya, masatisfy pa jud ka. Kay maayo kayo sila mo serbisyo. Available sa RT Beauty Salon ang tanang hair works sama sa hair ribbon, color, treatment, Brazilian ug daghan pa. Plus, pwede pa jud ka magpa foot spa, pedicure ug manicure while nagpagwapa ka sa imong buhok. Ano pa ulahi? Isitaha ang RT Beauty Salon. Nahimutang sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
8: Hala, ngano ni? Bago pagani ko ng pagas, wala na ilain gasolina dyan ni. Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
9: Uy bay, may muntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
8: Uy bay, nganong diri man ka magpagas, pirmi?
9: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
8: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow! Tinuod yun diay! Paspas, kusog o walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save!
10: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang LL Union Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
11: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Duol na El Ilion Shell Mobility Station.
12: Ang mga produkto sa Yes to Health mapalit sa Balansag Pharmacy sa Lantapan, Quad Pharmacy at Estenza Pharmacy sa Maramag, Bukidnon, Samantha Pharmacy and Emmanuel Pharmacy sa Don Carlos, Bukidnon, o Immaculate Pharmacy sa Quezon, Bukidnon.
13: Kung ikaw mga kita o bisgrasya sa kadalanan, pangita o pamaagi aron ikaw makatabang, itawag gilayon sa emergency hotline sa CDRRMO sa 0917-827-6117 aron sa paspas nga pagresponde. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
14: Minaw ka sa XFM.
15: Par, pakuratirago ng imo ang mama o papa nga. May pasarjog ka, bisang wakay sulod-sulod.
16: Exciting!
14: XFM.
17: XFM.

0: Ay, sebuka ni mata, oi. Kakagung pa kita. Mami, bangon sa gudya.
1: Ay, samok-samok ba? Patugong pa kaayo ko. Ikaw na sa gudya.
0: Ay, sebuka ni na napulipata na sebukan ba? Oi, Ocha man. Sebuka ni mo dong, oi.
2: Na, mo, Ocha.
0: Sus, asin na pod? Oh, na. Nga naman.
2: Kami pod.

0: ang nito nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
1: Romeo Duran, sa akong rins bitaw, nga ay mga bugundo kabuong murag na kogoko sa tao. Sakit kayo. Tapos nga, tiko atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung kwa na, minahimay na siya, magkamehimay siya, nagkawala, hato, nawala na yun. Mga ganito na kanilabis niya, kinawala, magod. Basta ka ako, salgo ko mo, testimony niyo, alanga, minut yun.
0: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
2: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, kapoy kayo kay bago raman ko ng anak. Kapoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sapaka-anak. Grabe kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko.

0: vitamin D3 ka pa.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santo Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santo Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santo Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santo Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Nagsigi na kaubusab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wala gyud ka. Doon na kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahubog sa panit. Calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
3: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Mahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mahit na all-in-one sa presyo mag

0: Santown Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hala, happy ka akong Jude. Pero saan man eh, wala akong ikagasto.
2: Ay, Mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
1: Nga naman, unsa na addict to?
2: Kaysa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila.

0: kaming wala kay bayaran sa pagpanganak.
1: Ha? Tinuod? Wala yun?
0: Oo. Naapagin sila'y pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
1: Sa lahat kayo day ha? Mo't ko na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
0: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre po yun ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes, libre ka na kanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usag sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
2: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
3: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
2: Unsa may akong gamiton, boss?
3: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
4: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa dool na LL Yon Shell Mobility Station.
5: Kaninyo, tanang katawahan sa Malaybalay, hindi si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pong isaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyason ang inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako may ka ng pagabuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga na yung prinsipyong baruganan. Kung sa manggaling akong gituyan nga mga pulong, ako ginapag tumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa atong labaw nga makagagahom na iya ko imutan biha isip City Councilor. Kung ako maning kamo, dili na ko pagyaso ng inyong pagsalig o bugma nilin sa ako ha. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawa Jason Ayala, nagaingon mayong adlaw, malay-balay o dagang salamat.
0: Pagtabok sa sulog o kusog na bulog sa tubig aron dili maanod na pwedeng ikamatay. Mensahe gikan sa chairman sa CBRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CBRRMO headed by Chief Alan Comiso.
6: Kung maminaw ka sa XFM.
7: Sa una, wagi sulod lang akong pitaka. Sukad nga namin ako ng XFM, daghan ang sulod akong pitaka. Binabi? Ay, panamay. Resibo o kutihor ang nislas to. Exciting?
8: Exciting!
6: XFM.
0: XFM.

0: unsay kalahian sa una o garon.
1: Ani ni siya, Kapitan? Kung gwapa gani, panguyaban ta yun.
0: O niya, garon?
1: Kung karon, Kapitan, kung gwapa gani, tutukon sa basig bayon. Exciting!
2: Zanton Plus Gold, patak yes to health. Zanton Plus Gold, mabalik sa mga butika sa inyong lugar.
3: Zanton Plus Coffee Mix.
4: Ako si Maritar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tungod sa aking insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Zanton Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlong. Akong gitry, lami kaayo siya. Tinang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Zanton Plus Coffee Mix ka mo.
3: Zanton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zanton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zanton Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Jerry Mendoza, 28 anos, saka virtual assistant, taga Malay Balay City, Bukidnon. Dako akong pagpasalamat sa Vision X Plus. Dari na kay naghatag yung kahayag sa akong kalibutan. Dili na akong gareklamo sa masa kahalap, panantaw, pagpabili nga mamaskog o malinaw ang akong mga mata. Ini usa ka bahin sa akong kinabuhi. Ako karon mas mapanatag o mas sintaw ang ako panantaw sa kadaan.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
6: Pag inom og Premium D3, regid na nakapalagsik na ko balik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kaya kung paminaw. Niya murag way kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumar na ko Premium D3, sir, ning aram-aram gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
3: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
7: Turbo Dietary Supplement for Men.
8: Pre, purma daw. Hindi ka makadtong.
9: Purma da gani, pre. Pero may problema.
8: Ay, ano na aw?
9: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
8: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo na lang, pre.
9: Turbo?
8: Oo, turbo. Tumara, 30 minutos. Andes ang dulutugsing niyo ni Mrs. Moon.
7: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Turbo.
2: Turbo, papak yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
10: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Zanton Plus Herbal Soap.
11: Ako si Norma Oda, taga si Balong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Zanton Plus Herbal Soap, kumuti na rin ko ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
10: Zanton Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Zanton Plus Herbal Soap.
12: Nangita ka ba og kalidad nga health and wellness products? Aduna nay kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila ang health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghang pang-uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gusto makadugang og kita, piliya ang kalidad. ipilia ang kasaligan ng Red Era Incorporated kauban sa imong pangnawas o mas maayong kaugmaon. Ang Red Era Incorporated na himutang sa Kilanduka Street, Barangay Mobel, Malay Talas City, Bukidnon. Kung sa pa inyong yulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business owner by Nolly Simbahon. Ikontak sila sa numero 0955-619-989 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
3: 2-in-1 nga serbisyo nga dili kamahayan. Kompleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan. Humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental nagaparenta og van, pickup, SUV og sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot og suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash. 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas. With blower, vacuum, og tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV, og uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ka serbisyo, walay langan, og garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Nahimutang sa Purok 1, Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Doon lang sa San Jose National High School. Duol ratultulon ang 4F Car Rental o 4F Car Wash. Kung nangita ka og paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. Adto na sa 4F Car Rental o 4F Car Wash.
13: Say Yes to Health, Mapalitsa, Richmond Pharmacy, Vita Health, Crossroad, Catalia Pharmacy, Rebel Pharmacy sa Malaybalay, LK Pharmacy sa Barangay San Jose, MEPS Pharmacy and Save Pharmacy sa Aglayan, Pure All Kabanglasan and El Salvador.
12: Importante nga doon na kayo numero sa mga emergency hotlines sa CDRRMO 0917-827-6117, Kapulisan sa Malaybalay 0926-821-8803 o sa BFP Malaybalay 0917-677-7700. Kini dakong tabang sa paspas nga pagresponde panahon sa emerhensya. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
14: Kung maminaw ka sa XFM.
15: Mau na dia, madi. Magsigingin og diet. Unya, magsigir po nung kaon. Exciting.

0: Good morning, Pader.
1: Oy, mayong buntag, Archie.
0: Nanglaba ka?
1: Oh, naglabahin taon. Aron na ako'y masuot pagkaugma.
0: Mga sininan ni mo na tanan, Pader?
1: Oh, mga sanina na ako ni tanan akong gipanglabahan.
0: Time sa... Kana unsa man na siya? Bra lagi na og kana pante. Napajud mga sinina oh, halos pang babae. Dawat naka og labada, padre.
2: Exciting.
3: XFM.
4: XFM.
5: Protection ba sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yesco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
6: Zaton Plus Coffee Mix User, atong paminawan.
7: Ako si JR, taga Bilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Zaton Plus Coffee Mix. Nami pa akong matiyag, tistingin la.
6: Zaton Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zaton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Palit sa mga butika sa inyong lugar.
8: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: Kundi ay si Alvin, biker na si Jig Kasubawan. Isip ko sa ka-cyclist, firm gid kong natumar o premium D3. Aron lagsik firmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta mo bigay pag naana sa race. Maayo sab ang premium D3 kay na matikdan ako nga di na ko ginasipon ug wala na ko ginasubawan.
8: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
10: Mapalit sa mga butika.
11: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-kikita ko ten.
1: Dili na lagi.
11: Kalit man na nausap ang imo huna-huna, uy. Dili man na maong atong sabot. Nausap man ka.
1: Sa muka, uy.
11: Yung ba? Gimingaw ba yung panimo? Ayaw kong inangawa kang gimingaw na ako.
1: I'm tired. Stress.
11: Dong.
1: Usa man gyud.
11: Nagoy turbo dietary supplement for men. Ni aw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
1: Turbo.

0: Supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Hala, happy ka kong duty. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
3: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
2: Nga naman, unsa na adik to?
3: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
2: Ha? Tinuot? Wala yun?
3: Oo, naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
2: Salamat kayo, day ha. Mato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
3: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Sais, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
4: Produkto sa Yes to Health, mapalit sa Sincere Pharmacy, City Drugstore, Loop Pharmacy, Maamiel Pharmacy, and all branches of Bufarco, Valencia City.
5: Ang virus nga rabies makamatay. Pabakunahi og anti-rabies vaccine ang inyong mga binuhing hayop sama sa iring o iro. Hinungdan sa mga nagkalat nga wasura ang stray dogs o laaw nga mga iro. Be a responsible pet owner. Hukli ang inyong mga binuhing iro aron dili kini makahatag og disgrasya, kasamok o kapugaw sa atong syudad. Mensahe gikan sa chairman sa CBRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CBRMO headed by Chief Alan Comiso.
6: Kung maminaw ka sa XFM.
7: Uy par, bakuratin ako rin mong kapital niya nga. Karon mudaga na po, sukan ka niyan to? Sayang saat? Hoy! Wagoy na to man!
8: Exciting!
9: XFM.
10: XFM time is 5 o'clock. Time check. Brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain. Relief na maaasahan. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
11: Mga katropa, exciting dito!

0: XFM.
1: XFM.
2: Ora,
3: Kapitan!
2: Unsay kalahian sa una o garon?
3: Ani ni siya, Kapitan? Sa una, gamay ra mga lalaki nga gwapo.
2: Oh! Unya karon di ay?
3: Karon, Kapitan? Gamay na lang pod ang mga lalaki.
2: Asya manding uban?
3: Wala na, nangabayot na. Exciting! Exciting!
1: XFM.
4: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule, subok na ng maraming na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ginato sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ginato og relaxing experience plus aduna pay daghang health benefits. Santod Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Ang Santod Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santod Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santod Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of YesterHealth Incorporated.
1: Centrum Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centrum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Centrum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso. Desminorea. No. Centrum Plus Herbal Oil.
3: Hey, ikaw ni?
4: Uy!
3: Daag ko palagi ikaw, gini ba?
4: Layo, ikaw? Niya ka malagi sa mon.
3: Ako'y mamutana ni Muliana. Remember, ahimti ba ako? So, bisan asa lagid ko ni mo makita?
4: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko o vitamins sa akong bana. Ang Santon Vitamin C.

0: nationwide.
1: Dong, nagpilay niyong gasolina?
2: Uy, Tay! Prato na

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigtingog sa makina? Bako manunta ni gasolina, malawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diha ra kilikilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina sa pagkapermi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dong? Hala, sukad ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aruna usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers! Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Yon Shell Mobility Station. Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Line-In sa Prog 3, Kalasungay, Malaybalay City at Magsaloto Outlet o M. Luillier. Libre ang servisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambal human sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede gihapon manganak, bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras ug PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line-In. Pag-atiman nga puno sa gugma para sa inahan o bata.
3: Kaninyo, tanan katawahan sa Malaybalay, kini si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pumisaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaan sa inyo. Ako yung kanang pagabuhaton kaya ako nagdako sa isa ka pamilya nga na yung prinsipyong baruganan. Ugun sa manggaling akong gituian nga mga pulong, ako ginapag tumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa atong labaw nga makagagahom na iya kong ibutan diha isip City Councilor. Kung ako maning kamo, dili nako pagyaso ng inyong pagsalig o bugma dili sa ako ha. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawa Jason Ayala, nagaingon mayong adlaw, malay-balay o dagang salamat.
2: Hugot nga ginadili ang paghatag sa mga bata o pamilya nga manglimos sa kadalanan, sulod sa establisimiento o sulod sa mga pampublikong sakyanan tungod kay kinisupak sa balaod o adunay takos nga silog. Mensahe gikan sa chairman sa CBRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CBRRMO headed by Chief Alan Comiso.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Bar, pagkuratira ko lang ibang mga barkada nga ni bata na katanaon kay nagsigi na kag sop-sop og chupon.

0: akan lupa. Exciting! Kami tak lupa!
1: Orang!
0: Utan aku, Pa!
1: Usa menang imong pangutan na?
0: Unsay! Spanish!
1: Sa unsa man?
0: Kanang! The boy is running!
1: Kaysa yun, Rana?
0: Si Katabe!
1: Akuan! El Niño Misotoy!
0: Exciting!
2: XFM.
3: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa.
6: Ay, kayo, wala ba bisyo kayo?
5: Nagainom kong kape.
6: Dili pa kaning akong nadunggan sa mga kauban ako na kaning
5: Premium Coffee Mix.
6: Mayo daw kini.
5: Akong gisulayan, uginom. Mga duha ka adlaw, tulok ka adlaw. Muro mag ni baskog ko gamay. Mura ko ni bata akong lihok ba?
6: Kawa na?
5: Siyempre, naadyo'y panahon na magluya ta.
6: Kasay, gina kong lahi ng panahon.
5: Pero sa panahon karon nakasulay ko aning
6: Premium DT Coffee Mix.
5: Okay, kaya akong pumati.
6: Katong mga
5: parehan ako na senior citizen,
6: inainagagtuhod siguro.
5: Sulayin ninyong
6: Premium D3 Coffee Mix.
5: Kayo mo balik yun ang inyong kabaskog.
6: Sulayin ninyo.
5: Wala kani
6: ingon nga
5: binuang ko.
6: Basta tinuod yun kini. Kayo nasulayan na yun ako ni
4: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Mga besh, gusto ka nga muhamis o muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna na'y maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuan na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap line usab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
3: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
11: Edgar Elbanbuena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
3: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
12: Santon Vitamin C.
13: Bago ko adto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Mao bitaw, lagsik ka ay ko. Atik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
14: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A, og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron malindot o klaro ang imong panan-aw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalik sa mga butika sa inyong lugar.
15: Girl!
2: Daniel.
9: Naunsa naman ka, oy? Wala naman ka, kwak-kwak sa imong buhok.
2: Hi, Maunila ay karon. Gusto ko magpasalon pero short man sa budget, oy?
9: Sis, dili na problema, oy. Tanawa galit ko. Di ba, wapa kayo kong buhok?
2: Lagi, taman na ko sa ibuk ani. Wapa kaayo ka sa imong buhok.
9: Girl, barato na kaayo ni oy. Kuyog dahil sa RK Beauty Salon sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
2: Mo ba? Pwede na dahil kong magpaayo sa buhok na barato ra?
9: Yes, girl, oy! Barato ra sa RT Beauty Salon. Unya, masatisfy pa jud ka. Kay maayo kayo sila mo serbisyo. Available sa RT Beauty Salon ang tanang hair works sama sa hair ribbon, color, treatment, Brazilian ug daghan pa. Plus, pwede pa jud ka magpa foot spa, pedicure ug manicure while nagpagwapa ka sa imong buhok. Ano pa ulahi? Isitaha ang RT Beauty Salon. Nahimutang sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
15: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas, wala na ilain gasolina dyan ni? Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
16: Uy bay, may kontak. Welcome to Shell. You will save full tank.
15: Uy bay, nganong diri man ka magpagas, permi?
16: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
15: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please? Wow! Tinuod yun di ay. Paspas, kusog, o walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
17: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhin na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
18: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Elyon Shell Mobility Station.
19: Ang mga produkto sa Yes to Health, mapalit sa Balansag Pharmacy sa Lantapan, Quad Pharmacy at Estenzo Pharmacy sa Maramag, Bukidnon, Samantha Pharmacy and Emmanuel Pharmacy sa Don Carlos, Bukidnon, ug Immaculate Pharmacy sa Quezon, Bukidnon.
20: Pag-ampi sa imong pagmaneho panahon sa kusog nga pag-ulan, mamahimong adunay dagkong bato o pagdahili sa yuta nga makababag sa agian. Kung ikaw na trap sa midahili nga yuta, paningkamot sa pagkamas pataas sa labing daling panahon. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
21: Minaw ka sa XFM.
22: Kadali lang, kadali lang, par! Imo na ipakuratan ng imong asawa nga, bayot ka!

0: Monkey, but will Tarzan have Jane? Stay tuned.
1: Exciting!
2: Lakap, may manok. Sunod sa kusina.
3: Oh, ala bugawa.
2: So. Di man mo dagan kap.
3: Hadloka. Unsa magkamubugaw mura magkagbayot.
2: Unsa manoy. Halanok. May aswang nok.
1: Mga katupa, exciting!
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at sa kanila sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
6: Hindi na kasi ni Iyo. Mayo ang Santon Plus. Manatingin ka tuwid na din ito makapulog ba yung daw niya. Mayo na kong tulog. Magdanggo na good go. Kaniya ito hindi man masama ilang sa Santon Plus.
4: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Atong paminahon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Ako dahil si Nilsson Timpo, taga Samal
9: Island.
8: Ako dahil sa katrabante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago tayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na kong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala. Sa busa, epektibo dining copy dining Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabante sa Water District nga nasa field na sign nga ang atong lawas kaapoy mong kayo paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
7: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
11: Na, unsa man ang imong giinom? Murgaran pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
12: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
11: Oh, mo ba? Tigamitan ang guguan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila'y bagong produkto?
12: Oo pa, maayon ni siya nga imnon. Kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric o cinnamon bark, nga giuban sa usaka bag nga makahatag og daghang binipisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbatok sa mga sakit sama sa cancer, tungod kay doon na kini antioxidant, makaubos ang kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, maka-manage sa high blood pressure, maka-balance sa hormone, maka-improve sa digestion ng heart health, maka-ubos sa kagayunan sa diabetes, makatabang sa pagpa-ubos sa timpang o labaw sa tanan, memory booster pa.
11: Aw, oh, mo ba na? Hala, paim ng imong mama ana ha, kay kalimtano na kaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa dyan og kasuko.
12: Aw, oh, what is a mood si mama pa? Paim nyo na tong Santon Gold Herbal Tea, kay makastabilize man po kini sa mood.
11: Ah, sige na, pagpalit og daghan ana ha, kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea, lain na usab na quality product sa Yes to Health to Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar o one click away lang sa Shopee o Lazada.
13: Kapoy ilis-ilis ang abon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agad malikawan ang skin damage. Kay may aray ni isang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
14: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tingal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: FM Bukid Noon, Serbisyong Katropa Caravan at Barangay Malago Cover Court, Malaybalay City was indeed successful. Daghan kaing salamat sa mga nagpaluyo ug nahimong instrumento nga nagmalampuson ang maong tinuig nga programa alang sa katawhan. City Government of Malaybalay, headed by Mayor Warren Pabilyaran, City Councilor Jason Chan Ayala, Councilor Cromwell Kirill Dinlayan, Councilor Dindo Dinlayan, Board Member 2nd District Bobby J. Dinlayan, Board Member 2nd District Kuya Marlon Dinlayan, 403rd Infantry Peacemaker Brigade, Philippine Army 8th Infantry Dependent Battalion, Philippine Army, Malaybalay, Greek Brotherhood Alliance, ug mga miyembro nga fraternities, PSA Bukidnon, Attorney Rafi Roncales, Nature Spring, DESDA Malaybalay, Malaybalay Massage Therapist Association, COMELEC, SSS, PhilHealth, El Elyon, Shell Mobility Station, Mr. Arnel Bakong, La Agnibisor, Boysol, City Health Office, Malaybalay, Dental Department, DA Malaybalay, Barangay Managok, Michael Armisin of May Photography, and Yes to Health Naturopathic Clinic with Dr. CJ Negruda. Kami ang tibuok puwersa sa 101.7 XFM Bukidnon. Kanunaing mapasalamaton kaninyong tanan, mga katropa. XFM.
1: Pud sa Dios nga ang tawo masayon ug maandam sa maong adlaw. Pud siya nga ang tawo mabaluwas ug mabatunan ang kinabuhing dayon. Apan kung saon man sa tawo ang palagiya kaniya nga wala man niya tuoy, ug kung saon man sa tawo sa pagtuo kaniya nga wala gayud niya hindungi, ug kung saon man sa tawo sa pagkadungugon walay magbabali sa dumong ug tuyo nga kami nakalatag diha kaninyo, imugna kining tulumanon ang tingog. Sa rayon, isgutan ng mga tanggap na isulat sa Biblia o gagawin pagpangandang o pagpipurma sa kaugaling ang tingo. Sa rayon, ang tingo na muhatag o pasidahan, muhatag o katingawan, mudana sa imong dalan o mugiya ka nimo ngayto sa kinabuhing walay katapusan. Ang tingo, sa rayon, ang tingo.

Mayong gabi sa tanan. Sa tanan ng mga katawhan sa kahanginan. O ang ato ang programa mag-padayon na usab. Dini sa Tagum City sa XFM 107.1 sa ato ang programa tingog sa reformasyon. Ako naga timbaya o naga auhag sa tanan ng mga naga-hook up ni ini diha sa nagkalain-lain ng mga dapit sa XFM Davao, sa XFM Mati usab. Maayong gabi ikaninyong tanan din ha, mga katropa, XFM Jinsan, XFM Bukidnon, XFM Sambuanga, o sa XFM San Franz, o sa XFM Bayugan. Maayong gabi kanatong tanan. O sa ato ang CEO, ako nagatimbaya o nagapasalamat kanimo, Doc Remilito Oy. O sa ato ang Vice President, sa iyang Vice President, Ma'am Olivine Oy, mayong gabi ikanin mo din ha, usab ma'am. O manginaot ko nga ang Diyos, magapanalangin, magauban sab kaninyo. Sa ato ang General Manager, Sir Edwin Garing, mayong gabi ikanin mo sir. O sa ato ang Station Manager, Arnel Cortez, ilabi na usab sa ato ang Master Control, Sir Kenneth J. Batukan Tagupa. Maayong gabi kanimo usab din ha sir. O sa tanan nga mga nagasubaybay ni ini nga programa, sa tanan nga mga katawhan, katrupa, o maayong gabi kaninyong tanan din ha. Nagapatimbaya diay ako usab sa ako ang mga kahigalaan, mga kaigsuunan nga nagasubaybay ni ini nga programa. Ang inyo hadayong ubos nga lagad, Brother Bungka Charlito, magapadayon sa pag hatag o pag broadcast dinhi sa ato ang istasyon sa XFM 107.1. Ang mga kaigsuunan din ha sa dinhi sa Tagum nga nagapaminaw o nagasubaybay, mga kaigsuunan usab. Maayong gabi kaninyong tanan dinhi sa Tagum City, mga kaigsuunan. Akong gitimbaya ang Autida family o mga kaigsuunan usab dinhi sa diha sa Bisayan Village, mga kaigsuunan, Brother Marlon, no, ang ato ang district leader nga na-assign din ha uban sa iyang mas kinabuhi. Maayong gabi kanimo din ha, Brother Marlon, o sa ato ang mga kaigsuunan nga naapusab din he, nga naga panginabuhi sa Tagum City. Ato ang mga kaigsuunan, si Brother Oliver, Brother Oliver, ay apelido ani Brother Oliver Romando. O, sa ato ang kaigsuunan usab, sa ato ang maabtikon nga leader din sa ato ang simbahan, Brother Aurelio Masangkay, uban sa iyahang pamilya. O sa usab sa mga tagapulot family din sa Tagum City, o Rubino family, maayong gabi kaninyong tanan din ha. Uban sa mga kabataan, panginaot ko nga naakamu sa pagsikay-sikay, may panglawas, may panginauna. O Brother Francisco, Brother Daniel, o Sister Mona Dumagit, maayong gabi kaninyong tanan din ha. Inguman usab sa ato ang doktor, si Brother ato ang doktor dinhi, si Brother Dumagit, uban sa iyahang mga pamilya, si Doc Manasis, o sa kang Sister Edith, mayang gabi kaninyong tanan din ha.
ban usab sa mga kabataan, Sister Lovely, Sister Inday, no? Sa mga kaigsuunan usab, Sister Brother King Vincent Dumagit, sa mga kabataan, no? Dinhi sa Tagum. Ingon man usab sa ato ang mga kaigsuunan sa Mawab, Osiris family, Leonis family, Escalera family, no, dili ta mo maisa-isa. Tungod kay limitado ang ato ang mga panahon, dinhi sa ato ang radyo, sa ato ang istasyon sa XFM 107.1. Mga kaigsuunan usab og kaubanan dinha sa Maragusan, Inuhales family, Brother Edwin o Sister Ali, uban sa iyang pamilya, mga kabataan. Sa mga kaigsuunan na to, sa Nabunturan, mayong gabi kaninyong tanan din ha. O sa ato ang interesado usab, Sister Arlen Bagnaan, diha sa Mawab, may gabi kanimo din ha, Sister. Manginaot ko nga ikaw magapadayon sa pagsubaybay sa ato ang programa, no? Alang sa ato ang espirituhanon nga kahimtang. O sa Nabunturan usab, mga Bungkak family, maayong gabi kaninyong tanan dinas sa kong mga igsuon, sa kong mga parenti. Manginaot ko nga kamo usab, anaas maayong panglawas, ang Ginoo magaproteksyon o magapanalangin usab kaninyo. Sa Ranya family, sa Compostela, maayong gabi kanimo din na Brother Danny. Ako nagapanghinaot nga ikaw, anaas maayong panglawas usab. O sa ato ang mga kaigsuunan nga naa din ha sa mati, Sister Jima, Tida family, uban sa mga kabataan, o Sister Brother Eli Nodalo, yung manusab si Brother Fred Tapad, ato ang madasigon din ha sa mati, no, mga kaigsuunan nga naa usab din ha sa Maputi, si Brother Sunny Lugon, yung manusab sa itong mga kaigsuunan din ha sa Pantukan, Brother Tuto, uban sa imuhang pamilya, atong gipanghinaot nga kamo magapadayon sa pag kinabuhi, no, magmalinawon o magmauswagon sa pagpangalagad din ha sa Ginoo. Sa ato ang mga pastors, no, sa Digos, Brother Samuel Salbania, Brother Imboy Abu-Abu, ang ato ang pangulo din sa mission, Brother Junar Dicunar, pastor nato din sa Bukidnon, Marlon, Brother Marlon Buhol usab, ato ang pastor gihapon, o sa ato ang kaubanan usab sa magbubuhat, Brother Tata Pedro Verde, no, ito ang kaigsuunan din sa Digos. Brother Lito Magton usab din sa Dabaw, no, sa ibabaw nga bahin din sa mga kaigsuunan nato din sa Damilag, o sa ato ang kaigsuunan usab din sa Santa Maria, Brother

0: di.
1: Oh, on siya man urak.
0: Labing kay kay Lula ba?
2: Bo?
0: Imong tawag niya kay darling, honey, sweetheart, unya, babe.
2: Oh!
1: Ayaw siya ba urak? Kay nakalimot ko sa iyang ngan. Gugay na. Basin urig masuko kung mangutan na ko.
0: Nge, exciting?

0: medyo bilin na ako'y better. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor, giresetahan ko og daghang tambal, pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santong Plus Gold, duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, ni kupos na og nawala na jud ako og better. Dako jud ko kaayo pasalamat sa Santong Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
1: Santong Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Santong Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
3: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santong Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom na ko ani, napansin na ko, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal la ang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawang na ko ang tanan nga mag Santong Plus Coffee na mo. Kay nga pinaka, o nanambal pa jud ka.
2: Santong Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: Visio Lex, daghan ang natabangan.
4: Lima ka tuig nagikan sa ako operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko ay labi na nga wala ra ba gyud koy kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kog tumara sa Visio Lex Plus capsule. Grabe gyud ka epektibo sa Visio Lex Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
1: Visio Lex, slay ang kaepektibo. Visio Lex Plus, mapalit sa inyong mga suging butika. Premium D3, ang vitamin D3, nga gipakusog sa VCO o Moringa Oil.
5: Dili ko na magsigig ang lubulo sa ubang tao kay maadlo ko kasi naaydal lang ang virus ba. Kung kabigod ko na tumar sa Premium D3, aron siguradong protektad mo yun o dili ko magpakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user, testing ko din.
1: Premium D3, ang vitamin D3, nga gipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
2: Turbo Dietary Supplement for Men.
6: Ako si Tolitz, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kayo eh, di yun nalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka pamasayirag sa'yo, aron maka boundary. Kunsaon na lang ang balon sa akong mga anak. Konsumo pa sa balay. Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan, aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbate. Si Mrs. ayos buntag ako kay Mrs. Isa pa na, kundisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasayiro. Pag uli na ako sa balay, makatag pag upanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa igulat ninyo, pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
2: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang sa misis. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika na duol sa inyong dapit.
7: Celthon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celthon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunbot ng balat, dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Celthon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
8: Sister Pain. Si Arlene ng Davao City. Isa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, dali na ta sa Celthon the pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuinom o kaduha or katulog.
1: Sister Pain. Pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor.
9: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
10: Merienda time na!
1: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato. Dian Bake Shop, ang bake shop na guaranteed fresh from the oven ug made in high quality ingredients alang sa lamian nga pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandisal nga pares. Una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopya, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patatas,
10: bata,
1: ug lunga, ug mga birthday cakes. Available ang tanan sa D&B Bake Shop. D&B Bake Shop. Makita ang D&B Bake Shop sa Barangay Aglayan, ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab silay branches sa Talakag, Kadingilan, ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, D&B Bake Shop na.
11: Are you looking for full sublimation printing? Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design. EJ's Tailoring offers full sublimation for jersey, t-shirt and polo shirt, sweatshirt, hoodies, jogging pants, school PE uniform, singlets, sports, club and office uniform, and more. EJ's Tailoring delivers vibrant color printing with high-quality fabric, perfect fittings, and time-bounded. And government fellowships, platinum accredited. Come and visit EJ's Tailoring located at Porok Tres, Sumpong, Malaybalay City, Bukidnon, near Bethel Hospital, beside Bukidnon Breeze Restaurant, and in Porok Siete, Butong Highway, Quezon, Bukidnon, near EJ Gas Station. Just contact 0906-738-4465. EJ's Tailoring, owned and managed by Mr. and Mrs. Hinampas. Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design.
12: Produkto sa Yes to Health mapaliksa. E&J Pharmacy sa Quizulon, Sumilaw, Bukidnon. MEPS Pharmacy sa Alae, Magnolo, Fortich. MEP Pharmacy and Kay Real Pharmacy sa Magnolo, Fortich, Bukidnon.
13: Palunga ang plangka o breaker sa inyong kuryente, usap mo biya sa inyong panimalay. Dikali ang line connections sa kuryente. Kini mamahimong hinungdan sa short circuit o pagkasunod. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
14: Kung maminaw ka sa XFM.
15: Uy, maring, maring! Pakuratira ko ng imong bana nga. Wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor?
16: Exciting!
17: XFM.
1: XFM time, it's 7 o'clock. Time check. Brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural protection, araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at manugay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas na katawan, subok na. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
18: Mga katropa, exciting dito!

0: kap dito sa mua ba?
1: Ha?
0: So kayo mudagan ang mga motor.
1: Mao ba? Unsa man pod kakos gabi?
0: 120 ang kurbada.
1: Wala ba na siya mo ay? Kanang 120?
0: Oo niya.
1: Parking raman na siya mo.
2: Mga katrupa, exciting!
3: XFM.
4: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
5: Rina Casimillo, bilis na sa Rini ang Cebu. Maayo ang Santon Plus. Maayo bila akong tulog. Ato, kali. Bili magkakatulog o dayo. Nang magkamatulog, tulugan na sa pagbalik katulog. Man na tinig ka, tuwid na din ito magkatulog dayo ang baon niya. Maayo na akong tulog. Magdanggo na dugo. Kaniyato, bili man. Masamag, ilang sa Santon Plus.
4: Kamusa

0: napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santol Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea. Santol Gold Herbal Tea.
1: Ooh, wow! Guwapa ni Guru ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
2: Ha?
1: Oh, ma? Ikaw na?
2: Oo! Oh. Guwapa sa akin ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
1: Clear Skin Herbal Soap?
2: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
1: Hala, tingala ko naguben ka.
2: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalo kay ning Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, anti-fungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
2: Oo, ah, baklan ka ka. Pero dali-lagid ba la? Tiintag na ipabayad sa tusyon mo?
1: Oh, gali, diriyo.
2: Ah, dali na.
0: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Salzon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Salzon Plus Herbal Oil. Ang pamahid. All-in-one sa

0: Santown Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hala, happy na akong June day. Pero ang saan man eh, wala ko ikagasto.
2: Ay, Mami, ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
1: Nga naman, unsa na adikto?
2: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
1: Ha? Tinuot? Walag yun?
2: Oo, naapag-insuray pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
1: Salamat kayo, day, ha? Mato na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
2: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes, libre ka na kanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
3: Sus! Nga naman eh. Murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
4: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
3: Unsa may akong gamiton, boss?
4: Sulay, ang Shell lubricants. Makapamino sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
5: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Yon Shell Mobility Station.
6: Kaninyo, tanan katawahan sa Malaybalay, hindi si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pumisaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyason ang inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong isaad sa inyo. Ako wika ng pagapuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga na yung prinsipyong baruganan. Kung sa manggaling akong gituian nga mga pulong, ako ginapagatumanon.

0: Ako, nagapasalamat yun. Labi na sa ato labaw nga makagagahom na iya kong ibutan diha isip City Councilor. Kung ako maning kamo, dili na ko pagyaso ng inyong pagsalig o bugma nila sa ako. Daghang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawad Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw, malay-balay o daghang salamat.
1: Siha ang tibuok struktura sa imong balay. Tan-awa kung adunay crack o buak nga posibleng maghatod o peligro. Kung adunay linog, pangita o luwas nga lugar nga kataguan aron malikayan ang mga falling debris. Kung hinay na ang linog, pagdali sa paggawa sa imong balay o building. Pangita o lugar nga layo sa mga kahoy nga posibleng matumba o layo sa mga struktura nga posibleng mahugot. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Hoy, Madi! Kung ang laki gani ka, bayadaan bago jula! Exciting!
4: Mga katrupa, exciting!
2: XFM.
1: XFM.

0: say kalahian sa una o karon.
1: Ano na siya, Kapitan? Sa una gani, kung gwapo, babaero.
0: Karon di ay.
1: Aw, pati pangit, babaero na po. Chusy pa. Exciting!
2: Si Auntie Nimo, mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store nga yung trabahoan.
3: Oh, sige ma.
2: Hinaot na makasabot ka, Roxy. Lusod na manggod kayo, tana. Naapa ko'y sakit, naanak ko'y maintenance. May nalanggani kay, dili kayo mahal ang Santon Plus Gold na mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
4: Santon Plus Gold. Kama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay magusti, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Xanthon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong tapit.

0: Coffee Mix. Salted Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Salted Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Salted Plus Coffee Mix.
1: Vision X Plus. User, atong paminawon.
2: Ako dahil si Aaron James Mangkiki. City Anyos, lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kaniyan to, akong mata, magsigi o luha-luha. O hanap ako panantaw. Sumbol ka ayo, penme. Tungod na sa sige na ako katubang sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discover ang Vision X Plus. Karon, wala na akong paghana o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o dinaw na. So kamo diha na doon ay mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang solvent sa iyong problema. Vision X Plus.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aramalikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: Premio D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
3: Ay, Pilsir ko, hindi ko nag-absent sa trabaho, sir, pero di malikayan na bimaong doon ay batigong salawan. Dakong tabas sa kuha ang premium D3, kay sukat nga nag-maintain ko ani, namatikdan ako ang moral luxury, pero may akong pamati sa lawas. Dili na po nag-atukar ako migraine. Certified user ng premium D3.
0: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
4: Nagsabot ba yata nga mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check it ako ten.
5: Dili na lagi.
4: Kalit man lang nausap ang imo huna-huna, uy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
5: Sa muka, uy.
4: Yung ba? Gimingaw ba yung panipo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
5: I'm tired. Stress.
4: Dong.
5: Oh, sa mga?
4: Nagot Turbo Dietary Supplement for Men. Di ako, imani, arong ganado ka. Sige na.
5: Turbo?

0: Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses, at bacteria. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni, at iba pang skin problems. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang alaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Nangita ka ba og di kalidad nga health and wellness products? Aduna nay kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila ang health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghan pang uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang og kita, piliya ang kalidad, piliya ang kasaligan ng Red Era Incorporated kauban sa imong pangnawas o mas maayong ka o maunan ang Red Era Incorporated na himutang sa Kilanduka Street, Barangay Nueve, Malaybalay City, Bukidnon. Kung sa pa inyong gulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business Owner by Nolly Simbahon. I-contact sila sa numero 0955-619-3989 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
3: 2-in-1 na serbisyo nga dili kamahayan, kumpleto gikan sa baratong sakyanan na pwedeng rentahan, humot o limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental, nagaparenta o van, pickup, SUV o sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot o suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash, 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas. With blower, vacuum o tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV o uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ka serbisyo, walay lang o garantisado. 4F's Car Rental and 4F's Car Wash na himutang sa Prokwan.

0: Barangay San Jose, Malaybalay, City Bukidno, doon lang sa San Jose National High School. Doon ratultulon ang 4Fs Car Rental o 4Fs Car Wash. Kung nangita ka o paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. At ito na sa 4Fs Car Rental o 4Fs Car Wash.
1: Sa Yes to Health, mapalit sa Richmond Pharmacy, Vita Health, Crossroad, Catalia Pharmacy, Rebel Pharmacy sa Malaybalay, LK Pharmacy sa Barangay San Jose, MEPS Pharmacy and Save Pharmacy sa Aglayan, Cure All Cabanglasan and El Salvador.
2: Paminawa ang anunsyo sa mga otoridad sa TV o radyo. Kung di kinahanglan, ipaabot sa lingtungdan ang sama sa broken power lines, nibuto nga gas lines o nanginahanglan o rescue. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Hoy parle pagod! Pakuratira ko ni mong kumpare nga! Nakay gusto niya! Charot!

0: Kapitan Lodi.
1: Ang metra.
0: Ano ah, putot nang ka?
1: Ingon ani manggod ni siya, metra. Bata pa lang ko. Wana ko'y mama o papa.
0: Onya, unsa suling son?
1: Unsa'y koneksyon? Alangan, wana may nagpadako na ako. Maunang handod karon, putot gyapon ko.
0: Mga katrupa, exciting!
2: XFM.
3: XFM.
4: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Onifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
5: Atong pamilya. She lit up the candle. She showed me the way.
6: Nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Terminti, active akong lawasan. Imsog kayo kung kainong ko. Kape na premium D3 coffee mix. Tanang sa mga driver, dapat sawayin ninyo inom o premium D3 coffee mix.

0: Pang Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
3: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive.
4: Got a lot of pretty, pretty boys. She calls friends.
3: Bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa healthy.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Claire Skin Beauty Soap.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Sulfo Plus
1: Herbal Oil.
2: Garantisado.
1: Maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
2: Mag-Sulfo Plus
1: Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one
1: sa presyong magaan.
2: Sulfo Plus
1: Herbal Oil.
3: Atak ka, iskun pa.
4: Ang iyong bawon ng kwarta, yatagan ka ni mamay mo?
3: Opo, papa. Putang mami sa.
4: Uy, ayun mo vitamins. Nakainom na ka?
3: Sato.
4: Wow, okay? Pero, kanya, igdala sa kapag tubig daan. Ihim na, ayaw vitamins, isa na tubig, okay?
3: B! Mana ko hinom!
4: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santol Vitamin C, ha? Kay makaayo kinami mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay makaibos magkini sa atong immune system. Mwinom sa gani ko ini.
5: Sundown Vitamin C, mapalit sa mga butika nationwide.
6: Naika ka ba o photography services na barato pero with high quality photos? Pilia ang My Photography. Ang My Photography nag-offer o barato mga photoshoot sa masa, wedding, prenup, debut, birthday shoot, fun shoot, fashion shoot, pageant shoot, baby dedication or christening, maternity shoot, documentary shoot, and family portrait. Ayong sayangin ninyong mga smiles because you will never know the

0: malapit akong due date. Pero saan man eh? Wala akong ikagasto.
1: Ay, Mami. Ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
0: Nga naman. Unsa na addict ko?
1: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
0: Ha? Tinuot? Wala yun?
1: Oo. Naapag-insuray pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
0: Salamat kayo, day ha. Mwato na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
1: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na kanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
2: Produkto sa Yes to Health, mapalit sa Sincere Pharmacy, City Drug Store, Luke Pharmacy, Maamiel Pharmacy, and all branches of Buforco, Valencia City.
3: Alam sa emerhensya, tawag sa CDRRMO hotline number 0917-827-6117. Mensahe, gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council, headed by...

tatdumon sakit kasi huna-huna o no kanang ako na lay kuan, ako na lay masakitan para sa inyo. Sigayo, sakit kasi katadan. Bitaw oy, joke ra to ha, ginasungog-sungog ta mo. Maayong gabi po sa to ang tanan. Welcome po sa to ang programa karong gabi una ang putahe sa gabi. Ako po ang inyong makauban, ang inyohang Disney Princess Bisaya version. Yeah! Always ang anak sa liking kawayan, Cinderella po. Hang 3:11 karong gabi una, kauban ninyo diri sa XFM Network Philippines. Live madungog sa tibuok XFM station sa Visayas and sa Mindanao. And of course, madungog usab ninyo sa official radio stations sa Radyo Amigo. Makita usab ninyo atong kaanyag ngi. Sa itong mga official Facebook pages, palihog ko i-search, palihog po ko pa-follow, pa-like o pa-share po. XFM Bukidnon. Live usab kita sa XFM Bukidnon News Entertainment. And ingon man sa XFM Davao Katropa Digital. And live usab kita, makita karon sa official Facebook pages sa Radyo Amigo. Kung unsa man imong gikalingawan karong gabi una, I hope nga maging successful ka. I hope kanay mong kalingaw ka, masulod na unta na badugaya na masulod uy. Unsa pong kalaki ni mo nganong gatahi-tahi man kagabi ina? Yun sa ang pagsulod anang sinulid sa dagom. Lahina po si mong ginauna-una, oy. Gakalingaw daw siya panahi. Ah, kuyawa, good po ana. Uy, gabi na man kang dako. Anong manahi pa man. Mo pa, di na masulod sa bangag ang kuan kanang sinulid. Muna. Pwede man ugma na lang na siguro no bago ka mo si mong trabahuan. Ugma na lang na tahi, ah. Anyway, karong gabi una, B, maghisgot kita sa mga butang na dapat dili nagiginahisgutan. O syempre nga to ang programa, gihatod ka na to sa mga produkto sa Yes to Health. Pampalig-on po sa imuhang kagabhion, ilabi na kung sige ka na lang ugduka. O, nag-duty ka pero sigag panguyab, kadugayan ana. O, nag-duty ka pero nakatulog ka sa bangko. No, dili na pwede, B, kaya basing pagbatani mo, gipangkawat na lang imong gibantayan, di ha? Dili pwede nga magsikag duka-duka sa kagabhion. Ang imong buhaton, simple lang kayo, B. Kung need ni mo, mo inom og kape nga isog kay nga kape nga kailangan, kanang kailangan jud nga makamatagid gali ka. Nako, B. Simple lang. Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. No? Sa tinuod lang, isog kayo na siya ng kape nga nang pagbuinom nga nika kahit musigag yun yung mata baka nang rawr. Ano yung ba? Oh? Sigag yun kayo mata pero be healthy siya nga pagkaisog. Tungod kay aside sa nagkape na ka, natambal ang pagigkas yung mga balatian. And the time na padulong nakamatulog, dili siya nagka-cause og insomnia. No? Nindot kayo siya ng kape para sa imuha. Bagay yun kayo na siya para sa imuha. Muna ang adto na sa mga duol na Mercury Drug Stores nationwide. Pwede usab ka nga magpalit sa South Star Drug or di kaya sa The Generics Pharmacy or sa Generica Nationwide kaya available na po ang atong Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Para po sa to ang Sir BB question for tonight! Yeah! I knew it, baby! Ang ating Sir BB question karong gabi una hatod ka nato sa LA Leon Shell Mobility Station. Unsa daw ang mga signs nga anaanak ka sa tamang tawo? Kapag ka po hindi ka na nagsiselos, ay aba matindi. Kapag ka daw dili na ka nagaselos sa imuhang partner, wala na ka ga-overthink sa iya, nana daw ka sa tamang tawo. Isa po daw sa mga ilhanan, kapag ka daw nga matulog daw ka nga peaceful daw kaayo nga, mabalaan mo nga naglaag-laag ang imuhang partner pero peaceful gihapon ang imuhang tulog, di daw ka mag, kanang wala gido gani ka gahuna-hunang aba, signaan nila yung babae, aba, signaan nila yung lalaki, ako ang partner. Pag-ingon ana daw, nana ka sa saktong tawo. Ikatulo. Kapag ka daw na, kanagong sa tawag ana uy, kailangan ang imuhang mga partner kay pangag. Nana daw ka ana sa saktong tawo. Ingon sila, ang true love naas pangag. Pangita gid mong pangag ha kay true love gid na.
Dobi, taas ka mo sa mga pangagbi. Nga naman, madlo kung doon na sila mabiya sa imuha kay ikaw ramang gido ang makadawat sa ilaha maskin padog for sale na ilang mga marpil. Di ba, Bibi Jow? Di ba, na nakasasaktong taon, no? Kaya ang imuhang na partner pangagman. Ay, bali! Bali-bali di ay. Pero nana ka, Bibi Jow, nana ba ka sa saktong tao? Nana ba ka sa tamang tao or taong naitama? Pili lang. Asan ka masaya? Sa tamang tao o sa taong may tama? Ay, naku! O, yun yung mga reaction ha. Pwede mo ka mag-text sa 0945-443-5869. Atong balikon ha. 0945-443-5869. Taong taas o tama. At least love ka. Ano, diba? May gabi po kay Mami Josefina Tinambunan all the way from Bugaon, Lantapan. Thank you kayo si Monski and Nyon Cuerpo all the way from Cebu. May gabi iriha ang senyales nga naa ikaw. Aati manon mabalaka og malayo mo sa usag-usa. Maningkamot sa kaugmaon, di ka pasagdan og biyaan. Oh, very well said. Kapag ingon ana, nanadyo ka sa tamang tao. Kung makakita mong tao nga naa sa pangutana, pagkaswerte ninyo kung matagpuan kay walay hunong inyong gugma magpadayon hangtod sa kahangturan. O, unsay title anang ito karni mo, ma'am. Nalimot na ko. Hi kay Alan Arellano, all the way from Katigbian, Bohol. Thank you! Mami Jacqueline Lavis, diya sa Hong Kong. May gabi, Mami. Thank you. Always gini siya nga naka-tune in sa tuwang programa. O, diba? Layo na ganit kayo si Mami. Nanagay siya sa Hong Kong, pero naka-tune in gihapon siya. Ngulong-ngulo kaya konti. Sakit. Nabunog mago, diba? Request kong salawahan by Night Luminda. Sige, try na to, ha? Si Ma'am Charlene. Thank you! May gabi, Ma'am. Oy, Ma'am Ann, aba po. May gabi po all the way from Singapore. Thank you! May gabi daw, everyone. Speaking of Ma'am Ann, aba po, no? Sa mga katropa na to nga naakaroon sa Singapore, na sa Hong Kong, mag-amping-amping yun permanently. O, ayaw kalimot na unahon yun ang kaugalingon. Ayaw kayo pagpa-overwork diha kay luwi kay kalayo. Baya kayo mag-inaon sa kanhaa kay layo kayo mong pamilya dari. No? Pero bitaw, unsa daw mga signs nga anaa ka na daw sa tamang tao? Oh! Ilanon gina ko, bingan na ako sa tamang

kailhanan nga na naging kasasaktong tao, baby, o nakita na gini mo ang the one. Usually daw, ang tao daw nga dili tama, tambang term. Ang tao daw na dili tama para sa imuha is daghan na daw na siya ganang mapansin sa imuha nga mga flaws. Like, gusto mo na imong buhok? Uy, wala mo na mao. Gusto mo na imong naong iwan na naman na mao. Yun na, anak. Kaya ang makita niya sa imuha is puro lang pagpamintas. Magsige na siyang panghinaway sa imuha. Uy, ngun anak daw. Meaning to say, he is trying to live sa imuha, oh, na nagdagpuyo siya sa imuhang kasing-kasing, pero lahi ang naa sa iyang kasing-kasing. Very unfair. Ha? Unfair kay ka. Grabe na gid kayo. Hi, Ate Mikay! Si Ate Mikayla Almavis Romero. Thank you so much, Timikay. All the way from Hong Kong as well. O sa mga kaubanan din haakaroon, mga katropa na to. Mayang gabi ipo, Junlin Runs. Thank you! May gabi idiha. Thank you kaayo ha. I-share po ninyo tong live. Oh, i-share ninyo ha. Ano si Kuya Joven Jimenez? Ako kahibulog gid ko nga na ako sa maayong asawa. Kaya dili mangita na ako kung mula ag ko. Pero ipa-live man sad niya akong FB account. Kana lang. No? Okay lang nang ingunan na Kuya Joven ka nang bito ka lang, ang mga asawa manggol, kabalo mo nga nana mo sa mga saktong asawa, eh, di na lang ginaya siya mangita, di na siya mag-require sa inyo nga dapat pag-abuti mo, mag-text ka sa kuha, kay di ko gusto nga mabalaka ka, oh, dapat live dritsu. Or video call. Video call ta ha? Dapat pag-abuti mo dito, dapat nagbiyahe pa lang ka, dapat naka-video call ta. Ang saan pag-video call nga nag-drive ang motor, pagpalit og ka ng sangitanan sa mong cellphone, dili pwede nga magrason-rason ka kay malain mi ana. No? Mabalan po din mo nga nanak sa saktong tao kay pag-abot sa iyang mga barkada, ikaw iyang ginachismis. Ikaw ang iyang ginalibak. Di seryoso, nanak sa saktong tao, kung madungog din mo sa iyang mga barkada, ikaw iyang gina-praise per me. No? Mabalaan daw nimo nga nanak sa saktong tao kay oh, gamayng bikil, awayon daw ka ana kay gasilus. Wala man ay pagsalig ng ingon anak. Kanang mga selos-selos, B. Oh, wala na yung pagsalig. Munang, masabtan gini niyo ang inyong mga partner kung selos-selos na sa inyo, ha. Masabtan ang inyo, labi na kung namo yung mga history of cheating. Sabta gina ninyo nga nung ingon anak yung mga partner because kayo din naman ang gumawa niyan. Ha? Kayo din. Sino yan? Kasi, bana din na nimo? Umang kung kayo na, anak! Kita mo ato? Kaya mga ingon anang ang mga eksena mo, obe na ang dahilan usahay. O nga, mabuang na ng imong partner din ha, pag overthink niya, imo lang gi-prove nga tama giday iyahang mga intuitions sa imo. Balaan ko sa insaktong asawa ako pagka sweldo ang sahod ni ihatag sa ako. Ay, correct. Correct jud Ate Mikay. Mabalaan mo ha, mabalaan nyo nga nasa saktong tao na mo, hindi ka na magsingil sa sweldo niya. Automatic magsabi na yan siya nga, andun sa pitaka ko, kuhanin mo na lang. Hindi yan siya magsabi na binglan mo ako. Hindi yan magsabi, ibibigay niya na yan lahat sa'yo, ganun. Ah, yahayan. Ay, sa inyo mga reaction ha, 0945-443-5869. Pero sa mga mag-asawa, bito ko rin may gabi sa inyuhang tanan ha. I hope na okay pa din ha. I hope nga wala na nag-shaky ng inyong mga relasyon. I hope nga wala na nag-away-away. Pero kung mag-away-away gani, B, kinahanglan dyan open communication, dyan hisgutan dyan ang mga dahilan nga nung ga-away-away mo. Kaya passing the eye, ang mga rason lang nga nung galalis mo, because kulang na sa satisfaction sa matag-usa, nga kita'y solusyon, ana, ang atong Turbo Men Enhancer. Kinato ang Turbo Men Enhancer, naku, nindot kayo na siya, baby, kay pwede na siya both sa mga babae o sa mga lalaki, maghatag kini siya og saktong kusog, dugang kusog, o pariharamang gidna, dugang kusog, saktong kusog, tapos, pampagana pagyud sa labing-labing. No? Maunang sa inyong mga problema din ha, sa imong mag-asawa, o sa imong partner din ha, ang din ang magpakuhit, kigikapoy per me, i-extend na to ang iyahang enerhiya. Simple lang, pagpalit lang sa to ang tag 85 pesos per capsule na Turbo

0: Ben Enhancer.
1: Turbo User, atong paminawon.
2: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM, nipalit dayon ko. Bisan 30, pagkapinang nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchiks. Pag tumar na ako sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
1: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
3: Daniel, na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
4: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak pre, oy.
3: Istorya eh! Laini pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long-lasting sa loving-loving kay misis.
4: Ha? Ka-exciting ko da na. Unsa day na? Turbo lang naibawaan ko na astig ug pang long lasting.
3: Unsa? Naka-turbo puti ay ka?
4: Wala o hala gid ka pe oy. Karon pa ka na kay balo? Turbo lang ang malakas.
5: Oh! Yeah! Turbo food supplement for men. Gihimo sa maca ug clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababaihan ug gahatag og kusog ug resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
5: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.

Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa fresh

0: Santone Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Stong, nagpilain yung gasolina?
2: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: This portion is brought to you by Santon Plus Herbal Capsule, natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule, may mangosteen at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule, lakas ng katawan, subok na.
1: You fill my heart with gladness. Take away all my sadness. Ease my troubles, that's what you do. Video kita? Mungi brin mo. Okay, wala man tayo ay. Okay, sweldo ay. Mungi brin mo dihag ko ay. Video ki be. Nya ka lang manglibri. Pud mo og ganang kape nga Santon Gold Coffee mix with glutathione and collagen. Welcome, Gapon. Sa ito ang programang putahe sa gabi inyo madungog sa Tibok XFM stations sa Visayas and sa Mindanao. Main gabi po kang Gian Alsola. Watching now here in Barandias, Pangantukan, Bukidnon.
2: Thank you!
1: Ah, sige, dapat yung Pangantukan. Ahan ni Agion. Ang Pangantukan, ahan ni Agion sa Lantapos lang. Buot. Buot-buot ni Cinderella ay. Ah, sa Maramag. Sorry na lang. Di mo gusweet to. Oh, may gabi iri ha sa inyo ha. Sa mga taga Maramag, sa mga taga Pangantukan, may gabi po. Alang na ko ang labing timan-an or ilhanan nga naanak ka sa saktong tao o binuhat, mao ang contentment. Malinaw ng inyong panag-uban, maski ang ugdunay, ginagmay, nga dili pagsinabdanay. Bahala o dili perpekto ang komunikasyon, basta open lang ang matag-usa nga maminaw. Maminaw o sa una mo tubag. O, di ba? Namingon ana o. Tama gid na siya. Kontento na ka kung unsay na sa imuha. Kontento na ka kung unsay gihatag si mua sa Ginoo. That's what we call nanakasasaktong tao. Manghod na ako, LG na dayo, may gabi.
2: Thank you!
1: May gabi, day, besyog kang boss jaw na akay pagkaon diha ron, wa. Manira ni. Ang manini, double B. Maupay ng hagit, maupay magpalibre, sundugon ko na nga style. Ano mo na siya, di ba? Kung, sige lang, good. Panagsilag kita magpalibre. Hi kang Manny Ermita, good evening po, watching from Pagadian. New follower kay Guapa ang DJ. Agay! Ikaw rin gigiilad sa kung answer sa kung live. Dili na siya legit na guapa. Kuan na siya ka ng... Amot mo dito, guapa rin ko. Wala siya ko yung idea. I'm just so down to earth. Ah, okay, sir. Naadi ay. Oh, wait lang ha. Tumbasa-basa ko nito mga kuan. Pakiplane. Asa ni, ako ate, wala pa ko kay murag naanay something niya ate. Ha? Unya ate, og magselos siya. Pasakitan man ko niya. Masumbagan pa ko. Uy, dili na nagugma. That's obsession. Lahi ang gugma o obsession, biha. Ang gugma is na yung mga pagsabot sa usag-usan na ipagmahal. Ang obsession, tungod lang sa iyong sariling interes, tungod lang sa iyong sariling kalipay, andam kanyang pasakitan. Greet lang na ako si Tetcher, si Tetcher. Si Tetcher Ganggang. Oh, sa muka, oy. Ay, kubala ka pa siya, na ID na uniform. Di na maalaan nga Ganggang. May gabi, yung tao na mailhan mo na tapat ni mo, yung taong may takot sa Diyos, sabi daw ni Ray. Pwede malaman ang imong family name. Ayun na, di lagi ta pala apelido. Ay ka bala ka kay lahi ra ka apelido, lahi pugo apelido. So pwede ta. Meant to be. Hi kang Glenn Tumaki ng Poblacion, Cebu. Music nga Jaya Medley ate paki-play na. I'll try. I'll do my best. Wait, please diha. Mayang gabi sa pinakagwapa na anak sa Liking Kawayan, Disney Princess Cinderella. Mayang gabi diha sa inyo ha. Unsa pa man ni, mangayo ko ka textmate Cinderella B. Wala no, mo po na yung problema di ay. Ako po, daganta. Ako lang, kanang mag-announce tag mga numbers ni ah. O, kwan lang kanang paminaw lang yun sa to ang programa kay para makuha gid na ninyo. Oy, B! O, bago ta makalimut sa unahan ha. O, ang ito ang, adunulay kita ka ng, ano sa tawag ani? Padulat din sa to ang programa, no? Ato lang sa i-introduce kay Murag Ubay-Ubay. O, dako-dako na gid ang jackpot prize ani. Welcome po once again sa to ang putahing egg scrambled egg. Ang gawas sa ugat anyway. Wala, wala ko kailangan na. Iwan ang banad yun. Sarot. Welcome po once again sa putahing egg scrambled egg. Inyong buhaton lang ni Simple lang, inyuhang tagnaan kung unsa ang mga words or sentence ba na ron nga nakasulat sa inyong mga TV screen. Para po sa mga naminaw karon, 34 letters. 34 letters. Tagnain na ninyo kung unsa yung nakasulat diya sa screen. Kay pag once imuha na siyang matagnaan, automatic 360 pesos po ang nagapaabot sa imuha. Siyempre, ang 360 pesos hatod ka na to sa El Ilion Shell Mobility Station. Kapag ka po gasolina ng isgutan pang international na brand, dili ka ilaron o gusto ni mga maabot ka sa imong destinasyon. El Ilion Shell Mobility Station. Dili sa Malaybalay na akit ay branches at bank sa Polymedic, ang isa sa at bank sa Malaybalay City Hall kung gitawag na Shell Kasisang. Sa ako, di mo mangutana ang iyang family name kay Rella. Point besh. No? Tama, Jude. Please, para mahuman na kong hilak ate. Tapos, sa kisa gina ay ni. Kisa ni si 6829. Paila sabi kay para makabalo ko. Ano hilak-hilak man ka din ha? Biyain na. Kamupod do, kabalo mo nga, dili na para sa inyo ha. Kabalo mo nga, lain na huwag ka ng epekto sa inyo ha. Di pag-iapon nyo biyaan kay mag-antos lang gigihapon mo. Nga naman, kugmamang good tea. Char. Gana lang. Musubra po gani ang gugma ni mo sa iya ha. O niya, siyaway gugma sa imo ha. Ikaw ang alkansi. Anyway, biyatangin ninyo taod-taod ang ato ang live putahe confession. Dili lagi live. Hindi tayo maka-live kayo. Wala si Double B. At ang ininyo niya ato ang putahe confession kung asa o sana po kabibi na ito ang nagpadala o magpagawa sa iyahang mga hinanakit o mga kasakit. Ang istorya is, amot unsay naaan ang pineapple juice. Pineapple juice, sige, papalit siya o ganang candy nga is SB. SB daw ang ngalan sa candy. Isugod daw siya sa iyang banang magpalit og kanang pineapple juice og SB. Sige, ato na siyang tanaw nun niya. Ato na siyang basahon nun niya. Kung unsay naaan ang pineapple juice og SB. Ato na yung mabalan nun niya sa pagbalik sa to ang programang Putahe sa Gabi. Siyempre, inyong hagyapang madungog di sa to ang programa sa XFM Network Philippines. Ino ba nang gihapon ang inyong Disney Princess Bisaya version? Cinderella gihapon. Plaster na, lingkod na, timplahan ng imong Santon Gold Coffee Mix kay taod-taod. Musulod na po ito ang programang Rated SPG, ang Putahe Confession sa Putahe sa Gabi.

0: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, kapoy kayo kay bago raman ko ng anak. Kapoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang isang pakaanak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni Salawas. Kawala daw og stress. Ako asyang gisulayan. Nakadlo kaadlaw. Nag-arang-arang. Dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayo kayon siya sa ato ah.
1: Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
4: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties og mo-promote sa healthy cells og naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan og dili makatulog sa gabi-i. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imukutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Katiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
6: Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puson.
6: Desminuria.
8: No more.
6: Santon Plus Herbal Oil.
9: At ako, iskun pa.
10: Ang imong bawon nga kwarta, yataga na ka ni mama ni mo?
9: Opo, papa. Putang nga mesa.
10: Uy! Ay mo vitamins, nakainom na ka.
9: Saton, pati na si, halo, himot ko.
10: Wait lang sa ha, yan ko haon, okay? Yaro, unya, nagdala sa kanong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
9: B! Ah, man ako hinom.
10: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbost man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
1: Santon Vitamin C, mapalit sa mga butika nationwide.
11: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man ni, wala ko ikagasto.
12: Ay, mami, ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
11: Nga naman, unsay na adid to?
12: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
11: Ha? Tinuot? Wala gyot?
12: Oo, naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
11: Salamat kayo, day, ha? Mato na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
12: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
13: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas? Wala na ilain gasolina, Jude ni? Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
14: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
13: Uy bay, nganong diri man ka magpagas, permi?
14: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
13: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
15: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
16: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Elyon Shell Mobility Station. Oras, alas 10 sa gabi.
17: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
18: Mga katropa, exciting dito!

0: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at lavuasca, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
2: Andam na ba mo o sa kagabi'y gapuno sa kahubog?
3: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ito pare.
2: Kalibog.
4: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
5: Pinawa!
2: O kamalanding istorya.
6: Ganda ng pagka-pink.
7: I like pink too.
6: Pwede nga mga sin?
7: Pwede.
6: Uy, huwag mo lang didiinan.
2: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga utok ug sa ubang parte sa imong lawas. Putahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Potahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Potahe Confession.

0: Welcome po sa itong programang Putahe Confession. Giyang panahon kung asa pwede kang makapagawa sa imuang mga hinanakit, sa imuang mga kasakit, sa imuang mga kaguol. Andam na po kita nga magausan sa inyong mga problema. At some point, wait lang ha, at some point, feeling ako bungol ko. Wala ba diha? Kinita ang programa gipaluyuhan sa Turbo Man Enhancer. Bitag 85 pesos lamang po ang ato ang Turbo Man Enhancer. Ma-enjoy na gina ninyo o matagaan o pagtagaan ninyo mga asawa nga sigig pang luod. Kaya wala na mo'y time sa usag-usa. Be reminders lamang po ang ato ang programang Putahe Confession is rated SPG. Hangyo mi sa mga naminaw, ilabi na sa mga kabataan. Kung naan nyo mga ginikanan din ha, strictong patnubay nyo po ang aming kailangan dahil meron po mga eksena dito na baka hindi nyo po magustuhan, di na mo ma-explain sa ilaha mo nang muhang yung admin sa inyo kinasing-kasing, kamuna'y bahala explain sa inyong mga anak. Di na ko maglangay pa kaya nagpanikad na gano'ng itong letter sender for tonight. Once again, welcome po sa programang Putahe Confession.
1: Ang musunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG, striktong pagtudlo ug paghiya, ilabi na sa mga tema.
2: Tame! Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahi.
3: Kay kining yawa, hasklang yawa agyo.
1: Violence.
4: Saksi mo ha? Apriso ka. Aga!
1: Sexual. Horror.
5: Hello.
6: Sino yung kasama mo?
1: Og druga.
5: Ayaw di ma.
1: Nga dili pwede sa mga kabataan.

Cinderella ug sa mga naminaw sa Putahe Confession. Itago ko sa ngalang Josefa. Kung ang pagka-innocent ang atong istoryahan, ako na siguro ang number one. Dili mong gulo ko ang tipo nga makabaludayon sa mga meaning sa usa ka butang. Labi na ka ng istoryahan na itong about sa pakiglabing-labing sa inyong partner. Pila ka oras yun ko, Cinderella, nga nangita kong pineapple juice. Kay gisugo ko sa kuang bana. Gisugo pa dyan ko niya magpalit adong candy nga halang na kung atong itago sa ngalang SP. Isa kapak ang ihang gisugo sa kuwa Cinderella tungod kay ginaubo daw siya. Og naa siya'y business trip. 2 days, ayha ko mag-adto sa usa ka mall. Ang ending Cinderella murag ako pa ang naay business trip tungod kay gipangita gid nako ning SB sa tibuok mall, which is dili kay nako makit-an jud. Out of stock as per sa ilaha. Out of stock or usahay sa laing grocery store gid nako makit-an. Nag-request pagin siya Cinderella nga magpalit ko no ko og unom kalata nga pineapple juice. Kay naglain lagi daw ang iyang paminaw. Pagbalik niya gikan sa trip Cinderella, dito na nagsugod nga naay nalahi sa iyaha. Naay magawas nga notification sa iyang messenger, nagachat iyang office mate. Ug ang ginaingon, next time na sabha, maayo na kay ka. Labi na akong naay pineapple juice ug SB nga candy. Gibasa gid nako Cinderella sa pipila ka higayon kay wala gid ko kagets. Pero na remember nako Cinderella. Ang giingon sa kong barkada sa iyo, ako ah. Na ako'y na-remember about anang candy o pineapple juice. Pagkagabi, ana Cinderella, wa juku nagpapugong. Gicheck na ako ang iyang cellphone. O nakita na ako ang conversation nila sa iyang office mate. O niingon siya. Magdala daw gihapon siya next time. And next time, lahi na po daw nga performance. Motong Cinderella sa pagsabot nila sa iyang office mate, naningkamot gid ko nga ako mismo ang magpalit sa ilaha. Og pipila ka mga orange juice, pineapple juice, og gipakapin gid na akong usa ka pack nga SB candy. Wa ako magpahalata Cinderella nga nakabalo nako. Wa siya kabalo na aware nako sa mga panghitabo. Cinderella, na-confirm gid nako kadugayan ang pasabot sa pineapple juice ug SP nga candy. Nikalit lang siya og connect sa kong utok, Cinderella. Ang iyang pag-out of town, kauban ng iyang office mate. Ang message request na nag-ingon nga next time na pod. Motong pag-atubang na ako siya, Cinderella. Literal nga ako siyang gipangutana kung aduna ba siya'y lain. Ang ingon sa kuwa Cinderella, ako ra daw ang nagahatag og lahi nga meaning sa tanang butang. Nasakitan ko. Kikabalo ko Cinderella nga naay ginabuhat nga daotan ang akong bana.
Di man niya maingon-ingon sa kuha. Pero base sa iyang actions towards sa kuha, dili ko tanga, Cinderella. Dili ko mangmang, dili wala ko'y alam. Kabalo kong ginabinuangan ko sa kumbana. Ang sakit lang. Ako siyang ginaampingan. Ako gihapon siyang ginaatiman. Samtang lahi ang iyahang ginapangga. Sa karon, Cinderella, adunay sakit ang akong bana. Wa pagid ko magingon sa iya sa kuang nabalaan. Pero I think aware siya sa changes sa kuang behavior. Wala ko gasulti niya, Cinderella. Ginaiwasan pa na ako tungod kay di pa na ako kaya. Sa inyong tanaw, mga katropa, angay na bang akong puntahon ako kung bana para sa kuang peace of mind? Kasi dinood lang, naglibog usab ako. Para sa Putahi Confession. Josefa.

0: sa Thon Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Ika, Prok Bonana. Anang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Opimix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbula na siguro, sa kong likod. Matanungog mako kay Sirin doon, na testingan daw. I-try na ko, inom anang Santon Gold, primero Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, teko ana. Kasi isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. O una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kani produkto sa Yes Toil na kanon dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, mapasok sa kumata. Magsigin, pangatol niya kumata. Usahay, mublad-blad niya kumata, manapahanap. Sigir man ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Napalitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong alawa, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Wala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung kuening Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni hining Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 User.
5: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, batian jud kagkapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon gyud akong lawas kada adlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tata, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa

0: Kapan e Hamis nga Kutis. Sefton Plus Herbal Soap.
1: Stong, tagpila inyong gasolina.
2: Uy, tay! Prato na kayo diri, tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di aras kilid-kilid. Kanang barato kay diha dong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina og diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oh, mo ba dai dong? Hala, sukal karon mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nya biyahe. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Leon Shell Mobility Station.

This portion is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: Dami, reason mo, dahil reason mo. Sorry. Hindi ko po sinasadya. Nalangay lang gamay kin. Medyo layo-layo akong ibaktas. Ay, naka. Hi, baby! Welcome, welcome po. Balik sa to ang programa. Kanong gabi una ang putahe sa gabi. Siyempre, ang atong putahe confession. Kung asa inyong nadunggan ang istorya ni Josefa. Si Josefa nga gisugog papalit sa iyang bana o galing itawag na pineapple juice o SB. Sa mga sama na ako nga kuan po ganang inosente po kayo sa mga ingon ani. Ginoo ko pagkabalo, ginoo ako naglayan, ginoo akong buot. Ito daw? Aw, mo ba? Oh, naglayan akong buot sa pagkabalo na ako nga mode na ang gamit sa candy nga SB o juice nga pineapple. Karon Cinderella, kay kanang ingon anak man di ay oh nga ing anak di mga binuhatan di bantog pud gisug-usug ko kaniya. Oh, for in the first place, Josefa, makaingon ko nga grabe gid ang imong kakuano kanang wala gid kakabalo sa imong mga ginapangbuhat tungod kay di man ka aware ginasika sunguon si imong partner ingon ani ingon ana. Karon pa ka nakabaloon sa pasabot ana. So sama na ko bibi parehas gid. Pero Josefa, ang ingon ani mang good is halimbawa taga ni mo og chance pasayloon ni mo ang imuhang bana. Muusab ug muusab gid na sila. Muusab ug muusab gid na mga ingon ani kay naanad mo na sila nga pagka naay problema magsige mo glalis especially kung mabinuang siya sa imuha, kabalo siyang imuha siyang pasayloon. Unang aware na ta ana. Hi, may gabi po kang Architect Engineer Eric Becerra. Thank you! Hello, may gabi po si Jillian Talisek Aligria. May gabi po from Baganga, Davao Oriental. Hello din po kang... Oy, Besh, Harold Garcia Ramirez. Good night po sa'yo mga Besh. Matulog ka ng maayos dyan, Besha. Cinderella, nindot ko paminawon kung mudrama ka, labi na kung muhilak ka, unta sa tinuod na buhay, dili ka pa sakitan. Hagbayra. Ay kabala ka, Biki, natagam na ko. Di na mausap kung masakitan po ko pag-usap. Enough is enough. Ayoko na. Pero bito, Bioy, ka ng Josefa, siguro, ang matambag na ako, majority mo siya natambag dili, kaya biyaan na lang doon yung mong partner. Na-mention mga good food niya, kaya nga maskin pa daw ginaingon ana siya sa iyahang bana, love og love gidog gihapon siya. Masagot ba ka nga ikaw ang maalkansi sa inyong duha? Dili gina pwede ba? Dili gina pwede. Dapat fair gid mong duha. Dili pwede nga pasakitan ka niya. Likewise, di po pwede nga pasakitan ni mo siya. Ilabi na kung kabaluhang inosente lang. Pero yung una na, ginatagaan mo siya og chance, makadaghan, despite siya mga ginapagbuhat sa imuha, then good luck si mga kagalingon. If you want others to respect you, dapat respect po ka sa ila. Pero, dili po pwede nga ikaw lang ang maglihok, ana. It has to be two ways. Respetuon ka niya, respetuon po din mo siya. Pinaagi sa pagpaligun sa iyong pamilya, o kinahanggan nga honest po siya sa imuha. Dili pwede nga sugusuguon na lang ka niya sa mabalaan na lang niyo sa mga silingan niyo nga mo din ay pasabot anang pineapple juice. Ustawag, ana, pineapple juice o SB na candy. Bi, wala na kita igong oras. Nagang salamat kasi yung pag-stay with us for a couple of hours. Ugma, magkuyog-kuyog kita, ha? Sa samang oras gihapon, sa ngalan na lamang po sa Tibok Press sa XFM Network Philippines, ako po ang inyong hanglis si Princess Bisaya version Cinderella po para sa putahe sa gabi.
1: Init ba kaayo ang atong gabi-i? Kay ako, murag di pa gusto mo hunong. Pero tama na lang usata diri. Ayaw kalimot. Kita-kits na po sa sunod nga episode sa Putahe sa Gabi-i. Diin ang mga damgo ninyo mahimong tinuod. Bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag-inusara. Dalha, imong partner. O pangita o bago. Hangtod sa sunod nga gabi-i sa programang Putahe sa Gabi-i. Putahe sa Gabi-i.

once, Timmy, for the

0: Ito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: Maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat, mga kababayan. Welcome sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito po yung lingkod, Sir Michelle Hinas. Mga kasama yun naman dito sa ating pong programa. Pinabati ko ng isang malusog na pakikinig ang lahat ng ating pong mga kababayan kung saan man nakakaabot ang ating pong programa. Kumusta po kayo dyan, mga kaibigan? We hope and pray na nasa maayos at malusog po tayo na kalagayan. Nako, lalo na pag umiinom ng atin po mga paborito na mga produkto, mga kaibigan. Sa mga gusto sumubok ng atin po mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto, puntahan po ang ating mga authorized dealers, mga local pharmacies, drugstores na malapit dyan sa inyo pong mga lugar. At syempre, atin pong mga kasama sa atin pong programa, ang atin pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine, isa pong Certified Naturopathic Practitioner, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
2: Magandang araw at maligayang pakikinig sa inyong lahat at welcome muli sa atin pong programa, The Secrets of Health. Syempre, nationwide na tayong napapakinggan sa lahat ng mga XFM station sa buong bansa. Tayo ay mas pinalawak, ano, yung ating pagtalakay ng mga importanteng bagay kung paano tayo magiging malusog, malakas at hahaba ang ating buhay. Siyempre, nutritionally, using yung naturopathy, holistic healing at yung dekalidad ng mga produkto, may pag-asa po ma-achieve natin yan. Kasi sino ba naman ang hindi nagnanais ng buhay na mahaba?
1: Tama.
2: Na hindi yung iba humahaba ng buhay, kaso bedridden.
1: Ang dami iniindang sakit.
2: So medyo hindi nila na-enjoy yun yung kanilang buhay.
1: Kaya yun po yung atin pong gustong isulong, mga kaibigan, no? Yung hahaba yung buhay natin na malusog at malayo sa iba't ibang uri po ng mga karamdaman, mga kaibigan. Ayon sa mga kasama po tayo, mga kaibigan natin, kung gusto pong makihilubilo dito sa atin pong programa, pwede kayong magpadala ng inyong mga katanungan, mga mensahe po ninyo sa atin pong text line. Ang atin pong numero, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Sa mga kababayan natin, kung hindi po ganun kamasala ng inyong pong mga katanungan, lagay nyo po ng pangalan po ninyo, address, ang inyong pong mga inquiries or mga mensahe po ninyo para ma-acknowledge po natin dito sa atin pong programa. Bibigyan natin ng mahaba-habang panahon ang inyong pong mga katanungan, mga kababayan.
0: The Secret of Health.
1: Okay, sa mga kasama natin, dahil limitado ng oras po natin, Doc, ano? Ating pag-usapan itong isang nakakabahala na karamdaman na napakarami sa atin pong mga kababayan ang nakakaranas na po nito, ano? Actually, ang karamdaman po ito, tinatawag na Western problems. Pero hindi na ngayon sa Western lang nararamdaman ito. Pati dito sa atin, since na-adapt na po natin yung lifestyle nila at yung kanila pong diet, tinatamaan na rin ang karamihan sa atin pong mga kababayan. Ito pong problema na metabolic syndrome. Alam mo ba, mga kaibigan, na 1/3 sa US nakakaranas ng ganito pong uri ng problema, no? At dito rin sa Pilipinas, sa isinagawang mga pagsusuri, lumalabas na napakarami, ano, ang mga kababayan natin nakakaranas ng mga problema na nakapaloob dito sa metabolic syndrome. Ito kasi yung metabolic syndrome is ano yan siya, parang grupo ng iba't ibang uri ng karamdaman na nakakaapekto no sa inyo pong kolesterol, nakakaapekto sa inyo pong sugar at sa iba pang parte sa inyo pong pangangatawan, mga kaibigan. So ano po ba, Dok, ang nangyayari sa ating katawan pag meron po tayo nitong ganitong uri ng karamdaman, itong metabolic syndrome?
2: Oo, sa pangalan pa lang eh medyo alam na natin kung anong punod dulo, ano yung metabolism. So itong metabolic syndrome po, it's a syndrome. Pag tinawag na syndrome, it's a group of condition ano na posibleng nagli-link sa iisang dahilan.
1: Mm-hmm.
2: Okay, una, kapag ikaw ay may metabolic syndrome, pwedeng ikaw ay mayroon ng hypertension.
1: Mm-hmm.
2: Pwedeng ikaw ay mayroon ng sakit sa puso.
1: Mm-hmm.
2: Or may panganib ka sa pag-develop ng stroke or type 2 diabetes, yung diabetes na tinatawag nilang insulin-resistant diabetes. Mm-hmm. So, ito, yung pagtaas ng kolesterol natin, paglaki ng ating tiyan, pagbigat ng timbang natin, ay isa sa manifestation na isang tao ay malamang nagde-develop na ng metabolic syndrome, na ito po yung problema ng karamihan ngayon. Kaya di ba, kung makikita natin ng mga 50 years ago o 60 years ago, iba yung itsura ng mga tao. Noon, pag ikaw ay malaking tiyan, mataba, sasabihin ay mayaman yan. Di ba? Kasi yung kanilang basic na iniisip, kasi maraming nakakain, kumakain ng karne. Pero ngayon iba na. Kahit na ordinaryong tao ka lang, pwede ka magkaroon ng malaking tiyan, mabigat na katawan, at ito ay pwedeng maging resulta ng diabetes or hypertension, tumataas din yung kolesterol. So, nakita ng mga doktor na ang dahilan nito ay yung tinatawag ng metabolic syndrome or syndrome X, na ang pinakang punot dulo nito yung hyperinsulin. Kasi ang katawan natin, kung titingnan natin yung normal metabolic process, kapag kumakain ka ng asukal o anything na mayroong sugar or glucose, meron tayong parte ng katawan na nagre-release ng hormone na tinatawag na insulin. Yung part ng katawan na yun, yung pancreas, ay ang responsibility niya is magre-release siya ng hormone pag meron tayong kinakain na sugar or carbohydrates. So yung insulin, pupunta siya dun sa cell receptor at i-open niya yung cells to accept the glucose or sugar. Kasi pag hindi nangyari yun, hindi magiging energy yung glucose or sugar. Pero in case of meron kayong tinatawag na insulin resistance, hindi nagiging effective yung insulin para ma-open up niya yung cellular entry ng ating glucose. So, anong nangyayari, hindi kahit may insulin ka, hindi nakakapasok ngayon yung sugar doon sa cells mo, kaya nga ito humahantong sa pagdami ng asukal mismo sa daloy ng iyong dugo. Kaya nga tinawag na insulin resistant. Oo. Kasi iba naman yan doon sa isang diabetes na yung insulin dependent na ang katawan natin kulang yung kanilang insulin. So, pag nangyayari yun, tumataas yung level of insulin, unused insulin in our blood that causes a lot of problem, yung tinatawag na metabolic syndrome. So, yun po, ganun lang kasimple muna natin ipapaliwanag. Kaya nga, ang resulta nun, overweight, obesity, tapos nahihirapan na yung puso mo, nahihirapan na yung iyong daloy ng dugo, pwedeng humantong sa mas malalang komplikasyon. Pati yung puso tatamaan.
1: Nako. Ang alam ng karamihan, Dok, pag tumataas yung asukal sa dugo, ay doon lang nagdudulot ng problema. Hindi nila napapansin na yung pagdami rin pala ng insulin mismo doon sa dugo natin is very injurious sa ating kalusugan.
2: Oo, kasi anumang anything that is beyond normal limit na kailangan ng katawan ay nakakasira ng sistema. Kasi the body is always asking for insulin. Kaya lang, hindi naman effective yung insulin. Kaya ang tawag nga nila dyan ay syndrome X or hyperinsulinemia. Na yun ang punot dulo nga ng metabolic syndrome. Kaya nga, ang kagandahan, yung ating supplement, katulad ng Santon Plus Gold, dinisenyo siya para makatulong dito sa proseso na to. Kaya nga meron siyang isa sa pinaka-popular na para sa diabetes is yung ampalaya, no?
1: Yes.
2: May extract siya ng ampalaya na ito may polypeptide P or P insulin. Meron din siyang charantin. Okay? Na mga bioactive compound dyan na matatagpuan mo sa Santon Plus Gold na nakatutulong para maging normal yung process ng glucose at maging effective yung insulin. So kasi sa pag-aaral, nakita nila na isa rin sa factor kung bakit hindi nagiging sensitive yung cellular receptor natin po insulin is because marami tayong fat na nasa dugo din natin na nakaka-apekto din doon sa sensitivity ng cells for insulin. So, yung iba, akala nila more on tamis lang, hindi nila alam may iba pang factor that can affect kaya nagiging diabetic po tayo. So, doon sa ating supplement, nilagyan talaga natin, marami kasi tayong para sa metabolism doon eh. Meron tayo doon na garlic. Meron tayo yung ampalaya, yung ating pong santon, sa mangosteen is also very good for metabolism. Kaya ano eh, karamihan ng mga nagte-take niyan, lalo na kung mataas ang sugar, mabigat, napapansin nila nag-i-improve yung condition.
1: Gumagaan.
2: O, gumagaan yung pakiramdam nila.
1: Ayan, so mga kababayan po natin, if kayo nakakaranas ng ganitong uri po ng karamdaman mga kasama, ay dapat bigyan niyo ng pansin. Ano? Bigyan niyo po ng panahon at simulan niyo na po agad-agad yung treatment sa ganitong uri po ng karamdaman. Dahil pagka hindi, maaaring magdulot po ito ng mga komplikasyon na mga malalang komplikasyon sa ating pong pangangatawan mga kaibigan. Ano? Tulad na nga yan, yung tinatawag po na diabetes at iba pa, ano? Problema sa ating pong cardiovascular area at napakarami pang iba mga kaibigan. Ano?
2: Paglaki ng chan partner, tapos makikita mo yung mga liig, mga armpit, maitim. Kahit anong kuskus mo, akala nung iba, libag lang yun. Pero kahit anong kuskus nila, di nawawala yung maitim. Yun po ay napaka-visual na sign ng metabolic syndrome. Oo, yung ganun.
1: Okay, ha? Yan sa mga kababayan po natin. Kapag nakikita nyo po, ano, yung mga sinyalis na yan, ay kinakailangan, agapan nyo na po kaagad, mga kaibigan. Kaya ngayong araw-araw na pag-inom ng ating pong produkto, ano, madabanggit ni Doc Algie kanina, ang ating pong Santong Plus Gold ay napakaganda to sa pagpapababa ng sugar level sa ating pong dugo, mga kaibigan. At bukod dun, ipinapa-enhance po niya yung effectivity ng insulin sa ating pong pangangatawan, mga kasama, ano. At isa pa dyan, Doc, ano, maliban doon sa mga nabanggit niyo po kanina, ang Santong Plus Gold, meron din yan siyang mga properties na nakakatulong para i-normalize yung fat metabolism sa katawan natin. Since sa nabanggit niyo po kanina, ano, yung nagiging dahilan kung bakit na hindi nakagagamit ng maayos yung insulin is because doon sa mga fats na bumabalot doon sa atin pong mga selula, mga kaibigan. So pag araw-araw ko yung umiinom ng Santong Plus Gold, natutulungan po niyan na metabolize yung mga fats na yun na nakabalot sa atin pong mga cells, mga kaibigan. Atin pong Santong Plus Gold, meron po yan siyang sulfuric compounds na tinutulungan po niya or responsable po yan siya sa pagpapaboost ng energy level para ma-burn yung mga calories sa atin pong pangangatawan, sa buong katawan po natin, na mapanatiling fit yung katawan natin and healthy sa pamamagitan nga ng pagtunaw dun sa mga excess na fats na yun sa ating katawan, sa ating pong liver, sa ating fatty tissues, ganun rin mismo dun sa atin pong bloodstream, Doc. Ano?
2: Oo. Napaka epektibong paraan kasi kung ngayon tumataas na yung mga lipid profile ninyo, alam naman natin na ang pinaka number one na problema na pumapatay sa buong mundo, ano, at least mga 3 million approximately according to WHO na tao ang namamatay sa heart attack. Ang punot-dulo kasi ng mga atake sa puso, hindi naman ang puso natin is yan ang isa sa pinakamalakas na muscle ng katawan. Just imagine, since birth hindi yan humihinto, di ba? Pero bakit siya inaatake? Because yung ating daloy ng dugo, kumbaga yung canal system or ng katawan natin, barado. Ano nagpapabara doon? Nagpapalapot sa daloy ng dugo, cholesterol, mga fats, saturated pa yung mga tinatawag ng triglycerides saka sugar. Oo, kaya kung gusto nyo maging healthy, maging sabi nga nila forever young, you need to consider na maging maayos ang metabolism natin. Kasi iba-iba ang tao, partner. Yes, may mga tao na sabi nila kain ako ng kain pero hindi ako tumataba. Ang problema ng mga taong ganoon, malabsorption. Okay? Yung ibang tao naman, nagda-diet na nga ako, Dok, pero taba pa rin ako ng taba.
1: Hindi pa pumapayat.
2: So, yun ay metabolic disorder talaga. Kaya, try. Ako, nagda-diet na kayo ngayon, yung mga nandyan sa mga nakikinig natin na matagal nang nag-iisip, ano kayang ipapa-ano ko sa katawan na magpapabilis ng aking pagaling? Try niyo i-consider yung ating mga produkto, ano, kasi marami naman sumubok niyan, na ito'y safe sa kanilang program at ito'y napakagandang maganda epekto po sa kanila.
1: Ayan, so mga kababayan po natin, ha, mga kaibigan natin dyan na nakakaranas ng ganitong uri po ng karamdaman, nako eh, puntahan na yung pinakamalapit ng mga butika, mga parmasya sa inyo pong lugar. Subukan nyo po, mga kaibigan, ng ating pong Santong Plus Gold. At lalo na, mayroon na po itong kapartner na Premium D3, mga kaibigan. At ang ating Santong Vitamin C rin is napakagandang napakaganda po yan mga kaibigan sa pagpapanormalize ng metabolismo sa atin pong pangangatawan. Yung atin pong ultimate trio na yan, oh, maganda, araw-araw dok, nakakainom sila nito.
2: Oh, kasi yung ultimate trio, nandun kasi yung basic na needs natin for nutrition. Mm-hmm. Kasi yung mga tao, ang problema nila fats, alam mo ba ang pinakang sagot sa problema sa fats? Mm-hmm. Fats din.
1: Fats din.
2: Mm-hmm. Yun yung ano eh, kasi like attracts like. Yun yung principle. So, pag ang problema mo fats, hindi pa pwede umiwas kasi taba. Mm-hmm. Kailangan, kumain ka ng taba. Pero anong klaseng taba? Yung healthy fats.
1: Yun.
2: Yun yung, ngayon, itong healthy fats, kung medyo iniisip nyo, saan kaya kukukuha nun? Mm-hmm. Yung ating premium D3 loaded with healthy fats na kailangan ng sistema natin, lalo na kung ang inyong lipid profile, sablay, bagsak, tumataas na yung mga hindi dapat tataas. At sometimes, ang baba naman nung dapat mataas. Mm-hmm. Diba? Like yung good cholesterol. So, this is the answer to your problem. So, just take one capsule 2 times a day. Eh, magandang ano na po ito, pamamaraan para i-increase natin yung dietary fats natin na healthy naman sa ating sistema.
1: Mm-hmm. So, yan. Sa mga kababayan din, ha? Huwag kayong masyadong prejudice sa fats, mga kaibigan. Oh. Yun kasi yun na itatakdok sa isipan, eh, no?
2: Ay, lumang ano na yun. Lumang, ngayon, marami ng pag-aaral na nagsasabi na fat is not bad at all. Mm-hmm. The question is, what kind of fats? Kasi ang utak natin is almost 80 to 90% cholesterol. Mm-hmm. O yung iba, iwas ang iwas sa fats, tapos ang kinakain nila doon naman sa mga sweets.
1: Nako.
2: Pero tumataba pa rin sila. Mm. Bakit sila tumataba? Because if hindi kayo kakain ng something na may healthy cholesterol, the body will produce cholesterol for you.
1: Mm-hmm.
2: Kasi katawan natin, eh, may balancing effort yan. Mm. Kaya diba yung iba, dok, nagpa-fasting na kami, pero hindi pa rin kami pumapayat. Mm. May mali doon sa sistema. Ang gagawin nyo, okay naman ang fasting, pero mas the best yung isupply mo sa katawan mo yung talagang needed nutrients niya.
1: Mm-hmm.
2: O kung ang problema mo healthy fats, taba sa katawan mo, hindi na balance, then increase your fat intake ng mga healthy or dietary fat na talagang recommended.
1: Ayun. Okay, papasarap ang usapan natin. Bago po yan, mga kaibigan, sa mga kasama natin dyan na meron mga katanungan about our topic or meron kayong ibang katanungan about your health, text nyo lang po yan sa ating pong numero. Ang ating pong text line, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545.
0: Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. Ayon to na, a certified premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika ang mas pinalakas at mas pinabisa na Santon Plus Gold Premium D3 at mga produkto ng Yes to Health Incorporated ay mabibili na sa buong Palawan, sa Puerto Princesa City, Drugman Drug House, Biochemist Pharmacy, The Generics Pharmacy, Ching's Drug Store, Red Leaf Pharmacy, CureMed, Nurse Care Pharmacy, Skype Drug Store, St. Teresa Pharmacy, La Medicina Pharmacy, Life Care Pharmacy, Mom's Heart Pharmacy, MedZone Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Firmamed Drug Store, Western Pharmacy, CSB Drug, Beth Care Pharmacy, Gendis Pharmacare, at Best Life Pharmacy. Sa Rojas Palawan, Zian Pharmacy, Olen Drug Store, RSM Drug Store, at Ruxcom Pharmacy. Sa Taytay Palawan, Peace Drug Store, sa Aburlan Palawan, Lechauco Pharmacy, at Fareñas Pharmacy. Sa Nara Palawan, Cheng's Drug Store, at

0: Your problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mapibili sa inyong mga suking butika. Santon Plus Gold.
1: Ako si Lydia. Malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko kasi bumaba ang blood sugar ko.
0: Santon Plus Gold. Mapibili sa mga butika. The Secret of Health.
2: Santone Plus Gold Premium D3 at Santone Vitamin C, our ultimate trio. May bili na po yan sa pinakamalapit na butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar. Sa mga kabayan po natin na tinatamaan ng karamdaman na metabolic syndrome or karamdaman po na syndrome X, mga kaibigan. Pansinin niyo yung mga tao na medyo nag-iiba yung ano nila, waistline, sabi pa nga Dok, ano? Meron nga nang sabi eh, the bigger the waistline,
3: the shorter the lifeline.
2: Yan. Yan. Pagka the more na lumalaki po yung waistline natin, mga kaibigan, uh-oh, eh mas bumababa, mas lumiliit yung lifetime natin, ano? O yung lifeline natin. So napakahalaga, mga kaibigan, ano, na mabigyan niyo na po ng pansin ito, kasi iba akala eh normal lang, ano? Binabaliwala nila, parang minamalit na bagay lang ito. Pero ito po, mga kaibigan, ay maaaring mag-post ng threat sa inyo pong kalusugan, sa inyo pong buhay, pagka hindi nyo po ito maagapan. Kaya nga sa mga kaibigan, nandito po ang ating po mga produkto na magbibigay tugon sa inyo pong mga problema. Ito ang tinatawag po na Syndrome X, especially yung ating pong Premium D3 to, ano, yung mga nabanggit nyo po, yes, kanina, na ito po ay mapagkukunan ng good fats, mga kaibigan, or yung mga essential fats na kinakailangan ng ating pong pangangatawan, na yun yung ginagamit ng katawan po natin, mga kaibigan, para mabalanse rin, ano, yung cholesterol sa ating pong pangangatawan, yung lipids natin, ano, yung blood lipids, eh kaya ma-normalize po yan siya, mga kaibigan, at maging healthy po tayo overall, mga kasama, ano. Kaya sa mga kabayan natin dyan, ano, subukan nyo na po ang atin pong Premium D3. Ang Premium D3 pala, Dok, nakakatulong din ito para po maging madali yung inyo pong pagda-diet.
3: Yes, kasi nga ang katawan natin, yung mga nagda-diet, kaya ang yung iba hindi tumatagal eh. Nangangatal, parang nag-a-acid. Kasi yung katawan natin, kailangan kahit nagda-diet ka, na isusupply mo pa rin yung mostly needed ng katawan natin. Yung level ng kabusugan, eh importante. Eh ang fats is, kung bibigyan natin ng healthy fats yung katawan, mas nagiging resistant tayo doon sa mga ganong klase ng pakiramdam once tayo ay nagda-diet. At saka, mostly naman, kaya naman tayo nagda-diet kasi, di ba, obese. Yung iba naman dyan, tumataas na yung sugar. Using this Premium D3, ang laking bagay nito, lalo na doon sa level ng energy ng katawan natin, immune system function natin, meron pa siyang anti-inflammatory at antioxidant. Kasi meron siyang other, ano eh, sangkap na moringa. Yung moringa oil is, meron, mataas yung kanyang oleic acid, that is one of the fatty acids that the body needs. So ito napakainam, kaya nga dun sa ating formula eh talagang sinikap natin na maging maganda yung kombinasyon. Meron ka ng MCT galing sa BCO, lauric acid, meron ka pang moringa seed oil, at one of the most important ngayon dahil ang panahon natin, ang daming mga infection sa paligid natin, yung vitamin D3. O kaya everyday, ang recommended dose po natin for regular dosage, one capsule, two times a day. Pwede mo po siyang inumin with meal or after meal. Yan. Kasi usually yung mga fat soluble na mga iniinom nating supplement, you can take that with meal or after meal.
2: Ayun. So mga kaibigan po natin, ha? Take a Premium D3 every day para mapangalagaan po natin na healthy yung ating pong pangangatawan, especially yung ating pong cardiovascular area, yung ating pong timbang na rin, at yung body figure, Dok. Kailangan mabigyan ano, din ng ano. Ha?
3: Hindi dapat hugis peras, hindi hugis mansanas. Lagi kong tinatanong, anong favorite fruit nyo? Ah, karamihan, mansanas. Kaya pala yung body mo, para mansanas din.
2: Pag hugis pakwan, Dok.
3: Oo. Pag hugis pa, mas maali yun. Mas matindi yung hugis pakwan. Ano? Hindi po ako, ano lang, yung joke lang yun.
2: Kidding aside.
3: Baka mapikon kayo sa akin, ha. Kasi kailangan talaga natin na maayos yung figure natin, kasi hindi lang naman yan dahil para good looking.
2: Yes, oh.
3: Ang pinaka-importante doon na point is, the more kasi na hindi balance yung katawan natin dahilan sa marami tayong fat na nakastore sa atay, sa abdomen, mas malaki kasi yung chance of developing cardiac problem, yan, circulatory disturbances, yung mga ganyang problema ang number one.

0: iniingatan kasi natin.
1: Mm-hmm. Meron nagtanong dito, Doc, good PM po, hindi po mabawal sa may sakit sa puso ang premium D3?
0: Hindi po, kasi hindi naman siya gaya ng ibang fats na considered mo as delikado sa sirkulasyon. Actually, if magte-take, may sakit ka nga sa puso, lalo na yung may mga bara-bara sa puso, ang dahilan kasi ng mga pagbabara, yung mostly yung taba na hindi naman talaga ito nakakatulong, kundi nagiging abala pa sa daloy ng dugo natin, ano? Lalo na yung mga triglycerides na yan. So, ang pag-inom ng premium D3 na merong essential fatty acid and good fats, yun yung isa sa nagiging way para ma-regulate yung pagbabara sa mga daluyan ng ating mga dugo. Kaya nire-recommend ng mga doktor na talagang pag meron kayong mga high blood, tumataas ng cholesterol, mag-take talaga kayo ng mga dietary fat na healthy. Because dun talaga kulang yung katawan natin. Kasi ang trabaho ng good fat partner, yung yes. HDL, is to, yun yung check and balance eh. Pag kumain ka ng fat na medyo delikado, pag mataas din yung good fat mo, i-break niya yun na hindi ito mag-cause ng bara sa iyong daloy ng dugo. That's the purpose of good cholesterol or good fat.
1: So yun yung dapat ma-maintain nyo, mga kaibigan, in a normal range or medyo mataas-taas yung level niya. Kasi the more na mas mataas yung HDL mo, no, o yung good cholesterol at yung good fats nyo po, mga kaibigan, eh namomonitor niya, nache-check niya niya lagi yung bad fats mo at hindi niya pinapahintulutan na magdulot ng problema o magbigay ng problema sa atin pong pangangatawan. Ganun kaganda yung balance na naibibigay niya.
0: Kaya nga isa sa pinaka-dietary plan na pinakang the best daw sa mundo yung tinatawag ng Mediterranean diet. Kasi sa Mediterranean, marami din naman silang fat na kinakain, pero good fat. Yung mga olive oil, di ba? Yung mga sunflower. Kaya yun yung tinatawag na pattern why kahit may sakit ka sa puso ay kakain ka ng mga healthy fats. Yun nga ang kailangan natin.
1: Nag-text pa dito, Doc. Good PM, I'm Marilyn Balisbis ng Ginlacon. Ask ko lang po, ano po ba ang gamot sa humihilab yung parte sa may puso? Yung asawa ko po kasi ganun ang nararamdaman niya. 48 years old na po siya.
0: Yung nararamdaman niya, hindi naman kasi humihilab yung puso. Baka may heartburn siya. Yung acid reflux. Na kaya nga tinawag yun na heartburn. Kasi nararamdaman yun dyan sa tapat ng puso natin, sa tapat ng dibdib natin.
1: Parting dibdib.
0: Oo, kaya nga ang nangyayari, yung iba, ang tawag sa Bicol nun, punsada. Ayaw ko sa Bisaya kung anong tawag doon na parang masikip yung dibdib. Pero pag nagpapacheck up ka naman, wala ka naman sakit sa puso. Yun pala, sobrang taas ng acids. Na nagbabackflow na yung acid mo, nagre-reflux na. Kaya ang pakiramdam mo, parang iba yung dibdib natin. So ang kailangan mo pong gawin dyan is, always take water pag may ganyan kayo nararamdaman. Tapos bawasan po yung pagkain ng sobrang sweets, lalo na yung mga inuming alam na natin kung ano yung sagana sa asukal. Kasi yan ang nagpapataas ng acid ng sistema natin. Tsaka iwasan yung pagkain ng sobra, lalo na gabi kung ganyan na sitwasyon po ng inyong asawa. Do it for about 7 days to 2 weeks. Mag-i-improve talaga yung condition nyo. Basta kontrolin lang po yung kung umiinom ng alak si mister, nako, pagbawalan nyo na muna misis, ha? Number one yan na magti-trigger.
1: Kaya na rin, sa mga asilig coffee. Mga mahilig magkape, napagkape mo, nako, umihilab agad yung sikmura. Palitan nyo na lang. Meron tayong pampalit dyan, ang ating Santon Plus Coffee Mix, mga kaibigan, no? Ito po ay hindi siya asilig. Pag makainom ka nito, mas nakaka-relieve ito ng pain, Doc, na nararamdaman mo during yung acid attack, kung tawagin, mga kaibigan, no?
0: So, mag-vitamin C.
1: Yan.
0: Yung ating vitamin C, non-acidic vitamin C yun. May mga, rin tayo, testimonies about yung mga hyperacidity na uminom ng Santon Plus Gold. Maganda rin yung result sa kanila. Sinabay-sabay nila yan doon sa ating ibang supplement, saka yung coffee natin, nakatulong ng malaki. So, try po ninyo, ha? Kasi kung talagang marami na hong problema yung mister ninyo, ay mas better din dali sa doktor at ipacheck para naman maagapan. Kasi minsan yung mga tao, nakikiramdam lang sa katawan nila eh. Hanggat hindi ba sila yung halos di na makahinga, hindi nila papacheck up sa doktor. Mali po yun. So, pag nag-worry kayo, para mawala yung worry nyo, dali nyo sa doktor
1: for
0: check-up.
1: Or kung malapit po kayo sa ating mga Yes to Health Clinic, dyan sa iyo pong mga lugar, mas maganda puntahan po, mga kaibigan. Ang ating pong mga Yes to Health Clinic, araw-araw naman, bukas ang clinic po natin, mula Linggo hanggang Biyernes po yan siya, mga kasama, no? Para makapag-check-up na po kayo ng libre at pwede rin kayo maka-avail doon ng ating pong mga produkto. Naku, napakabilis ng oras po natin, Doc. Dito naman tayo pansamantalang kapaalam, Doc. any pahabol na mensahe sa ating po mga avid listeners.
0: Ayan. So maraming maraming salamat po sa pagtangkilik ha. At sana po ang aming mga tinalakay ay makapagbigay sa inyo ng information na makatutulong po sa inyo at sa inyong buong pamilya. Siyempre mula po dito sa Yes to Health main studio sa Cavite. Kami po ay nagpapasalamat sa inyong lahat, sa ating tagapakinig, sa lahat ng XFM station sa buong Pilipinas. Thank you! Ako po si Doc Algie Baclang, yung Bantay Kalusugan. God bless and take care.
1: Thank you so much, Doc. At maraming salamat sa lahat ng mga avid listeners ng ating pong programa. Kasama po nakakabot ang programa po natin. Maraming salamat din sa pagtangkilik sa ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Kung gusto mo maka-avail niyan, lalo yung mga bagong products po natin, no? Premium D3 natin and also our Vision X Plus Soft Gel Capsule. So may mga problema sa mata or kung gusto mo mapanatili ano, yung talas ng inyong pong paningin pagkakaroon ng healthy eyesight, uminom po araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel Capsule. Mabibili na rin yan sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyong pong mga lugar or sa ating pong mga Yes to Health Clinic. Ito po ulit ang likod, Sir Michelle Hinas, pansamantalang kapaalam. Bukas po mula sa ganitong oras, dito rin sa ating pong mga himpilan, magkarinigan tayo at magkasama sa mga kaibigan. Magandang araw sa ating pong lahat. Pagpalain na po tayo ng puong may kapal.
2: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
3: Mga katropa, exciting dito!

0: pamina mong payo. Nindog na ning tingog ako na. Pati gani, yoyoy na.
1: Dapat yoy, magigala, ayaw mo katuo ni Max kay Bukbuto na. Ako'y tuhuin ninyo kay Mistiso ko. Kala siya,

0: Hoy, pre, unsa mo nang nagigiras manghapon? Pataka ka man ya.
1: Ya, ang nang lita, tumulong lang ko nimo.
0: Sunod, wapang ni hapon to panahon na.
1: O panahon pa to sa imong uyuan si Limahong.
0: Ay, panahon, puspisot pa ka.
1: Ah, may paatuos mo, ilatino na to.
0: Ano na to, ang madali ah.
1: O sige, ako malagay.
0: O sige.
1: Okay.

0: Household User. Atong paminawon.
1: Daniel Francisco, hindi niya nara Palawan. Malaki yung mga barikos din. Tapos pag napagod, pilikumin sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, mga kaugatan ko, pinasold na nga ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, sa umaga na. Dati, masakit, magalaw, mag-apak pa lang, pagbangon mo. Ganun po ang naramdaman ko. Pero natunan din na wala na, subok sa akin, yung Santon Plus Gold. At pati si Mingis, gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
0: Plus Gold. Adunay malunggay leaves. Medakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Zazong Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi. Zazong Plus Cough and Mix User. Atong paminawon.
2: Gamit na nararamdaman ko ng langhina ko at ang blood pressure ko. Punta ako dahil para bumili ng yung COVID na pinabili sa tao. Okay na rin, oh. Hindi na ako ganang nararamdaman ng mga sakit. Maganda ang epekto ng mga ganyan po mga kamay.
0: Zantong Plus Cough and Mix. Kape nga healthy pa ang imong gipangita. Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Sulayi ang Zantong Plus Cough and Mix. Ang kape nga mapanormal sa pagpagawas ug hormone sa kalawasan. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Lupig pa nimo ang Nasin Zone sa lupok nimong vision. Dili ka na okay kay deserve nimo ang good vision for the person. Oh, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 mg capsules, kini adunay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayeng Masin Zone tungod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha, deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Kapi ba nga anti-cancer? Kape nga makatabang malikayan ang mga impeksyon o kape nga makatabang aron imong problema sa timbang masolusyonan? Ani ana ang pinakabagong kape nga adunay mangosteen, vitamin D3 ug stevia. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee. Ang Premium D3 Coffee puno sa antioxidants, aduna pay anti-inflammatory properties ug makapaubos pa sa imong blood sugar level. Higop na sa kape. Premium D3 Coffee. Begin your good morning with Premium D3 Coffee.
4: Premium D3 Coffee.
3: Mapalit sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Habang tumatanda tayo, hindi lang katawan ang nagbabago, pati mata. Yung lutein at zeaxanthin tumutulong protektahan yung macula, important part ng mata para sa malinaw na paningin. Plus, antioxidants mula sa vitamin E at beta-carotene. Parang maintenance mo na rin sa mata. VisionX Plus Soft Gel. Mahalagang gabay sa pagtanda. 2-in-1 nga serbisyo nga dili kamahayan. Kompleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan. Humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental. Nagaparenta og van, pickup, SUV og sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot og suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash. 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas. With blower, vacuum, og tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV, og uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Nahimutang sa Purok 1, Barangay San Jose, Malaybalay, City Bukidno, doon lang sa San Jose National High School. Duol ratultulon ang 4X Car Rental o 4X Car Wash. Kung nangita ka o paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. Adto na sa 4X Car Rental o 4X Car Wash.
6: Get ready, Windsor fans. We've got daily surprises, non-stop bonuses, and thrilling sports action waiting for you every single day. Feel the NBA excitement and enjoy jackpot treats that make every moment feel like a win. Because here at Windsor, it's the winning season. What are you waiting for? Register now at windsor.ph and get 800 pesos plus 40 spins, 100 pesos verification free bet, 2,500 pesos risk-free bet, 300 pesos exclusive birthday bonus. Enjoy our payday promo promo every 15th and 30th. Plus the login wheel where you can win up to 100 pesos free bets daily. And don't miss out our weekly raffle every Saturday at 6 p.m. for a chance to win up to 100,000 pesos.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: Sulton Vitamin C, the alkaline vitamin C.
2: Ako si Gabe, usaka graduating student. Sige na jud kong kapula ug tuon. Una, sige pa jud kong atubag sa Sulton for research. Akong mata, usakay mo halap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon gisulayan ni Sulton Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatudyod na ako ng pagtinaw sa akong mga mata.
1: Sulton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sulton.

0: Nag-practice ka ba or mga nakay na? Bisita ha ang Child of Love Maternity Clinic Line-In sa Purok 3, Kalasungay, Malaybalay City at Magsaloto Outlet ug M. Luillier. Libre ang serbisyo ug walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad ug pwede gihapon manganak bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras ug PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Lying In. Pag-atiman nga puno sa gugma para sa inahan o bata. Kung ikaw makakita og disgrasya sa kadalanan, pangita o pamaagi aron ikaw makatabang. Itawag gilayon sa emergency hotline sa CDRRMO sa 0917-827-6117 aron sa paspas nga pagresponde. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
1: Tung, nagpilay niyong gasolina?
2: Uy, tay! Prato na kayo!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigtingog sa makina? Bako manunta ni gasolina, malawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mang hugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilikilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dong? Hala, sukal karon mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa dool na LL Yon Shell Mobility Station.
3: Lodi!
4: Master kanang, nakadaog man ko no kag-usa ka sa akong bugas.
3: Lagi, kadaog lagi unta, lagi Kapitan Lodi, pero saon man nga, luto na mabudaan. Exciting!
5: XFM time, it's 6 o'clock. Time check. Brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.

0: Exciting!
1: This program is brought to you by Honorable Cromwell Kirill Dinlayan, City Councilor, Malay Balay City, Bukidnon.
2: Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita.
3: Oras 1:07 XFM Bukidnon, alas 5 na sa buntag. O ganyan ang mga uluhang tudling sa atong mga balita.
2: Headlines.
3: Sa balitang lokal, 74 ka mga friends rescued sa Bukidnon, natagaan og safe conduct pass.
2: Headlines.
3: Sa balitang regional, minor de edad samdan human naigo sa nabuak nga poste sa dihang nakapabuto og pusil ang silingan nga retiradong pulis.
2: Headlines.
3: Sa balitang national, mga senador gimakak nga nakadawat og leadership fund.
2: Headlines.
3: Sa balitang international, oil spill sa Gulf, paspas nga ni Kuyanap.
2: Headlines.
3: Sa balitang pangkalusugan, Vision X Plus Softgel Capsule, mupugong sa paghanap sa mata base sa pagtuon.
2: Headlines.
3: Sa balitang showbiz, Bini mo arangkada sa Sonic Festival sa Japan.
2: Headlines.
3: Sa balitang sports, NBA star Westbrook, niritiro na.
2: Headlines.
3: Ug sa balitang kakaiba, total solar eclipse, nasaksihan sa Europa.
2: Headlines. Express Balita.
4: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw ug ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita dili ka mabiyaan.
3: Mayong buntag Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong buntag Filipinos all over the world. Adlaw kita karon nga Biyernes, pizza 14 ning bulan sa Agosto tuig 2026. Nanukad sa lawak balitaan sa XFM Bukidnon. Kini si Katropang Hanilo Tabios Army Scene. O kini ang
2: Express Balita. Express Balita.
3: Madungog dai kita ninyo pinaagi sa daya sinong mga radyo sa 101.7. Samtang live sab kita ninyo nga makita pinaagi sa taong Facebook pages. Sama na lamang sa XFM Bukidnon. XFM Bukidnon News Entertainment. Ug Busay Bukidnon. Please follow mga katropa sa mong Facebook pages. Ingon man, please subscribe sa mong YouTube channel nga XFM Bukidnon.
2: Express Balita. Express Balita.
3: O karon sa detalye sa mga balita sa balitang lokal.
2: Balitang lokal. Balita sa lokal.
3: ₱42,000 nga balor sa shabu ug bala na kumbiska, target sa operasyon na arestado. Sa iron talitalia sa report, pinagi ni katropang Michael Carato Ricabo sa XFM Bukidnon.
2: XFM Report.
5: Arestado ang target sa drug buybacks operasyon kinsa nakuhaan sa mga operatiba og mubalor sa 42,160 nga shabu og mga bala. Ang operasyon gilusad sa Proc 3 Barangay Lumbok, Valencia City, Bukidnon alas 12:58 sa kadlawon, Agosto 13, 2026. Ang dinakpan na ilang si alias Adoy, 31 anyos, giila isip street level individual. Nakuha gikan sa suspect ang upat ka pakete sa gidudahang shabu nga mutimbang og size dos gramos, baybas money, motorsiklo og mga bala og magazine sa caliber 9mm. Giandam na ang mga kaso sa paglapas sa Republic Act 9165 con Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 og Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act samtang ang suspect anana sa kustodiya sa Valencia City Police Station. Mga katropa ron makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tumar perme sa mga food supplements nga sa Yeast Health Incorporated, labi na ang premium D3 soft gel capsule. Alang sa nakihusang Pilipino para sa Pilipinas, ako sa katropang Michael Carato Ricabo, XFM News.
2: XFM Report, balita ng lugar, balita sa lugar. Express Balita, Express Balita.
3: Sa balitang lokal gihapon, 74 ka mga friends rescued sa Bukidnon, natagaan og safe conduct pass. Ani karon ang report pinaagi ni katropang Marie Codino sa XFM Bukidnon.
2: XFM Report.
0: 74 ka mga rescued friends ang natagaan og safe conduct pass niadtong Agosto 11, 2025 sa H1SFBN, Barangay Mampayag, Manulo Fortich, Bukidnon. Kini gitambunga ni Colonel Warren C. Munda, officer in charge sa 403rd Infantry Peacemaker Brigade, isip representante ni Major General Marion T. Angkaw, commander sa 4th Infantry Diamond Division. Lakip na ang National Amnesty Commission, lokal nga panggamhanan, DSWD-10 ug uban pang mga partner agencies. Ang pag-issue sa Safe Conduct Pass usa ka mahinong danong bahin sa mga inisiyatibo sa gobyerno alang sa kalinaw o reintegrasyon. Tumong niini ang pagdasig sa mga kwalipikadong kanhiribilde nga mapahimulo sa programa sa amnistiya, pinagi sa pagpasayon sa ilang luwas nga paglihok samtang nagproseso sa aplikasyon, pagsiguro nga dili sila dakpon o paghatag kanila o kagawasan sa paglihok samtang sila mubalik sa normal nga katilingban. Matod pa ni Colonel Munda sa iyang pamahayag, ang pag-issue og Safe Conduct Pass ngadto sa mga kanhiribelde usa ka pamatuod nga seryosong gobyerno sa pagtuman sa ilang saad sa pag-ayo o pagpasig-uli sa panaguliay. Ang 403rd Infantry Brigade uban sa mga kaabag nga ahensya nagpamatuod pag-usab sa ilang pasalig sa padayon sa kalinaw o pagpalambo sa mga paningkamot alang sa pagpasig-uli sa panag-uyon sa Bukidnon, isip kabahin sa mas lapad nga kampanya aron tapuson ang lokal nga armadong panagbangi padulong sa kalambuan. Sayang mensahe gipahayag usab ni DSWD-10 Regional Director Glofilia J. Uayan ang mainitong pag-abi-abi sa maong bagong lakang sa kinabuhi sa 74 ka mga rescued friends. Samtang nagpadayon ang ilang proseso sa reintegration, may pasalig ang DSWD-10 nga magpabiling kauban ang mga friends rescued pinaagi sa social protection, psychosocial support, sustainable livelihood opportunities o community reintegration assistance aron matabangan sila sa pagtugot pag-usab sa ilang kinabuhi. Katrapa, stress ka ba? Likay ang stress ka pwedeng mahatod kanimo sa depresyon. Inom ka nunay og Xanthan Plus Coffee Mix para sa nakahiusang Pilipino sa Pilipinas. Marie Codino, XFM News.
2: XFM Report. Balita bukan, balita sa lugar. Express Balita, Express Balita.
3: Samtang sa Balitang Regional.
2: Balitang Regional, Balita sa Regional.
3: Probinsya nisikop sa gidudahang illegal quarrying sa Talaingod, Davao del Norte. Sa iron tanitalya sa report, pinagi ni katropang Bong Umaki Algabre sa XFM Tagum City.
2: XFM Report.
6: Nagpakita og lig-on nga baruganan batok sa illegal quarrying ang provincial government sa Davao del Norte. Human masikop ang usa ka operasyon batok ato sa duha ka dump truck ug usa ka piloder nga gidudahang gigamit sa walay permit nga pagkuha og quarry materials sa sitio na Siko, Barangay Santo Niño, Talaingod, Davao del Norte niadtong Agosto 12, 2026. Ang operasyon gipanguluhan sa Mines Division sa Provincial Government and Natural Resources Office isip kabahin sa mas hugot nga kampanya sa probinsya ubos sa pulisiya nga no permit, no delivery receipt, no extraction. Bisan pa man sa report nga mga ekipo kuno adunay kalam bigitan sa usa ka opisyal nga wala pa kinigipadayag sa gobernador aron mapanalipdan ang nagpadayon nga imbestigasyon. Si Gobernador Edwin Hubahib miingon nga walay bisan kinsa ang mahimong exempted sa balaod. Gipasabot usab sa gobernador nga ang mga kita gikan sa quarry permits, extraction taxes ug uban pang bayranan importante alang sa pagpundo sa mga programa sa probinsya sama sa Upland KKK, health services, zero billing program, pag-abli sa mga kalsada ug uban pang serbisyong publiko. Samtang nagpadayon ang imbestigasyon, gipahinumduman sa probinsya ang tanang mga quarry operators nga kinahanglan adunay saktong extraction permit ug delivery receipt aron malikayan ang dakong multa ug posibleng pag-impound sa mga ekwipo. Ubos sa Provincial Tax Ordinance number 2023-002, ang mga madakpan nga walay delivery receipt mahimong multahan ug 1,000 kada cubic meter sa unang paglapas, 2,000 pesos sa ikaduhang paglapas ug 3,000 pesos sa ikatulong paglapas, dugang pa sa posibilidad nga ma-impound ang quarry materials ug mga sakyanan. Ang maong aksyon nagpadala ug klarong mensahe nga ang kampanya batok sa illegal quarrying sa Davao del Norte dili mopili og ordinaryong tao o opisyal kun dili magpasiugda sa patas nga pagpatuman sa balaod alang sa pagpanalipod sa kinayahan og sa pundo sa katawhan. Katrupa, siguruha nga kanunayng baskog ang imong lawas. Magsanton, vitamin C para immune system lagsik pirmi. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas. Katrupa mo sa balita. Ako si Katrupang Bong Umaki Algabri, XFM News.
2: XFM Report. Balitang regional. Balitang sa regional. Express Balita. Express Balita.
3: Sa lainhan ay sa Balitang Regional.
2: Balitang Regional. Balitang sa regional.
3: Padayon ang installation sa sheet pile sa apektadong bahin sa Davao Bukidnon Road sa Punok Dusi, Barangay Buda, Marilog District, Davao City. Aron mapaligon o mapasiguli ang kondisyon sa apektadong road section. Ang maong kalihukan kabahin sa paspas nga pagresponde sa DPWH Region 11 subay sa direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga hatagan o ginanaling aksyon ang mga road sections nga naapektuhan sa mga kalamidad. Samtang nagpadayon ang trabaho, usa ka lane ang possible sa tanang matang sasakyanan. Ginaawhag ang mga motorista nga mag-amping sa pag-agi sa mga lugar, musunod sa mga traffic signs ug mando sa traffic personnel nga nagadumala sa dagat sa trapiko, ug padayon nga mag-monitor sa official advisories alang sa pinakabag-ong updates.
2: Balitang regional, balita sa regional. Express Balita. Express Balita.
3: Sa Balitang Regional gihapon.
2: Balitang Regional, Balitang sa Regional.
3: Minor de edad, samdan human naigo sa nabuak nga poste sa dihang nakapabuto og pusil ang silingan nga usa ka retiradong pulis. Sa detalye sa report, sayron ta pinaagi ni katropang Philip Oligario sa XFM Jensen.
2: XFM Report.
7: Nagpabilin sa Balaytang Balanan ang 15 anyos nga lalaki alang sa dugang medikasyon human maangol sa aksidenteng pagpamusil nga nahitabo kagahapong adlaw alas 8:40 sa buntag sa Purok Masinadyaon, Barangay San Isidro, Coronadal City, South Cotabato. Giilang biktima nga si Alice Brint samtang ang suspect gila nga si Ruel Eleido Miguel anaa sa hamtong nga pangidaron nga kanhing pulis ug pulos residente sa nasampit ka lugar. Nasuta sa investigasyon sa Coronadal City PNP nga samtang gapakaon o binuhing iro ang biktima kauban ng iyang amahan sa dihang nakurat sila sa sunod-sunod nga buto sa pusil. Milabay ang pipila ka minuto, nakabati og sakit sa lawas ang biktima o nasayran sa amahan nga dunay daghang samad sa lawas ang biktima. Hinungdan dali nga gidala sa labing duol nga Balaytang Balanan. Sa pagpaklaro sa kapulisan nga konkretong poste ang naigo sa bala sa pusil o ka mga pitik ang misumbalik sa bata. Atol sa hot pursuit operation, dali nga nasikop sa kapulisan ang suspect nga silingan ra sa biktima, kundi hindi kabutyag nga adunay kaning panagbangi ang retiradong pulis o gamahan sa bata. Na-recover sa mga otoridad gikan sa suspect ang usa ka arms core rifle, usa ka arms core .45 caliber pistol, usa ka magazine o 8 kabuhing bala. Sa pagkakaroon, anaana sa kustodiya sa Coronadal City Police Station ang dinakpang retiradong pulis samtang nagpadayon ng investigasyon kauban ng South Cotabato Forensic Unit kalabot sa baong insidente. Mga katropa, ayaw kabalaka sa init ka panahon. Mag-Clear Skin Herbal Soap na, aron kanunay glowing ang skin. Clear Skin Herbal Soap na. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Oligario. XFM News.
2: XFM Report. Balitang Regional. Balitang sa Regional. Express Balita. Express Balita.
3: Katapusan sa Balitang Regional.
2: Balitang Regional. Balitang sa Regional.
3: Top 3 most wanted persons sa regional level nga dunay kasong murder. Sikop sa Barubo, PNP. Ania karon ang report pinaagi ni katropang Ale Vicente sa XFM Agusan.
2: XFM Report.
8: Malampusong nadakpan sa mga personnel sa Barubo Municipal Police Station ang usa ka giilang top 3 most wanted persons sa regional level dito sa Purok 5, Lagdik, Barangay San Isidro, Lianga, Surigao del Sur sa miaging gabi. Giila sa kapulisan ang nasikop nga si alias Neil Kinsan Nasapon sa mga otoridad sa operasyon alas 10:30 sa gabi. Ang maong pagsikop na itabo pinagi sa Target Intelligence Packet gikan sa Regional Intelligence Unit 13 sa koordinasyon sa Provincial Intelligence Team, Surigao del Sur o uban pang unit sa kapulisan. Si alias Neil nadakpan pinasikad sa daghang warrant of arrest nga giisyo sa RTC 11th Judicial Region, Branch 28 sa Lianga, Surigao del Sur. Nagatubang ang suspect o mga kaso nga naglakip sa tulo ka count sa murder, walay piyansa nga girekomenda, duha ka count sa frustrated murder o usa ka count sa attempted murder. Human sa malamposong operasyon, daling gipahibalo ang suspect sa ihang mga katungod ubos sa Miranda Doctrine. Sa kasamtangan anana si alias Neil sa kustodiya sa Barubo Municipal Police Station alang sa saktong dokumentasyon o hustong legal nga disposisyon. Katropa, aron mas butinawang imong pananaw pag Vision X Plus Soft Gel Capsule Matag Adlaw alang sa nagkahiusang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ali Vicente, XFM News.
2: XFM Report. Balitang Regional. Balitang sa Regional. Express Balita. Express Balita.
3: Oras na to karon mga katropa, alas 6:21 na sa buntag. Kapibanga anti-cancer ang imong gipangita mga katropa nga makatabang malikayan ang mga impeksyon. Ingon man kape nga makatabang usaba aron imong problema sa timbang masolusyonan. Sulay mga katropa, ang premium D3 coffee mix nga puno sa antioxidant properties ug anti-inflammatory properties. Makapaubos pa sa ito ang blood sugar level. Ang premium D3 coffee mix mapalit sa mga nakariang butikang parmasya sa inyong lugar.
2: Express Balita. Express Balita.
3: Padayon sa pagkatod sa tuang mga balita sa Balitang Nasyonal.
2: Balitang Nasyonal. Balita sa Nasyonal.
3: Mga senador, gihimakak nga nakadawat og leadership fund. Sa ayon tayong Italia sa report, pinagi ni katropang Dave Vinirelaw sa XFM Bukidnon.
2: XFM Report.
9: Daghang mga senador ang nihimangkak na nalambigit sila sa korupsyon. Uman gipadayag di kanhi Department of Public Works and Highways kung DPWH, Secretary Manuel Bununan, nga dunay mga senador nga giingong nagkadawat og leadership funds na nagkantidad gikan sa 500 million peso ngadto sa 1 billion peso. Atol sa pagdungog sa kaso sa malversation batok ang kanhi senador Bong Revilla, giisgutan ni Bununan nga sila John Juan Miguel Zubiri, Bongo, Robin Padilla og Jinggo Estrada, ekip sa mga giingong nakakuha og listahan sa mga proyekto. Matod ni Zubiri, walay daotan sa mga institusyonal nga pag-usab sa nasudnong budget, masawalay korupsyon, transparent ang proseso o gusto ang pagpatuman sa mga proyekto. Gipang himakak ni Go nga nalakip siya bisan unsang lista o miinsistar nga adunay daghang mga lista sa mga proyekto nga kinahanglan nga aksyonan sa DPWH nga dili kinahanglan nga may kalabutan sa pagkontrol sa baha o korupsyon. Samtang si Padilla miingon nga ang testimonya ni Bununan kinahanglan nga hatagan og bugos konteksto. Samtang si Senator Amy Marcos miingon nga wala siya nahibal-an nga iyang giingon kapag pasalamad sa kanhi kalihim sa DPWH. Ang pamahayag ni Estrada, kinsa kasamtangang gibilanggo, gipaabot pa. Mga katropa, para sa mabag-o-bag-o nga panahon, kinahanglan pritadem ko galingon, ibus ang imong immune system pagtuman og Santon Vitamin C. Alas ni Kiyosang Pilipino para sa Pilipinas, katropang David Nalalaw. XFM News.
2: XFM Report. Balitang Nasyonal. Balita sa Nasyonal. Express Balita. Express Balita.
3: Dugang sa Balitang Nasyonal.
2: Balitang Nasyonal. Balita sa Nasyonal.
3: Nagpagawa si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. og administrative order nga nagpalapad sa social protection coverage sa mga contract of service og job order nga mga trabahante sa gobyerno. Ubos sa administrative order kon AO number 43. Gitugutan sa presidente ang voluntaryong pagkunod og pag-remit sa mga kontribusyon sa Social Security System, Philippine Health Insurance Corporation o Pag-ibig Fund gikan sa kompensasyon sa mga COS o GOs nga mga trabahante sa gobyerno base na sa ilang pagtugot. Ang mando naglangkob sa tanang departamento, ahensya, kawanihan, opisina o mga instrumento sa national government, lakip na ang mga korporasyon nga gipanag-iyahan o kontrolado sa gobyerno o mga universidad o kolehiyo sa estado nga nagamit sa mga serbisyo sa individual nga mga trabahante sa CUS o GO. Giawag usab ang mga lokal nga unit sa gobyerno sa pagsunod sa mga provision sa mando. Gimanduhan usab ang mga hingtongdang ahensya sa gobyerno nga siguruhon nga adunay angay nga mga mekanismo aron maapil ang mga trabahante sa CUS o GO nga matagan sila sa gikinahanglan nga impormasyon kabayan sa magamit nga social protection coverage. Gimanduhan usab sila nga ipadala direkta ang mga gikaltas nga kontribusyon sa SSS, PhilHealth o Pag-ibig Fund sulod sa gikatakdang mga panahon. Ilabi na ang mga ahensya gikinahanglan nga musiguro sa tukma sa panahon nga pagpadala sa mga kontribusyon o mupatuman sa gikinahanglan nga mga kasabutan uban sa mga hingtongdang institusyon aron mapadali ang hustong pagpatuman. Gipunting usab sa iyo nga ang pagpadali sa voluntaryong pagkunod o pagpadala dili mag-usab mo amyandara o mabag-o

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. No one to stop.
1: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
2: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may BCO. Ayon to na, a certified premium D3 user.
1: Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Ako, si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D-Drive plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy ka.
1: Premium D3 Food Supplement, ang bagong magkagampay sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam niyo ba na ang premium D3 ay napakabisa para maiwasan at mabilis na gumaling ang karamdamang pneumonia? Ang pneumonia ay isang impeksyon sa baga kung saan ang baga ay nagkakaroon ng malubhang pamamaga dahil sa impeksyon na dulot ng virus, bakterya, fungi at iba pang mga mikrobyo. Ang air sac ng baga ay napupuno ng fluid o nana na dahilan ng malalang ubo, lagnat at hirap sa paghinga. Ang pneumonia ay kadalasang nangyayari kapag may isang existing infection sa ating baga o kapag ang isang tao ay matagal nang nakaratay dahil sa isang sakit na kalaunan ay nagpapahina sa resistensya o sa immune system. Ang sakit na pneumonia ay walang pinipiling biktima. Mapasanggol, bata o matanda ay maaaring kapitan ng pneumonia. Gayunpaman, mas madaling tamaan ang may mahinang immune system. Mas mapanganib ang pneumonia sa mga nakatatanda mula 65 years old pataas at sa maliliit na bata. Ganun din sa mga taong naninigarilyo at labis ang pag-inom ng alak, mga stroke or kagagaling lang sa stroke. O kaya naman sa mga taong laging sa kulob at matataong lugar na mamalagi. Maraming dalang sintomas ang pneumonia, ngunit madalas napapagkamalan na ito ay pangkaraniwang ubo at sipon lamang. Kaya't marami sa ating mga kababayan na sakalang nagpapakonsulta kung malubha na ang karamdamang pneumonia at nahihirapan na silang huminga. Ayon sa Department of Health, ang pneumonia ay pangatlo sa sanhi ng kamatayan ng mga Pilipino. Pero good news para sa ating mga kababayang Pilipino, dahil ang premium D3 ay nakatutulong para maiwasan at maibsan ang karamdamang pneumonia sa napakaraming paraan. Ang premium D3 ay may extra virgin coconut oil na mayaman sa medium chain triglyceride na may napakabisang antimicrobial property. Tinutulungan itong maiwasan ang infection sa ating epiglottis, isang bahagi na matatagpuan sa ating lalamunan, at tumutulong upang malabanan ang mga pathogens na maaaring magdulot ng infection sa ating lower respiratory tract. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang araw-araw na pag-inom ng premium D3 ay malaking tulong sa ating pangangatawan para ma-utilize ang vitamin D3, ang isa sa pangunahing sangkap ng premium D3 para mapuksa ang Staphylococcus pneumonia na siyang bakterya na nagdudulot ng pneumonia. Ito din ay may tagline na high potent phytonutrients na alkaloids at saponin na parehong napakabisang antiviral, antibacterial at immune booster para maprotektahan ang ating katawan, lalong-lalo na ang ating baga laban sa mga virus, bakterya, fungi at iba pang mga mikrobyo na hindi mo makukuha sa ibang D3 supplements. Kaya't siguraduhin protektado ang ating katawan at matibay laban sa mga karamdaman. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
1: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
5: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
1: Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
1: Premium D3 Food Supplement, ang bagong magkagampay sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika. Inyong napakinggan ang The
7: Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
8: Usa ka gabi, nag-uban ang duha ka ubo o dinhi.
9: Ako pare-pare, lima pare.
10: Uy, pare-pare, kalma.
9: Inom. Kaon na pare. Buraga, relax sa pare, kay buraga, di daga ng mga balay, pare, sa kumpalan na pare.
10: Kaon na, kung ingon ni mo ba, palabi magugang inom. Unya na lang ta uli, pare.
9: Ha? Ang alam ba, pare?
10: Wato na lang na to, nga muagi inyong balay.
11: Mga katrupa, exciting!
12: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
13: Marlene, Bachia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok akong bumog, piging gasiyok. Nandiyo akong babungog. Kasi kaayo to, dinom akong Santon Plus lang. Dati akong dimintin. Naayo kaayo siya. Gamit Cebu Santon Plus, kaya dako kayuhan sa ating lawas. Dako dito, isatabang sa ating panglawas, ang Santon Plus.
12: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Sip-on! Kahit na ubo, mag-premium D3. Premium D3. Adunay taas ni MCT o medium chain triglycerides na nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa flu symptoms. Premium D3. Mag-premium D3. Ang bagong vitamin D3 nga adunay VCO o moringa oil. Premium D3. Makatabang sa maayong panlawas nga may VCO o moringa. Mapalit sa mga butika.
14: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
15: Mabibili sa mga butika.
16: Kapit akong duty. Pero ang saan man eh. Wala akong ikagasto.
17: Ay, Mami. Ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
16: Nga naman. O saan na adik to?
17: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
16: Ha? Tinuot? Walag yun?
17: Oo. Naapagin sila yung pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
16: Salamat kayo, day, ha? Mato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
17: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
18: Nagsigi na ka ubusab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi sa Clear Skin Herbal Soap makastick tuwa na gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahubog sa panit. Calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
19: Nangita Kita ka ba og di kalidad nga health and wellness products? Aduna nay kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila ang health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghan pang uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang og kita, piliya ang kalidad, piliya ang kasaligan. Red Era Incorporated, kauban sa imong pangnawas o mas maayong ka o maunan. Ang Red Era Incorporated na himutang sa Kilanduka Street, Barangay 9, Malatala City, Bukidnon. Kung sa pa inyong gulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business Owner by Nolly Simbahon. I-contact sila sa numero 0955-619-3989 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
20: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
21: Mag-Santhol Plus
20: Herbal Oil, garantisado
21: maaasahan
20: sa sakit ng katawan.
21: Kaya, para sa maginhawang pakiramdam,
20: Mag-Santhol Plus
21: Herbal Oil,
20: ang pamahid
21: na all-in-one
20: sa presyong magaan.
21: Santhol Plus
20: Herbal Oil.
22: Mayong adlaw kaninyo tanan katawhan sa Malaybalay. Kini si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pagisaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako yung ka ng pagabuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga na yung prinsipyo maruganan. Kung sa manggaling akong gituyan nga mga pulo ako ginapagatumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa atong labaw nga makagagahom na iya kong imutan biha isip City Councilor. Kung ako maning kamo, dili nako pagyaso ng inyong pagsalig o bugma dili sa ako. Dagan salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawad Jason Ayala, nagaingon mayong adlaw, malay-malay o dagan salamat.
23: Dong, nagpilay niyong gasolina?
24: Uy, Tay! Prato na

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigtingog sa makina? Bago manunta ni gasolina, malawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mang hugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina safe pakapermi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba rin doon? Hala, sukad ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Oras, alas 7 na sa buntag. Oras, atod ganinyo sa Windsor, Wind from Within. Broadcasting live from the food basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
3: Mga katropa, exciting dito!

0: Kini nga programa, hatod ganin nyo ni Kagawad Artemio Goye sa Barangay San Jose, Balay-Balay City, Bukinon. Bullseye!
1: Oras ka tropa, alas 7:02 sa buntag!
2: Bullseye! Matag-adlaw, dunay mga panghitabo nga angayang masayran sa katilingban. Balita, expose, kontrobersiya, o mga nag-unang issue nargiton sa Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Hanay ng mga argumento nga walay laing ginapigan kundi ang kamatuoran. Bullseye!

0: Bullseye! Bullseye!
1: Good morning! Good morning!
0: Bullseye! Bullseye!
1: Good morning!
2: Mayong buntag, Luzon, na Visaya, sa Mindanao!
1: Good morning!
2: Buntag na sab mga katropa! Ah, lain na usab nga adlaw mga katropa! Ay, Friday karon! Happy Friday, happy Sabbath sa tanan. Siyempre sa mga kaigsuunan ng mga Muslim, happy Jama'a. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ka natong tanan. Mayong buntag sa tumasok iti paminaw sa 101.7 XFM Bukidnon.
1: Good morning
2: kayong tanan mga katropa. Kumusta man ang inyohang adlaw diha nga Biyernes? Karong adlaw mga katropa, lain usab nga hugna sa mga isyu o balita atong pagkahisgutan. Lain na usab mga katropa nga topic mga katropa atong hisgutan karong adlaw nga makapainit sa inyohang mga tangkugo. Makapainit yung tangkugo mga katropa. Muna nga. Samtang maminaw mo sa tuang nga programa, mag-andam gid mo mga katropa kanuna ay o Gazanto na Plus Coffee Mix. Inom mo diyang Zanton Plus Coffee Mix mga katropa kay basin o mutukan na inyong high blood diha. Mas maini na ka Zanton Plus Coffee Mix ka mga katropa. Para pangkuan ba? Panagang mga katropa ba? Panagang mga katropa sa inyong mga dugo diha nga di mo saka. Ato yung tibayag mayong buntag atong mga sektor nga suki kay nato mga katropa. No? Sektor sa mga mag-uuma.
1: Good morning!
2: Anunay nato na nga ginatimbaya. Lakip na ato ang mga drivers, ang ato ang mga puwersa, mga mamumuo. No? Ato ang mga private sector, mga trabahante. Good morning kaninyong tanan.
1: Good morning!
2: Kung sa mga naimuha ang trabaho karon diya, nahinaot ang awanay palaman. nahinaot ang awanay palaman mga katropa, palaman nga siya. Itaw, kamas lang ta. Kamas ta katropa, padayon ta sa pagserbisyo, pagtrabaho katropa nga legal o tarong. Likaya na to katropa nga, ako mutuod ba yung kuog ka ng gaba katropa?
3: Tama.
2: Tuog ko gaba. Kung ikaw hayahay ka karon kay ang imuhang trabaho, easy lang kayo, dali kayo, dili bugat. O niya, easy money ba?
3: Tama.
2: Tuog ka o hayahay na ka karon, muabot gud ang panahon nga maningil gud ang kahitasan nimo. Wate ka gitunglo. Pero maogi na itinuod, ha? Nanay ka matuuran ka, tropa. Di na pagpanunglo. Muabot git ang karma. Busa kita nga mga pobre. Kita nga mga mahirap at mga malapit ng mahirap. Padayon ta sa kamas, padayon ta sa pagpanarbahong patas sa mga katropa. Mayong morning ka ninyong tanan.
1: Good morning!
2: Katropa, itong oras, alas 7:10 na sa buntag. Ayaw kalimot katropa sa paggamit sa sabon nga makatabang kanimo aron nga muhamis ang imuhang kutis. Mawala ang kagid-kagid mga katropa sa imuhang pamanit. Sabon kita katropa og Zanton Plus Herbal Soap. Adunay vitamin E, ug gama ka na mga katropa sa natural nga ingredients. Sama mga katropa, no? Sama mga katropa sa guava, papaya, mangosteen. O, mao ka na mga katropa ingredients sa ato ang Zanton Plus Herbal Soap mga katropa. Ayaw mo sabon anang pampaputi daw niya. Sige kag panabon, umang ka na puti gyapon. Kung mao'y kutis na to, mungin ay kutis na to. Importante dita kagiron.
3: Tama.
2: diba? Importante katropa, dita kagiron mga katropa. Zanton Plus Herbal Soap. Doon na po tayo Clear Skin Soap mga katropa. Ang Clear Skin Soap na to, gama kini sa virgin coconut oil. Lubi ba? Lubi. Adunay glutacogic mga katropa o vitamin C. Okay na, pampaputi na. Namay glutacogic katropa. Pero ayaw po ka pangandoy nga maputi ka karun-karun dayon. Huwag magali ka na puti. Anay mong sabon diyan nga glutan na unsa day ka. Importante katropa nga healthy ang sabon ngayon mo hang gigamit. Kaya tanang ihaplas ni mo si mong panit katropa. Musulod ba na si imuhang kanang buo-buo si imuhang skin. Padulong na sa imuhang kaunuran katropa. So kung harmful ang imuhang sabon, posibleng maapektuhan usab ang imuhang lawas. So darita, Xanthan Plus Herbal Soap o Claire Skin Soap ketropa kanaga mga sa Yes to Health Incorporated. Good morning, Manager Inday Marie sa Bullseye. Happy Friday from Tinambunan Family.
1: Good morning!
2: Nagtanaw sa to ang programa Always Watching, mga katropa. Salamat kayo, Tinambunan Family.
1: Thank you!
2: Kung kamo, katropa, mo paayo sa inyohang chainsaw, partner sa inyong pagpanginabuhi, katropa, bisitaha ang Bossing Ben Chainsaw Trading. Di, katropa, sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon. Doon na sila, branch, katropa, sa Alae Manolo Forte sa Bukidnon. Bossing Ben Chainsaw Trading, mga katropa. Salamat kayo, Mami Josie, ha? O ga Bossing Ben, kanunay. Naglanog-lanog ang XFM diha, mga katropa, sa Ilhang Estéreo. Ay, salamat.
0: Bullseye! Bullseye!
2: Katropa, dirita sa to ang nahanay ng programa Karong Adlawa para sa programa nga Bullseye.
0: Bullseye! Bullseye!
2: Una ta, mga katropa, sa mga balita nga ito nakalap sulod sa 24 oras.
1: XFM Report.
2: Mga balita, katropang angay ninyong mahibawan kay Basin, katropa, o miyembro na sa inyong pamilya na lambigit, mga katropas, tong balita karong adlaw.
1: XFM Report.
2: Dirita sa tuang nga headlines.
1: Headlines. Headlines.
2: Congressman Flores nangayo og gagatinawan sa pagkunhod sa Health og Agriculture 2027 Budget Allocation.
1: Headlines. Headlines.
2: Sa laing bahin, mga katropa, DCPO Cyber Response Team, aminadong lisod ang pagsikop sa dami account users nga nagahulga online.
1: Headlines. Headlines.
2: Kanhi OFW na sulod sa rehas human nasikop sa bypass operation.
1: Headlines. Headlines.
2: Uli na kang Pilipinas ug nagpabuyag. Ting kagol noon ka diha. Ting kagol tikangkang ka diha. Pabuyag mahinoon ka. Samtang, mga katropa, sa ito ang topic ko nga pag-ahisgutan karong adlawa, mga katropa. Ato ning balikan kay sikat kayo og tunog karon, mga katropa, sa social media kining hisgutanan sa leadership fund sa Senado. Kinsa may wa pa nasayod aning leadership fund sa Senado, mga katropa. Unsa ka na? Unsa ka ng leadership fund sa Senado? Kinsa-kinsa ang nakadawat ni Ana.
0: Bullseye!
2: Hindi na bagay sila mga angkon. Wag yung mga angkon, mga katropa. Bisan pag ibitay na flagpole, guro, wag yung mo angkon ani nila. Doon na naon tayo na interview, mga katropa, pero, raman, lahi man ang itubag. Naapoy gi-interview isa, mga katropa, ka senador. Nitubag na, mga katropa, pero waman giangkon nga nakadawat siya. Doon na po isa niingon, katropa, nga di man na dautan. Sige lang yun mo, ha? Kamong tanan dahi da diha, ha? Kamong tanan dahi na? Mao dahi gusto ninyo nga impeach si Vice President Sara Duterte?
0: Bullseye! Bullseye!
2: Kay kamong tanan diha, nalambigit man dahi mo sa leadership fund! Gipang-atay ko dasay gini ato ang mga senador.
0: Bullseye! Bullseye!
2: Sayo pa kayo, ha? Sayo pa kayo magtimpla. Pag-aliyon ta kong Xanthan Plus Coffee Mix. Gipalagot na ko. Palagot ako, mga katropa. Wapa muna kahibalo pilay amount ilang na-receive, ha? Leadership fund pa lang na kong gimension, katropa. Wapa muna sayod pilay kantidad di ana.
0: Bullseye!
2: Nungo na lang sulat ito, siguro ito ang pagbutar siguro ang mga opisyalis ni. Walang daghang mga katawan mong sakag bukid tungkol ani nila.
0: Bullseye! Bullseye!
2: Kita si tagpanawagan rin, mga katropa, nga naog na mo rin sa patag aron makauman yung pamilya, surrender na mo, balik mo sabakan sa gobyerno. Niyate po na itong sabakan sa gobyerno. Huwag mapili, mandayani nila, mga angkol!
3: Ayoko!
2: Huwag mapili, gidayani nila! Ha? Sayo nang kagingon ni Bunuan, tanan, mga katropang senador, nakadawat og leadership fund!
0: Bullseye! Bullseye!
2: Kinsa-kinsa man ani nila ang nakadawat, nga di man musulte, utarong! Take home ilang mga ba-ba karon! Huwag nila na-briefing si Bunuan, mga katropa! Ha? Kinsa na si Bunuan? Kanhi DPWH, sekretary na siya, mga katropa.
0: Bullseye.
2: Patawag sa ito sandigan bayan ning kanta katropa. Ah, gikanta niyang mga senador, nga tanan sila nakadawat og leadership fund, depende na lang na sa imong komitiba. Kung imuhang chairmanship mga katropa, ay kung wala kay komitiba gihawiran na 500 million. Hoy,
0: Bullseye.
2: Unya na to na isulti itong pilay amount ko doon na kay komitiba katropa para exciting. Ha? Para exciting. Kalagot, makalagot mga katropa. Headline pa lang na mga katropa, wa pa ta nakadungog sa ilahang mga statement. Ha? Wa na ba'y kalibutan katropa si President Bongbong Marcos na siya ang dipirma?
0: Bullseye!
2: O tropong animales. Perma ka dihang budget, wa ka kahibalo nga diha din napadulong.
0: Bullseye! Bullseye!
2: Istoryahimig mga binutbot, mga katawang Pilipino karon dili bugo. Katawang Pilipino karon nakamata na sa kamatuuran. Grabe kalapad nga korupsyon ang nahitabo mga katropa. Kita na gibinuangan. Mayra pong gibaha mo diyang mga animales mo. Looy pod. Sorry sa kuna istorya. Ang mga ordinaryo ramang na ikatawahan ang gibaha. Katong mga nakadawat og leadership fund, lakip na itong mga tongrisman. Wa man na gibaha katropa, kay dagko man na kayo, habog mo na kayo mga balay dahi mga katropa. Wa man na sila gibaha, kay anytime pwede sila mo sakay o ka ng helicopter kundi sila kaagi.
0: Bullseye! Bullseye!
2: Palihog ko mga inahan, tabunin ang dalunggan sa inyong mga anak diha kay di ko gusto makadungog sila nga dunay mga istorya nga ingon ani nga ilang madunggan diha. Ha? Ipang atay kudasay ang mga senador ug opisyales.
0: Bullseye! Bullseye!
2: Happy listening to all diha kay nga Brando Santisas, lakip na si Brandy Santisas.
3: Good morning.
2: Good morning kaninyong tanan diha. Good morning kaninyo diha mga katropa ha. Salamat sa inyo nga pagli-li sa tuang programa. Salamat sa inyong kanunay nga pag-share sa tuang programa. Diha pud mga katropa si Melodia Haryolni nag-react sa tuang live stream. Salamat kaayo nimo diha ma.
3: Thank you.
2: Good morning nimo ma'am.
3: Good morning.
2: I-share itong programa kay para makadaog mo og 50 pesos nga load or GCash. Ay, kagahapon nung anak ko naludan ka, tropang Rustom.
4: Tama.
2: Oh. Ha? Wala nag-send ang kagahapon, no? Ipalihog ko kung ano sa itong nakadaog. Pero murag na kay message kagahapon nga wala na ko naludan. Nag-iadlaw pa to, pastilan, masuko na ginero na. Oh. Palihog ko ang message sa nakadaog kagahapon, number. Ay, sa pangalan ka to, ipanawagan to. Tag-tag-load rin mga katropa sa itong programa nga Bullseye. Mayong buntag po diha kay Tribunalo Jordan Villanueva. Kumusta man mo dan ha? Ito ang mga katropa nga tigpaminawan sa itong programa. Mayong buntag ka ninyong tanan diha mga katropa.
3: Good morning!
2: Nainaot kung anaamos mayong panglawas diha mga katropa ha? Mayong panglawas o mayong pagkighilawas. Ang nakadaog kagahapon, mga katropa, si Elgin Adaya. Palihog ko, ma'am, mag-message sa imuhang number, ma'am. Nakadaog kagahapon. Siguro pagkatropa letak, iwan na ka nagtanaw. Palihog kong share, mga katropa. Brando Santisas, palihog kong share sa tuwang programa. Para katropang doon na kay chance nga makadaog o 50 pesos nga load or GCash. I-share gina ito ang program niya. Dapat naka-public ang inyohang pag-share diha katropa. Atong oras, alas 7:21 na sa buntag, mga katropa. No, aduna kitay Zanton Plus Herbal Tea. Kini katropa, ang Zanton Herbal Tea, mga katropa, makatabang nerong ipagawas ang free radicals sa imuhang lawas. Kini adunay antioxidants, taas kainis siya ang antioxidants, mga katropa. O sa may purpose, ana, mga katropa, no, ang kining antioxidants, pwede batukan, mga katropa, no, kining mga dautan ng elemento sulod sa imuhang lawas, ipagawas ni. Lawas ka tropa sa imuhang nga lawas pinagi sa singot or regular nga pagbawas regular nga pagpoops mga katropa No, kanang sikag pangihi, mauna katropa ang resulta kung sige kag inom og Xanthan Plus Herbal Tea. Makatabang ni katropa aron nga mahimo kang healthy. Labi na katropa kung stressful ang imong trabaho, kung ikaw nakatuma nakainom kanunay katropa og Xanthan Herbal Tea, nindot ni. Mayong buntag sa mga taga Kabanglasan.
3: Good morning.
2: Kumusta man ang inyong search for Miss Kabanglasan gabi eh? Good morning kaniyong tanan diha ha.
3: Good morning.
2: Kabanglasan nato nga mga katropa, mayong buntag sa mga naglanog-lanog diha karon sa ilang mga radyo.
3: Good morning.
2: Katropa, balik ta sa to ang programang Bullseye.
0: Bullseye.

0: Santo Blas Coffee Mix.
1: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon na ako nga food. Ginassure gin na ako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Santon Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit na ko ni pag pre-workout, kay dili ko basta-basta kapuyon sa pag-assault sa mga heavyweights. Always na sa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Santon Plus Coffee Mix. Gawas na lamig na, healthy pa.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Gustin, malunggay, ug soya, Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Matay, ako, sutihan na mo. Sa unaw, sa wapar ko naminaw, XFM. Ila kong sulug-sulugon o puti ko lukong itlog. Talawan ko nuko.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Apat sa dihang, sukan naminaw ko, XFM, saan man nga. Diba, mo po pa'y tigre? Hindi ka banti, pita? Hindi ka atras, pisa? Ah, may pemuligan.
4: Exciting!
5: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
6: Para sa DNMs?
5: Para sa tour nyo ni Mrs.
6: Tour?
5: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
6: Sure ka, Miss? Dalun ko nimo sa langit.
7: Exciting ba?
5: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
6: Sige, sulayon na ako na, Miss.
0: Food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
9: Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lanin sa Prog 3, Kalasungay, Malaybalay City at Magsaloto Outlet o M. Louisier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, kambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad, o pwede gihapon manganak, bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julianne Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras o PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line In. Pag-atiman nga puno sa gugma para sa inahan o bana.
10: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
11: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. At dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
10: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
12: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.

0: diligid na to, kasagda na nga tong lawas.
1: Premium DT, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Hala, happy ka akong duty. Pero saan man eh, wala akong ikagasto.
3: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
2: Nga naman, unsa na adikto?
3: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
2: Ha? Tinuot? Wala yun?
3: Oo. Nakapag-insulay pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
2: Salamat kayo, day, ha? Mato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
3: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes! Libre ka na kanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
4: Unsa man ni imong mga dulaan nga napuno man ig tubig? Iya bo ni.
5: Unya na ma, kay dulaan panamo na.
4: Kahibalo ba ka nga pwede kining itlogan sa lamok nga nagdala og dengue? Gusto ka ba magkasakit?
5: Dili ma, unsa man akong buhaton?
4: Dali, tabangi ko manglimpyo ta sa atong palibot.
6: Mga higala, protektahi ang inyong pamilya mag 4S batok dengue. Una, search and destroy. Susihon o huwag tangon ang mga butang na pwede nga punduhan o tubig nga mahimong itlogan sa lamok. Ikaduha, self-protection measures. Panalipdi ang kaugalingon, gamit og moskitero sa panimalay. Ikatulo, seek early consultation. Pagpakonsulta dayon sa pinakaduol nga health facility kun adunay taas na hilanat, pagpamula sa panit, pagdugo sa ilong, walay gana sa pagkaon, pagkalipong o pagsuka-suka. Ikaupat, say yes to fogging kung adunay dengue outbreak sa inyong lugar. Hinumdumi ang dengue malikayan kung kita magtinabangay. Limpyo nga balibot, luwas nga komunidad.
7: Got daily surprises, non-stop bonuses, and thrilling sports action waiting for you every single day. Feel the NBA excitement and enjoy jackpot treats that make every moment feel like a win. Because here at Windsor, it's the winning season. What are you waiting for? Register now at windsor.ph and get 800 pesos plus 40 spins, 100 pesos verification free bet, 2,500 pesos risk-free bet, 300 pesos exclusive birthday bonus. Enjoy our payday promo every 15th and 30th. Plus the login wheel where you can win up to 100 pesos free bets daily. And don't miss out our weekly raffle every Saturday at 6 p.m. for a chance to win up to 100,000 pesos.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. No one to stop.
1: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi maskit ang uno, abalakan. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. 2-in-1 nga serbisyo nga dili kamahayan. Kompleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan. Humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental nagaparenta og van, pickup, SUV og sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot og suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash. 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas. With blower, vacuum, og tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV, og uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Nahimutang sa Purok 1, Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Doon lang sa San Jose National High School. Doon

0: Matultunon ang 4Fs Car Rental o 4Fs Car Wash. Kung nangita ka og paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. Adto na sa 4Fs Car Rental o 4Fs Car Wash.
1: Merienda time na!
0: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato. Dian Bake Shop, ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandisal nga pares. Una ang pamahaw. Cheese disal. Ensaymada. Pandikoko. Cheese bread. Spanish bread. Chocolanay. Loaf bread. Pastries. Cookies. Chiffon cake. Hopia. Piaya. Crinkles. Pinka. Banana loaf. Banana slice. Pineapple. Custard. Sponge cake. Cupcake. Cinnamon. Pandimongo. Ensaymada. Cheese roll. Star bread. Putok. Putok disal. Donut. Cheese donut. Burger bun. Hotdog bun. Papaya. Patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab silay branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
2: Nangita ka ba og di kalidad nga health and wellness products? Aduna nay kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila ang health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghang pang uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang og kita, piliya ang kalidad, piliya ang kasaligan ng Red Era Incorporated kauban sa imong pangnawas o mas maayong kaugmaon. Ang Red Era Incorporated na himutang sa Kilang Duca Street, Barangay Mabel.

0: kahigayon lang ko, panhaan ta mo na nag taga ko ani pa-imbestigar na ng mga presyon nyo diha. Sige. Bullseye! Imbestigahan ta ng presyo sa inyo hang karning baboy diha kung gusto mo. Ngunya giignan pa naman may mga katropa nga ang gipangutana daw namo mga katropa, bag-o pa daw to siya, waday kalibutan. Sa to pa, kunain mo palit diha, pataka na mo yama-yama sa presyo di na mao. Karon kay gibash mo, inyong gikorek, giingong giingnan mo ninyo nga dili na maong presyo kay mao ni ang tinood. Tambaloslos. Anhidre. Ito ang hisgutan. Nasa pikas linya si katropang Dave Hiniralaw sa lain na usap ga-presyo mga katropa sa mga nag-unang palaliton sa Merkado Publicos Malay-Balay.
1: Yes, katropang Mari. Para sa ato ang nag-unang presyo, katropang Mari. Gaya ka ni katropang Mari, related kita kayo tani. Gikan sa madato o mapubli, katropang Mari. Kita kinahanglan yun mo konsumo o bugas. So ani ang nag-unang presyo karon katropang Mari sa atong bugas lawi na diri particular sa Clivajo Onda sa Rizal Store katropang Mari atong gihimamat ang atoang mga sa Rizal Store katropang Mari palabi na gyud sa presyo sa bugas katropang Mari karon katropang Mari mapapubre mapadato kinahanglan mo kaon ang bugas para nga adunay bas kung panglawas
0: kaon magaling bugas kaon magaling bugas ng mga foreigner
1: katropang Mari oh. Kuan mangaling nga katong labi na nang mga India katropang Mari katong basmati rice.
0: Basmati rice. Uy naay basmati diha.
1: Dala katropang Mari kay ana sa katropang Mari. Kuan ta imported kuno katropang Mari dili ko na daw makabot. So narang presyo katropang Mari ang sa to ang kuan katropang Mari sa pinakaon natong hugna sa produkto nila katropang Mari na aduna sila 358 banner katropang Mari 50 pesos per kilo katropang Mari. So butang gyap ni siya nga local rice katropang Mari. 160 banner katropang Mari is 160 tanner 54 per kilo katropang Mari 7 tanner 50 pesos per kilo planters kuno siya katropang Mari imported siya katropang Mari 50 pesos per kilo katropang Mari broken rice 45 pesos per kilo salo-salo 50 pesos per kilo so kuno sila katropang Mari ni salo-salo planters like planters rice kuno sila imported ni sa katropang Mari mga bugas pila-pila ning sunod nato nga kwan nga klase sa bugas kan Japonica katro Japonica katro
0: palihukog palayo sa imuhang kwan basta mouthpiece daw be kay murag gilamon-lamon nimo na imong istorya mo siguro nang dili nato masabtan siguro
1: kani katro pang Mari padungog na
0: ayaw idikit kayo sa imuhang baba ang cellphone kay di nato makuha katro pang Dave kung unsa na nga mga klase sa bugas okay. Sige balik ko
1: madungog
0: na to
1: madungog na
0: madungog klaro man kayo pero okay. Mura siya o ganang, si tawag na, di siya maklaro ang mga words.
1: Okay, sige siya. Atong balikon ka, Tropang Maria. Dito sa broken rice, 45 pesos per kilo. Salo-salo, 50 pesos per kilo. Japonica, 54 pesos per kilo. Sweet rice, 50 pesos per kilo. Queen bee, 53 pesos per kilo. O 266 broken bordagol, 50 pesos per kilo. Aduna po sila yung red rice, Valencia, 18, 60 pesos per kilo. Peacock, 52 pesos per kilo. Binlod, 30 pesos per kilo. O pilit kung malangkit rice para sa katong magsuman niya, 55 pesos per kilo. Anapon sila yung local rice po nga pilit, 50 pesos per kilo. Para po sa kwan katropang Mari, katong gusto po bitaw katong organic katropang Mari. Napod sila yellow corn katropang Mari. 36
0: organic
1: pesos
0: ba
1: din ang
0: yellow corn?
1: Sama sa ingon lang katropang Mari. Organic nga sama o katong nahi katong disorganic katropang Mari.
0: Ako na ibawaan kining yellow corn, maunay mas pinakadaghan o ganang mga chemicals ipang butang.
1: Ta mo may naisugutan katropang Mari pero
0: parang
1: I don't know. Mura pa dato na dungog. So ang white corn katropang Mari nga number 10 nani sila kasi klase mong gid nga kan katropang Mari size katong gikan sa pino ug sa katong.
0: Ang numero G is tagpila ang numero G is.
1: Ang numero juice katropang Mari is 47 per kilo katropang Mari. Parihara pod ni sila sa numero 12 katropang Mari. Wala ra sila nagkuan, lahi lang sila og kanang sizes katropang Mari.
0: Imagine so, nimo ha tag 47 na ang mais. Numero 12 o numero 10, taga
1: yes.
0: 47. Sus,
1: yes, no. Katropang Mari. Napod sila yung crack corn, Katropang Mari. Iapil lang po na ito, Katropang Mari.
0: Para asa man ang crack corn?
1: Itibugol yung gayo. Kani siya, Katropang Mari. Ako na himamata ni Katropang Mari is para ni sa katong mga...
0: Binuhi nga manok.
1: Bukan bitaw. Yes, katropang mari pang baho ganang ipang itsa lang dito katropang mari nga kwan.
0: Pila.
1: Natapad man dito sa tong corn katropang mari sa tong nga feel 34 pesos per kilo katropang mari.
0: 34. Mm. Imagine ni mo ang crack corn murag diha nang sulta mga aon padulong.
1: Ato pa yun ang dukmukon katropang mari para dito mga tukan.
0: Ah, kanang crack corn si anadaghan pa nagkuano ay napanay sungo og tipasi na.
1: Oo, nga na pato ka itong puti-puti niya katropang maringa. Pag matuk, makuan, makaon mo, is mukuan gud siya, musukol gud siya, mipon bito, musuksok pa gud.
0: Kung imuhan ng dukdukon, imuhan ng, di ba na, may ka ng manual ba, ng galingang bato, bitaw?
1: Mortar, magana, mortar.
0: Pwede, siguro, kung di ka arte, ako di mga kuarte, makaon, mag-itag-anagon nga, kompleto pa na, naparetak.
1: Kaya lang gindi. Kanan lang yun kung sweet to gigamulong agin or imong preparation, dukdukon ni mo antol sa kanang gusto ni mga kan size, ahit ni mo lang agon na yun, ugasan, kilisan, para mulutaw yun mga kan, katong puti, kay kato, di mong tumakaon.
0: Luya po na, luya po na to, no? Mabuta sa punto ngayong unana, no?
1: Mo sa pod katropa mari pero kan sakit man or pait man paminaon pero ang uban katropa mari mo gid pod ang ginapalit katropa mari or more gid lang ma-afford pod labi na sa kalisod ug kapait sa panahon
0: pero, karon pero ambot lang ha taga katropa Rustom makaon ba ng crack corn di man siguro dili oy para pang hayo para mang ginang crack corn
1: diri na lang gid sa yellow corn katropa mari isbog sa yellow corn pag 36 per kilo
0: kanang yellow corn lami man ang yellow corn. Oh, pero doon ako'y nakuha nga information nga dili na siya pwede or pwede man kaunon, pero delikado siya para sa tao kay kana siya design maguna siya para sa hayop. No, doon na daw na daghan kaayo nga mga chemicals ug doon na daghan nga tawag ana kana bitawng tawag ana kana proseso, bagi proseso na nakatropang Dave. Kamo, actually lami gina no, tamis-tamis unya, dili siya pareha sa white corn nga sapsap, kana lami ginang yellow corn pero murag
1: labi na gitang yellow corn katropang maris, lami gid gud siya, labi na hay muhang pagkaon nimo, is katong basoy-basoy katropang maris, labi na bit katong mga dahonan mito nga sinabawan katropang maris. So sa gulan nimo og kwan bulad, lami kini katropang maris oy. Pero kung ina namang galing siya mga sagol nga kwan, dugang na lang pahimang noon lang po sa itong kwan, nga dila po magpalabi na lang po.
0: Labi na o katubitong doon ay sakit katropang Dave na kanang mga bukol-bukol o mga inflammatory. Di ginoon siya daw bagay kaunon daw. Kaya kinimang doon ay mga inflammatory problems katropang Dave. Once na kapacheck up na sila sa doktor, ginabawalan na sila mukhaon o kanang dili bitaw mga natural nga mga pagkaon. Dili mga natural nga pagkaon. So but pasabot kanabang daghan ng mga additives ng mga pagkaon. So isa na diha ang yellow corn. So ingon pa mas maayo pag mukhaon na lang ka og humay.
1: Naman po yung kuan katropang mari, katong alternative katropang mari, pero fresh siya, pwede kaya katropang mari, katong mga unpolished rice, katong mga brown rice, na po yung red rice nga. Sa tatong na imamat ka ron, dari sa Red V 18, is 60 pesos per kilo katropang mari. Muna siyang red rice katropang mari.
0: Red rice, tapila?
1: Much more. 60 pesos per kilo.
0: Digi na, kumulungag ka red rice, marag digi na pwedeng mabahawan o mapanusan.
1: Yes, sakto yun na katropang mari, kay bali rin kay po niya siya, mas spoiled po, labi na kay kuan niya siya, kanang kwan kaya siya katumrag kwan bitaw siya powdery bitaw ang palis siya gayo so nindot yun po ni siya o, labi na katong mga kwan dyan o katong high blood taas lang mga sugar mo magiging suggested yun nga
0: mga bugas mora pa na yung paboritong kanuno ni baby yan ha
1: Ani kay kwan gid siya katropang mari kay para sa imuhang nga kanang kwan makakwan gid ka o less good ang imuhang sugar nga maintik ani labi na kay mas daghan pa siya o
0: kanang fiber
1: ma'am
0: nabay brown rice.
1: Ang ula sa lay brown rice katropang mari pero ako nabantayan katropang mari sa gaisano katropang mari is 100 to 120 pesos per kilo katropang mari. Pero di po na siya kay pinikinilo. Sinako na siya katropang mari.
0: Sinako ang baligyan na kinilo oy. Kinilo, walay wala sinako
1: sila,
0: ana.
1: Wala man sila niripak dito katropang mari. Kwan ng katropang mari is kanang nakapak na siya sa kwan katong 10 kilos nga
0: atag 10 kilos. Oh, lami po na kanang brown rice mo na kinaon na ko sa una kadihang basta. Pero momong ginay recommend sa mga doktor brown o red rice, mga organic rice. Pero halang lagi unya. Kung do na
1: halang kay sa presyo ka tropa mo rin.
0: Do na kay invite nga mukaon unya wa kasabot nga mo na presyo. Makita ni mong do na pay sobrang mumhum murag lami pa loon.
1: Kanang magul ka katropang mari nga mapungot. Oh.
0: Mapungot ka magtanaw nga magkaon nga daghan pa kayong gibilin nya. Wa sila kahibalo nga mahal dai kay nang rice nga inyong ilang gipakaon. Nya usahay katropang Dave sa wayon pagyud usa man usa man tulong gas oi kay lagom.
1: Usa man rice ti pasion man
0: to. Pasion nya lagom. Oh, nya wa sila kahibalo.
1: Lagom man tulong rice. Kulang matog kilis.
0: Wa sila kahibalo nga ang presyo dai tag 100-100. Oh.
1: Mm-hmm.
0: Para sa nang basmati, o, oh, di magin na healthy ng basmati, pero imported, ya, grabe po na kamahal, manggod. O, tag 100 kape ng kilo, o, ipakaon ni mo, o, ignon, na ako yung nakatry ko, ano, nagignan ko, kung saan yung rice, o, makakabuhi. Ginan ko,
1: mahingan lang, magpalit na lang ko sa gawas, o, oh, rice.
0: sunod na gali, ah, kani, advice na lang ni nato. Sunod gali, kung doon na mo bisita, papilion ninyo, kung daghan man mo rice, ano, kung saan mo ang gusto nga rice, katong masipag nga medyo gaigahi nga taga 55 ang kilo or kaning ako ang ginakaon nga brown rice nga sapsap pero organic nga taga 100 ang kilo or gusto kag
1: at least makaibalo
0: sila
1: katropang Mari nakabalo sila daan katropang Mari presyo
0: anao nimo or dirita sa basmati rice nga kanang Indian rice nga grabe ka tusking grabe ka kanindot ka unon pero hawang sa imuhang tiyan pero ang kilo ani tag 150. Mm. Explain ani mo daan kay makapungot.
1: Tagaan ni mo opsyon daan kaysa mabunalan ni mo plato labi na kay nabinlan ug daghan kayo nga rice.
0: Labi na si Alex Olivares ang maghanda aw. Mo na si Alex Olivares man nakadaw to ni aging adlaw katropang Rostom. Ngawa na ko adili ba mao abay na ko si Alex. Round up ready yellow corn mao daw na ang kasagaran nga yellow corn nga mapalit kani ka tropang Rostom unsa man ni mo ni katong para sa mga hayop gihapon
1: mo ni siya ka tropang Mari katong sinako bito nga rice bito ay nga mais ka tropang Mari nga ginatanom mo ni siya round up
0: yellow corn man na
1: yellow corn.
0: Basta kay ning palit ko ana kay naa ko namin atuan ni ka tropang Yatake kumuta na may galingan dito iyahang agaw. Nainggan niyo ko palit kung pasan naghana. Sa dihang giignan ko ni Kuya Randy Makiputin, abini mo ate, mas maipagmukaon ka og rice kaysa ana. Kay mas daghan na og chemicals kaysa sa rice. Naa daw trace sa weed killer ana pagka-harvest, mao dili advisable sa tao. Mao lagi. Di siya advisable. Kanabi itong nagtuo ka kay... ang itong nahibawaan mag-uno, kasagaran nahibawaan ka tropang Dave, basta kay corn, alami na kaunon, basta corn kay kuana, gamay ra daw og kanang chemicals.
1: So alang-alang na lang ito ka tropang Mari, katong ikaw nagpatanom ka tropang Mari, tapos ikaw na napagaling, ana na lang.
0: Di man po maabtag kagaling, kay nahimo mga nagon. Gilungag man po.
1: Gilungag o gisugba.
0: kaysa naman unhan ka sa mga ulod o sa mga kawatan.
1: Mm. Taas kay Grisgo, imuhang pagtanom kay baka ni mo na harvest naunan ba yung
0: maka stress man kay gusto kag organic unya di man na magsilbi kay dugukon maginaog mananap
1: ikaw lang magpesticide o kwan
0: gusto maka organic unya maliban sa mananap doon na po yung mga balibuon o kamot ma-stress gika
1: So dito na lang tani, unsa may maayon eh. Alternative na lang kita, labi na kung nag-agul-ol gyud ka sa presyo sa bugas karon. Isbog na lang kita ni sa saging o gamuti o
0: kana igsuuri kana mo na nindot.
1: Labi na karon kay kuan ka tropang Mari, Friday ka tropang Mari, taas bang rapod ani sa tuang gi kuan presyo kani sa Clivao onda. Nag-guys display diha og katumahalagot mon og saging og kuan katong senyorita
0: advice na to para sa mga kaigsunan itong naminaw karon. Mahal ang presyo sa bugas. Kung doon na mo'y daghang root crops diha, doon na mo'y daghang kamote diha, balanghoy ba? Ube, pwede ninyo na isagol. Kung sa tawag anak, nga klase nga nilutuan, kana isaksak ninyo na sa kwan. Isagol. Mauna mong ginabuhat dito sa Tagum eh. Bisan og
1: isabay siya og kan gutaron ka tupang Mari tapos isabay siya og
0: tatang lungag. Bisan pa man og kanang ka-afford ka og bugas pero kana healthy maguna nga pamaagi at least dili lunlun ba nga daghang chemicals imong nakaon aduna pa kay nakaon
1: niya tapos minerals ka tupang Mari labi na kay kuan gyud ni siya kanang kita kinsa man gyud mo kuan gyud nga kaning mga halagot mo nato is diya naman gyud na sa tawang mga bakilid nga mga portion sa yuta labi na sa tawang mga mag-uuma nga kanabi itong mga piki na bitotamnan o mga gulay, or kanang disadvantage ng area, kani mga inani mo lahut tayo mingid ni siya, so kani isbog na lang kita ani mo agulol mo kay di raman pud kayo mahal ang presyo ani dito de mo dagan na gini siya og 30 ngadto sa 40 hantud sa 60 pesos per kilo. Healthy pa,
0: healthy pag yun.
1: Sige so mao ka na ang presyo sa tong nagunang paliliton katropang mali labi na gid karon nga kita sa itong mga katropa na ito, mahal gid kayo ang mga palaliton. Yeah, magkuhan gid ito ang alternatibo ng pamaraan para nga kita makasustinar o makahatag o kabasko sa itong panglawas. O uban ang kinapag-inom sa Santon Plus Gold. Dari na lang nangunukad sa Merkado Publiko para sa presyo sa ito ang bugas. Katropang Dave Vinaralao para sa programang Bullseye. Live report.
0: Daghang salamat katropang nga Dave Vinaralao sa imuhang report. Presyo sa bugas mga katropa. Halos imported man to. Halos imported to ng mga bugas eh. Mao ka to katropa ang presyo sa bugas mga katropa gidalit ni Dave Vinaralao. Oh, balikan na totoon niya tong gi-post na to katropa nga katong presyo sa karneng baboy kay mga saba ko niya. Atong oras alas 7:58 na sa buntag mga katropa. Ayaw kalimot imo ang partner katropa no sa imuhang pagbaton og healthy nga panlawas ang Xanthon Plus Gold or Xanthon Plus Capsule. Kini nga mga kapsula katropa gama kini sa mangosteen no, duna ni mangosteen mga katropa nga anti-inflammatory, makatabang kanimo mga katropa aron nga pugngan ang pagdako sa mga bukol-bukol sa tuang lawas, labi na kitang mababae nga prone kita sa sakit mga katropa nga bukol di sa mattress, ovary, bukol sa suso, lakip na ang guiter unya ang lalaki katropa kana nga paghubag sa prostate nga pwedeng mahatod sa prostate cancer. Mauna nga tumarta permente gyud og Xanthon Plus Gold Capsule or kining Xanthon Plus Capsule 30 minutes usa ka mukaon sa imong pamahaw, paniuto or panihapon. Balik na tataon mga katropa ha sa tuang programang Bullseye.
2: Xanthon Plus Gold user, atong paminawon.
3: Mga katropa, ako si Bung Algabre. Ano na ako'y dibate sa kong lawas? Kung baga, ni maglisod akong sakay sa akong motor kung ugaling mahubagan ako mga katropa. Halos kada duha ka semana mo balik akong hubag. Inunggan nga pag-abot mga katropa sa Xanthon Plus Gold. Sige kong paminaw sa ubang mga testimony. Murag na ingan niyo ko. Akong gigamit mga katropa, gimintin ako ang Xanthon Plus Gold. Kaluoy sa Ginoo, magduha na kabulan mga katropa, gikan sa akong pagmintin. Gani, usa-usa lang na kapsula akong ginagamit. Hangtod karon kaluoy sa Ginoo, wa na mo balik ang hubag sa akong lawas mga katropa. So, nindot ang Xanthon Plus Gold. Mas mabaskog pa imong lawas mga katropa. Busa kamo ang magagamit gamit sa Xanthon Plus Gold Action Week na kamo mismo makapabatuon sa epekto niya.
2: Xanthon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi. Xanthon Plus Gold user, atong paminawon.
4: Ako si Brix Flores, usa ka broadcaster o entrepreneur. Pamilyado og may mga anak nga tanan professionals na kaluoy sa Ginoo. Tuon sa kadaadlaw nga trabaho nga ginatawag og wala to, batiyon gayud nato ang kakapoy sa lawas upang pangluya-luya. Nahimo akong CVA or cerebrovascular accident patient. Diin may maintenance na sa high blood pressure o LDL or bad cholesterol. Tuon din eh, misulay ako sa pagpalit o pagtake sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Sama na lamang sa Xanthon Plus Gold, Xanthon Vitamin C o Premium D3. Diri akong namatikdan ang kalit na improvement sa akong kayuhan. Busa ako gi-recommenda yon sa akong cousin nga may colon problem ug akong pagkumangkon nga may problema sa irregular nga pagtubo sa thyroid gland o goiter. Dinhi dako kayo ang kalipay sa akong angkol sa dali nga kayuhan sa sakit sa iyang anak ug ako. Tungod sa Xanthon Plus Gold ug uban pa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Busa, mabuhay ang Yes to Health.
2: Xanthon Plus Gold, papak Yes to Health. Xanthon Plus Gold, mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: Yes to Health.
6: Oras, alas 8 na sa buntag. Oras, gatod garinyo sa Windsor. Win from within. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
7: Mga katropa, exciting dito!